0: tentang ako. Nakurat ako nga ano na hawa man siya sa RTA nga expert man siya. Kasi dili lo kay no kasi expertise kasi kapas lugar sa RTA ang iyang item no sa RTA ano nakapaimo siya sa kanang ilang itong tour ba na sa tour siya no.
1: Ah, okay. So na day padahon nga nakasulod sa RTA pero nawala ra sab sa RTA si Doy Ramiro.
0: Yes.
1: So, okay, mo rin nalakbitan siya yung mga pinakabulan siya na wala, magdumay na siya RTE, di ba? Okay.
0: So, ikapin siya, nawala siya, no?
1: Okay.
0: Tatun siya, no? So, nakurat ako ng kaya, bakit nga tao? Kuan, no? Ang ako makuranta, ang Kuya Magnum Juno, nga, sa RTE Mango, you have to maximize the personnel, no? Kung katong may diferensya gamay, then, even let him work kung sa iyang gusto niya, no? Iyang expertise. Anak, sumutun ako nga, nila nga, Brodoy, we'll see nga makabalik unta ka sa once sa RTA kay sayang man imong kaibalo ana. So dali pa ko nga pagkuan ni sanay ni pagka overseer ni kagawad Irexel si dugi ko niya si kuan si Brodoy no. Ate si Brodoy bro kami kay kauban kami po sa BCBP no sa
1: okay.
0: Ini ano mo na nga bro sinagana ni Doy. So nakita na ko nga kompocha very kasi siya objective, putang nga tao, fair. So, siguro, let's give him a chance, Kuya Magnum Jun, si
1: okay.
0: Brodoy.
1: Pero ang tabag mo sa pamatanan ko, good luck na lang. No? Marag na ay doubts na kay mga doon na bagi kay pagdaduha nga makaya niya or nakalagbit bang ka nga he has all the expertise sa pag-manage RTA. Kuya, paki-kuan ko no? Paki-detalye ko no paliyog. Na kay doubts ba or walay pulos ang expertise, ang kasinatian, ang katakos, o ang advokasya, kundili ma-put into action. Kininga, Kuya.
0: Murain na, Kuya Magnum Jun. No? So,
1: okay.
0: Ang iyang expertise, ang iyang kaibalo, ang iyang management style, whatever it is, no? Kinahanglan, ubanan sa iyang mga kauban niya sa RTA, ang iyang mga division head, no? Section head. Mula lang masuporta sa iya. Kaya walay support, walay mahimo. Walay mahimo ang top manager, ang manager si Mr. Ramiro.
1: So importante kayo ang panag-iusap pag sinabtanay nila diha sulod sa RTE ug wala na datong squabbles kani adto nga gakadunggan ko sa babas pipila kini nga kuya.
0: Yes Kuya Magnum Jun no. Mo na nga I hope mawala na unta na siya no diha sa RTE no kay ako kabalo ko kayo po sin panghitabo diha. That's why ganun sa at that time yun ako si General Clark na kuya unsa on tama niya si General Clark report kapaning kamot siya mutuo man siya si ano tong bato ng kuya Jun no inani atong kung ipatawag si Kwan so dahil kami mga initiative nalipay upon ko kay na lapan na gito na reconcile
1: okay
0: ang uban no but ang nahitabo po in fact ang isa ka engineer karon si Engineer Naibi tuan na po nalabay di Isa Kwan tuwa sa national kanang sa meat inspection mura inara no under sa LGU gapon
1: national meat inspection
0: no, dili national oh, di. Sa under sa kanang mga hayop
1: ah na, veterinary
0: veterinary city vet
1: yes, city veterinary oh. Okay
0: oh. So dili pa mohaom kay kuha man to siya si Mr. Naibi kuha ko masaya pura division head to siya sa operation no engineer to siya so kay ma-squabble nila diya doa tulos la ka engineer kamo to nga muna nga I hope mag-cooperate magtinabangay limitan sa ang professional ang ilang personal ng mga grudges ilang ko na ilang expertise nila para guwapo ang dagan sa RTP bugi na kulang very important Kuya Magnum Jun no aside sa katuwing ni kagawad Eric Salcido nga ang kanang engineering aspect nga long term magunang siya no pero kinahanglan magkuha ng ilang expertise nila para guwapo ang dagan sa
1: okay.
0: Mag-continue ni Karo ng atong guwapo ang dagan sa trapiko na to kaya medyo banalisin ang traffic Kuya Magnum Jun nga na kung ano yung implement nila ng kanyang ulatwad o ni mga provincial ng mga bases Magnum Jun.
1: Okay. Yeah. Kuya Jun Tupang, salamat kayo. Thank you. O ganyan punta. Kini nga mga kabaguhan sama si muna lakbitan nga lugar magbunga na ni og pagpagaan di man hingpit siguro masulbad pero at least magaan-gaanan ang kabugat sa trapiko dire sa ato nagben. Salamat kuya.
0: Salamat po, Mangyong Jun. Salamat, may buntag.
1: Inyo na ba't mga aksyon si Kuya Andrew Jun Tupag, Osaka Advocate sa Road Safety. Road Safety. Dito sa ato nagpain og sa nasod Pilipinon. Sa mong pagbalik, kaman sa Memdom, atong gitag na marami mga aksyon ang buhatan sa kasanihan. No? Ang itong hipi sa buhatan sa kasanihan. Kay doon ay agad sa katawan, aron makalikay sa rautang ipikto sa hiis kung aso nga nagikan sa akong sunog sa Indonesia, magdumailin. Kay, may ganit kasi ikaw, sige kang face mask karon. No? Pero batay na kumrog na kay gamay nga, no? Na kay mga gamay gibati, ng labay mga adlo, pero agwanto lang gigapon. Sige lang, bago ito ka ng birthday. Oras, alas 8:08, standby sa magbalik, panom na muna.
2: Time Check was brought to you by GCash Pay Online. Sato payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
3: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na derecho, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa po ng Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires. We'll be right back.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
4: Nay, kailangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Rufa Mae. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
8: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
9: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
10: Ay, wala ko'y sisilyo!
9: Ay, wala ko'y sukli!
11: Wala'y sukli!
12: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
13: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
14: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
16: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Sirio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribbed, Simroof, Steel Bath, Spanflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-9644-524.
17: Life Extension, Vitamin D3.
18: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
19: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension. Vitamin D3. Thank you so much.
17: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
4: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
6: Let's go!
7: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy
8: breathable panty liner for every wear confidence.
9: Oras, alas 8:14.
10: Oras, hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
11: Magnum 45.
9: Mianas pikas din niya itong City Health Officer Dr. Rachel Delia. Doc, may buntag. Underkas Magnum Radio, imong kauban si Magnum June Albino o Magnum Aileen Acorin. May buntag, Doc.
12: Good morning, Magnum
9: Doc.
12: June and Magnum Aileen.
9: Doc, kini nga itong gikabalak ang haze ba or aso? Pakipasabot ko no, og unsa gid ni siya og asa gid ni, og unsa gid matawag na itong sinugdanan aning maong, in fact, misan kaghapon, ha? Matik na magduwa rin, medyo naging pagka-ngiob. Di ba ganyan ngit-ngit pagka mag-alum-om. Pero tungod lagi kay... Yung tanaw ni mo sa...
13: Dili klaro ang clouds.
9: Oo, tanaw ni mo ang bukid, di ba punong murag muulan ay? Di ba dagong, di ba? Dog, palihog.
12: Oo. Okay. Ang hinungdan ani, no, tungod sa kanang asuman. Tungod sa kadako sa kalayo dito sa... kanang Indonesia mola ang rason nga dako sa gikaayo sa lugar ang mga aso nga iyang na nahimo. And then tungod ana sa kuan sa tuwin abot din siya lain nga mga nasod no transboundary ilang gina term. And then ang kuan ani depende gani siya sa hangin no mo kuan pero kanya aman mo sa Pilipinas o ubay-ubay na sa mga lalawigan na appeal ani no. And part of that dinhi sa Misamis Oriental niya si Cagayan de Oro na among sa Misamis Oriental mo na gabanto yan tungod kay naana siya sa medyo unhealthy nga level.
9: Okay, dok unsa diferensya ani dok kun itandi sa aso bitaw nga maglapog tag bunot sa lubi bunot sa lubi no magtuad-tuad ta huyop na to mor ba ni kung gabuhan kana tus bata pag magduelin tuad-tuad huyop aso kayo unsa diferensya?
12: Pareho rin.
9: Pareho rin. Okay.
12: Magnum.
9: Magnum. Yes, ma'am.
12: Pero tungod siya ka ng kadakuon ba sa area na dakuon sa iyang mga aso. Ang aso, magudili lang siya aso. Dahil na ito magdun ng mga particulates na maapilaan na. So, muna nga, ang mga unsan eh, population na vulnerable kaya nila sa itong mga asthmatic ba. Ako
9: ang sumunang mas-figure good. Unsay impact, ani Doc? Unsay maging impacto? Kunik mas impacta magdumaili, no? Kini, unsay maging epekto, ani, sa panglawas sa tao, Doc?
12: Yeah. Isa sa kanang mga example dito nga how the environment would affect sa health sa ano that and one of that is ng atong mga aso. Basically the reason nga nung ginadili na tuak ka ng pagtulong na sa mga garbage. Isa na siya no, tungod sa ang aso lagi nga malanghab, dili ka ang maayo para sa atong mga panglawas. Especially kung ang talayo nga imong gihimo dako no sa nang so therefore dako sad na area ang mag-cover sa aso. Daghan ka og mga unsa ni kanang depende man gud whether it's complete combustion or not gikan sa mga carbon dioxide, carbon monoxide depende sa unsa ka ang klase sa talayo ba nga naaana sa post da smoke. Therefore ginakuan yun nato nga malikayan ni siya tungod kay ang kana nga mga kuandaan kanang mga tawag ani substance makadaot yun sa panglawas.
9: Kaya ang direkta natong magka-experience, Doc, mao nga medyo ang atong pagginawa, ilong nato, mata nato, di ba? Pag magluha ay maganita, pag maggrabian sa aso, o niya ka na medyo mag-ubo-ubuta.
12: Kung June, maglungang hitaw ta, magamit na huwag ka ng kahoy.
9: Uh-oh.
12: Di ba? Kung aso kaysa na halang kaysa mata.
9: Correct.
12: Tungod na
9: labi
12: sa
9: na kayo bubuhi pa.
12: Naay mga chemical nga na din na uban sa pagkasunog. Kana kahoy man na. And it is true, no? Kay ang wildfire good sa Indonesia, I think, dito sa kinasa mga bilang forest, siguro.
9: Dok, nga nung usa kuno sa mga epekto mao nga maka-worsen daw sa heart and lung conditions. Gawas lugar na ning medyo magsakit at magluha itong mata, medyo retagubakon, mag-umuta, makapa-worsen pa daw sa kondisyon sa kasing-kasing, Dok?
12: Yeah. Ang tao mangod, no, kanang baliman ta sa kahoy, no, ang atong ganahan is oxygen, and then ang atong ginhawa gawas is carbon dioxide. Bali sa kahoy, ang kahoy ilang ganahan, ang gawas magawas sa ila is oxygen, ganahan sila sa carbon dioxide. Ang oxygen, it carries ang kuan kanang muna siya ang mulang life gud sa kada mga cells nato, no? Kada cells. So, can you imagine kung ang imong ilang hap pili man oxygen, ang kanumang aso nga siguro carbon dioxide or carbon monoxide, dako kaayo og impact na siya dun, no? Mga na, for example, ang carbon dioxide, it will dilate the vessels. Mahinala na dito. Dito na sa cellular nga bahin sa atong lawas. Sa ato pa, naglanghap-langhap lang kaburag, abi ni mo okay ra. Pero ang iyang epekto dito sa cellular nga dapit sa ni area, no? So, like ang lang, di naman ang exchange sa atong mga exchange sa atong mga gases, oxygen and carbon dioxide. Di na kakahit sa buo sa atong lang. Ato yung gaipagawas ang carbon dioxide, dili na siya maayo sa ato, toxic na sa ato. Pero nahitabo, imbis sa atong ilanghab is oxygen, malanghab na to ang carbon dioxide. So, nakita na nimo, no? Cellular nga bahin, kuan na siya sa nang lisod na o ginhawa ang cell bitaw. So, hangtod siya nga kuan, bigger na ang iyang kuan, lahimo na siya o kanang unsa tawag ana system, ang respiratory system ang affected. Now, ang cardiac, ka-depende sa respiratory. Ang cardiac, ang iyang gabuhaton is i-pump niya ang imong kasing-kasing aron nga ang katong blood nga naay oxygen mapasa gyud sa tanan parte sa atong lawas. Karon, si heart iya man ang ma-pick up na kulang ang oxygen, no? Kay ang imong kakalanghap dioxide man, so carbon dioxide, mupaspas, damon siya mupaspas. Kaya aron nga, sa iyang pangunahuna, nga aron mas daghan pa yun iyang ma-deliver nga oxygen. Now, if ingon anak nga kaso, natagaan na to og mas dako pa yun og trabaho ang kasing-kasing karon. Kung ang imong kasing-kasing, kung ana lang, kung andaan, apdiktado daan, so, matog yung masabihan, nano nga, dako siya ito sa cardiac nga circulation, diba, no? Sa imong dugo sa pag-circulate, no? Pero ang gikan lang, ang hinungdan lang is ang oxygen, ang level sa oxygen nga gatakuha sa lab. Kasi ito man ang changes of process. Therefore, sa aning nga panahon nga na I shave, meaning ang air nga imong gai is lower na ang concentration sa oxygen, more on carbon dioxide, dako siya o kadaog yun sa lawas. Okay, kanang simple yun guys na no, like, for example, ang carbon dioxide, mo-dilate na siya sa atong mga vessels. Unsa may resulta kung mo-dilate, ma-lower imong blood pressure. Na, no? So kung ma-lower ang blood pressure, the more si heart mo trabaho, aron nga mo-improve imong circulation. So, hangin lang siya, oxygen lang siya, and carbon dioxide. Pero di na agad ang dula no, sa atong kanang cellular na ba nga level sa atong lawas.
9: Okay. Dok, katapusan, sa unsang pamagita makalikay ning dautang epekto sa mong aso?
12: Okay. Mabalaan naman ni mo nga ang aso kay imo mang makita no kanabi tong aso nga kanang grabe nga aso makita gid mo like kasi mo nga nasunog nga balay kita naman kas aso ana pero nanay naglungag dito sa ilang mga tuan di man mo makita ang aso meaning kung makita na nimo ang aso mas grabe na ang iyang concentration no sa unsa ni sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban pang mga gases patang litan mo klaro na nimo ang aso ayaw na gas kay makadaot na ang sa imo no ang kuan ang effect no pero og dili pa rin mo maklaro medyo kuan pa pwede ka magawas you just wear a face mask well fitted face mask so, wala ka maanad dito magdumdum ka pwede inhawa sa face mask kay ang sakto yun din mong gamiton katod yung N95 katabi itong during sa COVID na ito gusto nga makasanghag lang hapta sa hangin na dito sa gawas aron makuha na ito ang virus.
9: Uh-oh.
12: So that's the best na kuha niya imong i-wear. Although sakit na siya kung madugay na no?
9: Correct.
12: Muna nga atong gagamitin ka ng surgical, the usual surgical mask na atong gagamitin. Although tuluman na siya ka layer kasagnagan din sa ato mga surgical mask. But that will also help us na medyo maminus-minus ang ato palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. And so, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na daano or kanang sensitive. For example, si kaming mga asthmatic or allergy. Nga sakalan mo sa asthma, allergy, magkakang mo-trigger. So muna nga magbikay din sila nga kung may mo din lang sila sulod sa ilang nilay close na din ilang mga tinta na mga aron nga din si kaya magsulod ang mga aso.
9: Unya ka nga practice doc di lang ning panahon nga naay aso gikas Indonesia di ba whenever of my encounter ni mo na dapat mo nimo pagbuhaton kay wa may pili ni og kwan ba ni imported ba ni nga aso dili doc di ba
12: imported siya. Lumalagi din siya June, kanang dili man siya normal. Kaya dili man normal nga manglapog kag isa ka bukid pa ng lita, no?
9: So,
12: pero kaya nahitabo man nga ingon ani, so kaya nga at yun siyang panalitan. Pero sa dili na sa tanan higayon, we wear our mask kung yes. Manglapog, whatever. This time, medyo abnormal man good ang phenomenon.
9: Napagin advice, kaya kung galing grabe na ginpag-ayo nga aso, dublihon pang face mask. Di ba doko? Oo nga.
12: Okay, na, madunduman na ito. Baka ka na manglungag. Ako ganahan. Medyo kayo kung lungag-lungag na ka ng kahoy. Ito. Kami na mong palatakan buko. Unya, ang hangin, asa ni ang asuan hatang halang gid sa mata, di ba? Muna siya ang kuan. Muna siya ang unsa lugar. Kana gamay ra man kayo kay isa ra man kalung.

0: Kaya medyo distansya, umuhuyop ka, distansya ra ka sa aso. Diba? Kay kawayan man mong gigamit. Magkong gabates magkatigulangan ka niyan to. Anyway, Doc, salamat kayo sa mga pahimang, no? Gabas ko doon na pag-idugan nga sa ito magkaiksunan, Doc.
1: Lagi, karoon nga mga panahon na ang init sa doon sa day, kanang Magnum June, dili sa basta-basta, no? Pinahanglan, aware lang ta, nga dili sa kahit na magpainit sa una sunbathing sa naman to kay healthy, but this time, even 9 o'clock, nakaayos siya kuan, so ang ato lang din na ginapaabot din sa kadaghanan to be responsible of oneself. Pero ato lagin po ng mga bata kaysa yung mga bata kung makuha na sa dula, wala na sa ilang init ng ila, ang kaghanan na lang. So that's the point na musulod na ang mga adult to check yun sa mga kabataan because they are more affected as I said ato mga katigulangan kay mas grabe sila ma-dehydrate. So, kana lang Magnum June and also magbantay ka karoon nga kuan, although this is not permanent kay kung mahuman na rugan ng kahurot ilang masunog din na or whatever, makontrol ba nita. So, kuan naman gihapon, mahunong na sa mga phenomenon sa hay.
0: Okay. Dr. Rachel Delia, ma'am, salamat kayo. Thank you, ma'am.
1: Okay.
0: Ayun yun ba ito mga action mo ang atong City Health Officer, Dr. Rachel Delia. Parenta sa ato mga balita, karon sa ato Magnum National. Ikabalakan ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III nga makalapas sa right of suffrage ang paglugway sa termino sa barangay, mga barangay official. Kaya naman sa sugyot, balaw doon ni Senator Francis Gudiro nga tinguhang himuong 5 katuig ang termino sa mga barangay o SK official gikan sa kasamtangang 4 katuig ibalhin sa Nobyembre 2028 ang sunod nga PDI sa barangay. Matrisuto nga posibleng makahatag kini og alanganin nga katungod sa mga butante nga mupili sa mga local leader kung subling i-oktaba ang maong PDI.
2: My big question and the question that I have been hearing from the public is that are we not violating the citizenry's right of suffrage by denying voters to choose their local leaders? How many postponements na ba po ang ating incumbent barangay officials? The incumbent officials were elected last 2023. 2025 election postponed to November 2026. Incumbent currently in holdover 1 year, 2025. To 2026. Itong proposed 2028 elections, incumbents will hold over for 3 years, from 2025 to 2028. Ang problema, there are numerous cases filed against barangay officials.
0: Ang inyo nabati, mao si Senator Vicente Tito Soto III, ang atong Senate President pro tempore.
3: Giklaro ni Navota City Congressman Toby Tiangco nga ang NEP restored budget nga gigahin alang sa matag distrito dili maisip nga pork barrel. Matod ni Tiangco nga tungod kini miagi sa husong proseso pinagi sa pag-endorso sa mga local government council o local finance committee base.
4: Ah, hindi siya pork barrel kasi yung mga priority project na isasubmit mo sa DPWH para i-consider, may mga distrito tayo na mas kailangan ng development, no? Yung mga naiiwanan. Siyempre, naiintindihan namin na kailangan nun na mas malaking NEP, di ba? Kinuha lang ako doon sa approve ng Regional Development Council, no? At doon sa approve ng Local Development Council. So, hindi kami nanghuhula-hula. So, kaya hindi pork ito dahil alam mo naman, pag yan ay dumaan sa Local Development Council, dumadaan muna yan sa Annual Investment Plan na kasama ang People's Organization, kasama ang NGO, kasama ang barangay, bago siya dumating sa City Development Council.
3: Ang pamahayag ni Devota City Congressman Toby Tiangco.
0: Parang sa ito mga balitawa, tubaga ni kani Department of Education kung DepEd, ano Secretary Michael Poa, ang pangutanan ni Senator Judge Risa Ontiveros, kung tanad ba ang gihimo ni Vice President Sara Duterte sa Confidential and Intelligence Funds sa buhatan sa Vice Presidente o DepEd na hiuyon sa balaod o kining gitawag Rules and Regulations. Matali po ang bot niya kini tumagunapan, dili niya kini mahimo tungkol kay sakop kini sa attorney-client privilege o posibleng mahimong biased ang iyang pahayag.
5: Bukod sa pagiging witness, abogado kayo.

0: na nagdedepensa kay VP Duterte sa impeachment na ito.
1: Tama po.
0: Knowing everything that you know now, I'm wrapping up for my first round, Mr. Presiding Officer. Knowing what you know now bilang isang tao, bilang isang abogado, knowing what you know now, lahat po ba ng ginawa ni VP Duterte sa confidential and intelligence funds ng OVP at ng DepEd ay naaayon sa batas at naaayon sa lahat ng rules and regulations?
2: I cannot answer that question. I'd love to answer that question, of course. Pero aside from it being attorney-client privilege, obviously whatever I say here will be biased, Your Honor. And so I just want to be objective and not answer that question. I hope you understand, Your Honor, with all due respect. Because I would rather the evidence answer than a statement coming from one of her counsels, Your Honor.
3: Ang inyong nabati pamahayag ni kanhi DepEd Undersecretary Michael Pua og Senator Judge Risa Honteveros.
4: Nagtuo si Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers kadunay pagtawon sa paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President og Department of Education. Kini human mabantayi na susamang magkapareho matod pa ang pahayag sa witness nga sila kanhi Special Disbursing Officer Gina Acosta, OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio, o kanhi DepEd Undersecretary Attorney Michael Pua nga way kasayuran sa disbursement sa confidential funds. Matod ni Barbers nga hinahinay na ang naporma ang mga impormasyon kalabot sa sayop nga paggamit, misappropriation o regular liquidation sa confidential funds.
5: Eh, hindi may tatanggi. No? Considering that there was a statement na compartmentalize ito, no less than the statement made by Attorney Michael Pua, at nakita naman din natin no, doon sa mga sinasabi ng mga witnesses na talagang parang limitado yung kanilang alam. So para sa akin, no, ako'y naniniwala na paring merong pagtatakip no, na ginagawa itong mga kawaninang mga ahensyang itong nasa ilalim ng trial na ito.
4: Ang pamahayag ni Prosecution Spokesman na kanhi Congressman Robert Ace Barbers.
3: Nagtuo si House Prosecution Spokesman Congressman Bzia Alonto Adiong nga posibleng milikay lang sa Tanubagon si kanhi DepEd Undersecretary Michael Pua man sa payag din eh, nga wa siya personal nga kasayuran sa paggamit sa confidential funds. Matod Adiong ang gihimo ni Pua mas magpaligon lang sa Tanubagon ni VP Sara Duterte isip kani kalihim sa DepEd.
6: To the possible answers that he will also be responding to the question of Attorney Tolosa. I think what we need and what we want, not just fairness, but truthful revelation of what he knows about the confidential funds, is specifically the 15.4 million pesos that was actually the subject of the AOM, which he responded to. Na wala ho siyang alam. I think very clear din po yun. Sinabi po niya na hindi ho niya alam yung isasagot niya doon. That's why he relied on the information that they have gathered from those who were tasked to do the implementation of this confidential funds.
3: Ang inyong debate mga igsoon mao si House Prosecution Spokesman Congressman Zia Alonto Adiong.
4: Gitunaon sa House Prosecution Panel kung idusop pa ang bribery charge batok ang Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Mata ni Malia 3rd District Congressman Jewel Chua nga sa pagkakaroon, anaa pa sa lamesa ang bribery article apan gitunan nila ang pagtangtang na niini aron mas mupaspas ang dagan sa pagdungog.
7: For now, nandoon pa rin naman siya sa table. Kung kinukonsider ito na i-drop, yes, kinukonsider namin. Why? Because we do not want a protracted hearing. Ibig sabihin, ayaw namin ng mahabang hearing. Kasi kung ito ay isasalang pa namin, naabutin na tayo ng Pasko at New Year hanggang next year. Baka pati Pasko ng Chinese New Year, abutin pa po natin. Pero gusto natin ay palagi naman namin yung dalawang naipunto na namin, yung Article 4 at saka Article 1, ay parehas naipresenta na namin yung mga ebidensya na dapat na marinig ng publiko at ng mga senator judges.
4: Ang pamahayag ni Manila 3rd District Congressman Jewel Chua.
3: Gibotyag ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison nga mohimo ang depensa ug pagsusi sa mga gisang-at nga ebidensya sa prosecution. Una, magdesisyon sa mga ipresentar sa impeachment trial. Matod ni Sison nga mahinungdanon kanila nga makita una ang kinatibuk ang kaso sa prosecution.
1: No, I cannot. Alam mo naman, the subject is erroneous. I also think that it would be unfair for me to state my opinion on the prosecution's case. So, see first, no, the entire landscape of whatever it is that they represent or they had presented before we make our own decision on what to do during our time to present.
3: Ang inyo nabati, pamahayag ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison, karon sa Tumagal International. Sera nagbahar ang Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps kung IRGC nga mahimo sa grabing mga pagpatagi sa mga airbase sa Amerika nga sa Gulf region. Kaya naman, gihimong airstrike sa Amerika, sa Iran, ikamatay sa pipila ka mga residente. Mat ni kung IRGC spokesman Ibrahim Zulfaghari nga di nila palabyon ang gihimo sa Amerika. Samtang gi-alerto na sa US government ang tanan nila nga katawhan nga ra sa tuntungan sidakaan sa posibleng pag-target sa Iran sa mga pasilidad.
4: Sa Amerika, nagpag-usog bagong mensahe si US President Donald Trump gamit ang social media niini nga di siya interesado sa mga kasabutan tali sa Iran. Kinuman sa pagbinayloay na usab og misiles o drone sa Strait of Hormuz. Matod ni Trump nga gihimo lang kini sa Iran aron tabunan ng ilang kapildihan. Samtang gihagit usab ni Trump ang Iran nga mubarog og makig-away batok sa Amerika.
3: Karon sa tumagong business. Gibutyag ni LPG Marketers Association o Rigasco President Arnel T. ngayong magtaba una nila ang pagpasaka sa presyo sa liquefied petroleum gas kon LPG karumbulana. Mato ni T. nga kinitungod sa Y mayong kasabutan tali sa Department of Energy kung DOE o sa pipila ka LPG marketers kalabot sa ipatubang kantidad sa mga produkto.
8: Ang pinagtatalunan po namin is the shipping cost. Ang sabi namin, base po doon sa mga BL or bill of lading at saka mga contracts coming from our supplier, yun pong shipping cost ay tumaas sa side namin. Sa side naman po ng DOE, ang kanilang sinasabi, bumaba daw ang shipping cost. Oh. Pero sabi nga namin, in the end of the day, we will have to meet, compare our cost. Nag-decision po kami na wala munang movement. So ang posisyon ng DOE, meron silang pagbaba ng 40 cents. Sa amin naman, may pagtaas ng 2 pesos. So we have decided hindi lang kami nagtutugma when it comes to the shipping cost.
3: Ang inyong nabati, mao si LPG Marketers Association o Rigasco President Arnel T.
4: Giyatagan sa NFA, Ms. Hames, orintahan sa kagayunan ng mga bagong hiring empleyado nga makatunog na hasa ang pamaagi sa palay procurement activities. Kinikabahin sa ilang work immersion sa NFA organizational processes and operations. Giyong pinagi sa Benini, masairan ang ilang trabaho. Isairan gihimo ang mga immersion sa munisipyo sa Baungon, Talakag ug Balingasag. Samtang sa tang foreign exchange rate, may saka og 15 centavos ang bolor sa US dollar. Batok sa peso nga nakaroon sa 62 pesos o 35 centavos. Sa pagsira sa trading kagapon, tuitan din sa 62 pesos o 20 centavos sa pagsira sa trading na itong adlong Martes. Samtang sa nagparang tensyon sa tungatungang sidakan, ang kasamtangang presyo karon sa Dubai Crude Oil, ana sa 98.60 US dollar per barrel, kinimisaka og 9.85% kung itandi sa daaning presyo nga nasa 88.75 US dollar per barrel.
3: Karon sa ito Magnum Sports, nagtuo si Gilas Pilipinas player Chris Newsom nga kinanglang pangandaman sa mga team ay lang gumabot nga dula sa nagparayong Window 4 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ilabi na nga dunay mga kabaguan sa lineup, sistema o chemistry sa Gilas team. Mato ni Newsom nga kini ang yawi sa kadaugan alang sa team.
9: Yeah, Asian Games, I mean, that's going to be a completely different team, a completely different lineup with how we're going to run things. It's going to be completely different as well. It's just going to go down to the preparation, and those guys are working every single day. They're working really hard. And now, to get that time, you have to mesh everyone together and see how that chemistry goes. Same thing, you know, we have to have a short-term memory, enjoy this one for tonight, but then, you know, we have more work to do for the country.
3: Ang walay kamakama nga pamahayag ni Gilas Pilipinas player Chris Newsom.
4: Giyawag ang mga kabatanunan sa Zone 6 Barangay Buluan ni Churad sa pagsalmot sa Volleyball Open Tournament. Kinikabahan sa kalihukan sa Pasig Club 2026 karong bulana. Ang maong kalihukan o sa kapamaagi aron ninyong mapakita Ang talento gawas ini makapabalo usab ug mapalambo pa. Samtang gawas ini duna sa Ball Club Basketball Tournament alang ato mga mahilugon sa dulang basketball.
3: Inyo nabati ang Magnum 45 ng Adlawa. Adlaw karon nga Huwebes, September 3, hangtunugma, timani ay kalimti. Nga sa kagawas nung katilingban katauhan, ang labing gamhanan. Managlahi, managatong baruganan. Hukom sa katauhan ang natuman. Kini si Magnum June Albino.
4: Managlahi, managatong baruganan sa matag hisgutanan. Simbolo kini sa atong paragiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acoril.
3: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45 nga kagitugot man sa balaod nga tagang confidential and intelligence funds ang presidente o vice-presidente, hala sige hatagi. Pero ang transparency dili lang ipatuman sa vice-presidente, ipatuman sab sa presidente aron patas og balanse. Kana opisyal nga baruganan prinsipyo sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtunugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
11: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
12: Mayong adlaw mga pinanggana mga taga-Paminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Karong adlaw, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong kondisyon. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini nay duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually gakos ni siya blood clot nga gabaran ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o magkos na og bleeding sa utok. Naayo usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients na imubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubudi ay ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
13: Life Extension Vitamin D3.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kang pantimi, ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested and proven. Uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, potent ug labi nga concentrated nga vitamin D3, ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat muinom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga
16: text
12: butika.
16: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
12: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga na itatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
17: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia, mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahan Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form na itunon kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
19: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
21: Igsoon ang Genetox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang ang mga toxins sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag adlaw sa Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
23: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
24: Pag naasiman ka, akin ka.
23: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
25: Playtime Entertainment Born for Happiness.
26: Playtime Entertainment Born for Happiness.
17: Life Extension Vitamin D3.
27: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 3 for longer life.
21: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
0: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
1: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Ross Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Ross Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
23: I Want, home of Filipino feels and playtime entertainment born for happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
24: Pag naasiman ka, akin ka.
23: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Alas 8:55.
26: Time check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
29: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
30: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
31: Kini, maoy gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon, aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
3: Alas 8:58. Igala, kumusta mayong kabuntag kanyang tanan? Welcome sa itong braguban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
31: Magnum Rapido. Rapido.
3: Adlaw na siyam karon may gala nga Webes o nga Pizza Tres na may gala sa bulan sa September 2026.
4: Mayong kabuntag ninyo tanan mga suking tig paminaw ning lang adlaw migala sa ato pragubad sa ato programa sa Magnum Rapido. May buntag sa tanan nga nakaroon migala sa iyong dukatag sa mga panimalay o sa pagsulod ta sa Bermans migala niya natakaroon migala sa ikatulo ka adlaw. So paspas ang ligid sa adlaw migala o niya natamay gala sa mga Bermans o balikon ko sa tibok kalibutan kitas Pilipinas migala ang pinakataas kayo migala o Christmas season. Tungod kay mag-start tamay gala sa pag-start yun sa Bermont, which is mao ang bulan sa September, matapos po ni nga tamay galang pagsaulog sa Christmas, may gala hangtod pas Enero man gani. Hangtod pas Three Kings, may gala. Hangtod pa gani mo abot mga igsoon sa sunod pang mga adlaw. Busa sa tanan, mga suking tigpaminaw, advance sa Merry Christmas, kanyang tanan na mga kaigsoonan. Sa ato mga igsoon nga nakaroon sa iyo tagatag sa mga panimalaya, mayong buntag mga kaigsoonan. Oga sa ato mga igsoon nga nakaroon sa abroad sa mga igsoon ta mga OFWs sa mga igsoon ta nga nakaroon may gala gamitong kanato pinagi may gala sa atong live streaming sa atong streaming live may kanyo makita diyang si Bihas Magnum Radio Cagayan de Oro. Busa kaninyong tanan nga nadya sa abroad mga OFWs sa tanan nga nakaroon may gala nagpahigayon sa inyong pagmonitor kanato mayong buntag kay balikon ko kaninyo mga OFWs. Kamuna lang yun in town ang paglaom sa atong nasod sa Pilipinas kung mag-iskot na may gala sa atong ekonomiya. Ang atong ekonomiya may gala ni bulosok yun pagkayo karon labi na sa value sa atong piso. O kana, nag-agad ka ninyo tungod kay kung minus ang inyong mga remittances, minus ang inyong kita karon diya mismo sa gawa sa nasod, mo bulosok pagin pagkayo kaning atong ekonomiya labi na ang atong piso kontra dolyar tungod kay unang-una, balikon ko, wala na yung mga negosyante yun, gamisulod, gikan sa gawa sa nasod. So, wala yung dollars, gamisulod. Wala man po tayong mga export products. Nga itong gisaligan, may galang nga maka-earn kita dinig dollars. So, kamuna lang yun, in town, mga OFWs. Okay, so, sa tanan na ito, mga naasa abroad, mga Pilipino nga nasa gawa sa nasod, may yung gabuntag. O, sa tanan, nga nagkabuntag ka na ito, pinagi sa itong streaming live, mayong morning, mga suging tigpaminaw. Salamat sab sa ato may galang mga viewers kaya nagkabalitod ka na ito kaya matak naas kamuntagon may gala pinagi sa atong Magnum Live sa Facebook. Inyong makita di may gala karon ang programa sa Magnum Rapido. Naa may gala inyong mabati sa mga transistor radio but inyong sang makita may gala sa Facebook ang sibihan labi na may gala ang Magnum Rapido ng programa. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini may gala sa ato mga igsoon, sa ato may galang dakbayan. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, mapia mapita. Assalamualaikum, kanyong tanan mga igsoon, taga mga Muslim. Mahag sa iyaldo niyong tanan, Diyas Bukid, sa ato mga igsoong lumad, mga mag-uuma. Sa tanan nga nakaroon may gala, Diyas Kabukiran. Maupay, nabuntang sa inyong tanan, Diyas Napita may gala sa may probinsya sa Camiguin. Og balik ta sa atong kahimtang, sa atong lakaw, sa atong panahon. Og kinigabahin sa atong programa. Atong ganato ay gala ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo ni atong syudad. Sa kahimtang, sa atong lakaw, sa atong panahon, may gala. Doon ay tulo ka mga weather system. Duha ni ani bagyo o sa LPA. Naagawas, wala na sa sulod. Tungod kay unang may gala, si Bagyong Pilandok. Migawas na gin siya may gala. Sa ato may gisoong Philippine Area Responsibility. To siya sa taas may gala sa Extreme Northern Luzon. So, never mind na kang Pilandok. Dayon, ang usa ka bagyo may gala nga dati mga igsoon, maong kini may gala si Ubet or si Saudil, nakaroon na midpid may gala di napita mga igsoon at bang sa may itbayat na Batanis. Doon ay chance mo balik sa sulod, nasa ay chance nga ikorigin sa mga midpid. Pero kung musulod siya, ibalik ang iyang pangalan may gala nga si Ubet. Ubit naman ko ni sidaan kanya ito may gala. Nituyok naman ko ni Bagyoha mga igsoon sa Rabay Simana. Nituyok karon na midpin na siya may gala sa kilid at mga may gala niya napita mga igsoon sa West Philippine Sea. So, doon ay chance ka musulod, doon ay chance ka ma-midpin lang siya or pasaka na dayon. Kini si Ubit, doon ay usaka bagyo niya nito na kalabay nga adlaw nga iyang ikakupintin siya niya sa may gawas. Apan sa ako nang ibutyag kaninyo, nga sa ilang kaduol nga mo kabat lang sa 2,000 kilometers more or less na adya ang tsansa nga mag-merge ang duha ka bagyo o gitawag may gala nga usa ka Pujiwara effect may gala. So that's why nausa na lang ni gibungkag tong usa ka bagyo nag-inusara og ang isog gabagyo, mao kini may gala si Saudil, nga mao kini si Ubet. Okay? Si Ubet na lang ni karon mga igsoon. Muna ikaduha nga bagyo na sa gawas. Ang ikatulo may gala, naa karon mga igsoon, low pressure area. Posible may mong bagyo, posible sang dili. Posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility, posible sang dili na. Ato na lang hulaton, may gala ang iyang final destination. So tulo ni sila may gala ka mga weather system nga naa karon may gala sa palibot sa Philippine Area of Responsibility. O kining tulo, wala ni siya direktang apekto, maka-apekto sa weather condition sa itong nasod. Hinunoa, tungod may gala ni Pilandok, ni Saudil, o kining usa may gala ka ilpe nga posibleng may mong bagyo, may mong dili, naguyod na gyud pag-ayaw niya may gala si Hanging Habagat. That's why may gala karong adlaw, maulanon mga igsoon ang area, then napita mga igsoon sa Luzon, Mimarupa, Calabarzon, even Bicol, o portion sa may Visayas area, maulanon tungod mga igsoon sa gitawag may gala nga habagat. But dinis ato sa pulo sa Mindanao, wala tay problema dinis may gala, localized thunderstorm lang, o ang grabing kainit nga itong sinatian karong adlaw, dinis ato sa pulo sa Mindanao. Kung mangutana mo unsa kainit ang ato karon may galang temperatura, ingon ani. Ang atong actual nga kainit sa atong temperatura karong adlaw, muabot ta may gala og 36 degrees Celsius. Grabe kainit kay may gala. Sulod aning nakalabay nga mga semana og mga bulan, moni ang ikaduha nga mitala kita sa grabing kainit may gala nga miabot og 36 degrees Celsius. Grabe kainit ni. Kay balikon ko, ang atong average nga init dinis atoa may gala, kanabang actual nga kainit, ang average lang nato is mo 38 to 39 degrees Celsius lang. Tamote, average nato 38 to 39. Kini may gala, I'm sorry, 28 to 29 degrees Celsius may gala. But kini, giabot yun siya may gala o 36. 36, grabe yun kataas yun kayo may gala nga kainit. O niya, ang atong heat index karong adlaw, init kayo. Init yon. Tungod kay mag-range ta karong adlaw may gala sa 42 to 43 degrees Celsius. Naraanin tulog yun, 41, 42, 43 degrees Celsius ang atong heat index karong adlaw. Depende lang na kung unsa kadaghan ang haze kining aso nga nakaros palibots kagayan di oro. Kung mubaga pag-ayo kining aso nga gikan sa Indonesia, matabon-tabunan direkta may gala nga epekto sa ultraviolet rays gikan sa adlaw paingon sa kayutaan. So maminos-minusan kay karon may gala, grabe gyud ang atong aso nga nasinati may gala dinis atong dakbayas kagayan di oro. Unya ato na inyo may gala may iskutan ang pag-discuss nato niya na. So karong adlaw, grabe ta kainit. 36 degrees Celsius ang atong heat, ang atong actual nga kainit, o ang atong heat index karong adlaw mag-range from 41, 42 to 43 degrees Celsius. Depende unya sa mga tanganod taas may gala nga moy mo sa parsapar sa kainit. Busa padayon pa ni nga kainit o dili pa gyud ni mao. Balikon ko pa. Dili pa ni mao, mas mo init pa ni karong sunod bulan. Take note may gala. Karong September, mao na ni ang gitawag transition from habagat transpertas amihan. So kung wala na si habagat, medyo maminos-minosan ang ulan, mga igsoon, tungod kay mupaak naman ang strong El Nino. Kana, mga igsoon. Gani man, niyak na nakalabay ang adlaw, nakadalik yata niya sa may boundary sa Claveria o Villanueva. Kuy, kaluoy ba kayo sa tanong, may gala. Darigta magkong mapiktuhan aning kainit is ang kanang tanong nga mais. Gitanaw pang mga kamaisan niya, boundary niya may gala sa Claveria o Villanueva. Pasaka na ba? Diyan napita na sa Patrocinio, Jas Imelda, pasaka doon napita may gala na sa taas. Grabe ang taon ng mga mais, pila kahektarya may gala na daot. Tungod kay pagbuswak anang mais, kanayang bulak ba? Nagitawag niya mga bungot-bungot niya. Dili, gani na ulanan, patay ginang maisa. Kung mga ito nakita, may gala, sa itong pagsuri, ito nakalabay Domingo. Kaya misakam na sa taas, kay nagpalit sa lagitang prutas pang sa parsapar ba? Sa parsapar prutas. So, nakakita ta atong unang gitanaw din ang pananom. So, ang mga pananom niya, looy kay may gala, nakadaot yun ang kamaisan. Patay, pila kahektarya, damage. Pila ka hektarya na may gala. Gatanaon na ito. Napisdalan lang ha. Way labot ito na pitas mga interior nga bahin. Way labot sa mga interior. Damage kayo, mga igsoon. Tungod sa way ulan, init kayo, damage ang pinakahektarya ang kamaisan.
31: Magnum, rapido, rapido.
4: So, karong adlaw may gala, balikon ko, ang katong kainiton, ang atong ka-actual nga kainit is 36 degrees Celsius. O ang atong heat index, 41, 42, 43. Naanaan unya. Grabe kainit yun. Karong adlaw may gala. Busa, silong-silong po pag may time. Kada ang atong intoto may gala, nagkahimtang sa atong lakaw sa panahon, karong adlaw. So, samang higayon, kinikapan yung alagad sa kanilang, kanyang angkorman, kini si Magnum Manny Agustero. Handun daw niya, Baykala, sa itong programa sa Magnum Rapido. Di na tamaglangan, mga iksyon, sa itong maraguban, karong buntaga, Baykala, niya karatong ka mga top stories o mga hidanos. Unahon ta, Baykala, uluhan sa itong mga dagko, mga nahipos ka mga balita. Unahon ta, Baykala, ang itong mga iksyon, balita nga lokal. O kinigabahin sa itong programa, Baykala, kinigaprograma ito ka na ito, mga iksyon, ni Kapitan Romeo Bacaro sa barangay tablo ng ato syudad. Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, may gala, pampasahirong van nga na disgrasya. Di adapita mga igsoon nga nakapak, di adapita may gala sa mga yapagadian na gagikan ni adapita sa Misamis Oriental. Sa maong aksidente may gala, pito na ka mga taong sakay sa van, patay. Samtang special People's Day kagapong adlaw para sa mga solo parents di adapita sa may City Hall Quadrangle. May tala may kalagato sa 1,274 ka mga tao ang naalagaran sa mayor. O karon sa mga dagko mga balita, balita may kalang nasunod.
31: Magnum, rapido, rapido.
4: Sa ito mga dagko mga balita ang nasunod, may gala, magtiayong kanoog Pinay, sulod sa ilang panimalay, dito na pitas Dumaguete, Negros Oriental, gimasakir sa mga armadong tao, gipamusil, duha ka mga biktima, patay. Samtang katauhan sa atong nasod, misamot kabalaka, ilabi na sa mga negosyante, human nagkagrabe ang pagbulusok sa piso kontra sa dolyar. Grabe ang pagdown sa ato ekonomiya, may kala, nga wasukan ba sinati sa history sa Pilipinas? O karon sa ato mga dagko mga balita, balitang international.
31: Magnum, rapido, rapido.
4: Sa ato mga dagko mga balitang international, may kala, nagpadayon karon nga usaka search o recovery operation. Sa grabing bahad na pita, may gala, plus plan sa nasod sa Nepal, boundary sa China. Gikabot ang may gala, 5,000 pakatao ang missing. Samantala, miabot na may gala, 1,030 na ka mga tao nakaplagan. Patay! Now, standby, may gala, sa itong mga dagko mga butang at iskutan karong kabutang. Sa itong programa itong Magnum Rapido, ning adlaw karon may gala, nga Webes, Pizza Tres, sa bulan may gala, sa Setyembre. Sa itong magbalik, stipot sa oras mga ginikanan, alas 9, Jess.
9: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
10: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
4: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kada adlaw ang imong mata, batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa, pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.

0: BBB Bernie Busog Bite CM Recto Branch is now open. Dool sa Nazareno Church, Kilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat bites busog.
3: Kanunay ka bang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Basta reloading pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga reloading pulso, Wadhos Quality Store.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Sa kinan ba nimo kinahanglan og parts? Sano dayon, Nasos Menya Sirio, ang Sano Auto Supply and Motor Parts para sa replacement, repair og maintenance needs. Sano Auto Supply and Motor Parts ang partner nimo. Matag biyahe.
3: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko katlaro, bista layo. Hasun kayo sa adlaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa buntan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis og ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin og Euroroad, kasaligan sa grip, performance, durability og safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin og Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa among branch? No worries. Kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop og Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories og premium tires.
2: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? GN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simroof, steel bath, spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-9644-524.
9: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas, mangod na patsyagan kung ang nagbawang akon panulok.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Exxon ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 molimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.
15: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
16: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo!
17: Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
18: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
19: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
11: Balik tabay kasmaguban sa itong programa mag-iato nga Magnum Rapido. Na-standby magala sa itong mga butaga at iskutan karong kabutaga magala sa itong programa ng mga orasa. Unahon sa nato may galang pag-discuss, kalabot na nga ito na sinati karon Luzon, Visayas ug Mindanao, kung ang baha-baha may gala, Luzon lang ang nakasinati. But kini karon may gala nga pinuminon, ang atong nasinati may gala sa tibuok ka Pilipinas, apil na dis ato sa Mindanao. Unsa man siya, kini mahitungod na may gala sa Hays. Kining aso nga gikan may gala, dito mga igsoon sa Kalimantan, Indonesia. Sa sunog sa ilang kalasangan dito na pita, abot din sa Pilipinas may gala ang mapaipikto niya ni. Now, mga igsoon, din sa Dakbayas Kagandoro, Misamis Oriental, direct na tangapiktado din eh. Na mas mayo ning masabta na to siguro pag ayaw may gala. Kay ang ato mga igsoong kawanangan, ang ato karon may galang kawanangan karon naata sa unhealthy. Unhealthy nga status may gala. Now, base may gala sa mga air quality monitoring, palihog ko mga igsoon, kung doon lang mo'y mga bullpen karon diya o papel, pakisuwat na lang daan. Aron nga sa mataghatag na mo kaninyo sa mga update sa gitawag may galang nga air quality index. Masuta dayo ninyo kung kini nga number, asa ni siya na bilong. Kay kada may gala numbers, like mga igsoon, kagahapong adawa, sa ato mga igsoon, muabot kita og 128 air quality index. So maglibog na yun ta. Unsa ba nabot pasabot nila niya na? Wata kasabot. Inani may galak. Kung doon na mo'y bullpen o papel niya, pakisulat. Para mga igsoon nga sa dili na to nga monitoring, doon na dayon mo'y comparison or doon na mo'y paghulagway ba? Unsa ni nga color, unsa ni siya nga kategori, kini nga number nga gihatag sa Magnum. Inani may galak. Kung ugaling ang number, mga igsoon, sa air quality index, mag-start gani siya may gala from 0 to 50. Isulat ninyo may gala para natay guide. From 0 to 50, nagpasabot na may gala, ang atong air quality index is good. Good kung ugaling siya from 0 to 50. Good ang iyang air quality ana index. Now, nasuwat na ninyo na ang 0 to 50. Now, kung muingon dayon ang tinugyanan sa Department of Health or DENR, nga from 51 to 100, ang iyang air quality index, ana, nagpasabot na siya, fair lang siya. Katuga ganina, from 0 to 50, good. Ang kulor, ana, nga i-trace niya na may gala sa DENR or DOH is color green. Green. Subtone, good ang air quality. Pag buingon na gani nga 51 to 100, ang color ana is yellow. Ang yellow, nag-represent as fair. Fair pa siya. Ang hangin may gala. Now, kung duna na gani orange nga color, mauna ni siya may gala ang from 101 to 150. Ang but pasabot ana may gala kung ang atong air monitoring index is from 100 to 150, nagpasabot na siya sa gitawag unhealthy. Hopefully nakafollow mo mga igsoon. Nganong gihatag ko ni daan para karon maghatag ta sa numbers. So balik ko na ako ang code nga number nga 101 to 150, ang but pasabot ana is unhealthy. Dili na healthy ang air sa atong kawanangan. So ang color ana is orange. Hopefully inyo nasulat may gala. Sunod, pag ang numbers nga ihatag nga air kanabang quality index is from 151 to 200, nagpasabot na siya, ang color ana is red, pula. Subtone may gala, ang iya mga igsong remarks niya na is very unhealthy. Okay, kuha na nato. Hopefully nyo nasulat kay importante na. Muratan ni galicture may gala. Muratan ka klase na ni on the air. But importante ni. Ganun ka ipatik note nako kay sa sunod to ka discussion karon, makita nyo unsa ka importante kining gihatag nako may galang mga colors ug mga numbers. Okay? Now, balik ko na to ha para kung makuha. Ang number 0 to 50, ang air quality index ana is good. Then sunod, from 51 to 100, ang remarks ni ana is fair, color yellow na. And then from 101 to 150, ang remarks niya na is unhealthy. ang hangin. Unhealthy, color orange. And then ang 151 to 200, ang remarks niya na is very unhealthy. Mauna ang pagkategorize, mauna ang paghatag o paghulagway nining ato karon may gala na sinati nga aso. Grabe ka aso kay gabon-gabon. Gabon-gabon yun may gala. In fact, diya sa akong area sa Taguluan, overlooking ng lugar diya may gala, makita mo na to ang entire Cagayan, dagat o Cagayan. Di kita ako makita ang Cagayan yun may gala. Naghapon, naggabi, nagit-git na lang yun. Labon unta ka na akong area diya sa Taguluan, panahon sa gabi, nindot, kada daon ang Cagayan, may gala, magsiga-siga na, apilang dagat, diya may galas palibot. Patsadagi ka na. In fact, pag doon na may gala yung mga fireworks, diya na lang ko sa akong area matanaw, may gala, kay mabati ni mong buto, kita ni mong palibot, may gala. But kagabi, muna-muna ginakong silip-silip, may gala yun. Gabon-gabon, lagi makita, tungod sa aso, may gala, nagikan sa Indonesia. Now, humanamatas paghatag og number, mga igsoon, kung unsay but pasabot anang number, isip mo gitawag may gala nga air quality index monitoring. Okay. Now, kagahapong adlaw mga igsoon, ang advisory sa Department of Health o sa DENR, ang atong air quality index kagahapong adlaw, dinis atoa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, particular just Taguluan. Ang gihatag kagahapon nga advisory may gala is 128. Balik na sabda yun ta sa katong coding nato, Mingala. So, 128. So, asa siya nabilong? Nabilong siya sa color orange. Unsa na kabutang sa color orange? Ang color orange na gingon, from 101 to 150, ang air quality index ana is unhealthy. So, therefore, entonces, di modo, grabe na ni Kalahom kay mga term, may gala. Di modo. So therefore, kagahapong adlawa, ang hangin nato dinhi sa Cagayan de Oro, even sa may lungsod sa Taguluan or asa pa nga lungsod, unhealthy kanto nga hangin kagahapon. Delikado sa atong health. Delikado sa atong panglawas. Question. Unsay quality sa hangin karong adlawa? Kana, may ato may galang itakol karubutaga. Now, dili lamang mga igsoon ang Cagayan, ang Taguluan, mo'y nakasinati sa dili maayong hangin, unhealthy mga igsoon, kundili daghang mga lugar. Asa ba ning mga lugar?

sources kundi inar. Matod pa kaghapong adlaw Miyerkules, unhealthy ang hangin nga naa nakaapekto sa Visayas ug Mindanao ug pipila ka lugar sa Metro Manila. Okay? Now, matod pa may gala sa DNR, kagahapong adlaw, dunay pito ka mga lugar sa Metro Manila ang nagpabilin may gala nga unhealthy. Unhealthy ang environment, ang hangin nga ato na langhap may gala. Para sa mga sensitibo, may mga balatian ng mga grupo sa ato mga kaigsunan. Okay? Asa ba ning mga lugar ang gitawag unhealthy ng mga lugar? O kini, maulag itong giingon ko kaganina, nga from 101 up to 150, unhealthy na siya nga hangin mga igsoon. O kini nga mga lugar sa Metro Manila, unahuntang Manila, paingunta di sa ato. Mao kini may gala ang grupo o ang mga lugar sa Las Piñas City. Grabe ka gabon-gabon. Unhealthy ang ilang hangin. Sunod is ang Makati. Makati City. Gagabon-gabon. Unhealthy ang hangin. Asa pa is ang siyudad sa Malabon. Unhealthy ang hangin. Lain pa is ang Paranaque City. Gagabon-gabon. Unya dayon, unhealthy ang ilang hangin. Ang ubang lugar, sama may galang siya, na sinati sama niyana, is ang Quezon City. Layo na magiging Quezon City, gikas Paranaque, may gala. Mao na magiging pinakalayo ng siyudad, pero mao gihapon, pareha sila may gala. Og apil na ang abay, niyani may gala, dias Makati, nga mao ang tagig. Og ang uban pa may gala ng mga lugar. Now, dinis ato may gala, sa pulo sa Mindanao, ang uban ng mga lugar nga unhealthy, delikado kay may galabo siya, ang advice is, kung mahimo, ayaw mo gawas sa inyong balay. Kung naamos yung balay, paniras bintana. Abuti siya, takaginawa po, kung siya kay gawas kong aircon itong balay. Unya, kung mo gawas, manggaling kita sa itong balay, pag face mask. Katong face mask nga, dili sa itong face mask, mga gisyon, nga mura lang may galaog, nakatabon may gala sa unsa diha. Katong face mask nga advice is ang N95. Pero kung ordinaryo lang siya nga face mask, kung mahimo basah aron nga mupilit katong mga fine nga mga particles nga gidala sa hangin nga di nimo malangap mupaingon si imong baga. Okay? So inana. Now, asa padapit ang laing pang lugar nga nakasinati sa unhealthy? Of course, ang Puerto Princesa, Palawan. Kaya mo may pinaka-front padulong to napita sa nasod sa Asia. Sila yun, direkta. Gawa sa nasod o sa Puerto Princesa, Palawan, kagahapong adlaw ang nagtala, may gala, nga unhealthy, dinis Mindanao, duharagin ka lugar ang itumbok, gispecify sa DNR. Kini, mao may gala ang Cagayan de Oro. Kagahapong adlaw, unhealthy ang atong hangin din eh. Ikaduwa, ang lungsod sa Taguluan. Muna may gala kaghapong adlaw, so sa itong tanaw Cagayan, grabe yun, kahanap. Nga unta ka na kung area di may gala, makita ni mong entire Cagayan, makita mong dagat may gala, mga barko nga nagalutaw-lutaw sa kadagatan, ba't kaghapon, mura ko mga igsyon, bagong matabi tawag ang galimukawan pa, katanaw ni mo, medyo hanap-hanap yun, hanap-hanap, huwagi makita ang Cagayan de Oro yun, huwagi kay makita, may gala, bisan og gamay na lang murag aninipot bak nagakipat-kipat wa gyud gibalot giputos gyud siya may gala sa aso nga gikan sa nasod sa Indonesia. Okay, now kini may gala nga mga lugar na bulit may gala sa grabing aso, so unhealthy siya. So balikon ako ang advice sa atong mga kadaguan sa Department of Health is kun mahimo magpuyo ta sa atong sulod sa balay. Ikaduha, kun mo kun nakasulod sa balay, paniras imong bintana aron dili musulod kadang naiskutan may gala ng mga aso. Pero matod pa suban, di mi apto na matago sir, kay mo may panultihon nga way aso nga makumkom. Lahi naman sab nang way aso nga makumkom. So sir, paniralas balay. Unya kun mo gawas gikas balay, kay importante gyud kun mahimo may gala, pagsuot og face mask. Katong face mask may gala balikon nako nga N95 nga face mask.

0: kanya na available na ng N95, balik sa tanim face mask, may gala. Murusap tanya ni mga iksog, balik sa pandemic. Now, kung wala gi face mask nga N95, kung mahimo ka ng ordinaryo na to, may gala nga face mask, even ka ng panyo, ayos atong panyo, nga isa kabuha naman siya wala ba, mga gala. Naglabak-labak naman siyang color sa panyo. Ayaw, samutang kadaot niya. Katong panyo sa mga limpyo. Kung wagi tayo face mask, sa kadang panyo, okay na siya. Ang advice niya na is, basa lang siya, basa. Basa katong panyo ngay himuon yung face mask. Ayaw sa itong tibak, mga gisang uban. Tibak naman siya, may galang i-face mask. Ayaw siya, bad man po naman sa publiko, makita ta nag-face mask, nag-tibak. Katulang, kwan lang, katulang mga panyo, may gala. Panyon, panyon. Imong bason ang panyo, mutoy mo ang face mask. Ang purpose nga nung basa aga para ga basa siya is aron nga katong nga mga gagmay nga mga particles, fine particles may gala, dala sa hangin og abo, is mupilit na didto may gala, di makalahos sa paglanghap nimo. Okay? Og para sab nga maproteksyonan ka sa mga balatian kay delikado ni. Labi na tong mga balatianon may gala nga nay diferensya silang mga baga, mga hubakon, mga nay mga asma, delikado ni. So, ang imong himoon, inom daghan tubig. Dayon, kung mahimo, pag-vitamins. Ayaw tong vitamins sa mata. Lahi man tong vitamins sa mata. Vitamins, gyud. Kung mahimo, vitamin C. Of course. May gala. So, kung ugaling ikaw nga naka-experience, nga murag lahi kaya kung ginhawa galing, oh. Galisod ba kung ginhawa, oh. Murag hangos man ko, oh. Epekto na ka nininig mong aso. So, ang imong himoon is, kung galisod ka ginawa, niya medyo giubon usab ka, murang sakit ka ang imong dughan baka. Now, uguban pa ka mga simptomas, ayaw naglangan. Ayaw na pag self-medication. Or, medication gikan sa imong silingan baka nga, pagkuhan niya na. Di ba na doktor imong silingan? So, ang imong himoon is, diretso ka agto sa doktor. Kung naa ka gibati, nga murag galisog kong ginawa. Uy, murag palpitit man. Aba, sinag-inom ka siguro energy drink or pangpalakas ng katawan. So kung ubo, grabe, galisog kang ginawa, ang tunas doktor, pakonsulta na. Okay? So kagahapong adlawa, ang Cagayan de Oro, ang Misamis Oriental, anaa sa air quality index nga unhealthy. Unhealthy siya, may gala. So, ubang mga lugar gada apektuhan may gala dinis ato ang mga igsoon sa kanabang kagahapon adlawa mao ni mga lugar ang mga igsoon ang napektuhan sa haze nga gikan sa Indonesia mao ni may gala ang probinsya sa Cebu mga probinsya niya kun ugaling like for example Misamis Oriental o mga pilang Cagayan tungod kay Cagayan sulod siya sa Misamis Oriental Cebu province of Cebu Palawan Antique Aklan Capiz Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Bohol, Southern Liti, Zamboanga del Norte, Camiguin, Bukidnon, Misok, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Island, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Camarines Sur, Albay, Camarines Norte, Catanduanes, Sursogon, Masbate, Biliran, Probinsya sa Liti, Eastern Samar, Northern Samar, Samar mismo, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Surigao del Sur, Cotabato, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, North Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental. Mauning ang mga probinsya ang apektado may gala sa haze, gikan mismo may gala sa nasod sa Indonesia. Now, ngano man kining nahitabo man kining mga asuha nga na maingon man din sa atua, ingon ani may gala. Ang aso nga grabing sunog ganitabo dito dapita may gala sa may Kalimantan, Indonesia. Ang Indonesia is atbang ra, of course, dinis ato may galas Pilipinas. labi na kini may galang isda nga nagaukang sa Brunei, mga igsoon sa kiniabang part sa Malaysia, o of course, may gala sa may Indonesia proper, mauni sila may gala diya ang grabing sunog. Now, nga nung miabot mas Pilipinas may gala, ang haze, gikan sa nasod may gala sa Indonesia. Taliwala may gala nga from Indonesia to Pilipinas, ang distance ana may gala is almost 2,000 kilometers from Indonesia to Pilipinas. Almost 2,000 kilometers ang gilayon dia. Pero, nga nung giabot man, ingunan ni may gala, kining hangin, nga gikan mismo may gala sa kanang gitawag may gala habagat, mauni siya may gala ang mga hangin, nga gikan sa mga nasod din may gala sama ng mga nasod, sama may gala sa Indonesia. Mi suot kining hangin may gala, padulong sa West Philippine Sea, padulong sa Pilipinas. Mauni gitawag Southwest Monsoon or habagat. Giganoy sa naiskutan may galang hangin ang aso gikan mismo may gala sa nasunog na forest de Napitas, Indonesia. Now, ang Indonesia, dili lang may gala ang ilang mga lasang ang nangasunog kakahuyan may gala, kundili even ang ilang yuta nasunog. Pagkutan na, masunog ba din ang yuta? Ingon na ni ang explanation mga ikson. Nga nung ingon nga apilag lang yuta nasunog. Iguna ni may gala, tungod kay kung imong tanahon may gala, di lang ang nasunog mga igsoon ang ilang kalasangan, kundili apil ang ilalom sa yuta. Dili mga igsoon exempted, gano man. Kanang ilang yuta may gala, apil na og kasunog, tungod kay ang term na may gala is pit or turba ang tawag niya na may gala. Ang netabo inani, ganun na apil og kasunog ang lam siyuta. Sa libo-libo may gala ka mga katuigan, ang naipon, natigo may gala ng mga tanom nga nangadaot, nangasunog, or nangalata, nangamatay, dito si Lalo may gala, nangadunot na siya. Pagkadunot may gala, nasapaw-sapawan na siya sa mga yuta, but ilalo mana is na mga kahoy-kahoy nga nangadunot may gala. Sa dihang muabot na masunog ka na siya, mukalayo gihapon na siya. Yuta tanaon but mga debris na siya sa mga kahoy sa pila katuigan nga nalata nga dunot murag yuta tanaon but kahoy na siya. So natampungan sa mga yuta nasunog na siya ang apil. Kusog hinaw na kayo siya may gala muaso. Og mao kini may gala ang nikapasamot og dugang sunog og aso nga gibuga may gala ilalom sa yuta mga igsoon nga nadugang. Muna nga ang ibabaw, ang forest, kalasangan ng asunog, kakahuyan, sa ilalom sa yuta, gasigag gihapon, gabugag nagagag aso, tungod na sa atong giingon may gala, nga sa katuigan, nga nangalata ng mga kahoy, ilalom mga dahon, gitubo ang yuta sa ibabaw, naapil siyang kasunog, gibugan niya ang aso nga baga kayo. That's why baga kayong aso, nga gibuga may gala diya sa kawanangan. Kung atong madumduman, niagtong tuig may gala sa 2015, sa kasagsagan may gala sa gitawag El Nino, iya pang gipalala ang nangauga ng mga gitawag ng mga pitlands. Mo'y rason may gala nga mikalat ang mga sunog nga gidala sa hangin, pinagis aso, paingon may gala sa nasod sa Malaysia, kay may pinakaatbang, nasod sa Singapore, Thailand, o Southern Philippines. Naitabo na kanyad to may gala. Karon sa tuig 2026 na ay gitawag may gala repeat again sa binugoy but muna gitawag history repeat itself nasunog na sad may gala o sa pagkasunog sa kalasangan ni ani na sab apil sa Pilipinas kamo may pinakaatbang og moni karon may gala ang problema nato sa Pilipinas. Ang problema sa Pilipinas dili lamang may gala ang baha nga nasinati karon dito may gala lampurnas ka magkalilisang dito sa Luzon, Metro Manila. Di lamang may gala ang piso bulusok dollars may gala na batok sa dollar. Karon ng haze na sa only lang. Kaya ang problema na to, dako na kaya itong problema sa Pilipinas pero ang atong priority, impeachment. Unsaon nga matangtang ang vice presidente para sa itong personal vested o political interest. Impeachment. Napay dako pakailaing nga pinuminon nga taliabot may gala. Unsa nga pinuminon kini? Of course, ang El Nino. Wala tagay importansya sa ato mga halandon nga mga opisyal. Tuwa naka-focus sa impeachment. Impeachment tragedy ng ila may gala. Impeachment? Dili priority may gala kining mga senaryo nga hitabo karon. Ni ana ning grabing baha, grabing kamatay na. Ni ana ning haze. Niya na may galang pagbulusok sa piso kung tunidual, burusok ang ato may galang ekonomiya. Niya pa ning laing problema ang pinuminon nga muabot kining El Nino, but ang gikabisihan sa ato mga halandon, impeachment.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sila ragyo nalipay sa ilang impeachment. Sila ragyo nahimuot sa ilang impeachment. Sila ragyo nag-interest sa ilang impeachment. Ang tao na nga matay na may gala sa mga baha. Wala gyud tagay importansya ni apay laing kagutom nga taliabot kining super El Nino. Wala tagay importansya tungod kay ilang giuda impeachment.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So, standby may gala sa dugang pa natong pagpalahom pa ni ani may galang haze karon. Kamong dunay mga balatian. Ubsa kun sa klases balatian kun mugawas mo siyang balay pag face mask. Pag face mask mo. Kay delikado kay ni may gala sa baga. Kining aso manggod baga manggod ni. Carbon monoxide dala niya ni mga gala. So, kung ugaling mga igsoon, ang ato na gani pag maghisgot ang carbon, number one na ito may gala affected na is baga. Baga. Labi na niyong usog ba ni garilyo? Aw, baga, gina. Patay ka niya. Aso ba yan na? Even may gala katong mga naas palibot sa na ni garilyo, mas delikado. Asura gani na may gala sa sigarilyo. Patay kayong tao. Aya pa ka kini mga igsun nga aso karon. So, pag asong isgutan, baga ang direktang tamaan. Okay? Standby. Kalabot na mga gala. Laing issue at isgutan karon, by the way, mga igsun, is lala naging kayo o alarming na kini may gala sa ito ekonomiya. Ang naitabo may gala nga padayong pagbulusok sa piso kontra dolyar. Wala naging halos balyo ang ato may galang piso kontra sa dolyaris. Luoy kay may galang nasod sa Pilipinas. Imagine may gala wala sukad sa history sa Pilipinas. Karun lang may gala nga mibulusok ang ato ekonomiya. What went wrong? Unsa ba'y nahitabo? Unsa gibuhat sa ato mga halandon ng mga opisyal? Ang atong piso kontra dolyar may gala sa pagsira sa trading, history low kini siya may gala. Historic na sab kini mga igsoon nga naghatag. Nga diin may gala ang atong piso, ang usa ka dolyar kun mo palit kag usa ka dolyar, ang equivalent niya na is 62 pesos og 54 centavos. Grabe nga pagbulusok sa ato ekonomiya sa nasod. Now, unsa ma may gala ay buot pasabot ani? Unsa ba may gala ang nahitabo niya ni? Tungod ka wala ni dollars. Ang makapalig-on sa usa ka nasod may gala is ang dollars. Monay rason may gala nganong nisisidad ga dapat ang atong mga mga local products. Ang ato may galang gross, ang ato may galang mga produkto. Ang ato may galang mga produkto atong i-export sa ubang mga nasod. In return, ang dawato nato na is dollars. Wala tayong ma-export. Sige lang tag-import. Bugas, import. Asukal, import. Ultimo, galunggong, import. Na wala batagai intawag bili kining mga local nato may gala nga mga produkto. Kay gasalig lang kita kanunay sa mga import, import may gala. Kay sa import, dako ang corruption, dollars. Pag lokal, piso ra ba na? Sinsilyo ra. Na, muna'y karoon na nitabo, may gala. Unsa'y giingos gobernador sa Central Bank kagapon, atol sa Senate Finance Committee hearings, utro sa ning gobernador, may gala, sa Central Bank, di ni gobernador nga gipili, is katawan ha, gipili na ni politiko nga mulingkod pagka-gobernador sa Central Bank. Ang iyang giingon, atol may gala sa Senate Finance Committee hearing kagapon, nga matod pa niya, ang rason daw, nga nung nibulusok ang atong piso kontra dolyar na dibalyo ang atong kwarta, tungod ang gibasol ang katawhan. Mura mo sinatakdan ni Auntie Claire nung sabi kini may galang atong akuan nga di lam di, ako prangka-prangka istorya di ko gaganahan ang Auntie Claire maminaw may gala. Gaiop ko na akong radyo mga igsyon. Wa makay makuha maminaw ka ng mga statement mga igsyon kay pulo mo na mga hinangal. Mura nakaluko na to Pilipino ba? That's why may gala ang kini mga igsyong kining atong Central Bank Governor ang iyang giblame sa pagbulusok sa piso dili sila nga mga kurap. Ang iyang giblame ang tao. Kay kuno ang tao mga usyoso, mahilig kuno og mga mahalon nga mga palaliton. Kakaplo basta kining klases governor sa Central Bank. Murag iyang i-blame ba nga ang nitabo sa pagbulusok sa ekonomiya sa dollar is ang tao, dili sila nga mga kurap. Ang rason, wala na'y mga foreign direct investment or investors nga misulod sa tong nasod tungod sa corruption. Ug tungod kay walay musulod nga mga foreign investors, walay dollar nga musulod. Sige lang tagpagawas og dollar, paggawas. Nganong magpagawas man? Bayad ba ta utang dollar man? Mo export man ta? Bayad ta? Uwil. Dollar ba atong gaibayad? So sige tagpagawas sa dollars, why gasulod? Why gasulod? Resulta, lukapa ang ekonomiya sa nasod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Now, sa matag nasod may gala, yes, dollars, tungod kay mumanay ang gigamit nga kwarta sa tibuok kalibutan may gala ang dollars. So nakinanlan ang matag nasod may gala og dolyares. Pero aside mga igsoon sa dolyares, ang matag nasod may gala, mga igsoon is nagkinahanglan siya may gala og naa siya'y pang buffer or lugi nga kung wa na gid siya'y mahilam, wa na gid siya'y makuot, may man to mga magtiayon kay na may makuot panagsausahay o sa ang kinibang bana o ang asawa, but sa ekonomiya, nagkinahanglan may gala nga doon na kay buffer or doon na ka may galay gisaligan og kini mao ang gold. Ang gold. Nga naman, ang gold may galaw ba mga nasod? Nagsigi sila og tigom, tigom, tigom. Lugi ba? Lugian. Kung sa ato ba malay, lugian. Ang lugi may gala, ang gihimong lugianan is gold para sa pagpalig-on sa atong ekonomiya. Sa ba mga nasod, nagsigi sila tigom, tigom sa gold para pagpalig-on sa ila may gala ekonomiya. Sa Pilipinas, ang ubang mga nasod may gala, ang gold, giisip na nila nga financial safety net. Financial safety net. Nga mag-support sa ilang national currency value. Balik ko na ako ha. Or even, sa nasa nga nasod may gala, ang gold is, usak kini siya ka financial safety net. Or, support or musuporta o gamagsilbing support national currency value. Buffer. Buffer against economic o financial instability like sa daytabo karon. Ang question, asa naman ang atong mga financial safety net? Nga gipang baligya ta naman ang atong lugi nga mao may gala ang gold. Ang gold nato may gala, gipang baligya ta naman. Ang gold may gala sa tibuok kalibutan, mao kini siya ang nag-symbol, symbol of wealth or financial security. Kung wala naging kay mamahilam unsaon nga ma-maintain ang stability sa ekonomiya, naa kay makuha ng gold. Meaning, pang last option. Muna siya katapusang baraha nga hawid sa usa ka nasod. That's why, ang gold is symbol of wealth and financial security sa usa ka nasod. Ug ang ubang mga nasod, ila kining gitawag may gala nga the last resort asset. The last resort asset. Pagwa na gyoy laing remedy, pagwa na gyoy laing remedy nga makuha, kuhaon ta kining gold aron mobalik ang stability sa usa ka ekonomiya. That's why buffer fund against economic and financial instability ang gold. But unsay natabo sa Pilipinas? Gipang baligya nato ang grabe kadaghan ng mga gold migala. Ang diferensya lang kay gipang baligya ta ang kadaghan kay mga gold. And yet mga igsoon, wala may galay kadabang gitawag mga igsoon nga pagtagod-tagod kung asa nakabutang ang halin, unsay gidapatan sa halin? Tanan, sama bas bata ba? Doy, agtog merkado niay usa ka libo, pagpalit og isda og bugas, apil naglamas. Okay, lakton istorya nakapalit ang bata ni ulis balay. So, mwingon magichas nagsugo kanya nga yan tatay-tay, niya na ang bugas, niya na ang isda, niya na ang lamas. Ang sukli, mo na ni. Uy, nga nung sa usa ka libo kung gihatag sa imo, gisukli adem ako ni mog 200. I-itemize dahil nas bata. Tay, ang isda ga kong gipalit, mahal ni, malasugi ni. Taga 600 ang kilo ani. Usa ka libo akong gipalit, o usa ka libo, usa ka kilo, so 600. Unya tay, nagpalit kong bugas. Gwapong quality nga bugas ni. Nagpalit kong bugas 2 ka kilo, tag 80 pesos ang kilo, o sa muna ni tabo sa kwarta. Nagpalit kong lamas, okay, so nabinlag 200. So, iya may galang gitagod-tagod, gi-itemize niya ang kwarta nga usa ka libo nga iyang napalit. Now, sa gold nga gipalit, kay gibaligya man ka nato, may gala, wala tay pag itemize asa ang kwarta nga pilay halin. Mura na maligya kag puthaw baga, oy, 10 kilos raman eh. Nahlinan na magugusang gatos. Sa ato, wala. Basta kay gibaligya ang gold. Ay na mo pangutana, asa nakapingon ng kwarta. Ana lang kasimple. Ana lang kasimple. Worst, tungod kay misiga ang mata sa tanang mga nasod sa kalibutan. Nga naman? Ang mga nasod sa kalibutan, misiga ilang mata. Lah, Pilipinas, nagbaligya si nanak kadaghan. Gold. Unsa kadagana ang gibaligya, may gala? Nagbaligya sila, may igsoon, og 35 tons. Balik ko na sa dako, bisag sumukay paminaon. Kadang usa ka dump truck na mulabay sa inyong atubangan, ang kargang balas or bato niya na is only 30 to 31 tons. Kadang dump truck ba na nagkargang mga bato? Daggo nga dump truck. Only 30 to 31 tons ang karga ana. But ang gibaligya nga gold is 35 tons. Sobra pa sa kabugat ni anang balas nga gikarga sa usa ka dump truck. That's why ang ubang mga nasod may gala, misiga ang ilang mata sa Pilipinas. Lah, Pilipinas, namaligyag daghang king gold. Nga nung dili dapat ibaligya ang gold, tungkol kay importante kayo, ang usa ka nasod, kung unsa ka daghan ang gold sa iyang nasod, mausab ka na ang kadabang measure or valuable sa iyang ekonomiya. Nga sa ato pa, kung unsa kadaghan ang gold nimo, mausad na ang kalig-on, ang security sa imong kinibang ekonomiya. But how come nga nagbaligyag na kadaghan? Ang uban may gala nga kadungan nga mga nasod nato nga nagbaligya, nga mga kwartahan nga mga nasod or uy even pobre nga mga nasod. Nagbaligya lang sila mga igsoon. Like for example, kana gikan sa record may gala, gikan mismo may igsoon sa membro man ta sa World Gold Council may gala. Og pinasikad may gala sa record sa World Gold Council. Like for example, Thailand. Ang Thailand may gala nakabaligya lang is only 9 tons. Sila'y pinakadako, may galang gibaligya. 9 tons lang. Singapore, nagbaligya lang may gala og 1.6 tons. Ang nasod sa Germany, nakabaligya lang, may galadungan na ito og 1.16 tons. Ang nasod sa Jordan, 1.11 tons lang. Ang nasod may gala sa Cambodia, 0.31 tons lang. But Pilipinas, 35 tons. Grabe kadaghan nga gold. Ang question may gala is, asa nakapaingon ang kwarta nga gipang baligya may gala? Asa na? Tinuod ba yun nga nabaligya siya? Or kung tinuod man nga nabaligya ang gold, pilay halin ug asa na ang kwarta? Asa na ang kwarta, mga igsoon? Kini, mga igsoon, ang mga kanabang ang ayan, mato may gala nga, i-question kay part kita, kita kakamung nga naminaw karon part kita sa tag-iya sa mga golds. But asa na? Nganong niagtong mga kapadahon, nakalabay nga mga bulan, gipang baligya na to. Karon, nibulusok ang ekonomiya sa Pilipinas. Unsa na to karon pagbalik sa stability sa ato ekonomiya, considering nga ang atong gihimong buffer o ang atong buffer against sa economic and financial instability, gipabaligya ta naman. Wala naman. Asan kwarta? Na kumanguta na mog asan na naambot. Money problema karon nato migala. Ang atong lugianan nga dito nato itigo mga atong kwarta or ato may galang matigom, wala naman ya. Gibang baligya naman. Kung pilay gihalin, naambot. Sila ragay na sayon. Kung asa ang halin, naambot. Kung asa ng halin. Basta kay gibaligya ang gold. Kung tinuod gibaligya ang gold. Dako kayo may gala sa tibok kalibutan, way nakahimos Pilipinas. Ang atong reserve niya sa Central Bank ng mga golds, mga gala, 35 tons. Grabe. Ang ubang mga nasod, only 1 ton ang ilang gibaligya. Pinakadako, may gala, ang 9 ton sa Thailand. But usually, Germany, 1 tons kapin, Mongolia, 1.33, Jordan, 1.11, Malta, 0.6, Cambodia, 0.631, Singapore, 1.16. Tag 1 point lang yun. Pilipinas, di mabintaan, 35 tons ang ibaligya.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: But ang question, asa na ang halin? Asa na ang kwarta? Tinuod ba yun, mga igsoon, nga kanabang gibaligya yun? Kung gibaligya man, kung nahalin man, asa man di ay halin? Na, mura yun ang gitawag nila, kung ambot sa langaw, kung pila edad sa okok.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Looy lagi tang tao, mga igsoon, kaya gihinangalan na ragit tagyod. Gihinangalan na ragit tapag-ayo. Huwag itay mahimo, kaya naman tayo mga halandon ng mga opisyal, may kalaga mo'y nagdumala sa itong nasod. May mga halandon, may mga honorables man nato. Problema lang nga mga honorables, mura mo siya ni unay pagkawat sa kwartas tao, may gala. Magpadayon ta sa itong mga discussions karong butaga. Oras maginikanan, alas 10:01.
2: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
8: Let's go. Go with the flow.
9: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cotton is soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow.
9: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
10: Charmy
2: breathable panty liner for everywhere confidence.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Nakuti ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napay mayuma, og heart palpitation na ko, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsagan yun na ko ang ka-epektibo niya. Nag-ayo yun akong paminaw, tested and proven yun.
11: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na-approved therapeutic effect for longer life.
7: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa pod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
10: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
13: Ay, wala ko'y sisilyo.
10: Ay, wala ko'y sukli.
14: Wala'y sukli.
15: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
16: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
17: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.

0: po ba nga iban? DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness. Russ Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Russ Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro Serre. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Wala yung sukli.
8: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
9: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
10: Alas 10:08.
4: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
10: Balik tama kang pagkuban sa toga programa magatunga Magnum Rapido. Now di tamaglangan may kala sa toga mga discussions karga buntaga usa ka kalumista may kala sa to syudad ato mahinabi regarding ani may kala kining ambot may kala no muabot pagyud ni siguro sa 63 up to 65 pesos. Ang usa ka dolyar ambot unsaon ni pag-recover may gala. Wala namang gimanulod mga Exxon nga mga direct foreign investors sa tung nasod tungod lagi sa corruption. Unya wala natay ma-earn nga dugang dollars nga moy makapalig-on sa ato ekonomiya may gala karon. So I don't know unsaon unsa ni tabo ning atong piso may gala. Nga diin mga Exxon sa paglingkod ni presidente Bongbong Marcos kaniadto since 2022. Mitala may gala og 55 pesos og 01 ang atong dolyar but sa gikas ang paglingkod nagtuloy-tuloy may gala ang pagdepreciate pagdevalue sa atong piso kontra dolyar gikan sa iyang paglingkod 55 karon nahimo nang 62 in fact sa pagsira sa trading kagahapon adlaw giabot gyud siya may gala 62.68 grabe sunod ani ambot sa pagclose ani sa pagsira sa trading ani unya sapon sumaka basic 63 na ni. Now, niya karamay kala si Mr. Talimio kay makuhaan ta siya kung unsa ba kay mga analysis niya ni. Nga nung ingon ani, unsa'y nahitabo kay kung pangutan-on ta ang ato may galang central bank governor, ang rason daw is tukod sa mga tao nga mahilig gudog mga mahalon nga mga butang, mura gi-blame ang tao. I don't know mo ba yung rason. Niya speakas niya, Mr. Ray Talimio, sir, may butang ka ni mo undercast Magnum Radio. May butang, sir.
12: Mayong buntag, Magnum Money and to listeners of Magnum Radio.
10: Ray Talimio, sir, ang Central Bank Governor, ang rason nga nung padawang pagbulusok sa piso tungod sa mga tao na mahilig o mga mahalon nga butang. But ikaw sinakita mo nga nung nagtuloy-tuloy ang pag-devalue, pag-depreciate sa tong piso kontra dolyar, Sir Talimio, sir?
12: Ang isa ka strategy sa Banko Central, no, just like in the past and almost always, mag-increase man na sila sa kanang interest rate, no? But at this point with the increase of 25 basis points ang nahitabo murag na feel nila sagad na gyud kayo. Meaning to say kung ipadayon pa gyud nila increase mag-contract na gyud ang atong economy, no, in terms of like the banking, the investment. So ang karon ang challenge na gihatag ng Bangko Sentral is mag-save kuno ay kita, no? Kanang mag-lessen kuno ta og spending. Mm-hmm. But that is not really the solution, no? Ug unsa gyud ang pinaka problema nato? Ang pinakadako gyud nato na problema kay kanang nagpadayon man ning gitawag nato nga oil crisis, no? Pasabot ani because we are very independent sa kanang importation in terms of our petroleum requirements, mao nang dako gyud kayo ang kinahanglan nato nga dollar para lang makapalitan ng mga petroleum products, no? That's one, no? But our problem naman is to balance kining big demand nato because of the oil crisis. Dapat na mapalambo pud nato ang gitawag nato nga export na industry.
10: Okay.
12: Kanang export industry, kanang atong manufacturing for example, kanang atong palambuon in the sense nga maghatag ta og pinakadaghan na mga ayuda, incentives, kanang patsyadahon nato ang environment for the export industry. Kay nga naman ang gisaligan nato nga OFW remittances, ang gisaligan nato nga IT BPM na industry, dili nila ma-cover tanan ng pangkinahanglan nato sa dolyares such that nagkaroon tayo ng gitawag nga trade deficit. Mas dako ang atong gipalit kaysa sa atong gi-export. Muna nga naatay net dollar outflow, muna ang problema nato, no? And just imagine magnumani kung wala tayo OFW sama sa other countries nga wala man ay ila kanang dili man na sila ga kanang gapadalaw gila mga tawo sa gawas, no? Kung wala na siya, dugay na tanayabo. Ano, dayon kung dili lang gyud nato nakuha a bulk of the IT business sa India, dili gyapon unta ta musalir kaning panahon na. Pero we have reached the point na nasagad na nato kining sa IT BPM because daghan na kay restrictions gihatag ang US nga kanang policy ni Trump na America first, no? So morag na ni dili ta na ka-expect nga mulambo pag ining IT BPM business. Dayon ang OFWs with the crisis, dako kayo ang nawala diya sa Middle East area, no? So kinahanglan asa man ta manguha dito na dayon ta sa export industry ato ginang palabuon. Kung naapektuhan ta tungod sa taripa nga gihatag ni President Trump, ni ubos gyud ang atong export sa pagkakaroon. So unsay tabang mahatag sa atong gobyerno, kinahanglan i-open up ang market sa European Community, sa other Asian countries. Tabangan gyud ng gobyerno nga mapagawas nato ang atong mga produkto, otherwise magproblema gyud ta sa ining dollar eventually, no? So the pressure that we are putting sa dollar karon, mao na nga nagkadako ang atong demand for dollar such that ang peso nagdepreciate, no? And kung maguna-una ka nga in the next 2 years magpadayon ni siya and I thinking na it will even breach the 70 pesos, no? Before the end of 2028 kung magpadayon nun nga ingon ani ating kahintang, mao na ang atong problema. It's not about the Filipinos buying imported products na mga atong mahilig ta sa mga imported. It's not about that. It's really more of the government supporting kining three major sectors nato, the OFW, the IT BPM, and the export industry.
10: Okay. Speaking sa taripa, ako gapangutan na ta ba, Mr. Talimio, sir, kung tinuod ba gitang amigo or kaalyado sa Amerika, how kami na nakadako ang tariff nga ilang gipatong 12.5%? Dako kayo.
12: Kanang bagong taripa Magnum June.
10: Magnumani, sir.
12: Magnumani. Kanang inaamanggod na sa pag-negotiate na to sa Amerika, no? Tinood na siya. If we claim nga we are allies and if we claim nga amigo ta, dapat naagyoy mga backdoor negotiation niya kang President Trump na ma-pull down yun na ito. Nga naman nakalit niya na
10: hangyong ba?
12: Sa mga other countries, di ba? Sa ato pa, nakulangan ang atong negotiation skills. No? Kaya naaramang ko na pag-negotiate. And ang ato po nga, ang image nato sa Amerika, that means nga kung lang tao na ito, nga partner man ka ata, naatay EDCA sites na daghan kaayo, naatay daghan nga kanang mga American presence here, nganong we were not able to leverage on that. Nganong man nga na-treat man ta just like any other countries nga itagaantag 19 to 20% nga taripa. So it speaks ill about our government's negotiation skills. Kaya para sa ako, kung makakaya na to just like what Singapore had, nga 5% lang, siguro dili man ma-zero. 5 to 10% would be reasonable, but 19 to 20, that's too much.
10: Dako kayo. Muna kayong lagi nga, BFF man ka ta. Nya usab kini pagay BFF aton gihatag nas Pilipinas ang tanan pabor gato sa Amerika na nanay mga EDCA sites karon na nasaya Paxilica anyet mura gatukon mabang gihapon ta wala bay pabor anyway. So anyway, lahi po na siya nga discussion, but speaking kagalina matud pa nimo Mr. Rita Lim yo nga ato pa palambuon ang atong exports nga mga lugar pamaagi pag earn og dollars. Now, ang question is, kita Pilipinas, ang atong na export gyud number 1 dinhi is ang tawo. Muna yung mga OFWs, gisaligan na to, nag-export tag tawo, but as to products sa Pilipinas, I don't know unsa nga matang sa produktong atong i-expand pa pagpa-export Mr. Talimyo, considering wala lagi mabalance, mas dagko kaya ang atong gay pagawas ng dollars, kay mahilig banta mo import rather sa palambuot ta pag-export sa atong mga produkto, Mr. Talimio, sir?
12: Kanang atong OFWs o ang atong maritime services, given naman na nga, naana na siya, in place na na siya magnumani. No?
10: Oo.
12: Ikaduwa, ang atong IT BPM industry, given na po na, ang atong weakest link is kining atong manufacturing sector. Unsa may pasabot? For example, our mining, mga minerals na to, nga naman nga mag-export man ta nga kanang raw pa nga materials.
10: Oh.
12: Nganong dili naman nato i-reprocess? Nganong dili nato na i-butangan nato value added kining atong mining products such that pagbaligyan nato dito, dili na siya nga
10: raw
12: kanang mga spare parts.
10: Meaning finished products na.
12: Isa na siya.
10: Oh.
12: Ikaduwa, kining for example kana lang sa atong automotive industry, kapila na sige pangayog tabang ang Francisco Motors, Sarao Motors, o kanang mga local nato na mga motor manufacturing na kaniadto pa magnumani makadumdum ka. Sarao, Francisco, mga jeepney,
10: mga lawin
12: kanito, wala sila nilambo. Kaya nga no, ang gobyerno nato gina-limit man good ang incentives. Nga nung dili man na nila tagaan, bubuan og incentives, aron nga mo dako para ma-attract na to nga. Imbis na natay Ford diri, nihawa ang Ford ni Balin sa Thailand. Nga nung dili man mag-locate diri ang Toyota, nga kanang mga dagpo. Nga nung dili man nila dagpoon, nga nung Vietnam o bang Thailand man ang ila. Tungod kay ang atong environment is not conducive for investments. Natay tuod mga incentives gig panghatag, pero unya-unya ilisan nila, kuan bawasan, ilimit. Dili ganahan ang investors nga pag nakasulod na sila, imo ding usbon ang balaod. Kanang sama ang create o create more nga giusab nila nga imbis nga income tax holiday nga dugay, instead na gross income taxation na 5% na dugay, ilang gitagaan og sunset provisions nga 10 years na lang, 15 years na kataman, after that balik na mo sa regular taxation. Dili sila ganahan ingon ana kay nibubo sila investment. Dapat tagaan po nato sila og higayon nga makapagpadayon sila og negosyo ato manggaabugon. Mao na nga mudagan sila. That's one of the reasons nga dili gyud ta mudog, dili gyud galambo ang atong export industry kay supposed to be nga naatay mga opportunities nga wala pa naabot sa Vietnam o sa Thailand. Karon nawala sa atong kamot, tuwa na sa ila. Mao na nga kinahanglan ng gobyerno i-review nila nga anong kapanghawa man ang mga negosyo diri sa ato.
10: Oo. Usahan nga na corruption, Mr. Talimio, tungkol kay wala naman mga foreign na investors gagani nito kung naging sa corruption. I don't know kung kanon sa ba ni makoreksyonan ba tungod kay usas sa dako nakakontribute yon ang may tungod sa corruption nga dili walay na nga sulbad nga corruption sa Pilipinas, walay na nga taral, so kinsa man toy investors nga ganahan mo ni dini labi na nga sila direktang igo kung iskutan tang corruption. So wala gyud why dollars nga musulod dato Mr. Talimio.
12: Magnumani na ay mga nasod nga naagi corruption and yet nilambo. Example mo nako South Korea. Grabe ang corruption nila, gipapriso nila tulo ka presidente.
10: Oo.
12: And yet nilambo sila ngano man, ano sa diferensya nila sa ato? Naay corruption nila, naay corruption sa ato. Pero sa ila, pwede nila ipakulong. Sa ato, nara diha sa gilid. Wala na to.
10: Hawad
12: we were
10: kayo.
12: Not able to hold them accountable. Maon ang diferensya nato. So, per se, kung corruption ang atong istoryahan, di good na siya totally mawala. But we're not saying maayo siya. Pero naagyod na siya magnumani. Pero to hold the people accountable, kining those who are involved in corruption, is another thing. Just like what South Korea, Japan are doing. Diba? Anong sa ato, naraman diha, nasa gilid-gilid. Diba?
10: Nara sila.
12: So that's the difference na ito, magnumani.
10: And then, kinsa itong expose sa dunay na hibaluan kalabot sa korupsyon, mo'y na nga priso. Mo'y na priso.
12: Bawgyan.
10: Nabali ba?
12: Mo'y na diferensya.
10: O niya, ang nagtaral, mo'y utok sa korupsyon. Mo'y nagsilbing mga judges o mga prosecutors.
12: Only
10: in the Philippines ka nagkahitabo nga ang gipangtaral, mo to'y nag-expose unta sa korupsyon, apan ang nagtaral, ang nagsilbing judge, ang nagsilbing fiscal, ang nagsilbing prosecutor, mo'y involved sa korupsyon.
12: Mao ng diferensya na to sa lain nga nasod, no?
10: Okay. But usas mga butang, Sir Talimio, sir, no? Nga, lugar, gikatingadan sa mga nasod ba? Or medyo nakasiga ilang mata na to tungod kay sa ato nag-ingon, din sa atong na, sa tanang mga nasod sa kalibutan, aron mapalig-on ang ilang ekonomiya is naa sila pang buffer or gitawag na to ga financial safety net, which is usan na ang gold. But usas question sa Pilipinas, kanang ipamaligya nato sa inangto kadako kay nga bulyom ang gold sa atong nasod sa Ray.
12: Mao na ang problema nato magnumani, no, kay diha nga ang atong gross international reserves nga good for about 7 months, for example. Ang gihimo sa atong gobyerno in 2023, ibaligya nila a big amount and dili pa gani nato nahibawan asa ni adto ang kwarta.
10: Correct.
12: Kung kinsay ni dawat, no? So, ngano man nga maglimit ta sa atong gross international reserves, ngano ilimit man nato nga 7 months, ngano dili man perpetually nga magtigom ta og for example gold to support our international reserves, ngano dili man ta magpile up just like other countries are doing, kay ang gold magsigig sa ang presyo.
10: Correct.
12: Diba? So, nganong kinahanglan man nato ibaligya? That's another question nato nga dili gani matubag sa atong gobyerno, diba? So, ang karon mag-ingon ta, stable, enough, pero nganong masatisfy man ta sa enough? Nganong dili man nato palabuan, pasubrahan, para dili gud ta mo abot sa panahon nga mahutdan ta? Example nato, kining atong sang gitawag nato nga strategic reserves for fuel, for example. Nganong kaniadto daghan man tag refinery, nganong karon nabilin isa na lang man kining sa Bataan, kining sa Petron. Nganong dili man ta maghimo og daghan nga refinery, nganong ang Luzon, Visayas, Mindanao dili man butangan sa gobyerno og kanang strategic reserve na mga requirements, for example, diya sa Pribidec, magbutang, sa Cebu, magbutang, sa Luzon, para waabot ang crisis just like this, dili yun para magpanik. Unsay nahitabo sa Indonesia, Malaysia, for example, sa Thailand, tinuod, na-affected sila, but not as much as na atong na-feel. Kaya nga, no, ang gobyerno na ay initial buffer na sila'y kanang panagang. Diya nga nahutdan og panagang na pa sila'y next level. Next level. Ang ato, diretsyo man. Igo ta diretsyo. Dayon, nanghatag man tag-ayuda sa mga drivers, for example, paiyakan po kay dili musalig sa listahan nga ihatag sa mga cooperatives, kay dudahan pa nila. Kung saan man di ang imong una-una nga, unahon pa ni mong duda nga na ay nakalusot isa, duha, napulo ka na fictitious. over the thousands nga naguhat dito na usik ilang adlaw sa paguhat, di ba nga dapat naa sila yung mga desisyon nga sagdira na kunay nakalusot 20 ka buhok. Ang importante ang libo kapin na silbi. Ano man ang atong gobyerno ingon ana ang mindset. Kay nga no, na sila yung different agenda nga dili ta kabalo nga ang 1000 na ayuda gyud na, di ba? Sila mismo gadudahan. Mao na nga atong problema, wala tay transparency sa atong pagdumala.
10: Tan-aw nimo Mr. Ray, ang diferensya nato sa atong nasod is naapod sa atong mga economic managers nato nga walay insaktong direction og sa ilang sa mga advices.
12: Traditionally, ang atong mga bureaucrats, no, mga technocrats, kaniadto pa time ni Gloria, time ni Pinoy, maangyog yung kayo sila, ilang panghunahuna, insakto. Pero lately, ang akong nanotice, ang atong economic managers, just like sa DepDev Secretary si Balisakan, I think he should already resign. No? Okay. Tagan kayong pangutana, gikan sa congressional hearing, kanang mga whatever hearing, nga dili man mauway ang mga tubag, no, nga kanang murag dikahon nga dili na applicable at this time, di ba? So kinahanglan ta og siguro mga bago-bago og bata-bata siguro nga economic managers kanang ang atong DOF for example nga kanang Frederick Go, ang movement ana gikan kang Jokno to Recto to Go, murag gubot kaayo in the sense nga dapat ang atong economic managers fix na siya from the time the president sat in 2022 up to 2028. Dapat naara na sila di permanente. Di nito magsigigilis.
10: Sipuli.
12: Mag-usap-usap mag-uno priorities. Lahi ang una-una ni Jokno, lahi ang una-una ni Recto, karon lahi-lahi na po na una-una ni Go. Diba? So, mao na nga na ay diferensya in policies. We are very rich in policies. Sakto na ta sa pulisiya. Ang implementation, dili mao. Diya ang problema magnumani.
10: O kung mahimo, undangon na nato ni nga ito, wala tayo liho, kung dili, sige kita nga import, sa totoong imo ka ganina, nga dapat magduha ta o magdugang ta sa atong kaugalingong refineries, sama sa mga nasod, aron nga di ta madirektahan igo, panahon sama ni mga oil crisis. At the same time, murang gasalig dalang kita kanunay sa mga importation. Even bugas, even isda, galunggong, asin, import, Mr. Ray.
12: Mao na ang problema kay nakita ni mo nga diha nga nag-oil crisis ta, puro istorya nga dapat ana-ana. Karong panahon na, waatay madunggan nga, gisugda na nila for example, kanang gi-explore for example ang liquefied natural gas diya sa Liguasan Mars sa Cotabato. Unsa ba yung mga plano? Wala yung plano nga insakto nga nakita nato nga in 3 to 5 years mahitabo na tayo buffer kung na ay next nga oil crisis. Parang ang sa ila kay nahuman naman ni supposed to be nahuman na pero wala na nalimta na nila ang ilang mga dapat na gihimo. But unfortunately wala pa din na human. Kaya nga nung magsigi pa magsaka ang presyo sa gasolina magnumani. Sabi na ko, nag-stabilize na. Nga nung sige pa man,

0: transport industry, pwede na siya nga mo stabilize or even mo balik sa level na 60 pesos.
1: But dili ti aw ni kaya imagine na good no sa history from sa amahan kadiyanto ni presidente Bongbong Marcos kadiyanto panahon ni Ferdinand Marcos ang gikas ang paglingkod paspas ang pagdepreciate hangtod nga diabot gyud og 423.5% ang depreciation sa piso kontra dolyar siyang time karon sa anak nga presidente from 55 piso siyang paglingkod sa 2022 karon tuig 2026 giabot na og 62 hapit na mag 63 so therefore dunay 13.4% nga depreciation so I don't know kung nagka-kwanda baka kini or unsa baka pag mulagi na no nga gikan sa amahan og sa anak karon mabaw raman nga mga pag-depreciate sa piso kontra dolyar. Hopefully, unta nga ma-address ang kita ng tagpamaagi, Sir Ray.
0: Kanang comparison, no? Although different ang situation kani ato
1: o karon. Sa unang panahon.
0: Ang ato lang nga pagbanabana nga comparison is kanang nahimo lugar like father, like son. Pero ang ato, lahi man ang situation kani ato, lahi po ni karon. In fact, gani nga ang ato karon supposedly manageable ang situation and yet nag-continue depreciate so murag ma-pressure gyud nato pa-explain ang gobyerno ngano man nga padayon og kahinay ang atong peso dili pasabot na ni kusog ang dolyar but because nihina gyud ang atong peso because of the so many factors
1: Mr. Ray Talimio, sir, salamat kayo sa mga bulawanon ng mga explanation o pagpasabot, kalabot na nating atong discuss kargabuntaga. Salamat ka sa nan, sir.
0: Dagan salamat, Magnum Money, and to our listeners of Magnum Radio.
1: Okay, salamat, sir. Dapati may gala, Mr. Ray Talimio, o mulagi na, ang atong mga discussions may gala is ang mga factors, mga rason, mga hinungdan, mga aspito. Nga nung nag-continuous padayon ang pagdibalyo sa piso kontra dolyar, pagbulusok sa ating ekonomiya may gala. Anyway, para yun ang mga discussions ni. Mga discussions kanyang mga gala ka dapat puno sabtan sa ato mga suking tigpaminalamin na sa mga kumuntao. Apikit na sa oras, may gala. Kuto ba natin mga orasa kay musunod na ang programa, may gala, ang Magnum in Action ni Magnum Joel Acobo. Salamat kay kaninyo mga suking tigpaminaw. Salamat mga listeners. Salamat sa mga viewers kaya nagsunod sa itong programa. Karamatak na. Balik ko na ako, may gala. Stay safe, planta. Tungod kay gawas nga niyang init kayo nga temperatura sa atong lakaw panahon karon. Ni Apay Hayes, may gala, nga makadaot sa ito sa ato mga igsong panglawas, kining aso or gabun-gabun, nga ito masinati karon panahon na. Ay kalimot, may gala, sa usa ka gagawas ng katilingban, katawhan na binggabhanan, managdahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan na matuman. Kailaman yung anchorman, kini si Magnum, Manny Agustero din hilamang, sa Balitag Serbisyo, Magnum Radio.
2: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: DTX 500 Health Alert.
4: Mali na habagat.
5: Anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko ba lang nga mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdaw duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dinamit na gid sa akon nga mata.
3: DTX 500.
6: Himsog pa ba si nanay? Basin loya si nanay. Wala gid dok loya si nanay dok. Kinahanglan na ni makainom og DTX 500 og D3 Bio. Adto lang sa pinakaduol nga butik. Kamo lang atong giapas nga ang kaayuhan number one nga atong mahatag sa mga senior citizen. Kanang kaayuhan nga atong mahatag sa mga may sakit o balatian pinaagis pagtumar sa DTX 500, MyTC o D3 Bio, dako kayo nagkalipay sa mga membros pamilya. Let's talk about stroke karon. Kay once nga naatay hypertension, pwede nga musangko sa pagka-stroke, paralyze, mini-stroke, ischemic stroke, hemorrhagic stroke. Kini sila nga mga problema is common karon sa tuang katilingban sa syudad. Basta may high blood, pwede ba stroke? Now, what is stroke? Ang stroke, mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, this is a general term or general name. Once nga na ay brain attack nga nahitabo sa tuang brain. So, kung na'y heart attack, naapoy brain attack, may connection sa kasing-kasing. Although, may connection siya. Kung na'y blood clot, either nag-leakage, nagbara, nag-loss ang circulation sa brain, sa bisan asa nga parte sa brain, nag-i-atake. Muna gitawag nga brain stroke. Importante kaayo nga mahibal-an nato ang mga signs and symptoms.

0: nga ma-stroke ang usa ka tao.
1: DTH 500 Health Alert.
2: Nagapalang dulong bala ang imong panulukan.
3: Magandingin bala ang imong nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
3: Mag-DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
3: DTX 500.
4: Julietnol. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko. So buong nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert.
0: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Nya sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom. Basta every Wednesday sa clinic na ito sa Cagayan de Oro, sarado.
5: Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
3: DTX 500 Health Alert.
0: Murag mo say babay ko mga higal kadtong oras limitado kay anyway sa gihapon dog hands lim dolo yung nakauban sa programang
3: DTX 500 Health Alert.
1: DTX 500.
6: Magandang adlaw tatay, kamusta? Imong pangalan tay?
7: Hilbaril.
6: Ilang taon ka na tatay?
7: 75.
6: Pagpunta mo dito sa klinika Rojas, kamusta? Ano yung ginabatsyag?
7: Nga kung kaya nga nagahubag. And dire nag-umpaw sa inyo na clinic.
6: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
7: Tatlo
6: kabulan. Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
7: Katanan nag-ayo.
6: Oo.
7: Nagbago. Sang itong pagkuhan niyo sa akon, sang bulong, sa gagabi, wala na dahil nagmutungot pag-inom ko.
6: Bali, duha ka palang uminom o isang beses?
7: Kaisa lang.
6: Isa lang, tapos nawala agad ang pagmutungot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
7: Pila lang ito pa si Mana, na kuhan na dahil na yun, nagkukos na.
6: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
7: Maayo.
3: TTX 500!
1: Papalit sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert!
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant,
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get upo. You might get trangkaso.
10: Kaya ngayong pabago-bago ang panahon,
9: i-Mighty C mo.
10: Mighty C.
9: The mighty power of C.
10: Mighty C.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Mahigko bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalikan DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka magabutika.
6: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Kinsa ka ako magpa-HIV testing ta?
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ranita, napad ko pong tuhog. Sakita, gano'n ba? Habit na 4 months ang sakit sa kong tuhog. Pagkabalo nga ako nga, nalig ito na yung Life Extension. So nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitson? Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas ka na itong kinabuhi. Butangan mag-yong extension.
9: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
12: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: News alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Oras alas 10:43.
0: That time check was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magdum Radio, news and public affairs. Patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Sa talagang mga nabina, may gala kay Taran. Advance, Merry Christmas! May na may gala mapanugnog, tanangan may gala karon at least ang ubang katauhan. Excited na! May nagingon may gala nga. Salamat kay Maka. Ako na yung matapakan ng atop sa akong balay. Kay nalamay madawat may gala nga. 13 man pay, 14 man pay, uban 15 man pay. Sa uban, magkabayad na sa utang. Hanggang may gala mga naginamina may gala. Tuon kaya panahon sa Disyembre. Bibo may gala, tinapaka sa dingding may gala nga nangabuslot. Kaya na may kapalit, may zone, extra. Nga ilang makaptan. Salamat na magparasa, may gala sa itong mga pagpasalamat sa itong labang magkagagahom. Salamat kayo sa Kristo, salamat Diyos sa mga anak, Diyos sa Pisto Sanso, si Mughata ka namang laing adlaw, sa pagkatulbo ka namang ginong Isus, sining laing kautuhon. Salamat kayo sa laing kinabuhi, ngayon Mughata ka namang sa mga minahal sa kinabuhi. Salamat kayo sa mga grasya ngayon Mughata ka namang sa matagadlaw ng atalang kami mag-apo, katunay Lord Jesus samahan, ngayon kami mamubuan sa matagadlaw ng atalang labina sa katauhan namang kabos, nga anak karon sa kanaplinan. Amo sa pagkanda ka namang ginong, ngayon kami sa Pilipinas, imo kaming proteksyonan, batok sa mga nagkariyang katalagman, sama sa baha, ang kainit sa panahon, labi na ang linog o guban pa Ginoo, kay magunsa kami guwaka po sabi, pinagi kanimo Ginoo, among isalig ko kami magkaampo kanunay, ngayon tayo mong kaming panalipdan kanunay, sana ganiya magkatalagman sa among palibot. Palayusap kami Ginoo, labi na sa mga tao nga nagtiunga sa mga kapukanan, palayo kami Ginoo sa mga dautan, labi na sa mga tao Ginoo nga wa malipay din ay kanamo Ginoong Isus. Amo sa pangayda kanimo, ngayon tayo, imong hiyosahon, imong Ginoong hiyosahon ang katawan sa Pilipinas, unta magsinabdaray, labi na sa mga official na mo Ginoo, o kunta Ginoo may balo sila Ginoo ang may balo nga buhangkon sa mga kasaypanan nga lang nahimo ilabi na diya sa katawhan. Ginoong Isus, sa amo sa pagdaka nimo nga imunta kami hikapon o ayon sa mga balitian labaw sa nato mga managpasakiton nga nakaron sa nagadang tambalan sa lawas sa kami Ginoong Isus, sa amo mga kasalanan nga nimo dakan nimo inguman kami anda mo sa lungato sa mga kasalanan kanamo kinang tanam amo kay pangayari kang Kristo imong bugtong anak mo igdigari hangtod sa kang turan. Amen.
1: Magnum in action.
0: Sa ato may gato lang manamina, may gila sa atong 80 ka mga barangay sa Lakbayan, may ngunto. Sa atong 424 ka mga barangay sa Luwika, sa Misamis Oriental, may ngunto ka niyong tanan.
1: Magnum in action.
0: May ngunto sa may gala, labi na sa atong nagkadang kamerkanuan. Kanangunto ang may gala si kaning Commissioner Guanson may gala. Nakakarong tatawa ni Asmerkaros Kogon. Suro ay may gala, makikitagbo sa mga officials sa Cosimba, mga igalag sa mga bindos. So may good news, may gala. Karong panahon na, bad news, sinitaw na sa good news. Ang good news, may gala, free rides, may zon. Padayon, may galang, matagamtam sa mga ditawan maka-afford. Diya may gala sa pagdalikit sa itong karnabal, sa diya may zon, sa kiribang diya sa Limkitkay. Advance kini ng Pinaskuan, may gala. Sa pamilyang oy may gala, libre kini siya, lima kaadlaw, manay good news. Ang bad news may gala karon, gingon may gala, nadagan ng mga pananom, mga maguma may gala, piktado karon sa Region 10 sa kainit sa panahon.
1: Magnum in action.
0: Lagay ang madagan may gala karon, nga piktado sa kainit sa panahon.
1: Magnum in action.
0: O muna may gala nga tungod ini, daghan ang mga tanong may gala nga nagsugod na kangalaya, sloy ka na nga. Looy po rin na himong sagbot, may gala mga humay, mais, ukuban pa mga pananom.
1: Magnum in action.
0: Bona may gala, pinagabad Diyos, samtang like bad Diyos, may gala. Gingon, bantay kita, di pa yung felt. Nagpainom doon, may gala sa katawan, kung may mo, face mask up. Tungkol may gala, nining his, may gala, kining daotang aso hangin, aso nga gidalas hangin. Gikan may gala sa Borneo, Indonesia.
1: Magnum in action.
0: Human may gala, ilang kalasangan ito, parahin may gala, karong ginamoy sa kalayo. Unya, yung aso may gala, dini nakasiyot may galas Pilipinas. Mauna nga lugar karong panahon na pinaka-safe may gala mag face mask yung gala pinatundunan yung mga balatian.
1: Magnum.
0: Katundunan may gala yung mga hubakon, katundunan ni Princess Baga, katundunan mga sakit sa kasing-kasing kung guman pa. Mas maigid may gala face mask kita. Lahigid may gala mag face mask kay lugar protection manasalan. Abog sa atong palibot, aso nga lugar, aso, hangin nga hugaw. Ates may gala maproteksyonan ta kay karong panahon na tungkol sa kalisod may gala sa itong panahon bawal magkasakit.
1: Magnum in action.
0: Wala may gala mga bad news may gala karong panahon na.
1: Magnum in action.
0: Itap lang ang may gala nagunan mga sa mga balita ito may gala karong sa balitang lokal. Sa balitang lokal may gala batuan sa itong City Health Office. Nagpaimagno may gala agad sa katawhan. Nga kung mahimo mag face mask at pirmi. Tungkol may gala sa hugaw nga hangin. Oga dala may galang aso, ilabi na may gala, gikan kini sa nasunog galasang may gala dito sa Indonesia.
1: Magnum in action.
0: So sa ako lang kita, face mask sa kita.
1: Magnum in action.
0: Para sa itong kayuhan na siya, di ba?
1: Magnum in action.
0: Samta nung ang balita may gala, gingon, tungon may gala sa El Nino. Daga na mga pananom sa Kagindurong Misamis Oriental may gala, pinabukid noon. Apektado na may gala sa sobrang kainit.
1: Magnum
0: in action. In fact, may gala, gangkol ka noon sa atong probinsya o sa Kagenduro, sa atong Apo office. Pinagi may gala ng Engineer Bernie Dapa may gala ang atong agriculturist sa atong dakbayan. Matod pa niya, tinood may gala nga naanagyo yung mga epekto, ilang na monitor. Tagahangin talong ng alaya, tanawa lang yung mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: Ang uba, nagtumag ko, akinik, bundak ang ulan. Apaspas walang talong, kaya bundak. Dabi kay grabe, bisang kainit may gala, hangtog karoon ha. Dias kabukiran may gala, sa lagma kayo doon yung pag-ulan. Pero karon panahon na init gyud may gala ito natin asinati.
1: Magnum in action.
0: Namatol pa rin Engineer Dapa may gala nga doon na mga ilang na monitor. Report may gala nga nahipo sila sa field. Nga doon na may gala yung mga ingunta kining kwan. Kinibang doon na may gala yung mga pananom. Nga nga damage may gala karong panahon na.
1: Magnum in action.
0: Apil po sa Misamis Oriental.
1: Magnum in action.
0: Santa Nugang Balita may gala gingon ng GCP, National Green Corporation of the Philippines. Pemagno may gala karon kaya karon yellow warning o niya red warning may gala. Nipis may gala sa itong Mindanao grid. Kini may gala tungkol sa kanipis sa supply sa itong kuryente. O so
1: Magnum
0: nga posible.
1: In
0: anytime may gala doon ay mga brownout nga may tabo.
1: Magnum in
0: action. Ang tabo mo kung may gala niini mao. Nga ang supply sa itong kuryente may gala, kanunay siya makulang, kanuman. Tungod sa daghan ni gamit, like for example, aircon. Ang aircon ka na ito, tos kainit. Wamay, ang uban, mangbang aircon. Kaya pa man. Nay mga aircon ang balay, pero wala, ipang gamit. Karo, nagdubli-dubling aircon. Ang uban may gala, nagpataod og mga aircon.
1: Magnum in action.
0: O, ang uban, sige nag-andar, may gala ang electric fan. Tungod may kagana sa kainit. At tungod sa kainit sa panahon, siyempre, nagkaon man to siya. Diba, nikaon to sa may gala.
1: Magnum in action.
0: Oga, nikaon sa may gala, oga, kurente. Na mauna kay init mga panahon, mauna may gala, nga kanuna ita, ga lugar naga yellow, red alert mga ikson.
1: Magnum in action.
0: Meaning, atong kurente nagkanipis. Nagkulang may gala ang atong supply sa pila ka amigawas may gala. Tungod sa daga na kayo nagamit karon, labi na sa kainit sa panahon, sige lang ato kini sige lang panda sa aircon, sige lang electric fan, mga ikson 24/7 aron may gala nga dili kay makabatig kainit. So mo na ni saka pagayo ang atong supply sa kuryente, kulang man mao na may gala garden nipis may gala ang iyang supply.
1: Magnum in action.
0: Sa ato mga dagko bata may gala gikan sa kaluang gingon daw tang hangin may gala o dala asaso dagan may gala dito sa dagang lugar may gala sa nasod ang gingong apektado may gala nining haze karon nga atong nasinati.
1: Magnum in action.
0: Sa andarong ang balita may gala mga eksperto kini may gala muna itong bantayan na mingon mga ekson bantay kita kay ang kainit may gala niya na pasulod na gyud sa may gala sa Pilipinas init as ininit may gala paingon din sa ato o niya di lang kainit gawas may gala nga init mga ekson karong bulan si gusto mo'y October, November may gala, posible grabe nga bagkog ang bagyo may galang mapak sa atong nasod.
1: Magnum in action.
0: Ito mo kay sa mga scientific may galang explanation niya na sa mga eksperto, namor may galang mas init kayo ang atong palibot, grabe may galang ang pagsuyop sa tubig yan na pangyos kawadangan. Gikas dagat. Yung tungod kay init lagi, so magtipok may gala ang gabon, hangtod mahimo siyang usaka bagyo. Mauna may gala nga tagkusog kayo, dini pagin mo hapak may gala ang Pilipinas, kandidato pirme may gala sa mga bagyo.
1: Magnum in action.
0: Kanuna yung kandidato may gala, especially, kini may galang bulan sa katapusan ng bulan karon, Oktobre, Nobyembre mga eksoon.
1: Magnum in action.
0: Namunay, muraga, medyo pahit kayo nga talanaon kay kung talanaon na ito karon, ito may gala sa Kalumpit, Bulacan, dito sa San Pirano, Pampanga, o kumang bayan may gala sa Luzon, mula magdagat na nawala na magyuta dito. In fact, ang ilang means of transportation karon dito sa Bulacan, sa pipila ka bayan may gala sa Bulacan, ang pambot na ilang gigamit. Ano pambot pa mga eksoon nga ang ato na pato gamit ang mga sakyanan. Wala na may gala, pambot na, mula dagat may gala taon karon ilabi na sa Kalumpit, Bulacan may gala, Murag nili bilang tubig sa dagat ito kalo sa ila. Luhoy yung kayo mga eksoon, luhoy mo na nga mga tao to, kasi kita, ginagala, mamatay yung mga kawatan, mamatay yung mga kawatan.
1: Magnum in action!
0: Grabe kayo kasuko ang mga tao, kaya kasagot tayo ganahan, anak, nga di ka makatulog. Ang ubar, may gala, nangawa na kay ang tubig, may gala, katunga silang balay, tubig. Nalubog, may gala, unya, Pampanga, sa asang lugar dito, humanamang ulan, wanay ulan dito. Nasay ulan, usay ulan, mutunga. Pero ang problema, may gala, kay ang tubig stagnant, meaning pundo. Nadabi karong napay, kay narapay kaming pa nga mga dautang panahon. Tagkusog bagi kayo ni may gala, tungkol na yung sobra kainin sa itong panahon. Walay pahulay, dili makapahulay, o grabing kalisod, may gala, nga gibate karong sa katawan dito. In fact, dito may gala sa Luzon, labi na sa mga lugar, Pampanga, Bulacan, o gubang bayan dito nga, grabe may gala ka, kinibang purisyo kayo, ang ubang tao kay doon ay mga subdivision na high-end. High-end mata mga exon nga ang ilalang ang first floor tubig man.
1: Magnum in action!
0: Ambot sa ng lugara niya may gala. Nakadalikat magita ng lugara. Abot man ta may gala sa Bulacan. Abotas Pampanga. Abotas may gala sa Pangasinan. Abotas La Union. Tarlac. Abtan na to na. Ang lugara. Ay naunsa bang lugara. Patag ka na kay ng lugar. Grabe ka patag yung kayo. O, so kanang nga lugar, may gala, puwerte kapatag, may gala, na siya muna nga, kung tanawan nimo, kanang Mount Araya, tramosyon na, kanang itibaw nga bukid niya, moro na yung bukid, may gala, niya, pwede ka kuldirira, dito na sa Bagyo. Moro na yung bukid, may gala, itong makita nimo, layo kayo, kikas sa Metro Manila. Niya mo agi man ka sa index niya, o so, panulong ka sa Bagyo, diha man ka mo agi. Muna malabyan nimo na may gala nga Bulacan, diha mo sa Pangasinan, Tarlac, La Union, mga uban, ito speakers ng Cavite. Awagin may gala kaya ang Manila may son patag kayo. Ang kanang lugar patag gi kay siya, plain gi kay may gala halos ang iyang lugar.
1: Magnum in action.
0: Mauna may gala nga panahon nga dunay pagba lugar ulan. Dali ra gi kay may gala musakan tubig ito karon tanaw nimo. Sus maluoy kay may gala kaya mga tawa na may gagamit ito sa ilang mga sakyanan kay sakyanan useless man ito. Di na man magsilbi sa sakyanan ito sa pag-usa ka patsada. Ang pinakanindot may gala karon o lugar gusto ka nga makalaw ka, maghimo kag pambot o magpalit baka kag pambot. Mauna na ang ilang baruto baka, mauna na ang ilang minso pa transportation may gala dito sa nasangpit nga lugar.
1: Magnum in action!
0: Sa timing magilito ang corruption to rito, sa mauna nga tungkol niya na, ang mga tao may gala, grabe yun ang ilang kasuko sa gobyerno karon panahon na. Suko as in suko, may soon, kay ang ilang ipasanginan, tungod may gala sa kawat nga kwarta paranta sa flood control. Pero in fairness, may gala sa tanan, in fairness ha. Naigipang kawat, pero bisan pa may gala ga lugar, mutaon ka niya o ga flood control, diligin may gala siguro masaparga po na. Dahil gano'n man, kining atong sitwasyon, kinaiyahan na gini. Ay doon may gala malitong tanahon, kung tinood ba nga, ang kana mga lugar na mga eksoon, muabot ang panahon ni nahina may gala nga mo lubog may gala mo us-usya. Unya mo sakan tubig sa kalibutan mga eksoon.
1: Magnum in action.
0: Muna matingala ka pagsaka sa tubig sa kalibutan ang dagat, di ba? Ito mga iceberg na dagko kayo. Magtala lang kita sa mga sentes nga once ng init mga kwaman to siya kini nga matunaw. Pagkatunaw may gala katubig man to dito pa yung dagat. Ang dagat sa may gala musaka po lang yung level. Nakato mga lula, mga ubos may gala ang level niya. Pagsaka sa dagat may gala, halos bulibil siya sa yuta. Namauna nga kung doon ay kusog nga ulan ha. Nabinagda ang ulan karon 5 ka oras, more equivalent sa usaka bulan nga ulan. Ang natural may gala nga kung ang level na binag high tide, pagsaka sa tubig may gala, magtagbo ang tubig sa baha. So dili sa kagawas, dito talas pagkabalayan may gala, luoy kayo ang katawhan. Kung nga mauna may gala ang sitwasyon na binay ito sa kauluhan. In fact, din sa ito, mabot ka po na may gala. Mauna ang sitwasyon na labina, kung tagkusog na kayo ng mga ulan, ang atong masinete, bantayan tani, tuhol ka din sa ito, may gala, nagkamang yun ang El Nino, o niya musamot kainit, o damol nga musamot kainit, naapod may gala mga super typhoon, mabuhi may gala, niya ng mga panahon na. Kina may gala gumantang atas pagdagal, may guys, panaguban sa itong tulungan, itong oras, alas 11 na.
2: Time Check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit! 27 pesos SRP lang! Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
2: Yan ang gapanupo
3: kag kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rika.
3: Epektibo.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
2: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala'y sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
7: Kumadugod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag-gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: May gala na may balita sa may panglawas. Tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumatag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Ariza, usaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? GN Cedeo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, Simroof, Steel Bass, Panflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa ligon nato, naun na 0918-964-4524.
7: Oral sa lason si Saiz.
0: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
7: Nag-inapit na sa ato para kumando rin sa ato nga tulumunan tumigalang Magnum in Action. Sa ato may galang isyo pabuta may gala kay ato may galang isgutan karon labi na kinibang epekto na may gala sa El Nino. Aktuali may gala ang El Nino na epekto na gyud. O binaway karon po na una, bantay-bantay kita katong doon ay mga balatian na kay dito may gala karon sa Indonesia mabuta sa kapin 50,000. Latest may gala, kapin 50,000 na katao ng hospital. O kaya tungod may gala sa kinibang dautan kay aso o niya hangin nga alam na tundan ay balatian. Paghanggap may gala ni mo sa aso, kinibang aso nga gikan sa sunog may gala sa lasang dito sa Borneo may gala Indonesia. Mauna may gala nga nung tungod sa kalapad kayo dito may gala na paingon sa mga lugar nga naay mga daghang tao ang aso. Abot pa guys Pilipinas may galang sa nakal dito sa ilang ha dito ang source o dito gin may galang sunog now karong panahon na mga eksoon sa atong pagmonitor may galang kalabot ini niabot may gala sa 50,000 kapin ka mga tao may gala ang nangadala sa ospital. Nalisod o ginawa ang uban may gala ipangatake sa ilang mga katong mga hubakon. Kato may gala ang mga alang-alang ginawa sa katong mga muraga, luya kay may gala, resistensya sa lawas. Doon ay mga dipilisas baga, atua, lumba may gala sa ospital karong panahon na rito sa Indonesia. Eh, kini mo kong aso may gala, kini niya nga aso, gadala sa ganabang dautan yun nga ganabang ng mga particles, mga exon, nga pagsulod sa mga ginhawa na na dito sa pangyos baga may gala siyot siya. So, katunay mga balatian, musugbat kito, imo sakit. Mauna nga karon kapin 50 mil may gala, anang ospital dito, so naghana kayo. Yanabi nga aso niya dito sa Indonesia, o ganang aso niya butini, umura man ang asuwa na. Nauna nga maminaw kita may gala sa atong City Health Office. Maminaw ta may gala sa Department of Health sa ilang mga abiso. Nga kung mahimo may gala, pirmi yun ta mag-face mask kay, may nang face mask kay, at least ma-minimize in 25, 95, mga ganito ilang i-required. Baga kay may gala, katong sauna, pitang inumdum atong sa magnum sauna nga katong face mask kato. Mga 3 years ito, 4 years may gala, inatong nga klase. Kay inig suksok sa usa ka gamay, katong atong face mask magnum may gala, first class kay ito sa una. Kaya pisapag imo ito, mutang ang tubig may gala, di mausik. Meaning ang hugaw, di ikin kalahos. O mo ito'y face mask may gala, katong nga klase yung tamang eksoon. So panahon sa pandemya nga Magnum Radio, doon ay atong mga lugar, pangbaligya may gala din itabang sa katawahan.
12: Magnum in action.
7: Namo na may gala nga, kani may gala, kani nga sunog mga eksoon sa Indonesia, mo na siya may gala ang ipikto sa sobra kainit karong panahon na El Niño. O tungkol sa El Niño may gala, mo na karon ang hinungdang ano nga, ang ilang lasang gilamoy sa kalayo hantod karong nga panahon na.
12: Magnum in action.
7: At ini sato, muna nga ping-aping lang tamay gala, batok sa sunog ha, amping ta. Batok sa mga sunog karong nga panahon na now.
12: Magnum in action.
7: Atong iskutan, i-follow up na tamay gala kay matod pa ni Engineer Bernie Daba sa atong city agriculture office may gala, productivity office. Gingon may zone nga ni Picto na gyod. Unya, dagana na ay mga dini sa atong mga sanakbayan ng mga mag-uma ang apiktado na may gala sa kainit. Mauna, ang atong in fairness may gala sa agriculture office sa atong syudad, sige yung paimangno, mismo ang atong DE, paimangno nga ang inyong itanom, kanisya, kamuting kahoy, kinisya nga mulaw tayong init. Ang uban ni Mamuto, kinaanan lagi sa kanantinigulang ba, kinaraan nga pag-abotan ng bulan at ulan kinasya, lahi naman karon. Doon na may gala climate change na. Lahi na karoon may gala kay doon na climate change na itabo.
12: Magnum in action.
7: In fact, kini may gala mga sunog dito sa Europe, sunog sa parts sa Amerika, sunog sa mga bahin sa kalibutan, sa mga lasang, nakadugang ni may gala, kakontribute ni nakadugang ni sa kadaot may gala sa itong ozone layer nga mo'y itong lugar ang taga protector na to, pero tungkol kay guba na, mauna may galang kainit, laos na giyod, maigsoon, budapat sa atong panit.
12: Magnum in action.
7: Nababuta kay atong inabiyon, may gala si Engineer Daba, kung lugar, kaling mag-update ta sa mga apiktado, kaya na yung mga apiktado, in fact, diya sa Pairo, no? Diya sa ato, may galang silingan diya. Formero, katanaw to, kaya yung tagsus, wow, kapatsada, kintubot, wow. Sus, gani humay, lami kini, okay, aplando, raiso, lami kini. Pagtanong mong guys, wow, tsada kang tubo. Oh. Karol, may gala, pagbalik ito, wow. Sorry, wow. Nausa, sagbot naman eh. Nausa man ninyo nga tanong, nga dua kadangaw naman lang eh.
12: Magnum in action.
7: Nadaot, may gala. Mula gina, hago-hago talag, hago, ni gasto niya, mora na ipikto. So, karol, may gala, dinisato, giyangkon sa atong city agriculture office nga, nanagay mga mag-uma, apiktado, maigsoon, usaw malagay nga gabing painumnum sa atong gobyerno nga ayaw mong tanong, ayaw mong katalanta nga mag-ulan o ikatulo sa lugar, ka-street nga ulan. Kay pag human na, init na. Ulan, nagtanong magyun sila. So pag tanong may gala, kanong kahit init na pag-inimaw, kahit ipanimaw. Musamot pag-inimaw, may gala, pag-ayo, wala na, maiti, wala na. Munagingon nga, wala na, basuki, wala na. Kay sumamay mo nga pag-atiman nga, why ulan niya, wala na, tagduha kadangaw na lang ang tubo, may gala, sumay.
12: Magnum in action.
7: Kapunta, may gala, kinabihan natin si Junior Dabao niya. Ato itag na may gala, tuminabi sa mga itong provincial agriculturist, may gala nga si EV Engineer, EV nga Ilago. Kaysa Misamis Oriental, may gala, Gingon may gala, daghan ang epektado, pero wala siya. Si kagawad Eric Ko, o sa Eric Ko Maeksoon, kasi may atong, ang atong consultant overseer may gala sa atong agriculture office diya sa Botas sa Kapitolyo. Pabotas at mga Eksoon, kaya ito sa ginabiyo may gala si Mr. Donnie Labita, kagawad Donnie Labita sa Barangay Consolacion Manay, pero kanyang magod sa planters sa tubo may gala ni siya diya sa Bukidnon. Doon na siya katubuhan may gala diya sa Bukidnon. Namungutan na ta sa iya kay kanyato, muraga, nagmeeting-meeting naman ito sila may gala kay tungkol sa epekto lagi ni ini sa El Nino. In fact, kakaroon ko ng panahon na medyo apektado yun ang ilang pananaw mo. Tubo gayapon siya, pero lahi mga gala. Ang tubo may gala ay kumpara kung doon nagay pagbundak sa ulan.
12: Magnum in action!
7: Tumutan na, kaya ito na yung tagas, pagtagas, tagas, panagkuban, dirisatong tulumanon.
12: Magnum in action!
7: Santa may gala sa ato panagkubas tulumanon. Pabuta may gala kay ato sang isgutan kinibang may tungod sa kahimtang sa atong lusod karon. Kung dito tas lusod may gala, baha. Kung dito tas sa Mindanao, mga Eksoon, init. Kung dito tas sa Luzon may gala, niabot ang aso may gala, gikan sa Indonesia. Kung dito tas may gala sa Luzon, of course sa Pilipinas, sa atong lusod kining ato may gala, ang corruption may gala karong panahon na.
12: Magnum in action!
7: Wala kayo kasulbaran. Mahuman na lang may gala, mang layas na lang, kini may galang mga namunuan karon, wala gin may gala ay solusyon ng korupsyon. Sayop may gala kay ipang priso, dili man mao ang tao nga lugar, target nga mo ni ang nakahatag yung hinangal sa atong lasod. Siguro partly na sila siguro na ay napatulubagon, pero ang pinaka main source may gala katong pinakaulog yun o ang mastermind may gala sa korupsyon sa Pilipinas, lisod yun may gala madakpan. Mga tigpakaruning nun, may gala, grabe, magpatuong ang mga limpyo sila. Pero ang uban, mastermind man din, may gala sa corruption sa Pilipinas. Diba? So, inana mga Eksoon na. Mawala na sila. Ang bulan sa Setyembre, nagkaana may gala pagkataas. Daganta sa Oktobre, Nobyembre, Disyembre. 2027, may gala, I don't know kung sa may tabo. Kaya wala agad, oh. Wala agad may gala. Mauna nga ang tao karon kadumot, mga Eksoon.
12: Magnum in action!
7: Ilabi na sa Luzon. Sa Luzon, may gala, grabe yun ang kapikal o kasuko sa mga tao. Wala na'y kahadlok, may gala, labi na katong mga biktima ng baha karon. Hi, Sos Gino. Every time magbaha, may gala, ang kasuko nila, grabe. Sos, mamalikas pa imo, may gala. Kung panahon mo sa ipagin nila sa social media, kasuko yun. Ang ilang ibate may gala tungod na ng sitwasyon na ito karon.
12: Magnum in action!
7: Dito wala na, hopeless na ubang tao sa Bulacan, na pinaskalumpit, agoy. Sa Pinano, Pampanga, agoy. O gubang bayan dito may gala, luoy kayo.
12: Magnum in action!
7: Di naman sila yuta may gala, murag na aparte sila sa dagat. Part sa Suba may gala, part sa dagat may Eksoon. Kining mga lugar sa Bulacan, na aparte sila may gala sa atong kayutaan. Ano sa atong kadagatan? Kaya kung tanawin nimo, gabalot-balot po ng ilang sulong silang balay. Diba? So, niya, ang gamit nila dito, gagamit na sila may galag mga pambot. Baruto may gala, nga di makinay lang gigamit, kaya di naman mahimo sa kinan. Di makadagal ang motor, even bisikleta, lisod. Pambot may gala, pinaka, wag yung kilayin na sa dagat. Kita ka ng lawak niya, ka ng makita nimo ng mga suba. Inanagin mga Eksoon, nga di li mahimo ang gamitan nimo sa kinan, kundi li, pambot may gala o baka mga bangka mga Eksoon.
12: Magnum in action.
7: Na makita rin mo mga patsada kay kabalay, kastuwag milyon na pero naway pulos may gala tungkol sa sitwasyon may gala karong panahon na.
12: Magnum in action.
7: Na muna tungkol sa may buwan may gala kung kining sitwasyon nito, mauna ba na itong ikabalakaan mga Eksoon kanito nga nag-ingon nga ang atong dagat musaka siya. Once musaka may gala ang atong dagat, normal may gala nga ang yuta may gala kung nunay pagulan, imbis may gala nga murlaos, paingos dagat, magpundo may gala ang tubig kay mag-level naman sila, level na. So meaning, kinaiyahan. So in fairness po sa tanan, no, dili, kay Obama ko lang pasinginan, corruption, part sigurong corruption niya, kaya mga, naamagay mga, ilang mga, kwanto, mga suba may gala nga, ang mga flood control, wala gina may gala, kikawat gina ang kwarta, pero, sa ato nakita may gala, murag dili gyud sa pag-flood control, dili siya matabang. Kinaiyahan gyud may gala, meaning nga kanang lugar may gala sa Bulacan, unay part di man tanan sa tibok sa Bulacan. Doon ay dako nga part sa Bulacan, Maygala, ang wa naging pulos ang ilang lugar tungod kay una, tubig naging Maygala ang ilang ma, ang ilang lugar ma kuha nila, karaugan nila pagbuntag. Pag naog ni mo tubig. Na siguro mubas siya, kung nainit ka taas, mga igsoon, basig mubas, pero gamay nga ulan, mauna na Maygala ang ilang kahimtang mga igsoon. Na muna itong ingon, maayo pas mga tawin na hinay, mangita sila lugar nga medyo taas. Pero kung talaw ni mo Maygala ka ng lugar, ha?
12: Magnum in action.
7: Nahurot naman ito na Maygagi na ka na, nahurot naman ito na ka ng lugar niya, pag nakadua naman ta ng mga lugar, ha? Mga igsoon, wala gyud. Kaya ang ilan ito nga, ilan mga yuta ito, patag kayo, muna libel gyud ba, libel. Libel Maygala ang ilang yuta, muna nga kung doon ay kusog na ulan, ang baha Maygala mas dalir kayo sa ilan dito. Oh, so muna Maygala ang sitwasyon karon dito sa nasangpit na lugar.
12: Magnum in action.
7: Baha Maygala, dinis ato, yung lagi ito ato mga doon, kailan nga, bahala na lang kung init kay kung init sa lugar, makasilong ka, okay naman, pagkagabi, murag, makalakaw ka din na init. Ang delikado na sa itong init, Maygala, of course, sunog. Ikadua, di na sunog. Walay mo tubo nga tanom. Ang pagkaon, Maygala, ito apiktado. Walay mo tubo nga tanom. So, apiktado itong pagkaon. Mauna, Maygala, ang init. So, meaning, kining tanan, mabaha man siya, ulan man init, katalagman gyapon siya. Katalagman din tanan, Maygala, kaya mingkang init, gusto kang init. Okay. Dabi karon kay di pa manubo imong mga gipangtanom dia. So sa may kauno na to. Kay mga nananom Tomas Bukid, pag nailang abot dini bagsak sa ato sa ubos aron nga natay mapalit. Dabi gula na. Mao na problema. Mas dali po kay ang sunog. Mga igsoon. Sumining kalisod may galang ato na sinati. Mainit man og baha, ang baha wa gyud gyud. Ambot saon nila may galang luoy kay mga tao.
12: Magnum in action.
7: Hindi may galang gumana tutagas. Pagdagan may galas para gumana din sa ato. Tulungan na itong oras. Alas 11:20 na.

0: mala standing crops nga na damaged because of stream meat.
1: Oh.
0: So mao ka na nga dili mi nag-base karon sa recordings namo, but ongoing pa kami kay ang uban man gyud nga proper tanom nato Magnum Jewel is starting from the month of September katapusan, then October first week.
1: Oh.
0: So ang uban ani amo yung na-advise nga dili na gyud magtanom specifically katong mga gasalig lang gyud sa ulan, no?
1: Oh.
0: Rain fed.
1: Mm-hmm.
0: Kay duha man ang classification na atay irrigable areas, which is napay mga water source na pwede nato ma-utilize para makatanom pa tong mga urban farmers nga nay water source, pero ang katong rain fed gyud,
1: oh,
0: wala na gyud na mo ginaalaw.
1: Ah, okay. So gawasan ni engineer, no, sa kining inyong gibasihan nga diha sa atong sa Philippine Crop Insurance, unsa man magduna bay actual pyod ninyo inyong mga sakop nga magsusig yod dito sa, of course, bay barangay, sa atong mga power plants barangay, mga remote barangays sa atong nakbayan, kay syempre ang mga barangay kapitan mas lugar siguro mas una silang masayod. Kung kisa na mga dunay damage siya nga wala ma-insured, engineer, no, na ba'y inyong himong actual monitoring at kalabot ini?
0: Yes, Magnum Jewel. Ang una gibuhat na ito, aduna kita yung mga barangay agricultural extension worker. Incentivized kanino, gikan sa city government.
1: Oh.
0: So, nang-assign ka na sila per barangay. Sila gid atong main. Diya, una makabalo. Aside from that, nagtuyok din ato ang mga technician. Kaya ka na itong mga barangay agricultural extension worker,
1: oh,
0: mauman ka na ang manawag, gimo ka na ilang trabaho, di sila ang sumbungan, kumbaga sampitan sa atong mga farmers para diretso mo report sa atong mga technician sa office.
1: Uh-huh.
0: Then gaatuan din na mo na maunang kanang identified niya 11 hectares nga corn areas is maunay resulta nga nag-report ang farmers sa barangay agricultural extension worker na to, then diretso din sa office, din amo din na-actionan.
1: Aha. Uh-huh. Okay, kaya at least kaya kung tanawan eh, bagay na mga pilang diya sa Lumbia, no? Kaya na may mga uban kong nga mga nananom nga video sa nasa suok, engineer, nga una, lisod maabot ninyo sa kadako o kalapad kaya sa area. O, so muna nga lugar, di ninyo ma-monitor ang uban to sa kadako, gawas o magpatabang sa barangay, kapitan. Now, gawas ani engineer, karon pwede pa bang magtanom sila karon katong ingon ng Bingala? O guban pa nga mulaho tayo sa init, o di naging mahimo magtanom karon kay lugar, kaya nga mga mulaho tayo sa lugay nga sa init, dapat itanom na ito at tingulan man para nga bahala dia o magtingin at tatis nakatubo siya, pakasurvive na siya. Pero karon pa na, di naging advisable, engineer, nga magtanom ka nini nga under sa kainit sa panahon El Nino. Karon pa na.
0: Yes, Magnum Jewel. Actually, may by classification manggod na no ang atong mga crops na ikatong grabe ang resiliency yun.
1: Oh.
0: In terms of mga taas nga init, pero bago pa nato itanom niya, gamala na gid ang
1: mala na, oh.
0: Maglisod na gid na unless gid og
1: lagi ba?
0: Saktong water source gid, Magnum Jewel, sa akong gibalik ganina, kay aduna man kita yung mga area nga kailangan pa pwede ratamnan, like Ipunan River barangay,
1: sana kana
0: pabor pa kay na sila.
1: Oh.
0: Kay pwede pa na sila i-flooding, kumbaga, muna'y tawag na ano, flooding, ang pagbunyag. Pero ang uban yun, Magnum Jewel, nga, muhinay yun ang water source, alang-alangon lang nato pagtanong, muna dili, mupenetrate yun doon sa kanjud sa roots yun sa atong mga tanong, maglisod na yun na munang, amog yung gina-advise nga bawal yun, dili na magtanong kay, actually, even ang, specifically, ni mga hinterlands na to,
1: oh,
0: mawag na, ano, sa mga tagas na bayan,
1: agoy,
0: na
1: bukit,
0: amog yung di-advise nga, dili na yun, magtanom unless naging saktong water source development, unless na advice from the city agriculture.
1: Uh-huh. So balik karon ang inyong giimo karon engineer, daba closely monitoring mo karon sa ilabi na kining sa atong pag-asa, kay mo na siya gi-monitor ilabi na sa ulan, no, kay ang ato karon naman tas El Nino. In fact, atong gi-monitor gani sa mga gawas sa atong nasod, ang Pilipinas murag wala na gyud kining naa na gyud siya kanito, murag paingon pa karon na nakasulod na gyud siya ang El Nino, murag niya na yun, dapat na unya ang lugar atong pabuton diya kay mas muinit pa siya unya hantod sa sunod tuig. Pero doon na matod pa yung mga ulan nga may tabo, pero tagkoso mga super typhoon nga imbes nga ng imong nakitanong mga tubo diya, patiyon gaya po siya kay mga bali man akong simbakog super typhoon yun niya muagi siya sa mga umahan karong panahon na. So meaning, while dili pa sa normal ang sitwasyon og napata sa nakasulot na sa kining gitawag lagi nga El Nino, so wala gid mo i-advise nga mananom hantod nga mahuman og kaning mawala na gining

0: ninyo nga ato nga nasinati karong panahon na engineer?
1: Yes sir, Magnum Jewel. Ang amog yung gi-advise gali kay number one, kung irrigable areas pa sila, pwede yun na magtanom, no? Kay na may saktong tubig. Kaning non-irrigable areas, dili na yun. Kay aduna man kita na-approve nga contingency plan sa drought for non-agricultural related nga activity para ihatag sa atong mga farmers na katong dili na yun na mo ipatanom mag advice. Yes, ayan man sir.
0: Mm-hmm. Ah, okay. Okay, engineer? Hello, engineer. Hello.
1: Yes, Magnum.
0: Okay. Okay, so, usa may tabuan nilo, like for example, of course, kaming tagtanom, namang kita, kasagara mong gana na, humay, mais, mga bingala, murag katong nga katanom, murag na naman, murag ang uban, mo survive naman eh, katong awa pa itanom. Now, gawa sana, lugar, usa inyong sa mga, like for example, mga lagot mon ba? Hold ang uban, backyard mo man ang uban, na poskilid sa atong mga suba, sapa din sa ato, pero sa inyo nakita, mas mapiktuhan gyapon ang supply sa ato mga pagkaon tungod aning atong sitwasyon, engineer. Of course, humay og mais, apekto naman na. Pero kanang mga lagot mo gyapon, usaban ni sa inyo nakita na ang lugar, maka-epekto niya sa atong supply niya sa ubos, gikan sa bukid nga bahin, engineer.
1: Yes, Magnum Jewel, ang kanya magiging Cagayan de Oro is a center of trading, mangod ano, with regard sa mga agricultural nga activity.
0: Uh-huh.
1: So ang naitabuan ni kung sa ato lang local Cagayan de Oro, ang ato yung masaligan karon kaning Ipona River barangays, which is dili pa na siya enough galing nga mo-supply sa tibok konsumante sa Cagayan de Oro City.
0: Uh-huh.
1: So dito din kita mag-rely sa muabot ng mga produkto coming from Bukidnon and other provinces nga muabot diri sa Cagayan de Oro City, specifically din na sa westbound na to, no? Sa Bulwa.
0: Mm-hmm.
1: So, isa po na among gatanawon kay andako magyud og epekto is what if maigo gid ang Bukidnon kana dalahi gid tanan, no, sa Northern Mindanao, kay sila ang pinakadako og agricultural land area and production area.
0: Mm-hmm.
1: Pero with regard sa kaning utanon lang nato, maka-provide kita pero dili gid enough kun tibuok Cagayan de Oro ang atong supplyan.
0: Amo lagi, no? So kay kini nga ilinyo murag aya pa lang iit-kiit siya karong September, kay mo man ilang forecast nila nga by September unya October November unya hopefully October lang dia December pa man ya murag mo lapas pa siya first quarter sa sunod tuig. So taas kay nga panahon nga lugar ang tuso ng kainit nato dinhi sa atong palibot, engineer, di ba?
1: Yes, Magnum Jewel, actually ang kadlukan nato ana pag sugod gyud karon na bulan karon mo naman ino ga init. Pag musaka pa ang kainit anagi, ang atong kadlukan, dili lagi ang katason sa kainit.
0: Oh.
1: Pero ang kainit itself, no, ang extreme heat, kumbaga, kay mo maginay dali maka-evaporate sa itong mga katubigan.
0: Lagi, no?
1: No, makapawala. Oh. So, maukan na, if ever mo igo, pagid na by the month of November, December, grabe na ginang problema pag-abot sa January to summer. So, maukan na nga, ga-prepare yun ang city agriculture food, no? With regard sa kaning water source nga improvement kung aduna pay water source nga buhi gyud during at that time. Pero so far sa among na-assess, aduna kita yung mga water source nga nabuhi katong mga na-experience ato previously nga 8 months nga long drought, buhi pagyapon nga water source. So katong gyud ang among gipamprotect karon, among giampingan, among gihatagan og mga intervention, and considering also nga katong mga Ipunan River barangays, isa po to sa ato ang ginamonitor karon, gyud kana gyud sila andali dali ra makatanom kung muigo na geograbi pa starting from the month of November until next year.
0: Aha. Uh-huh. Okay, so siguro, engineer, Bernie Dabang, atong City Agricultural Spagala, tagaantag ka o panahon, engineer, no? Sa yung gusto nyo ipabot, labi na sa atong tala mga mag-uma sa atong kabukiran sa atong dakbayan.
1: Ang ako lang yung hangyo, no, nga please lang, anang dili yun magpatarantag tanong, it's because nakita lang nato nga ni ulan, no, isa kagabi, nga kusog, it's because mao ka na ang El Nino phenomena kana nga nay ulan nga kusog na apoy init nga taas gyud kaayo, grabe nga init. So mao nang magulat gyud sa advice sa City Agriculture kay actually gasugod na kami ato pang last month nagtuyok na nga kung mga kauban sa technical working group itself para lang maghatag mag-info disseminate maghatag og kaalam sa mga farmers nato, and rest assured katong mga pwede ma-develop for prevention, no, for preventive measurements,
0: mm-hmm,
1: na kami ipanghatag ng mga inputs within the month of September and October para lang po magamit nila for the development para makatanom pa sila. Pero katong mga dili na gitangay magtanom, based sa among assessment po, please lang, dili lang gid na to, ganun tang magpabadlong pod nga magtanom lang kalit. It's because dili gid na mahimo nga ato po nang i-refer diretso sa kanang insured kay narabay qualification ng insurance pod. Sumuon nang ang ako nga ngayon nga itong ang advice na gali nga dili na magtanom, ayaw na gid pagtanom, gid total, wala man nag pwede ng gobyerno nagpabaya, kaya where in fact, nga i-budget nga na-approve for non-agricultural activity nga ihatag sa ato ang mga farmers diri sa Kabukiran sa Cagayan de Oro.
0: Mm-hmm. Okay, si Engineer Benidaba, may galang atong City Agriculture sa Dakbayan. Engineer, mayang salamat mo, mayingod to ni mo. Okay, thank you very much.
2: Magnum.
0: Yerbat na Megala, si Engineer Daba Megala. So, nagpakiloy taon siya sa mga magumang ayog yun. Pamina mo, what signal sa kay ayog mo diretso kay sus. Huwag ka na magtanong ta, hago kay na, niya mo gasto ka, niya, unya, siyempre, magdahom ta Megala nga pagkabunta ng bulana mo, atong i-harvest, so, i-harvest ni mo kung wana yun. Di ba? Nadaot Megala, tungkol ng init kay na, kay talaga ito slumbiyaw. Ya doon na ay 11 hektarya. Ang ila, gibasin nila mga egsoon sa katong na-insured sa Philippine Crop Insurance Corporation. Kay pag-insured na, claim ko sila nga daot na. Bayaran sila. Na what about itong mga wala magpaubo sa insurance? Sudagan kay Megalas, Kabukiran karon. Kay siyempre, mago na ilang pangita, ilang panginabuhi ng magtanom. So na nga daot na, Megala. Daot na. Karong panahon na. Kisa may di ba daot niya. Hindi man ingo nga dini, nag-ulan, ito wala, tanan man ta, wa may mahay.
2: Magnum,
0: now, ato sa inabiyon, be, si kagawa doon ni Labita, mga egsoon, ato sa may galang inabiyon sa pagbalik, kay kini sila sa bukid doon, may tubo man ng ila. Na kay muna itong gingon nga, kung ang bukid doon may gala, way ulan, o kapitado sila dito may gala, samuta din eh, kay mas muuan pa dito, di ba? Kay nagantano, guanggon, lasang, bugnaw dito, so mas dali mo ulan. Pero kung sa ibukid doon may gala, wanay ulan, samot may gala sa ubo, so wanag ulan mga egsoon. Sa pagbalik na oras, alas 11.42. Ito ganito sa Wados Quality Store, ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagayan de Oro since 1936.
3: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad, kaluya, walay kusog o galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency kana, inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kon nakulang ka sa vitamin C. Hirundan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes sa Market City Agura Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.

0: Fizz!
1: Uy, naay bago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Rhea, hindi San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Niya din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong girisitaan Life Extension D3 mga 2 months na wala nga ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3 longer life.
2: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na balikyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa salayag sa Principal Mart, Balingasang, Misamis Oriental.
5: Tas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapo mo po sa Glucose, Visine, controls blood sugar, o Polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
6: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
4: Magina beta sa ato para kumanto ni sa ato nga tulumanot may galang Magnum in Action. Ato para kumanto ni sa ato nga tulumay galato nga Magnum in Action. Kajot lang kaya na-speaker si niya karon si kagakani kagawa doon ni Labitas Barangay Consolacion. Kinibagod siya may gala. Doon na po siya ay patigayon may gala. Katanong po ni siya o planters po ni sa tubo nito sa bukid noon. Nawa aton gusto may gala may bawan. Kumusta man ang ilang kaya nasabdata murag ito murag daghan may gala mga planters katong mga nanano may gala og tubo sa Don Carlos Bukidon o kasaban ang lugar niya. Ang medyo apektado gyud nining kainit karon sa atong panahon. Mr. Donnie Labita, kagawad, maayong udto nimo.
11: Maayong udto, Magnum Jack.
4: Maayong udto kagawad now. Kagawad mga tana, tanong kumusta to da kay isip lugar usa ka ka planter. In fact, do na tay murag detong bulan sa gusto mo siguro to. Dito mo sa Bacolod ba to kay murag do na inyong convention sa mga planters sa tibuok Pilipinas sa resgutan kining kaming kabalakaan nga kainit nga niya na ito na sinati na karong El Nino. Na kumusta ito na inyong pananom dito? Kaya murag, atong niyagi, murag mag may kaya itong isi kay lugar, ulan-ulan siya. I don't know karong, unsa na ba'y kahimtang ninyo? Dito sa ilabi na, kung isgutan ta inyong mga pananom nga tubo sa bukid noon karong panahon na.
11: Magnum Jack, may unto sa tanan.
4: May unto, kagawad, o.
11: Oh, actually, ang dagan sa itong pagpananom karon medyo napipuhan ta sa init.
4: Mm.
11: Dusi na kaadlaw na kaulan Magnum Jujak.
4: Uy, mo ba?
11: Pinili lang sa mga lugar sa Bukidnon ang nagulan. So dinhi sa itong area sa Don Carlos, dapit sa may banda Kitautaw, Dangkagan og Salantapan.
4: Oh.
11: Medyo naay ginagmay nga pagulan pero dili gitingon ka buhos.
4: Aha.
11: O gabi gid ka, lagiting nga kainit karon Magnum Jojack.
4: Mm-hmm.
11: Ang atong tubo medyo napiktuhan yun.
4: Agoy, mo ba? So, lugar, by the way, diya sa Bukidnon, kagawan, no? Isguta na itong tubo. Unsa nga mga lugar sa Bukidnon nga kay diya magus Bukidnon, ang tanong diya, Pinya. Kundili Pinya, kanang loud-loud yun ba? Pinya. Kundili Pinya, tubo. Yan kanang ubang mga kapit sukbal, na kaya na siya daghan na lugar. Unlike sa Pinya, o ga kining tubo mo, ga contest diya. Unsa nga mga lugar diya, ang grabe gig kayo o ga daghan kayong tubo, gitanong ka nung panahon na.
11: Kini Magnum Jojo, kung gikanta sa Talakag, atong magian ng kasagingan.
4: Kasagingan diya, napanay kasagingan, o.
11: Oh, kasagingan na. Gikantag Talakag, paingon sa Pangantukan.
4: Oho.
11: Tapos Pangantukan, paingon sa dito, Cotabato, tubo o kasaba.
4: Oh, diya, kasaba, tubo, kasaba.
11: Oh, naada yoy nakahalo na Pinya Magnum Jojack mga 25 ngadto sa 30 kapopsinto.
4: Okay, apil ang Pinya diya. So Pinya, tubo, kasaba o saging.
11: Oh, saging.
4: Oho.
11: Dayon dinidapit sa may sintro sa Don Carlos, baga-baga po ng atong kamaisan, pengon dito sa Cotabato kung magpahiwita.
4: Mais ya o mais ya?
11: Mais, tubo.
4: Mais o tubo?
11: Oo.
4: So, pwede sa imo diya, ang imong tanong, mais o tubo?
11: Mais, tubo, kasaba, Magnum Jojack.
4: Amo imong tanong diya karon?
11: Oo, naapoy atong isagol nga 15% nga potas.
4: Diya sa area ni mo. Now, kanang lugar diya, mo gina ang katong pinakadagang nga tubo kayo. Muna ang imong area, Don Carlos. Mo diya, dagang mga plantes diya.
11: Don Carlos, paingon sa Quezon, Magnum Jojack, then Valencia, mo pinakabaga o tubo.
4: Okay. So, kung tanahan na ito, nagini ang source diyan. Now, karon nga lugar, kining sa imong gingon, dusi ka adlaw ay ulan-ulan na diya sa area. So, unsa epekto sa imong gitanom karon diya?
11: Medyo ni kunhod yun ang iyang pagtubo, Magnum Jojack. Lahigid sa itong ting-ulan.
4: Aha. So, bali imong mais diya, apektado na.
11: Apektado, Magnum Jojack. Ang 5 na to kektarya karon nga gi-prepare para sa tanom, wag yun takatanom kay wag yun, gabi yun, nanliki ang yuta.
4: So doon natin 5 kektarya nga imong gi-prepare para sa mais na siya, mais?
11: Yes, sa mais.
4: Pero wala yun makahungat kay tungon ani karon.
11: Yes, Magnum Jojack.
4: So diya sa imong na-monitor diya sa Bukidnon karon, lugar, daghan ang marag mga kwan diya, mga luna diya, yuta diya nga wala gi tanom karon kay ang uban syempre naabdan sila sa init.
11: Yes, Magnum Jojack, naay mga 40% nga ready for planting na. Gaulat na lang mi sa ulan mo na nga na piki gyud in town.
4: Aha. Okay, so kay inyo diha mas dako magid ang inyong tanom sa tubo kagawad. So unsay epekto sa lugar kaning init, lugar na apektuhan man ka. Unsa nga epekto ang mahatag ani? Unsa mamatay ang tubo? O ga init na? Sa man
11: makunhod ang atong abot sa atong mga tanong Magnum Jojack kung magpadayon pa ni sulod sa tulo ka bulan.
4: Aha.
11: Makunhod ang atong abot.
4: Oho. So karon gatubo pang tubo?
11: Gatubo siya pero dili pa riya kaniya ito nga paspas.
4: O kung doon ay ulan.
11: Video, kaagad na lang siya sa amog sa atong kagabion.
4: Kanang amog siya, kanang nakadlawan nga murag basa. Mura na ang iyang murag mo supply tubig niya para makatubo siya.
11: Yes, Magnum Jojack.
4: Okay, so amog siya pero lahig yun siya ang iyang tinubuan. Mas gamay siya kumpara ito nga na lugar regular nga pagulan kahit suno pag inang tubig sa laon sa yuta. So muna nga ang gamot sa tubo o gubang tanom, makasuyob sa sinsakto nga tubig.
11: Yes, Magnum Jojack.
4: So, kung ato iskuta ni siya, by the way, sa tubo, kining kagawad, unsa ba mga kadabuan ba mo ganig harvest ani kada semana?
11: Ang atong harvest sa itong tubo, Magnum Jojack, magsugod niya siya sa November. So, kung mag-open milling ang November nga galingan, hantod na siya sa June.
4: Uy, mo ba?
11: Tapos sa June, offline na siya, kasaba na po ng atong harvest.
4: Aha.
11: So muna mag kasaba.
4: Oo.
11: Atong haluan sa mais.
4: Mo ba so meaning pag gumana na puli-puli lang diay kanang inyong tanom diya?
11: Yes, Magnum Jojack.
4: Puli-puli diay kanong nga dadiay murag mag-off season sila ang atong milling?
11: Yes, ang atong mais Magnum Jojack pagdagan po ang abot sa mais mo barato, so dili ta mo sabay.
4: Aha.
11: Oo, kay maapil man ta sa COVID sana.
4: Mula gi baso. Kani nga dagan karon, lugar video sundown ni gamay kay di ni Paldo kay una wagay ka katanom sa tunay mong gi-prepare nga yuta unta niya para tamnan. Wala nya kini kasaba paabot talaga kanusa ni Harbison, di ba? Apektado ang yang unod ani kung mo taas kay init.
11: Yes, Magnum Jojo, kay kini atong 12 months nga kasaba karon nga ready for harvest.
4: Oh.
11: Ni kunho jud siya Magnum Jojo, dili gid siya pare kaniadto.
4: Ah, okay, so lahi gid ay andagan niya.
11: Mm.
4: So sa ato pa magtuloy-tuloy ni dako kay nga alkan adi man gi alkanse pero ang atong expect nga kitaon.
11: Ha? Ito Magnum Jojo.
4: Ha?
11: Dako epekto kay dako man ta gasto sa atong land preparation o abono.
4: Lagi sa mga tao po, di ba?
11: Oo, oh, dako tao cost.
4: Oho. So unsa man ni bawi-bawi lang or alkanse? Dili alkanse siguro.
11: Ah, malkanse atong ginansya Magnum Jojo. Ang ginansya mo ay malkanse.
4: Oh, ginansya sa pero makwangan.
11: Makwangan.
4: So grabe na makwangan. Oh. So karon sabtan ta kagawa itong last itong interview, murag dunay inyo nga convention dito sa Bacolod. Unsa ba gisgutan nyo katong partihan ng sitwasyon karon?
11: Actually, ang daganta na isgutan na itong Magnum Jojo sa mga bagong nga variety o sa sakit nga nisulod sa atong nasod,
4: itong
11: RSSI. O ikadua, ang presyo sa atong sugar tungod na ng importation.
4: Aha.
11: Ikaupat, kining init nga nakasulod na sa atong area. Kita naman po dere sa Mindanao, ang Visayas medyo naipag dinagmay nga pagulan.
4: O niya dito sa Luzon, murag sa Tarlac, nagkamang itubuhan dito. Murag may siguro lang tubo dito kay gabaha mag-isla dito.
11: Yes, Magnum Jojo. Kita lang ang medyo nalasdakan.
4: Kumitag Visayas dito sa Bacolod.
11: Bacolod, Negros, Iloilo.
4: Negros, Iloilo.
11: Mayo ang ilang ulan dito.
4: Ah, so Mindanao na ginay ang apektado karon.
11: Yes, Magnum Jojo. Naay portion sa Mindanao nga napiktuhan.
4: Aha. Especially ang Bukidnon.
11: Bukidnon, Central Mindanao, Magnum Jojo.
4: Central Mindanao. Kaya diha na pag inang source atong mga pagkaon, no? Daghang kaya diha mga...
11: Food basket.
4: Food basket na ito. Katong dalos sa Cebu, dalos Manila. Gikan na ba ito sa Bukidnon, di ba?
11: Yes, Magnum Jojo.
4: Okay, kinilang dinis gikas Mirayo, no? Kinilis Lantapan, dinimuagis Talakag. Diya bagsak sa diya sa westbound terminal. Ano diya sa kwan alagi? Sa diya sa Buluang terminal. Mao man ipadalon sa Cebu. Ang uban Manila.
11: Yes, oh, Samar, Leyte, Cebu, Bacolod, Iloilo.
4: Mao ni nga mga utan, ang mga yes. Lugar tun dalon. So kani nga dagan diya nga I don't know mamonitor ba nimo kagawad kay murag hilig ka magmonitor sa kani nga moagi ka ang mga pananom diya. So man apektado ba? Mga lugot mo?
11: Apektado gid Magnum Jojo ang atong mga gulay kay di amin kita tigagi. Lahi abigid siya kanyad tong halos 10 wheeler atong masugat.
4: O di ay? 10 wheelers?
11: Oo, kaba ng atong nga kasugat, mga bunggo na lang.
4: Agoy, bunggo na lang. Ginagmay na lang gid ay?
11: Ginagmay na lang.
4: Mga bunggo na lang gid ay. So, kana ko napay sapa ang imong kilid sa imong kitamnan, so pwede pa ka magkabis-bis-bis pa nila maitin ang tubig sa sapa. Pero wala, lisod ba?
11: Makatabang siya Magnum Jojo.
4: Oh, kung wala kay source insakto sa tubig, lisod kayo. Murag patay imong tanong anak kay damor nga init, damor nga paspas po ka nga mabubuan na sa tubig.
11: Yes, ma-regular man nato siya o kwan sa tubig Magnum Jojo kung natay ko galingong sapa.
4: Lagi ba? So ati sa makatahutay ang pagtubo sa mga tanom. Anyway, yes. So ati sa muna ang sitwasyon diya. So, ang inyo ani lugar tanan dia ang uban medyo pugong lasas pananom while niya pa ning atong kainit kay ngato din nilabi na tong atong city agriculturist ang ilang abiso dili sa gyud lugar hot signal kay tungod ani sitwasyon dili mahimo kay daghan naman gud ini ang mga nga damage sa gyud nga mga pananom mais ug uban pa kay wa na gyud kalahutay tubo tungod sa sobrang kainit sa panahon kining kagawad.
11: Yes, Magnum Jojo. Kay kini-gani nga mong nadawatan nga si Milia sa mais karon, wa pa gyud na matanom.
4: Amo ba?
11: Oo, naman may ayuda sa mais Magnum Jojo, mga binhi.
4: Oo. Oh.
11: So wa pa gyud na matanom in taon kay wa gyud gahulat mi saya ulan.
4: Aha. Okay, so apektado gyud may galaga po na bukid oldo kini. Daan na gyud ang atong amiso pag-asa. Lugar ilang closing gi-monitor ginila kini siya. Hindi lang kay pag-asa sa ato diri sa gawas. Kaya ang Pilipinas, nakasulod kita sa kanabang El Nino kanang murag sa kalinis kalibutan ni nato murag nabay dalan ba nga kini nga area mo ni nga mga nasod nga magian alis ka init kita na sentro kita pagayo pagtuyo ka na apil ta sa tuyok sa sulod sa kanibang lugar kini nga El Nino nya masuper pag ini siya pagabot karong pipila ka mga adlaw bulan nga atong pabuton. Anyway, so kagawad doon ni Labita, atong usas mga planters bigala sa Bukidnon, bingala, mais, o tubo, o prutas bigala dito sa Ira, kanama yung lapad dito sa mga area sa Don Carlos, Bukidnon. Salamat ka nimo, kagawad.
11: Salamat kayo, Magnum Jujak, sa kanunay nga pag-monitor sa mga farmers, o mayong unto sa tanan.
4: Okay, thank you very much.
10: Magnum in action!
4: Ginabati may gala si kagasikani kagawa doon ni Labitas, barangay konsulasyon na siya, pero namog iyang farm may gala dito sa Bukidnon, dito man sa Pirme, kaya namay mga tanong niya. So karon kung tanaw na to sa, kung na ito may gala ang lugar paminahon, apiktado gano'n sa katanong mga uban, sa mamay mong tanong, daan naman ngayon na diing ayaw sa ginmong tanong, wala gano'n siya kuhan, kinibang magpahinayak. Magpaabot gyud ta kanusa gyud kay kung atong ipugos siyempre mga maguma balo naman ini tanom kadya nga perting absos murag pulbos na may gala nya liki ang yuta nya tamna nimo patay ginay imong itanom
10: Magnum
4: na kay kung magpadayon ni siya katong ila mga pangagpas may gala nga posible moabot pa siya sa sunod tuig unang quarter sa sunod tuig na pata may gala karon sa September, October, November, December, patkabulan. January, February, March. Sina ka may galag, walo kabulan?
10: Magnum in action!
4: Mauna nga, kinanlan, hugot makos lang yun, mga kaigsunan. Hugot makos! Kinanlan nga atong hugot makos taon niya, lisod ba ng panahon? Nugadita magkusik-usik, awas ito na daghang kwarta nga mura, galibo ka sa usawang paghurot, sa bala na budya. Pero sa mga kabos, sa mga igulag itong income, ang uban, utang-utang pa, so ato na naon pagayo kanang ato mga usay lakaw-lakaw nga anesesaryo kay dili kay kinanglan nga paglakaw kita kanatay kwarta kay gusto mo palit kay bahalag way pulos ayaw ginalanan ato sa nga pugngan pagayo ang sitwasyon karong panahon na
10: in action.
4: So pugong lang kita may gala pugong lang kita karong mga panahon na
10: in action.
4: Okay, sa ila nito kay sa misamis rin talag anyway ato i-monitor ni inya kanon na ato ni may gala i-monitor so kanuna na ito may gala ni sa monitor para yun nga may bawa na ito may gala ang dagan niini may gala ang sitwasyon karong panahon na.
10: Magnum in
4: sa ito para gawin din sa ito lumayan nga itong oras alas 12:03 na.
0: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
8: Mayong adlaw mga higala, welcome na sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
0: Life Extension Vitamin D3.
12: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Usa na sad ka health condition ang atong pagaisgutan karong adlaw? Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat kay inungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction, isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabok kung ang parts sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nayusa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
13: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero 1 nga rason kung 6 namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
14: Nadunggan na ninyo ha? Kumubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labi nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon nga ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
13: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
15: Aiza Olog, tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun, nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw.
13: The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Usaw ni mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
13: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
18: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
19: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
4: Alas sa 12:11, gala, kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Oras mga lokal, bagong RT manager nga si Doy Ramiro. Miyagong dakong tahas ang pagpahapsay sa trapiko sa kadalanan sa Dakbayan. Sa Magnum National, Presidente Marcos Jr. mingon sa iyang administrasyon pa na patuman ang pipila ka dekadang flood control master plan sa ato Magnum International. 50,000 ka mga tao na ospital tungod sa haze sa Indonesia. Sa atong Magnum Business, pagsaka sa presyo sa petrolyo sa Rasul, posibleng ipatuman sa sunod semana. Sa atong Magnum Entertainment, beauty queen, actress nga si Win-Win Marquez, nagpadayag sa iyang kalismaya batok sa mga politiko. Sa atong Magnum Sports, pinay tennis ang Alex Yala Gingong, mohay nakapabago sa hulagway sa tennis, ilabi na sa mga Pinoy.
19: Magnum Noontime News.
4: Mga Exxon, kumusta may ngunto karong adlaw na karong Huwebes, September 3, 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
20: Ug Magnum Aileen, ako rin.
4: Og kaw sa Italy sa itong Magnum Lokal. Yago karon sa bagong RTA OIC Head nga si Mr. Roy Ramiro. Nga dako nga taas ang pagsiguros nga maapsay ang dagas sa Lapikos sa Dakbayan. Mato ba ni Ramiro nga kikinanglan niya ang suportar o mapatuman ang mga programa sa RTA alang sa kasulbaran sa problema sa trapiko. Samtang narawagan ang sahab kini, sa koordinasyon gikan sa mga motorista nga matag adlaw nagbiyahe sa kadalanan sa Dakbayan.
21: Dako gyud kay ning trabaho no. Kuan ko nga nadto na gyud suporta gihapon sa atong RTA Mancom, sa atong mga overseers, ikagaw ni Eric Salcedo, nga of course sa atong Mayor Orlando Clarixoy sa atong pagdumala sa atong RTA. Apan kining tanan nanginanglan usab gyud sa tabang o cooperation sa atong Dakbayan. Sige tag reklamo sa dagan sa trapiko, sige tag reklamo sa congestion ini. Atong hinumduman nga kitang tanan naa sa kadalanan ug mao kini ang nakakontribute sa usab sa atong gibugaton sa atong trapiko. So we have to analyze unsa itong reason sa itong pagbiyahe, unsaon na ito pagwanini, pag-mitigate, unsaon na ito pag-accommodate, pinagi sa itong travel demand management. So among hangyo sa katawhan nga palihog na sinabtanay lang punta, aduna kami trabaho pagahimuon, mapanhangyo usap kami sa kooperasyon sa tanan. Tungod kinay nag-violate, musunod na lang po kita, hinaot nga kita, aduna kita'y kurtesiya o disiplina para hamugaway atong pagbiyahe din sa itong Dakbayan.
4: Ang ipayaga ni Ate OIC Head nga si Doy Ramiro.
20: Dugang magnumukaw para ng pagpagayon sa Philippine Drug Enforcement Agency kung pareha sa school-based anti-drug campaign sa mga tunghaan. Kiniyaron mapasabot sa matinunan ang dautang epekto sa paggamit sa illegal nga droga. Apan mato ni Pereya Regional Director Alex Sablate nga scheduling ang ilang pagpahigay ni ini tungkol sa kakongon usab sa ilang mga personahe.
22: Anti-drug ventures sa space was more. And diyan pa niya sa drugs. Ang natin mga regular na, dili lang ba, even in other provinces, may mga continuing ventures. Pero, scheduling lang siya, dili na siya na yung mga tinatanang at that time, kaya baka naman may.
20: Ang pamahayag ni Pereya Regional Director Alex Tablate.
4: Alas sa 12:14 na sa narugang balitang na lokal, ibutang kayo sa Regional Medical and Dental Unit ko na RMDU. sa PNPTN nga doon na sila ay mga psychiatrist nga pwedeng karangpan sa mga pulis sa riyon nga nakasitin sa stress labi na sa natal sa ilang trabaho. Matawal Lieutenant Colonel Jamuel Dixon, ang chief sa RMDEU PNP10, nagawa sila ay paliguro usaba nilang matagal sa pagtagad ang mga pulis nga nakasitin sa problema sa ilang panglawas.
1: Tungkol naman sa mental health, meron po tayong mga psychologist dito ng mga police. Kung kailangan nila ng support o yung mga psychologist natin, pwede silang pumunta dito. Nagkakaroon naman kami ng psychological assessment. May maraming support na naibibigay naman yung NP natin dito. Yung RMDU 10 po ay lagi pong nakikicoordinate sa mga partner natin ng mga ospital at pag kami mga emergencies po tayo sa mga kapulisan natin, inuuna naman nila, binibigyan nila ng pansin naman ang mga kapulisan natin.
4: Ang payag ni Lieutenant Colonel Jamuel Dixon, Chief sa RDMU, akong RMDU PNP 10.
20: Dugang Magnum Lokal, Magnum Joel, ato lang ihatag ang update kalabot sa air quality gikan kini sa Environmental Management Bureau sa EMB Northern Mindanao. Karong adlawan ni siya, subay sa lang monitoring sa Environmental Management Bureau Region 10. Nagpahimang na sila sa publiko nga magpabilin gihapong magmabinantayon o magtuman sa precautionary measures pinagi sa pagsulob sa face mask, Magnum Joel.
4: Oo,
20: tungod kay misaka matod pa ang particulate matter sa 2.5 kung PM2.5 levels record din sa Northern Mindanao. Base sa ilang 24 hours ka monitoring, Magnum Joel, karong adlawa din sa Cagayan de Oro sa DNR 10 station, 133, Magnum Joel, ang ilang natala ng air quality index. Nagpasabot kini siya unhealthy para sa mga sensitive group. Pasabot ani katong mga tiguang. Katong dunay respiratory problem o katong mga problemado ang ilang mga baga, Magnum Joel. Oo, katong sa mga bata gihapon, Magnum Joel, apil mo gid ani.
4: Mga hubakon.
20: Yes, kana na problema sa ilahang baga o ilang pagginhawa.
4: Hugaw kayo.
20: Yes, dito sa Taguluan, Magnum Joel. Taguluan station, nagtala sila og 234 nga air quality index. Kini siya ma-consider nga acutely unhealthy, Magnum Joel.
4: Mo ba? Karon.
20: Karong adlaw ni siya.
4: Okay, kadaot pa kayo ba?
20: Tapos sa Iligan City, ang ilaha, Iligan City Station, ang ilang air quality index, 244, acutely unhealthy gihapon, Magnum Joel. Kaya sa base manggod sa kaning ilahang breakpoints, ang makonsider nga good o maayong kalidad sa hangin.
4: Ay lang isa, katugay murag normal level siya, pila?
20: 0 to 50. Muna siya gitawag nilang good. Oh, air quality is
4: kuna
20: good.
4: Maayong. Biya, so okay ra.
20: Maayong yung hangin. Maayong hanggap sa hangin. O 51 to 100, fair siya.
4: Fair.
20: So pero kaning fair o siguro og hubakon pug kakaayom judi pug kesa
4: pero kaning 133 kana wala na
20: kanang 133 nga natala karon sa Cagayan de Oro, Magnum Joel, giconsider na siya nga unhealthy for sensitive group. Labi na tong mga tao nga dunay respiratory disease sama sa asmahon. Mas maayong limitahan ang paggawas sa ilang panimalay, Magnum Joel, og di gyud mapugngan nga mogawas gyud kay kinahanglan magsulob gyud sila og face mask, Magnum Joel. And kining sa Taguluan,
4: grabe, napunta
20: na siya sa ikaapat nga level, Magnum Joel, kay gikan magud sa unhealthy for sensitive group nga 101 to 150. Ang sunod ana very unhealthy, 151 to 200. Pero sila, Magnum Joel, dito sa may Taguluan area o sa uban pa sa bahin dito, acutely unhealthy. Kaya niabot naman sila sa
4: 234. Yes, 50 na ba ang normal?
20: Yes, Magnum
4: ang
20: Joel.
4: Ang normal 50 ra niya karon 234.
20: Oo.
4: So meaning, murag mutaon ka na, ana? Murag,
20: Ang pahimang noon sa EMB, Magnum Joel, katong mga nag-backlay, mas maayong likayan ng heavy traffic sa mga, mas likayan po kay traffic, kay ang katong siguro di kayo visible ang ilahang lugar, Magnum Joel. Tapos ang mga tao po nga katong dunay sakit sa kasing-kasing, respiratory disease, sama sa asmahon, likayan gyud nila, Magnum Joel, sa pag lakaw sa gawas, pagpunta sa gawas o pagpabilin. Mas maayong mo pahulay sila sulod sa ilang panimalay Magnum Jewel. Mm-hmm. Kung katong mga dili kinahanglan nga biyahe, mas maayo pod nga i-postpone na lang pod nila Magnum Jewel. Og kinahanglan pod og ikaw motorista, magbantay gihapon kasi imuhang agian Magnum Jewel kay medyo may pagkaalum-om sero ang dalan karong mga panahon.
4: In fact, karong panahon na, gingon nga kuano kining sa bisan sa Mindanao, gi-advise na mga katawan din nga kung mahimo magsulob gyud og face mask. Tungkol sa dili gyud maayo ang atong kalidad sa hangin. Si Magnum Sniper Larry Mercado, kami gin zero visibility tungod sa haze.
20: Yes, Magnum Jewel. Ilang giingon Magnum Jewel kay mo nang nagpahimang no po sila og inani na nga level Magnum Jewel. Ang dalan dili kayo po siya
4: na nakaklaro. Zero, zero visibility na ba si Magnum Sniper Larry? Sabi ato sa pasulod ka diyan.
20: Oo, atong dawaton. Kaya
4: ato na isgutan mo guning haze kaning air quality na tong atong isgutan. Dili sa ato biripor gid siya. Na lugar dili gid siya, lugar unhealthy siya meaning dili maayo. Sa dunay balitaan, in fact sa Indonesia karon kapin 50 mil ka mga tao na ospital kay nga kalisod ginawa tungod sa paghanggap sa aso dito.
20: Actually Magnum Jewel sa Luzon karon maayo na ilang hangin, good na. Ilang quality silang hangin dito. Good to fair. Pero tungod kay ang huyop sa hangin na change siya.
4: Okay, habagat.
20: Napaingon diri sa atoa.
4: Kumana to kabantayan kay sa ila to karon baha sila.
20: Yes.
4: Pagbalis hangin dia amihan.
20: Paingon sa atoa Visayas ug Mindanao karon ang affected sa haze na pod Magnum Jewel.
4: Ania karon si Sniper Larry Mercado kay zero visibility ako no ang dili makita kay karon ng normal na sitwasyon og init klaro kay nang kamigin klaro kay kamigin talaw ni mong nakas balingwan
20: hayag
4: karon zero visibility dili mo makita hawa dili makita mo gabon Magnum Sniper Larry Mercado direkta sa Kamigin province. Magnum Larry, kumusta niya, kita ba ni mong kamigin dili
2: Magnum Jewel, kini mga panahon na karon matingala kita kay glapian ka init na sigagi kayong adlaw pero na to wala may dagdag. Kay usually yun, pag ang kamigin, pag may dagom, dili man mo makita.
4: Tinon.
2: Muna siyang dili. Siya, karon Magnum Jewel, ang atong makita yun, wala yun siya Magnum Jewel.
4: Wala, zero yun? Imo,
2: zero yun siya Magnum Jewel. Nailansa grabe, na atong mananaw, kung normal lugar siya Magnum Jewel, kaning lansa nga paingon din sa lungsod sa Balingwan.
4: Makita ni mo, layo wala. Pa.
2: Dili yun ni mo, makita ni mo, pero anlong lang yun siya. Dili yun siya, ingon nga klaro yun kayo. Mm. Wala gid siya ang kamigin gid Magnum Jewel, wala gid kay makita. So murag tanaw dili gid murag kan tanaw nimo tag kumbaga nga baga kayo nga mitabon sa kamigin ug sa laod. Unya kining pinakaduol namo nga kining isla dani kining tawgo namo og Balingwan Island ug kining nga Sipaka Heights. Imong tanaw Magnum Jewel mura siya og kaniyang naibaga kanang ga sugba ba unya ang baho sa aso Magnum Jewel kaganina atong gid na obserbaran. Doon naging siya kanang kitaw ko na ito kitaw Magnum Jewel ka na mura ka gasugba ba?
4: Mo ba?
2: Gasugba bitaw ka mura ka ng asupre ba? Kanang kanabitaw mura pagod nga kaning imong masimutan nga doon ay gisugba ba? May na nagabaho Magnum Jewel muna siya. Kaya ganina, huwag kasi ito karong Magnum Jewel, ato din na maobserva. Mati ka alam ako, ikaw nga, murag na may nasunog, murag na sinugba ba nga, isda ba ka, murag yung nana siyang baho Magnum Jewel. Kanya, ato pong giobserbaran, paggawas ginato, gitanaw din nato ang kamigin, diligid makita, bisan ta kasiga sa adlaw, tungod din ato nga epekto ng Magnum Jewel sa katong wildfire sa Indonesia. Ato pag ikaiskutan din ito ba ka ganina, ganay ko, namisamis oriental. Huwag niya, wajot, kaning karong kita, zero visibility Magnum Jewel ang kamigin ni mga orasa Magnum Jewel. Huwag talan po na ito makita nga doon na po siya. Tanaw ni mo, marapong siya ka, kaning gafag siya, pero epekto ni siya sa katong sunog lagi sa may Indonesia ni mga orasa Magnum Jewel. So,
4: monitor lang na Magnum Sniper Larry. Monitor kay aron atong matagalon niya. Ito i-monitor na niya kay sa Manila karon medyo ang quality nila, medyo ni arang-arang. Pero ang aso, dili ni paingon sa Visayas ug Mindanao tungod kay medyo mo aksyon naman sa bali ang hangin gikan sa bagat padulong na pud sa amihan mo na ang delikado dunay mga ulan suyot na gid siya sentro sa ato nga nasod. So at least kana nga istorya murag baga gyud nga aso lugar makita na nimo kay syempre daghang aso gyud nga nakasulod dinhi sa ato ilabi na sa Mindanao karong panahon na.
2: Okay na Magnum Jewel. So sige. Ato lang ang monitor Magnum Jewel, ang dugang pa ng mga detalye. unsa may mga kalampuan dato nga tanaw no niya magtumduel para makalabay putag balitaon na kapon tanaw na to og di klaro na ba kabihin no duna na ba chances kana tabo dening pag sulod sa aso ganing gikan ganing kaning smokes pagikan tamay Indonesia magtumduel so far karon pa panahon na wala gyud duha kay makita bisan anino na lamang sa kamigin so gitabunan gi kini sa mga aso magtumduel matupa
4: pero wala dako ma wala may ulan pod kasi init man kayo so okay basig
2: kay
4: kay basig kay ngon nga man na sa natabunan kay na may ba ulan wala dili aso na mo nagituan og gidudahan nga mao na ang aso karon nga niya na sa ato dinhi og gamo ni ang pahimang usab sa EMB sa aton Department of Health nga face mask tungod kay una ilabi na aron nga luwas ta sa mga dautang epekto niya sa mahanggab na to nga dautang hangin ang Magnum Larry. Sige, final report ni mo.
2: Okay, muna ito mga pagulagway dirigikan sa may isting nga bahin sa Lalawigas, Misamis Oriental, particularly din sa may Atbang, sa may Islas Kamigin, ikan sa Pantalan area sa may Lungsod sa Balikwan, para sa Magnum in Action, Magnum Sniper Larry Mercado, sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
3: Ang Hays, nagigan kini sa sunog sa kabukiran o kayutan, nga dunay sagol nga abog, aso o kuban pang nagagmay nga particles, nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas, nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Unsay mga posibleng epekto niini sa panglawas, makairita kini sa atong mata, ilong o tutunlan, lakip na ang pag-ubo, sipon o pag-atake sa asma. May musab nga musamot ang problema sa kasing-kasing o baga, ilabi na sa dugay nga exposure. Kumugawa sa panimalay, pagsuot og face mask, mas maayo kung N95. Pwede usab nga mugamit og basa nga panyo, pugaan og itabon kini sa ilong og baba. Kung wala importanteng lakaw, pabilin lamang sa sulod sa balay. Kutob sa mahimo, sirati ang bintana og pultahan. Inumog dagang tubig. Kung adunay air purifier, gamita og sigurado nga limpyo kanunay ang filter. Likayi ang mga outdoor activities, ilabi na sa mga bata, senior citizen, ug mga adunay kondisyon sa panglawas. Kung makabati og lisod nga pag-inawa, padayon nga pag-ubo, pagkalipong, sakit sa dugan, grabe nga sakit sa ulo, ug uban pang mga sintomas. Adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan, ug health center sa iyong lugar. Ania ang pahimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
5: Mabalaan naman ni mo nga ang aso kay imo mang makita no meaning kung makita na ni mo ang aso mas grabe na ang iyang concentration no sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban pang mga gases patang dito mo na ni mo ang aso ayaw na gamat kay makadaot na ang sa imo no ang effect no pero og dili pa ni mo maklaro medyo kuan pa pwede ka magawas you just wear a face mask well fitted face mask kato yun yung mong gamiton, kato yung N95. So, that's the best na kuhan niya yung mong i-wear. Although, sakit na siya, pumadugay na, no? Muna nga, atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gagamiton. Although, tuluman na siya ka sa layer, kasat na ragit sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminus-minus ang atong malangkap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na ano or kanang sensitive for example si kaming mga asthmatic or allergy nga kung ano kanang mga sa asthma allergy mga kanang trigger so mo na nga magbikay gyud sila nga kung may mo dinha lang sila sulod sa ilang nilay close na nito ilang mga dikta na mga aron nga dikay sulod ang mga
3: mag-ambing, magpabiling alerto, ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini usa ka manong danong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Oras alas 12:27.
3: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
6: Sakyanan ba nimo kinahanglan og parts? Sano dayon? Nasos Menya Sirio, ang Sano Auto Supply and Motor Parts para sa replacement, repair og maintenance needs. Sano Auto Supply and Motor Parts ang partner nimo. Matag biyahe.
23: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
24: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
9: Nay, kalangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mabalit na sa mga farmasya duol nimo.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa MotorMate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
28: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
29: Naghana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
28: Mahal ang ekipo,

0: Dahil Devitec Properties sa Charantin nga nagpaubos sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar o apil lang ang polypeptide nga mo mupaspas sa produksyon sa insulin. DTX Feminine ang imong partner Patok Devitec ay napagdugay pa mag DTX Feminine na. Ang DTX Feminine mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental. Pahimundi usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alitibo Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agura Bus Terminal Lapasan Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na o Mighty C!
3: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
4: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
4: Wise jud ka, Mari.
3: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
4: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
5: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
6: Mari, ngano naginuktok man ka?
7: Nagproblema lagi ko, Mari, oy. Kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
7: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
5: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
12: Magnum Noontime News.
0: Alas sa 12:33 para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Isugda na sa pagkutuman ang gingong napasagdan ng Flood Control Master Plan. Kaya payag sa Presidente sa iyang pagbisita sa mga lugar sa Central Luzon nga karon para ang gibaha. Matubo na Presidente Marcos Jr. nga nagbuhat na lakang ang gobyerno aron matubag ang problema sa pagbaha sa lasud. Halkip na ang pagpatuman sa maong Master Plan.
13: We already have a master plan. It's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
0: Agapayaga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
14: In our EMB, nga miubos na ang kalidad sa hangin. Kung miubos ang kalidad sa hangin din sa Visayas o din sa Mindanao, matod ni DNR-EMB Environmental Quality Management Division Chief Engineer June Del Socorro, nga miubos ang haze tungod sa pagtipas sa hangin nga dala sa forest fire sa Indonesia.
15: Dahil sa paglihis niya sa bandang Visayas at Mindanao, ay doon po tayo nakakita ng mga pagtaas ng unhealthy levels. So kahapon, nakitaan natin halos 9 na regions ng ating bansa ay nakitaan ng unhealthy levels. From Region 4B, Region 5, Region 6, the Negros Islands, Region 7, 8, Region 9, 10, 11, at saka 12 po, ay nakitaan natin ng unhealthy levels. Lalo-lalo na sa bandang Cebu, nakitaan natin yung mga pinopost sa social media ng ating mga kababayan na talagang visible ang haze doon.
14: Ang pabayag ni DNR-EMB Environmental Quality Management Division Chief Engineer John D. De La Condil Socorro.
0: Alas sa 12:36, samtay klaro sa usaka geologist kadili na mawala ang pagbaha dinhi sa Pilipinas. Pantol pa sa geologist sa UP Resilience Institute o UP NOAA Center Executive Director Professor Mahar Lagmay nga posibleng maminusan lamang

0: ang pagbahakong sinusol sa gobyerno ang pagplano aron matagan sa kasulbaran.
1: Ang pagbaha po ay hindi mawawala sa Pilipinas. Ang pwedeng mabawasan, ang pwede natin ay mabawasan. Plano ang mga komunidad para yung mga komunidad ay nakaiwas dun sa baha. Maganda sana. Pero hindi naman natin nasusunod yung zoning, yung paglaki ng komunidad ayon dun sa mga panganib. Yung ating mga mapa ay kailangan detalyado, maganda. Yung po yung ginagawa namin, ano? Pati nga yung mga infrastruktura, no? Yung mga dike. Kapag naglagay ka ng dike, sa Central Luzon Plain, kung nasa gitna yon, hindi naman na basta nawawala yung baha pag nagtayo ka ng dike, lilipat mo sa ibang lugar yon. Maganda nga na ang plano ng mga syudad ay sama-sama sila, Central Luzon Plain. Diba? Mula sa bundok hanggang
0: agad. Ang payag ni UP Resilience Institute and UP NOAA Center Executive Director Professor Mahar Lagmay.
2: Suportado ni Manila 6 District Congressman Benny Abanti ang pagbaton sa confidential fund sa Office of the President. Mga to ni Abanti nga importante ang mga pundo aron matubag ang mga sensitibong hisgutanan ng malang kalambigitan sa seguridad sa nasud.
3: Naiiniwala po ako na dapat lang ang ating Pangulo ay magkaroon ng confidential fund. Naiiniwala naman ako na magiging transparent siya rito. Naiiniwala naman ako na mayroon dito tinatawag accountability. Bakit? Natuto na po tayo, nakita na po natin ito. Na itong confidential fund na pinag-uusapan, wala talagang accountability ito. Walang transparency ito.
2: Ang pamahayag ni Manila 6 District Congressman Benny Abanti.
0: Alas sa 12:38 na karon sa itong Magnum Health Alert.
4: Magnum Health Alert!
0: Ibuta karon sa Republic of Health Conduits, kamiubos sa 12% ang kaso sa leptospirosis sa lasud. Karong tuwig ako itante sa milabayang tuwig. Matubas sa Conduits Health Management Bureau Chief, Dr. Mark Steven, nga taliwala sa pag-ubos apan ilang hugot nga gimonitor karon ang pagsaka sa mga kaso sa mga sakit sa bulan sa Agosto kung adiin nagsugod ang mga pagbaha ilabi na sa kauluhan.
5: As of August 29 po from our Epidemiology Bureau, we have already recorded po at least 6,253 leptospirosis cases nationwide po with 378 deaths. But this is a cumulative number po of cases no, from January to August. No. This is about 12% lower compared with the same period last year. But what we are closely monitoring now is the recent trend because we have seen a significant increase following the recent flood. Actually, yeah. Cumulatively po, no, we are lower than last year. But during the August 2 to August 29 period, we have seen at least 77% increase no, from the previous 2 weeks no, na ng mga cases po ng ating leptospirosis. So in Metro Manila, we have recorded at least 1,961 cases. Manila and Quezon City have the highest cumulative number of cases po, followed by Caloocan and Taguig.
0: Ang payag ni DOH Health Management Bureau Chief, Dr. Mark Steven. Alas sa 12:39 na sa Tumaglom International sa Indonesia. Kapig 50,000 ka mga tao sa Indonesia ang nadala sa balay ng balanan tungkol sa respiratory infection. Gawas ini giisa usab sa mga silangang nasud. O sa ilang nasud ang alerto tungkol sa haze nga sa tiyan dala sa nagparaing forest fires sa Indonesia. Subay sa report, suspendido na usab ang face-to-face classes sa Kuching, sa Marahan, sa Irian, Sri Aman o Gabitong sa Malaysia. Tungod sa kabaga sa aso o gadi luwas ang hangin, isa lang ang nagpahigayo na sa cloud shearing o firefighting aircraft operations ang gilusan aron maminusan ang bagang haze o aso nga may habol sa dakong bahay sa Indonesia. Abot din, no?
2: Oo, abot din.
0: Kaya sa ila dito kung sila niabot sa atos Pilipinas, unsa na ka sa ila.
2: Oo.
0: Kaya tuwa man ang source sa ila, so normal nga di na makita, zero visibility na dito. Tungod na eh.
2: Kaysa sa napatay kay ilang magnumjol diya sa Bugo nagsensya og video diya sa ilang sa bye-bye sa Bugo sa una maklaro pa Manila dapat sa may makabalan karon kay di naman nila makita ang makabalan magnumjol.
0: Ah, di na maklaro?
2: Oh, di na maklaro pero init biya kay karon magnumjol.
0: Masinog yung mata daot. Dili sab.
2: Dili maklaro tungod sa kabaga. Oo, video man siya, video siya. Init biya kay karon dito sa may Bugo. So, sa una, makita pa. Klaro pa nila, dapat ang pantalan sa makabalan ng Magnum Jewel. Karon, kay dili nila makita ang pantalan sa makabalan.
0: Sabi, so, ba? So, katulang yung report ni Juan, ang report, kung dili makita niya ang pantalan sa makabalan,
2: oo.
0: Grabe nga, so.
2: Yes, oo.
0: Okay, burag ang kanang gilayo na, di man kayo pilak kilometro naman na.
2: Mm-mm.
0: Pero makita man ni muna kay atbang naman.
2: Oo.
0: Oh, so bantog na rin, kinimurag gabon-gabon.
2: Gabon.
0: Muna rin siya.
2: Huwag na ka sa taas, taas-taas, elevated Magnum Jewel. Makita ni mo, maklaro ni mo.
0: Lagi, no? So, amping lang ta, kaya kato na yung mga hubakon.
2: Oh, kato. Dili na lang sa yun magawas-gawas Magnum Jewel. Thank kay you, para delikado po siya yun.
0: Delikado.
2: Sa katong mga nai-asthma.
0: Oo.
2: Sa Amerika, gibutig ni US President Donald Trump nga malipayon silang bibiya na sa Amerika ug mibalhin sa Britanya si Prince Harry ug asawa nining si Duchess of Sussex Meghan Markle. Matod ni Trump nga di siya fan sa mong magtiayon nga wala matod pa nagpakita og respeto kang Queen Elizabeth ug King Charles. Ginoong pa ni Trump nga kung siya pa ang royal family sa Britanya, dili nini dawaton pagbalik ang prinsipe ug asawa ni ini.
6: I'm happy about it. No, I was not a fan. I thought, look, I had a very good relationship with the Queen. Really good. I got to know her very well. A really good relationship with King Charles. I knew him as Prince Charles and King Charles. I've known him for a long time. He's great, great guy. And I thought they treated the royal family with great disrespect. I didn't like it. I didn't like the way she acted. I thought she was terribly disrespectful to the Queen, to King Charles, and... I don't know. Maybe I'm different. I wouldn't have taken him back. If I were the royal family, I would not have taken him back.
2: Ang pamayag ni US President Donald Trump, isarang nga mibalik na sa Britanya, human ang unong katuig nga pagbuhi sa iyang royal duties o mibalhin sa Amerika ang magtiayong si Harry o si Meghan.
0: Alas sa 12:41 na sa itong Magnum Beses, posibleng magpatuman sa pagsaka sa presyo sa mga produkto petrolyo ang mga kumpanya sa lana sa nasud. Sunod simana na naman. Subay sa trading sa world market, posibleng musaka sa 4 pesos. Agoy, o kung sinasindabos ang presyo sa batang litro sa diesel, 4 pesos up ang increase sa gasolina o kerosene. Iyon kini resulta sa laing hugda sa airstrike sa Amerika o Iran sa tunga-tunga Sidlakan. Himoong posible aduna pa'y kausaban sa presyo sa trading o mga lawa. O na nini at tumartes sa patuman o rollback nga 3 pesos o diesel o tayo sa sindabos sa gasolina. Sa atong Forex Street, ang usaka US dollar, nagbalor karon sa 62 pesos, 61 centavos, Canadian dollar, 45 pesos, o 23 centavos, o kung dollar, 7 pesos, o 98 centavos, Australian dollar, 44 pesos, o 89 centavos, Taiwan dollar, on peso, o 97 centavos, Korean won, 4 centavos ang euro, 72 pesos, o 56 centavos.
2: Samtang nunod sa nagparang gera dito sa Iran, ang kasamtang presyo karon sa Dubai crude oil, mas bisaka pa, no. Nga nasa 98.60 US dollar per barrel, nga mas asog 11.10% kitandi sa daaning presyo nga nasa 88.75 US dollar per barrel, kanitungod usab sa bagong hugna sa pagbinayway og missiles sa Amerika og Iran. Og karon sa tong Magnum Entertainment. Nagpadayag siyang kadismayas pinagi sa social media si Rina Hispano-Americana 2017 Winwin Marquez batok sa mga public official nga nagkuwang silang responsibilidad sa katawhan kinitungod sa nagparayang pagbaha sa pipila ka mga lugar ilabi na sa Metro Manila nga dala sa bagat ug sa milabayng mga bagyo. Siyang Facebook account gi-post ni Winwin ang mensahe nga namatikdan niya ang dunay mga politiko nga susamang maupay gibasol ang mga Pinoy tungod sa pagpangayog tabang human mawad isa ilang panimalay gumikan sa baha. Gidugang pa sa beauty queen nga gikalimta na sa mga politiko nga may ilang gibasol ang mga taong angayan unta ilang serbisyuhan. Gingon pa ni Winwin nga dili instant solution ang gihangyo sa katawhan karon apan unta magpakita bisag gamayng kaluoy, determinasyon ug pagkatawhanon ang mga politiko. Dugtong ini gingon sa beauty queen nga makaguol, makapungot ug sumo na kaayo ang susamang matang sa mga politiko.
0: Mm-hmm. Ay mog sinamok na impeachment pa din eh, trial.
2: Ayaw.
0: Kasi ma-disturbo mo din eh.
2: Pasag din eh.
0: Tama na. So, grabing reaction nila, di ba?
2: Yes.
0: Oo, oh, so...
2: Tungkol sa sitwasyon nila karon dito, Magnum Jewel.
0: Hindi, kung tanawang mo tanin mo, hindi na kayo mga Pilipino na manggundaan niya.
2: Oo.
0: Maya itong kahimtang din eh, kayo makalakaw-lakaw ta, inito, makatulong ta.
2: Oo.
0: Sa ila dito.
2: Na, murag maglangoy ka sige.
0: Luoy kayo niya, abinato o katong nasa kwan, kabalod-balod, abinato o part sa dagat.
2: Dili.
0: Mo ba ito sa una katong nay yuta, di ba? Nga na mo usos ang tubig.
2: Oh, karsada ito sa una, Magnum Jewel. Makita niyo.
0: Matingala ka kaya ang galakaw-lakaw dito, gatagbog-tagbo, mga
2: pambot
0: baluto.
2: Na.
0: Pambot.
2: Oh.
0: Walay katig. Kaya kung naikatig siya, magbangga man.
2: Kaya
0: ilang dalan. Siyempre katig. Usa ka dalan, ana. So, ilang katong walay katig ba? Niya
2: okay,
0: na yung makina.
2: Hindi man siya dagat eh. So,
0: luya
2: pambot,
0: ba?
2: Pambot, Magnum Jewel.
0: katong mga balay nga mga patsada kayo.
2: Oh, na atop uban, atop na lang, katunga na lang ang nakita sa ilang balay. Wala na, oh. Di naman to sila. Lisod po, pupuyo ka dito mag-enjoy.
0: So, kanang mga tao nga maka-istorya na, mag-ilom na lang ta kayo. O kitay mo, mo supak-supak sa ila, basi kitay balihon.
2: Mao.
0: Hilom-hilom na lang ta, oh, kaya oh. Di na tulog ang ilang gibate, murag nagpahungaw sila.
2: Oo. Oh, oh.
0: Pahungaw lang sila, kaya diligid sa yun.
2: Dili sa yun, ilang while yung sitwasyon.
0: While niya problema na to, na nagpalami, ang uban, nagkas, kasakit.
2: Oo. Oh, oh.
0: Muna ang sitwasyon sa Pilipinas karon. Og galos no Magnum Sports, gibutiaga ni kani Association of Tennis Professionals, world number one men sa single Jay McCoyer, nga si Pinay Tennis Alex Yala, ang nagbag-o sa ulagway sa tennis sa Pilipinas. Kinitaliwala pa man nga wapay dagko nga titulo, ganangko sa tennis player sa Grand Slam, matiba ni Courier nga midaig siya sa, dala, sa kadaghang tao nga nag-aghat ni Yala, aron ni hugmaon ang dulang tennis.
7: Oh, it's incredible. When your life changes like this, and granted, she hasn't won a big title yet. It will get even more exponentially, but from a popularity standpoint, bigger for her should she do that, and she might at some day. But even without that, she is transforming the culture of tennis, certainly in her country, and bringing more fans under the tent. And I've got to tell you, if I'm the USTA, I would be so pumped if Ayala makes the third round to play Iva Jovic, the young American who is equally impressive when you hear her speak. That would be a real showcase for not just the future of women's tennis, but I think just the young present.
0: Ang payag ni kanhi Association of Tennis Professional World Number 1 men's single Jim Courier. Mag-action niya na ba tayo itong kompleto ni Tali sa itong Magnum No Time News sa Lagunong Adlawad na karoon ng Huwebes, September 3, 2026, sa karoon sa itong headline review. Dato bang lokal bagong RTA manager nga si Doy Ramiro miangkon nga dakong tahas ang paghapsay sa trafiko kadalanan sa Dakbayan sa ato Magnum National Presidente Marcos Jr. mingon sa administrasyon sa nga usaba sa iyang administrasyon pa mapatuman ang pipila ka dekadang flood control master plan sa ato Magnum International 50,000 kapin ka mga tao sa ang ospital na karon dito sa dirisya tungod sa haze sa ato Magnum pesos pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa nasun, posibleng ipatuman ang usap sa sunod simana sa ato Magnum Entertainment Beauty Queen Actress Winwin Marquez nagpadayag sa iyang karismaya kasuko patok sa mga politiko sa ato Magnum Sports Pinay tennis star Alex Yala yung may maoy nakapabago sa ulagway sa tennis ilabi na sa mga Pinoy. Mga eksonti man lang sa nagawaso katilingban katawan ng labing kamhanan managlayang mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hangdunog ma, kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Chuel Jacobo.
2: Ug Magnum Aileen Akuri.
0: O sa mga newswriters, Chingin Tirina, Lionel Delgado, Chris Neri. Dini lamang sa balita o servisyo,
2: Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dini lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 12.48.
9: Oras, atud kaninyo sa DTX 500.
10: DTX 500 Health Alert.
11: Sa gihapon na Doc Hans, lima na lang yung magkauban. Magkaedad na, 50 mga lalaki, muhubag ning ato ang prostate. Muna na isa yung stages nga, kanaging may kupos na ba? Bumabay, nagminupos, sa lalaki, may kupos na Doc. So, muna na yung panahon nga, malalay changes, ang normal reaction na ni ang prostate sa lalaki, muhubag. Pag muhubag ni siya, maglisod o gawas ang atong ihi. Munang sakit, di takaihi. Nga, delikado man kaay kung dili ta kaihi kay pwede mantang musaka ang blood pressure mag-cause og shock sa kidney, pwedeng ang kidney ma-shutdown. Pag ma-shutdown ang kidney, delikado kay ang kidney munay ga-control sa tuang blood sa tuong dugo sa tuong tubig ga-control. So kung ang ihi dili mapagawas na delikado, kinahanglan i-catheter ipagawas gina hasol sakit hasol imagine ang uban ana mag-catheter magdaladalag kuan daladalag bag diri sa kilid kay gi-catheter kani siyang catheter unless nga dili mo kupos ang paghubag sa prostate, dili ni tanggalon. So ang buhato ni mo ani, nagsige na lang ka aning pa-check up ani kung kay kanus ang unsang adlaw ka ipaadto sa imuhang doktor para i-check ang imuhang prostate, then ilisan ang mga gamit o ang mga aparatos nga gigamit sa catheter. So unless nga dili ka makaihi og tarong, ang recommended sa imong doktor ay magsige kag catheter
12: para sa malinis na dugo.
10: DTX 500
12: para sa marusog na tay.
10: DTX 500
12: ayon sa mga eksperto,
10: ang DTX 500
12: ang may pinakamataas na antioxidants
10: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
12: DTX 500.
10: Subok na ng mga eksperto.
13: mabibili sa mga butika.
14: TJX 500.
15: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
16: Yung mga blood sugar test.
17: Ilan itong score ganito?
15: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
16: alat. Ilan na lang yung mga blood sugar?
15: 160. Inom ka mo sa TJX 500. Tested and proven. The best get ang TJX 500.
14: TJX 500. TJX 500.
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
19: Pagkadungog na ako sa radio, ang TJX 500. Ako dayon gibanatan og inom 2 sa buntag, 2 sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
14: TJX 500.
13: Mabali sa mga butika.
11: Walang ako na yung mga medication, manambal. Ang ganindod lang ato ni tatay kay gainom siya og DTX 500. Kay kaning DTX 500, naamangunin siya ang palaya. Powerful kaay ni siya nga anti-inflammatory. Kanang mga hubag-hubag, muhubagan ng prostate, kinahanglan nagpakupuson. So anti-inflammatory man siya, kaning DTX 500, kaya niyang pakupuson ang naghubag sa tuang lawas. So sige, inom DTX 500. Madupan niya ako, Dok. Sa una, gainom kong DTX 500 na nahinabi ko man ginipersonali siya. Gainom kong DTX 500. Sa una, nagsigir ako kuan utan o kalamunggay. Huwag gani ko'y bitsin-bitsin ato. Kalamunggay, asin drag panakot. Gikaon kalamunggay. Ana. Sabaw ra ko o kuan, Dok. Saluyot. Sabaw ra po. Ana. Alugbati. Sabaw ra. Sige, sabaw gina. Huwag ko'y kaon ginisa. Huwag ko'y kaon minantika. Inom daghan tubig. Although, ginalimitahan man gani ko sa konduktor pag inom mong tubig. Sa'yo sa buntag, inom na ko og kuan, butong, tubig sa butong. Then, inom kong DTX 500. Buntag, gani. Duha gani sa buntag. Duha sa buntag yung ginainom, ha? Sa'yo sa buntag, inom ko og DTX 500. Then, inom kong sabaw sa butong. Then, pagkagabi, before ko matulog, inom na po kong duha ka kapsula sa DTX 500. Taluyan. Dagag pila ka bulan, duha, magtulog ka bulan, gitanggal ang katiter, kay mag-ihit ng kong tarong. So, thank you. Thank you kaayo sa the best gyud kaayo ang DTX 500. Salamat kay Tatay Mercado, usas mga consumers nato nga gainom og DTX 500.
14: DTX 500.
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
19: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom 2 sa buntag, 2 sa gabi.
18: 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
14: DTX 500.
13: Mabali sa mga butika.
11: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tayong konsulta kaya nga ito ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik ta resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday wala tayong konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
20: Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
14: DTX

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Ang ginapit sa paraguman din sa itong tulumanon at tumigalang Magnum in Action itong oras. Alas sa 12:55 na may gala sa kautun. Kajut lang ato sa Ichik may gala itong kapas si Magnum First Blanca. Kaya nakaroon sa Dunay Gingo Matupa Dunay na higda niya karoon ng tao niya sa Bitana Creek niya napit sa SM area. Okay, na kuha matupa. Sani na disgrasas motor, natumbay ang motor kay na stroke. So kamuni kagahapon dito kato sa Ayala kay Kalit Maygalang atake na karon ilahe po ni diya sa highway ni Maygala napit sa SM area kanimbitan na Greg Magnum First Aid Blanca. Magnum First Aid, go ahead Magnum First Aid.
4: Para doon lang tayo dito sa at pagkita ni Bangko First Consolidated Bank Magnum. Unahan na yun, ani mismo ang mismong SM. Ay lalaki na tumba, Magnum Jewel, nag-drive. Wala di siya maunsa, wala iyarang liyok ka Magnum Jewel. Ang mga biktima tawag 0-911 para madala ni siya kay Edith kaya ang panahon Magnum Jewel.
3: O ay nagpayong ana?
4: Ani payungan man unsa kay payungan sa yang motor ani scooter Magnum Jewel plate number 744K VM. Ang yang motor scooter so daghang yo lagi kalkan amo ko sa tungas dalan. Pagka istorya ni unsa Magnum Jewel maka istorya siya okay ra man siya.
3: Unsa siya?
4: Wala may tama diyang lawas sa Magnum Jewel kay payungan man ni. Sa unsa ni tabo sa yan? Tumbal kali.
5: Ang break down niya na natumba siya.
4: Wala siya bangay ha.
5: Wala siya na bangay.
4: Yan ang liyo.
5: Ana siguro gyud.
4: Okay, sige, payungan sa. Men payungan ta mer.
5: Ha? Delikado mong gud, among gitabangan lang ba amo sa sir. Kanamon gamon mi o ambulance. Padulong ni mo
3: daw. Ah, padulong na. Oo.
4: Iya ra lang liyo pag dujuel no ang kinibang nahita po.
3: Naglaro na to, wala na siya atake ako dahil balatiyan ko dili. Out balance siya.
4: Oo, so...
3: Out balance, naman na, mamana siya. Usahay ka na mo, break ka nga, murag. Di ni mo makontrol, mabalintong kagi mo.
4: Mamana siya. Murag, nakabreak siya kalit, kanada ko na giliko. Nakabreak siya kalit. Ato sa pangatanong, sir, unsa na itabong, sir, magdumaran nyo, sir, itabong. Okay na ka? Tawag sa tagwan na, katawag sa tawag kwan. Nasaan na to siya interview siguro, kaya nag-hate ako
3: man siya. Payo ngayon lang sana diya.
4: Payo nga lang sa ni Magnum Rudy. Palungan lang sa, yang cellphone, kuha lang sa, Pero sir, unsa man, ikuan lang ka na mo, ipadapin lang na mo, kaya pa nimo? Ipadapin lang na mo?
3: Ayun
4: sa,
3: pasig
4: na Ayun lang sa ilagti, na Magnum Rudy.
3: Sakit na, pasig na sakit siya lawas na, naipiang.
4: Oo, lagi, sa ato isang i-traffic siya na to, Magnum Jewel. Amo to si Ramon, din sa traffic siguro din para nga maalalaya na itong mga kuan. Mga sakyanan, kinamo ko sa tunga. Oo, nagpatunga yun, Magnum Jewel.
3: O sa masa, dili sa katindog?
4: Dili sa katindog, magdudul na. Dili sa nakakuha na siya, naka-inkod na siya, naka-inkod. Ipa-inkod na ito, no? Naka-inkod siya magdudul. Dili siya siguro yun ang kargahan na ni. Kay...
3: Oo, nage.
4: Dili sakit-sakit yun yung gibati, no? Kaya natumba magdudul siya magdudul. Kaya rasa malihok, kaugalingon. So, way ang kabalakan magdudul, kaya naka-inkod na siya, no? Naka-inkod na ang maong biktima. Tungod lagi siguro kay nakalitan ba? Kaya usahin mo ganyan mag-dreptag motor. Pag once nga naay mo kalit o liko, kalit o cutting, makabreak tag kalit. Pagkabreak o kalit, natumba siya Magnum Jewel, motong naitabo, no? Sa iya, karong panahuna. So okay naman siya, Magnum Jewel, makahistorya naman siya. Makita na to siyang kaugalingon, wamay ang ikabalaktan. Kay wamay grabing iya mismong niaguman. Igo lang din siya natumba, Magnum Jewel. Sa iyang isakyan nga motorsiklo. So karon ang kinibang nagtawag naman daw, 911. Padulong na din eh. No, ang risk
3: ko na yung motor, gamay may motor, di ba?
4: Gamay ka ng...
3: Mio?
4: Kwan eh, sa ding motor. Mio.
3: Ah, Mio?
4: Mio. Oh, Mio.
3: Gamay kayo.
4: Kay Kun, Mio nga
3: motor. Masig siguro nga, nabikilang yan, tila na, nabikilang. Huwag mas mga bangkay.
4: Siguro kalit, wapon niya na balance, natumba siya, Magdudul.
3: Wala ba'y ka na, sa lawas na.
4: Wala man, wala may garas na kita. Naka-jacket pang good siya. Naka-tapatos, naka-jacket.
3: Helmet, oh.
4: Oo. So, ada na siguro mag-duel.
3: Hmm.
4: Oo, so...
3: Traffic na karoon diyan, traffic na noon.
4: Wala man, wala may traffic. Kung may traffic, mag-duel. Kaya naman siya stunga, mag-agi man sa kilid-kilid.
3: Ah, mag-agi.
4: Oo, oh, mag-agi man. Sa kilid-kilid ang mga sakinan. So, waya ngay kamulakan, mag-duel.
3: Aha.
4: Ang moment. Sir, ano ito? Naka-break ka kalit? Tinama ko yung YouTube ba?
6: Oo, nakabrik ka kalit mo, tumba ka.
4: Tumba ko.
6: Okay na ka, sir. Why sakit sa lawas ni mo?
4: Okay na. Kanina lang dugan na ko.
6: Dugan. Ah, okay. So, okay. Okay, so, kaya pa, di na tayo pangalan ni mo. Okay na?
4: Angelo.
6: Angelo.
4: Ito niyo.
6: Tagasa mo na, sir.
4: Patag.
6: Ah, okay, sige. Salamat,
3: okay naman siya, okay naman.
4: Okay
3: salamat
4: naman,
3: tayo, Jesus.
4: Oh, so makastorya lang siya. So, hulatan na ito, ambulance.
3: Iyan motor, magamit pa na motor niya. Magkadagan pa na?
4: Dagan pa na eh. Dagan pa na yung mag-injuel. Okay pa eh. Dagan pa na yung motosiklo. So, tama po yung pulis. Nanama po yung pulis. Mag-injuel. Nagaan din sa Kinibang Maritime na yung pulis. So, nakita na ito mag-injuel nga. Siguro, ihatag na siya sa, niya sa, ihatag na ito sa pulis. Pulis na siguro magdala ni mag-injuel kung base nung dalo sa hospital. Pero ayang hawak, ayang kamot sa medyo sakit-sakit gamay. Ah, mag-injuel. Okay? So, ay, kauban mo na ni Sakuan. Murag sa apps. Ay, ma'am, kauban ninyo ni ma'am? Ah, sa apps tayo sa tarbaho mag-injuel. Taga-apslay ba? Taga-apslay. Kami tong mag-loon dito ka mag-injuel. So, taga-apslay rin yung biktima. Kaya na naman din ang yung kauban.
3: Mm-hmm.
4: Ikan sa Upslide mag-injuel.
3: Kumpanya
4: diya sa patag na nang
3: ah, Upslide, taga-Upslide.
4: Loon pa ka ng loon, bitaw loon.
3: Oh, loon, Upslide.
4: Oh, kauban din nila. Oh, so siguro nagkapati po din sila mag-injuel. So na sila diri ilang kuat, gitabang ilang kauban. So okay naman kay...
3: Okay na.
4: Makaituriyan naman siya, waman sa siya maunsa.
3: Masab.
4: Walay
3: garas po, walay garas.
4: Walay garas ay. Wala siya mag-garas ka. Ano po ikan? Ambulance or rescue? Oh, niabot na ang risk.
3: Aptik po ganyan mga sakot ni Nick Habagat, no?
4: Oh, niabot na ang risk. So, sila na ni mag-injuel.
3: Sila na, sila na.
4: Makastorya man sa, mabati man muna mag-interview man na to. Nga okay naman daw siya mag-injuel.
3: Sige, so, mayo.
4: Sir, sa ito location, mag-apersi Blanca sa Britaw Service. So, Magnum Radio.
2: Magnum in action.
3: Alright, salamat. Salamat. Tumigil po sa ngaban. Magnum Fersit Blanca. Tunggaban tumigil. Tapos Ramon Megalak, si Magnum Ramon o si Magnum Hilmer, si Rodi. Kaya, mulagi na, doon ay natumba na si Gia. Kay doon ay kalit na nga ni U-turn niya, siyempre, street mo na, highway, dapat ka na niya, dili ka na dapat na mag-U-turn niya ka highway. So, pag U-turn may gala, siyempre, sirit kindaga niya, brakes sa ritso, kaya rin niya siya mabangga, adi, siya may gala ang natumba. So, at least, bintahan na lang may gala kay medyo naka-recover. Siguro, gamay, piyang halugan ng bunog siguro, pero sa kagamay sa motor, niya, naka-brake po siya, ikaw ng tumba, adili yun may gala siguro dako po na iyan damage. Kaya Magno, makahistorya pa man. Kambing-kambing lang ta may gala. No? Ilabi na ka lang mag-U-turn ta. Klaruhon kina to. Kay usahay may gala. Kini nga tong lihok. Ilabi na kini mo U-turn ta. Suwas lugar. Mone makaparisglasya sa uban.
2: Magnum in action.
3: Anyway, sa ito para kuma. Mika din sa atong tulumunong may gala. Tumagnum in action. Tulumunong tayo mga butay at sugutan. Prugma. Sa atong para kuma. Mika din sa atong tulumunon.
2: Magnum.
3: Apigilas sa Las Vegas para kuma din sa atong tulumunon. Ang atong may galang Magnum in action. Yung lakas kainan. Magnum Jula Kubo sa Balitaog Serbisyo Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balitaog Serbisyo Magnum Radio.
3: Oras ala 1:03.
2: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga. Ang haze, nagikan kini sa sunog sa kabukiran o kayutan. Nga dunay sagol nga abog, aso, o kuban pang mga gagmay ng particles. Nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas. Nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Unsay mga posibleng epekto nini sa panglawas. Makairita kini sa atong mata, ilong, ug tutunlan, lakip na ang pag-ubo, sipon, ug pag-atake sa asma. Mahimusab nga musamot ang problema sa kasing-kasing ug baga, ilabi na sa dugay nga exposure. Kumugawa sa panimulay, pagsuot og face mask, mas maayo kung N95. Pwede usab nga mugamit og basa nga panyo, pugaan, ug itabod kini sa ilong ug baba. Kung wala importanteng lakaw, pabilin lamang sa sulod sa balay. Kutob sa mahimo, sirad-i ang bintana ug pultahan. Inom og dagang tubig. Kung adunay air purifier, gamita ug siguraduha nga limpyo kanunay ang filter. Likay ang mga outdoor activities, ilabi na sa mga bata, senior citizen, ug mga adunay kondisyon sa panglawas. Kung makabati og lisod nga pagginawa, padayon nga pag-ubo, pagkalipong, sakit sa dugan, grabe nga sakit sa ulo, ug uban pang mga sintomas. Adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan ug health center sa iyong lugar. Ani ang pahimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
7: Mabalaan naman ni mo nga ang aso kay imo mang makita no, pwede kung makita na ni mo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration no sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban pang mga gases. Patang later mo klaro na ni mo ang aso ayaw na gaat kay makadaot na ang sa imo no ang effect no, pero og dili pa ni mo maklaro medyo kuan pa, pwede ka magawas, you just wear a face mask, well fitted face mask. Kasod yun yung mong gamiton, kasod yung N95. So, that's the best na kuhan niya yung i-wear. Although, sakit na siya kung madugay na, no? Muna nga atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gamba nun. Although, tuluman na siya ka sa layer, kasat na lang sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminus-minus ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na daano or kanang sensitive, for example si kaming mga asthmatic or allergy nga kung ano sakalan mo sa asthma allergy magdala mo trigger, so mo na nga magbigay gyud sila nga kung may mo din lang sila sulod sa ilang nilay close na nito ilang mga bintana mga aron nga dipikay sulod ang mga
2: mag-ambing, magpabiling alerto ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini, usa ka may nung danong painumdum, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
13: Ay, wala ko'y sisilyo.
12: Ay, wala ko'y sukli. Walay
14: sukli. Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
15: Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
16: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
17: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ay tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
18: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Mayang hapon mga Magnum friends. It's a beautiful Thursday afternoon, September 3, 2026. Kaubarog kasabay din yung karong hapon. Kinsaman! Pagmupaak na gani. Magnum apple pie na ang inyong kaubarog kasabay karong hapon ha. Kamusta man mo mga Magnum friends? Ni ako live. O sige, so maintain pa magihapon ang kagwapa. Maintain pa maghihapon ang mga kagwapo nato nga mga Magnum friends o sa ato mga kalalakinan din ha. Pabilin paghihapon ba? Ang pagkamacho. No, grabe ka. Ayaw Magnum friends kainit. Gikan lang kung nagawas, no? Marag ang humid ba? Kanabi to yung bugas sa hangin. Grabe ka ayaw. O, marag mag-inhale, exhale. Marag dita ka-inhale mga Magnum friends kay grabe kainit. O, but anyway, sigurado mo kung naa sa Magnum Radyo kay syempre we're gonna cool things down here mga Magnum friends. Kay dili sa atong programa karon welcome ang tanan ha, mga bata, mga senior, o walay pili. Oo. It's a wholesome afternoon kita karon ha. Basta naka Magnum Radyo lang. O kay dili ordinaryo nga adlaw ang ato ang panag-uban, mahimo gini siyang extraordinary nato nga banding karon. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Miss Orr. Pakpak, saan mo? Kainit kayo. Sige, pakpak. Basang asa mo karon kay Mingaw. At least, di ba, ang pakpak makabibo, mga Magnum friends. So again, dirita magpahungaw, B. Kay murag bugnaw-bugnaw diri sa programa, no? Nato, ang todunya, mga Magnum friends. Kung naay mga gusto mo mag-request o mga paborito nila nga mga love songs, bukas na nga tong linya karon. Kung gusto mo mag-live, kung gusto mo magtawag, pwede gihapon. O kung gusto mo makatawa, pero magproblema mo kay wala mo'y kauban, ahala, uban tagpangatawa din he. Kaya na, good, no? Labi na ka itong mga busy kaayo, wala na'y time nga makatawa, pero syempre, din sa itong programa karon enjoy lang ta ha, taliwala sa kainit sa hapon. Pakusgi ang aircon din ha mga Magnum friends. Oh, susama sa kakusog sa volume sa Magnum Radio 99.9 nga inyong gipaminawan karon ha. Thursday afternoon, so September 3, 2026 ta karon kung kinsa may mga nag-birthdays, anniversaries or mga bag-o lang gisugot. Kan ana sa uyab. Sana all. Bitaw, pwede ninyo i-shout out and you must be proud of kay inyo mang tingog ang madungog mga Magnum friends, di ba? So kini ang Magnum shout out wala hilom-hilom. Anyway, asa man mo karon, nasa bukid, kadagatan, kadalanan, o asa pa sa balay, sa opisina, sa eskwelahan, kamulo nagbiyahe, nga pwerteng inita kaayo, asa man gani mo, ayaw sa mo pagbiya ha, mga Magnum friends. Antod pataon niya, so taas-taas pag hindi atong biyahe karon. But we're gonna make this afternoon very cool. Kinaot lang na ma-cool down po mo kay bisag busy kay mo karon mga Magnum friends. I know, importante nga nakapaniod to mo, ha? So moving forward, alang sa atong hagit karon mga Magnum friends para maka-shout out po mo di, ha? Magnum shout out! Kanabi taong naikalit lang madawat ni mo nga mensahe nga gikan sa usa ka tao nga dugang nagyod kaayo ni mong wala na istorya. Diba? O say, batio ni mong Magnum friends. Di gid ma-deny, no? Nga, ang uban tensyonado. Ang uban morag, lo, ano, nakatext man to siya na ako. Uy, naglibog. Ang uban, yun kay nakuyapan na. Di ma-deny ang mga pagbati nato diha, no? Dili mong gudaw na siya ordinaryo nga message. Gikan pagid sa tao nga imong gi-expect nga dili na unta mo chat og balik. Unya nakita na nimo mga tulo ka mga words dito nga nag-ingon, kamusta na ka? Magnum shout out. Unsay imong bation, Magnum friend? Ug unsay imong buhaton, ha? Kamusta po ang imong heart rate karon? Nagbuto-buto sa katkulba? Nagbuto-buto ba sa kalibog? O nagbuto-buto sa kalipay. O, kanang atong Thursday challenge siya. Unsay mong buhaton, delete reply. Ana lang ug ka, Magnum Apple. Ako kay kung makadawat kog message nga dugay na kay sa tao nga wa gyud na ako damha. nga mag-message karong orasa og sa imong programa, ako yung i-delete. Ah. Why bitter? Ah, daghan siguro sa nakaon nga ang palaya o oh, kay bitter. Ah, sige, caller on the line, shout out, hello?
1: Hi!
0: Hi!
1: Hi, mga pulpay, good afternoon!
0: Good afternoon, Kinsani!
1: I'm Heidi Ron.
0: Oy, Heidi Ron. Sige, mag-ila-ila. Sige, ta Heidi Ron. Kaya mga kautaod, nag-yod po kawa ka shout out.
1: Alin mo talay ka, Mama Pulpay?
0: Dili, lagi kay pareha. Lagi mong tingog. Di pa kaana, no? Nga isa rang tingog sa imong mga Magnum friends. Heidi Ron. Oh, wala ko nalimot. Basta kay kabalo ko nga ikaw ni. Gusto lang ko maniguro. Kamusta ang imong mainito na hapon? Malipayon?
1: Okay lang gyapon, ma'am. Nalang ko sa akong a little sport.
0: Naka sa imong?
1: Nasa ko sa kong tindahan sa Balay.
0: Oh, naka sa inyong tindahan. Kamusta ang halin? Kamusta ang negosyo nato karon?
1: Okay ra man, ma'am.
0: Okay ra? So, murang nikita na kaganinang buntag pa lang o pwede

0: wala na kurat ko o
1: kurat.
0: Kurat o kalipay pa ng akong gibati, mama polpay.
1: So double, mixed double emotions. Lagi. Oh. Kaya sa to, like, is it very close ni mo?
0: Oh, very close. Before.
1: Before.
0: Pero wala na siya din ni Mama Pulpay. Warang nalayo na siya tungod kay naminyo na.
1: Ah, naminyo na siya. So, nakalitan yung gaato ba? Nakurat, nalipay.
0: Nakalitan yung ko. Then, dala kalipay nga medyo nakadundum sa ako, ah.
1: Ah. Unsa ba yung gitext, be? Ano? Diba? Unsa ba yung gitext? Kamusta, Hyder Juan? Anak lugar?
0: Ah. Uy, nakaanad yung ko, ma'am, ah.
1: Ito may message, nadumduman pa ni mo?
0: Naingon lang siya sa kuwa, ma'am, nga, hi, kumusta na ka? Nakadumdum ka ba sa kuwa? Ingo nga, hala, wala, good. Kinsa gani ni, naalaba po ko. Ano ito, na-introduce siya ang ngalan. Ako po, nagabi po na akong kalipay, ma'am, kay, duga na dyan kaayo nga, wala dyan ko, ga-expect nga, makadumdum pa siya sa kuwa.
1: No?
0: So, okay naman din siya amiga nga, amiga na ko nga naghatag siyang number.
1: Uh-huh.
0: Ako ang number kay nangayo siya kay na-delete daw niya akong number.
1: Oh, ka-nice good
0: kayo. Wala akong expect nga manawag pa dahil akong kuan amiga.
1: Mm-hmm.
0: Una so, nga happy ko nga naka-text siya sa ko.
1: So, kato nga tao, murag taon-taon na yun. Murag nalubong na yun siguro ni mo kaya wala naman kakadumdum, no?
0: Mm-mm, nga, kuan dyan ako nga. Nakatangutan ako nga, asa nga dito nag-ila? Tumot sa kadukoy na, ma'am.
1: Oh, so at least, dito na din nagsugod ang inyong conversation, comeback conversation.
0: Oh, naingunan siya nga. Dila na yun ni ma-delete hides. Ako na yun ampingan.
1: Oh, may na lang kay na ato yung mohang best friend nga nakaingon sa iya ha sa imong number.
0: Number.
1: Ah, mga sa BFF ako, ready ay. So, giganahan ka. Wala ka na ulit. Oo.
0: Dugan naman ako nga friend nga wala kong expect nga makadundum pa sa ako ah.
1: Okay. Nice no? Nga challenge no? At least na-overcome gito ni mo. Nalipay ka sa imong gibati. Pero dunay gamay nga tension. Kay nakurat ka. Kinsa man ni uy. Diba? Marag number ay ni-appear kay Wabias mo.
0: Hindi na ko familiar ang number tungkol sa kadugay na.
1: Okay, sige. Hi, Diron. Nana kay shout out ka ron. Salamat adto sa imuhang pag-share pod. Sige, go. Shout out sa imo mga friendship diha.
0: Okay, shout out na ako kung mga friendship nga namin na karon ako mga followers.
1: Oh, wow! Pila na kayo mong magnum friend followers diha.
0: Dahil sa FB, ma'am. Oh. Na ako'y followers na po sa radio.
1: Wow! Sikata ni Heidi Ron. Sige, sige. Padayon ni mong kasikat.
0: Hi, go. Hi, mga friends nga namin na karon. Always. Kang Ma'am Derama, good afternoon. Kang Ma'am Celia Ngaket, good afternoon. Kang Isabel Robin Kusila, good afternoon, friend. Then kang Indevil Newmore, anong kasita kagadas, anong EM. Kasayang ni Choi Shower. O sa kang Romy Hanobas. Sorhel Anok and Cisrael, good afternoon. And also to Romeo Novas again and family kinamino siya karon sa ilaha dayon sa mga senior o mga baget diyan sa nang kabilan uyban niya sa West Oriental.
1: Oy, kapilin si Nino
0: siya karon ma'am.
1: Wow, nino sila karon daghan ha.
0: Daghan sila namino ako dyan naman sila sa Magnum.
1: Thank you.
0: And then
1: okay.
0: Especially na lang sa kong sweetheart namino karon diana sa ilaha sa Villanueva Misamis Oriental sa imo Mama Polpay.
1: Oo, sige, padayon.
0: Sa imo co-pilot, salamat sir sa pag-enjoy din sa akong call. Og kang kuan di ay, kan Dodong and Vicky Kabaktolan. The afternoon, sa tanan-tananan ako mga friends nga ako lang gi-memorize sa Mama Polpay.
1: Kinawala ko tati. Okay, okay pa imong memory. Kaya ma-memorize with yung mga Magnum friends.
0: Pero, nawala mo ko na kong copy, ma'am.
1: Wala, mo copy.
0: Copy na ko. Ako na, akong gipang lista.
1: Oo. Oh. Oh, sige, pwede naman ka mag-shoutout sa ilaha. Labi na ka itong mga imuhang, nag-atang-atang sa imuhang kuan. Shoutout ka rin.
0: Nag-atang-atang sila. sige. From Heidi Ron, sa Servicio o sa Balita, Magnum Ready. Bye!
1: Dato, aron lang. Extra na rin na. Sige, Heidi Ron, salamat kayo for joining us today. Shoutout on a Thursday. Challenge, challenge. Good nino. Hagit-hagit, no? Labi na kung ikaw nakasinati na nganay kalit lang ni message ni mo. And yung gigang pagkat sa tao nga, wala good ni mo gi-expect nga dili na unta mo balik og chat. O niya sa dihang. Nakay nabasa, kumusta na ka, oy?

0: Kamusta pod ang imong heart rate, mga Magnum friends? Sige, shout out caller on the line. Tawag na mo. Kay niya pa ko din eh. Go! Sige, hello.
1: Hello, Magnum Paul. Nga po.
0: Mayong hapon. Ipis ni? O, kesa ni? Si? Kesa ni? Letter C?
1: Yes,
0: Magnum. Sabi na akong masayop na sad ko. Scary. Kamusta man si letter C ka, Ron?
1: Okay ra, Magnum Paul.
0: Okay ra. Carry ra ang kainit?
1: Okay ra ang kainit pag nakumpay.
0: Oo. Dabi ang haze pod karon, ang kanang aso. Okay ra pod? Murag hadlok okay masiguro sa imo, Chris, ang aso ay. Ha? Okay, so ikaw, nakadawat na ba ka nga nay nag-text ni mo? Nga wala ka nagdahom nga siya na ito.
1: Ang tao nga ispis.
0: Nakadawat ka. Dobby, kamusta mang heart rate ni mo? Nakulbaan ka?
1: Oo, oh, nakulbaan ko pag lumakulpay kay Nicolas Reyes ang text ako ah.
0: Uy, ano sabi nasa mong huna-huna na yun? Pagkakulba ni heart.
1: Ah, nako ah. Mabalik ko siguro si ako ah.
0: Nala! Nakauyap na day ko. Malagay may kabaluan na diri ay. Metal. Motoy mong nasa una-una, letter C.
1: Oh, magnumapulpay.
0: Nga makigbalik ni mo?
1: Oo, oh, sa ako lang una-una.
0: Ah, okay. Sa imo lang una-una. At least, wala ka nag-assume, pero naroon sa imong mind nga naglutaw-lutaw to. may chance pag lugar siya sa imo. Okay, so nalipay ka nga nakachat siya ato nga time or murag nagbasol?
1: Nalipay ko ito magdumapulpay.
0: Nalipay ka. Oh, very good. At least, gi-welcome ni mo. Gi-replyan ni mo, di ba? Wa ni mo gi-delete?
1: Oh, magdumapulpay. Ako gi-replyan siya.
0: Okay, sige. Good boy din ni Gids Letter C. Oh. So, basi manawagan na po ni siya karon. O, unsa ba imong panawagan karon? Shout out, be?
1: Ah, mag-shout out lang ko sa kuan, playa saan? Sa Idoro family, Alapan family. Sa Hamis family, Pagasian family, Elatero na nakalaban, sa Lago family, Bilar family, especially na sa Magdumagdung Apple Pie.
0: Thank you. Okay. Muna to, wala kayo murag bagong shout out kay murag nakauyab na ba ka? Or naghilom-hilom lang kang nanak kay asawa?
1: Ay, shout out lang na ako kay Marites sa nag-work karon.
0: Ah, si Marites. Mura magseryoso. Marites nga nag-work karon. Ikaw ito ang letter C. Sige.
1: Marites, mang ko niyang alan magdumapulpay.
0: Oh, Marites. So, naminaw, oh. Sure. Imo siyang gignan nga. Paminaw, ha? Kaya mag-live ko niya, Ana. Gignan ni mo?
1: Oh, ako sa gignan ganiya.
0: Oh, gignan ni mo. Sige, message na yun. Karong ganado to magtrabaho. Kaya init na ba kayong panahon? Basin gusto to sa imo mga pabugnaw nga mensahe karon. Sige.
1: Oh, yes. Pag-amping lang sa imong trabaho. Kanara ko dari sa imo kanunay na tabang.
0: Ay, seryoso kayo. O sa to? Again, Dobby? Tess.
1: Tess, pag-amping lang sa imong trabaho. Kay nara ko sa imo kanunay na tabang sa imong kiliran. Well, I love you.
0: Mura mag nakasala, oy. Mura namuyok. Bitaw. Anyway, mo lang to. Wala na lang kay idugang shout out, Chris.
1: Mag-request na lang kung song magnumapulpay.
0: Ah, sige, Dave. Para gyapo sa iya, ha? Ha?
1: Destiny.
0: Destiny! Ah, sige, ato anang ipaprogram sa ato ang mga technical team. Destiny. Okay, sige. Napakaidugang?
1: Wala na ka na lang magdumapulpay. God bless.
0: Okay, salamat kay Letter C sa imong pag-join today. Bye-bye, Amping. Alauna, 41, mga Magnum friends. Shout out na. Kung gusto ka nga ma-wash out, imong tension, kabalaka, kaguol, kasapot, og mga pagmahay sa dihang nakakuha ka o sa kak. Makalit lang nga mensahe sa usa ka tawo nga wala gyud mo gi-expect nga dili na unta mo balik og shot. Diba? Wash out na to mga kainit pod karong adlaw Huwebes, mga Magnum friends, kay mobalik ra si Magnum Apple Pie diri sa programang Magnum Shoutout. Alauna, 42 na sa hapon.
2: Well, We'll be back in a moment, right after this station.
3: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
0: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay. Pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value. Usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mauhinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, mauhinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Kayan ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198-09 991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo

0: Tabo Bangaiban DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: MyTC, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubos ng level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o MyTC!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y suple.
5: Wala'y suple.
6: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
7: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Lea, Udi, San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya, niya ginakita nga kidney crystals niya pati liver niya. Iya din pong ginisitaan ng Life Extension D3 mga 2 months na wala na ang kidney crystals na ko o niya kung pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3 longer life.
9: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
12: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
13: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
12: Mga aligot-got.
14: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
12: Oh, feeling in love ka ba karon?
15: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
12: I-shout out na na. Magnum shout out.
16: Magnum shout out.

0: Balik na mga Magna Friends, alauna 50 na sa hapon, 10 more minutes sa dili pa ang alas 2 mga Magna Friends. You just heard the music from Jim Brickman. It is called Destiny. Motay request karon ni Letter C. Para sa mga nagmahal, mga naghulat-hulat, or maybe naapa sa mga, karon itong gitawag o what if nga status sa inyohang kinabuhi, di ba? That one is for you, Destiny. Ito, usahay magod sa kinabuhi mga Magnum Friends. Natay mga ma-meet bitaw nga mga tao nga wag yun nato gi-expect. Labaw na po sa mga mensahe, no? Nga wag po nato gidahom nga sila ni message na 48 years ago. O nga nung karun pa man ka nag-text. Ngamin yun naman. Diba? Sige, caller on the line shout out. Hello? Hello? Hello. Kitsune.
1: Hello.
0: Hi. Maayong hapon. Kitsune.
1: Maayong hapon.
0: Hi.
1: Okay na.
0: Hi, hi. Okay, bye. Thank you. Hello.
1: Hello.
0: Kamusta si Inday?
1: I'm good.
0: You're good. Unsay mo hang pagka-good karon nga init man kaayo?
1: Gaano talaga na akong gugulingon nga init.
0: So, pwede na ka sa Africa.
1: O, hindi na dito ano mag-Africa buhon. Magbulad o pita.
0: Pwede na po sa Saudi Arabia.
1: Pwede ko. Hindi na. Saan na good?
0: Grabe ba?
1: 25.
0: O, sa may mga sagang ni mo, Day? Sa dilipata sa atong hagit. O, sa mga sagang ni mo karong mainit na panahon?
1: One, drink more water.
0: Okay.
1: Then mag sunblock lang kung mugawas.
0: Wow, okay. Dabi ko dili ka afford og sunblock.
1: Hindi ka afford og sunblock magpuyo gyud. Ayo gyud pag sulong-sulong nga init kayo, hindi ka masyopagod.
0: Da, tara, magpuyo lagi daw sa balay kay napanay ka ning mga his-his karon sa atong palibot. Okay, so unsa pa? Sunblock onya, inom tubig.
1: Oh, inom og tubig then dili magsitig ceiling fan para di mabutudan.
0: Then, ceiling fan o electric fan, basta kaya na yung fan. O ka ng portable fan, di ba? Grabe, nagiging ka ng portable fan. Kaya huwag yun yung adjustment. Ikaw rin mo adjust, Ana.
1: Oh. Gani, kaya walay butod ang mabut ba?
0: Ito. 30. Okay, so mura to.
1: Oh, then, kaon o kaon, balag may sudan.
0: Kaon yun, kaon. Aron di. Ma, grabe kayang init kay makaluya, di ba?
1: Oo, oh, makaluya yun siya.
0: Murag mo?
1: Then, na-extra money pag ice cream, pag skinny. Kung wala kay kwarta na pag skinny, di sa iyong balay.
0: Da, tuwaro. Grabe bitaw kay murag mo gana imong kaon. Kay imbis maluya ka, murag lamay may kaon nga init, inoon. Ay.
1: Oh, gali. Oh, uba na di kapod sa mga fan. Katong nga anak, mga kape na padayon kung aha ka gusto.
0: Ah, okay. So, mura na imo mga, so far, ginahimo sa imong mga panagang. Karong panahon panagang. Na grabe ka init.
1: Okay. Na, good. Then, mag-inom na yung tubig, mag-dumapol pa yung makaluya, mag-good siya kung di mo siya kung anon. Pasandang lang.
0: Nakin na notice na dali ra kay ka murag maughan karon sa imong tutunlan. Bago pag ka nag-inom tubig, murag taon-taon. Ba? I don't know. That's with me kanan, probably.
1: Tamis pa yun ang gapangitaon.
0: Tamis?
1: Mm-mm.
0: Grabe sa mga effect gano'n mga change at mga hormones. But, sige, thank you, Ana. Kay basin di ay, no, kato mga wakabalo, unsay mga sagang, no? Then basin ni work sa imo, mga natural naman po din noon to. Diba?
1: Mga
0: tubig.
1: Mga normal naman nga buhat.
0: Kaon. Oh, wala magiging kay mga acrobatic ad to. But anyway, Day, sa ato ang hagit karong hapon, naka-experience na ba ka? Ah? Grabe. Experience. Sa karang na ikalit bitaw nag-message ni mo nga 48 years na siguro or even 50 years nga wag-i-di-wag-i na home.
1: Oh, experience tayo.
0: Na-experience mo na. Unsa may message? Oh, o, unsa well, unsa mag-ibati? Oh.
1: Ang akong long-lost friend nga since high school.
0: Uh-uh.
1: Nga, oo nga. Kami yun ang nag-uban first year. Then, pag-abot sa third year, nawala lang siya galit.
0: Oh, okay.
1: Oh, then,
0: so,
1: nawala. Ko nakabalo og asa siya. Then, ultimo iyang mama. Pero, kwan mag-tumag nung apulpay, nagbalin bitaw sila puyo.
0: Ah, okay. So,
1: oh, then, wala siya nananghit sa kuha. Then, mauto nag- Nag-uul ko, asa siya. Amiga, miya na ako.
0: Ayan,
1: mapalagaon so, eh, kung amiga.
0: Ay. Mawork gid ay kag mga BFFs, no? So don't be, yun sa man niya kuha ang imong number, how did she, di ba? She communicated to you?
1: Yes. At time, mag-apply mo rin nagtrabaho, siguro kung Manila na.
0: Okay, yeah. Nagtrabaho ka then, Manila.
1: Then, nakahinon lang ka itong mga baha nga kuan, apiktado kayo ang murag halos tibuok Metro Manila.
0: Oo.
1: Oo.
0: So, mo ito nga time. So, udugan naman ito.
1: Nauso na sad ang cellphone na ito nga time. Siguro, gapangita siguro ko sa iya. Wala man ko nag-change sa ngalan. Yung uban kay mag-change man ang ngalan so di makita. Mas mayo yung dalhon dyan ang original nga ngalan kay in case na mangita inyong mga friend, makitaan yun mo.
0: Ah, okay. So, nara siya sa imong contacts? Oran sa ba?
1: Kwan. Sa chat.
0: Sa chat. Ah, sa messenger.
1: Nga, wala na kong damha nga.
0: O, sa mayang message ni mo?
1: Kwan, nag-message siya sa kwan nga, hi, how are you? Ano
0: bitaw? English to, ha?
1: How are you? Then, walay ka nang ang nakaapan kay walay ka nang gagway niya. So
0: wala gi kay clue, wala kay clue kinsa ni.
1: Kinsa kay oh nakalimot naman gyud ko sa iya hapon. Wala na. So imong wala kinsa man ni di nakulbaan ako.
0: The tension ka.
1: Please kay ang yang ko an message hi hello so dito ra taman how are you. So pag reply nako na ingon ko na kinsa ni palihog yan ang imong sa iya. Ano siya nga.
0: So, dito
1: siya,
0: na din
1: did you
0: so
1: remember
0: good.
1: Me? Ano siya? Oh, did you remember me? Na classmate ay na anak na kuyaman ni ko kailan na din ko kung kinsa siya. Ah, ako wow. Din gi ko an. Oh, dito din nag-chat-chat na din, nalipay din kay ko kay kinsabay magdahom na makainundom pa siya ay nana bitaw nga wala so, na nako gihandom jud unta.
0: So ang una gi ngalakang nimo was wala nimo gi-delete but imong gi-replyan.
1: Yes.
0: Bisan wala kay clue, di ba?
1: Ako yung gari-pailan kay lahi akong pagbati sa kong panbatugan nga buto-buto. Sinakaingon po kong ex ba ni? Ano ba? Ga-struggle.
0: What if, lawyer, kung ex ni mo? What if kung ex ni mo? Imong i-delete or imong i-reply?
1: Dili. Ako yung siyang ila-ilahon gyapon. Kumusta ko. Kumusta na siya. Unsa iyang kuha nila namin.
0: Oh, ka-nice. Wala yung bitterness.
1: Wala po. Dawatan gyapon ako kay ex ba ya? Pag-ex. I-accept na to nga as a friend gihapon.
0: Betaw. Walay mga kaligot-got, diba?
1: Walay kaligot-got kay saon man, wa man good. Dili man good ka mo, so dawat-dawat na napunta ba? Nana na lang.
0: Okay. Salamat at today, no? At least nagiday kay reply back. And then yes, there was a mix of emotions. Oh. And kali. Obviously, nalipay pod ka kay naka-reconnect na mo sa mga classmate.
1: Nalipay kay ko ato nga time kay nag-comeback yun among friendship. Hangtod karon ron. Thank you sa kuan yun. Na nauso ang 3210.
0: Hala ka, remember ko. No? Yes. Sikat-sikat ka rin ang model sa una.
1: Yes. Okay. Mahal pa na. Karon wala na.
0: Wala na, oy. Murag. Na, nalubong na sa mga bag-o karon na innovation. Yes, sige, Dai. Shout dyan. Out. Go, go, go. Oh.
1: Dili na lang ko mo shout out kay ang nanawag halos nag-shout out naman yun. No? So, balik-balik naman ang mga shout out. Magpasalamat na lang yun ko nga nag-comeback ka o nalipay kay ko nga nagbalik ka. How are you?
0: All well, as what you can see sa Magnum Live, naka-green ko kay happy ko. Ito, gilabanan na ako ang kuhan.
1: Grabe ni mo ka busy. I know nga busy kay ka Magnum Apple Pie. Then,
0: yeah.
1: Kanunay lang yung kaambing sa matag-adlaw ha. Then,
0: thank you sa inyo mga pagdasing.
1: As usual, water perming kay kabalo ko nga arti kay ka sa imong beauty.
0: Yeah. As in, nagigabay kayo kong tubig every day.
1: Yes, good.
0: Ma-office, manadiri sa booth o sa akong recording. Grabe.
1: Yes, I know that. Thank you. Bye.
0: Okay, sige, Dai. Salamat sa pagtawag. Gamping, bye-bye. Whew. 112 days sa Monday, no? So, dili pa ang Pasko, mga Magnum friends. Sige, padayon na po gihapon sa ato ang Magnum shoutout. Sa mga karon lang naka-tuned in, sige, kumbate lang yun mo mga Magnum friends, sabay-sabay kauban si Magnum Apple Pie. Ayaw lang maghawa din na. Kay we'll be back with more of the hits and more of your shoutout. Kung nai mag-text sa inyo nga nakalitan mo, nga dugay-dugay na po ning tao, wa nag-text. Ug nga nung sa dihang ni balik manig-text. Unsa inyong reaction, Magnum friend? I-delete ba ninyo? O inyong replyan? I-shoutout na na, only here on Magnum Radio 99.9.
2: Magnum shout out. Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
3: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka.
3: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: Balik na mga Magnum Friends, kamusta ang inyohang init nga hapon? Init pa more? Anyway, shoutout nato niya mga likers, lovers, and syempre mga viewers po nato karon sa Magnum Facebook Live, no? Magnum Live Facebook page. Labi na gid kang Viejo Naville, kang Onin Navarrete, John Frost de la Pedra, good afternoon, and also kay Carlene, og sa iyahang pinanggang anak. Grabe gid ako kay kainit, pero okay lang, kaya nagkauban man silang duha, so bugnaw-bugnaw na ang bonding nila. Maing hapon sa kang Ricky Ching and Rosalie Baclayon, Margarita Duran Gilbero, sabpod kang Ram, og sa tanang Kirado family, Flora Lavandero, si Ellen karon naminaw, maing hapon, og uban iyahang family, Lagos family. Kay Ma'am D. Hello, Ma'am D. Murag nawala man yung message, Ma'am D. Uy. Oh, si Jenny Pond, Seniza Rebolios, og si Merlin Taliktik. Oh, ano na siya, Magnum Friends. Thank you, kaayo ha. Yabi mo ka ng kalugda sa pag-like sa mo ang Magnum Live Facebook. Kanya, i-share po karon nga daghan mabugnawan karong orasa. Anyway, Thursday karon Magnum Friends. Ikatulong adlaw sa atuang bulan sa September 2026. And yes, it's for real, real na gyud nga ni anata sa bulan sa mga bear months. Mao ni ang panahon nga hinahinay na nato madungog ang mga Christmas songs everywhere. Mas sa mall, ako ba no, sa sasakyanan, sa mga riders nga nagpa-Christmas song na pon. Exciting na gyud kaayo kay 112 days na lang biya mga Magnum Friends ug Pasko na no. But before ta mag-countdown na padulong dito sa Christmas, hinaota, okay lang gyapon mo karon, no? Kamusta man yung adlaw? Pwede rin gyapon ninyo i-shoutout, ihabon inyong family, how are they? Ang inyong mga heart karon, ang pingi ha? Mga kasing-kasing karon, kay grabe, kainit. Oh, init ang panahon, so kinahanglan, bisag init ang mga sitwasyon, i-relax lang yung gyapon imong kaugalingon. Kay kung init to init, namang buto yung tatanana ni Magnum Friend. So learn how to control yourself, hydrate, and cool down lang yun mga Magnum Friends. Labi na yun, no? Sa ato mga nakita karon na dungog ng mga balita, grabe. Grabe ang panghitabo sa kalibutan karon mga Magnum Friends. Flash flooding, unsa pa. Baha karon sa Manila, ongoing. Wildfires, Indonesia, o sa Grand Canyon, no? Daghang mga communities karon ang mga naapektuhan po, and these things remind us sa usa lang gyud kakamatuoran, importante nga kamatuoran, Magnum Friends. Di ginato kontrolado ang tanan nga mahitabo sa palibot, pero natay mahimo. Unsa man? Unsa man, Magnum Apo, nato mahimo. Sayo naman kaayo na, Magnum Friend, pero abot lang kung ginabuhat po ninyo. Mo-pray lang yun ta, no? Ampo lang yun ta, mga Magnum Friends, sa matag-adlaw. Pabilin yun nga solid, no? Solid ang ato mga pag-ampo. Pray every day. Dili lang kay nga, kung ano, natay problema, mo-ampo ta. Kundili, every single day, mga Magnum Friends, no? Mogi na ato ang everyday nga i-mindset. Kay wamang kita kag malugo, unsa ang mahitabo ugma. Og wala po ta kay balo unsay ato maagian karong adlawa. Pero kung mag-pray daw ta, bot pa sa bot nga ma-remind po ta nga wala gid ta nag-inusara. Kay nga naman, oh, makapangay man tag protection sa ato ang buhi nga Dios, pabor, wisdom, kusog, unya provision. Diba? So daghan man tao kaya, buhaton, pero mas daghan gyud ang dili nato kaya. Mo nagikinahanglan gyud nato si Lord, no? So anyway, mga Magnum Friends, karon kay Thursday man, while we enjoy the love songs, gamay ang katawa, uglingaw, pahungaw, sa inyo mga shout-out karon. Kasi gusto pa mo shout-out. Ara ah? Oh, sige. Caller on the line, shout-out na. Hello! Kisa ba ni?
1: Hello, Magnum Apo pa! Namusta ka?
0: Kamusta na? Okay lang.
1: Kini?
0: Wow, kini gin si Kwa, no? Lady M, hyper. Kay bago lang daw siya nagpadaya. So, murag yes. Energized, no? Energized ka ayo. Muna din siya ang kanang resulta, Lady M.
1: Yeah, mga akong fans. Sana lang nga yung
0: energizer?
1: Stress-free ang inyong mga programa.
0: Uh-huh. Stress-free ba yun? Or unsa man?
1: Pang-stress-free na ako.
0: Ah, pang-stress-free. Oh.
1: Yes.
0: So, nabay, kuan ka ng mga sa atong hagit karon. Kay hapit naman yun. Ano oras?
1: Bisan to ako sa Daya. The monitor gyapon to sa inyo. Kay na may radio, monitor radio ang akong cellphone.
0: Very good. So, kabala na ka sa answer. Kinsa nag-text ni mo nga wa ni mo damhabe nga og sa dihang ni text lang kalit. Imo bang gidelete reply?
1: Ito. Akong replyan, kinsa siya?
0: Do, di ba? Grabe, mga smart gigay niya ito, mga Magnum friends, oy. Simple, kinsa ka. Ana lugar. Pero gitarong sa siguro ito ni mo, Lady M, oy, di ba?
1: Kaya number naman lang nakaregister, wala may pangalan.
0: Lagi, so...
1: Siyempre, matingala ta kung kinsa nga na nakabalo sa itong number.
0: No, so, kinsa ni mag-text? Kinsa ni, ana?
1: Ah, ana lang.
0: Oh, binako kinsa ka?
1: Kay nana na tawon na punta sa ako balik karon na bagong number ga. Na miss call tawagan nako palungon. Kadto nako tawagan palungon.
0: Da.
1: Sa hay may stress ko akong tawagan. Kinsa ka nga di ka magpaila?
0: Kay kabalo sila.
1: Kung reply sa text.
0: Oh, kay
1: kun ko kung kinsa ka man. Ayaw na kong samok sa mukha kung dili na ka magpaila na ako. Pakai-stress lang ka ka na ako dire.
0: So, gitext na ni Mutanan sa iya ha?
1: Oo, oh, ako dili rin kung makahatag lang kag-stress na ako kung dili naman ka magpaila kay sarong na tao.
0: Tara, grabe gina dragon oh.
1: Bugahan. Mayayo kayong bugahan ba?
0: Na, grabe, exactly. That's why ni shout out kita. Hoy, manang pag-careful yeah. Mo, Lady M ha, kaya mabugahan yun mo.
1: Yes.
0: Sige. Anyway, dagan salamat ato, Lady M, nga naka-experience. And even the latest, di ba, na kay na-receive
1: yes,
0: nga text karon.
1: Yes,
0: oh, sige, shout out po sa mga future na mga mag-text ni mo.
1: May mga mag-text sa ako. Isa number lang ang naka-register. Magpailag yun sila. Ngayon na yun, Beshi, morning akong bagong number. Ano ba?
0: Mm-mm.
1: Pero katong karon latest na magkon, isa magpaila, wala yun. Sige lang kagpalong-palongan na marag dili kabali-balihon.
0: So, inga na ha. Bantayin ninyo pag si Lady M. Pag si Lady M gani inyo hang matexan, bantay lang mo. Basin,
1: Pabugahan yun mong kalayo ba?
0: So, dili, pabugahan mo rin, mabati na nila no, sa imong mensahe, sa your Lady M. Nagakalayo na imong mensahe.
1: Ang panahon
0: ka ron. Mga kanamitong singaw-singaw. Oh. Sige, shout out na sa imong mga Magnum friends. Go!
1: Shout out na lang na ako, tanang mga naminaw sa Magnum Radio, mga tanang Magnum Natics, and then sa akong mga loyal group of friends. Dayon dila kay Hi Kritan Inday Villamor, advance happy birthday doon na. Dayon kay kan ate Kristita Kagadas, Angie Tumampok. Hi Ma'am Derama, kumusta na yo? And then kay ate Selena, ate Vicky Kabaktulan. And sa tanang loyal group of friends nako, ayaw pag mahayay mo pag load kundi sa mo makan malito kang inyong ngalan. And nagdali-dali ko sa oras. Mas specially na lang sa akong my one and only na nagkapakapa sa akong dughan o nakatato na forever.
0: Wow!
1: Mr. Shower.
0: That's all right. Mr. Shower?
1: Yes.
0: Gibugahan ka o gugma ka rin.
1: Hey! Yeah.
0: Sige. Alright, thank you very much, Lady M. Request,
1: yes,
0: wala
1: thank,
0: na.
1: Thank you sa imong Magnum Apapayan, sa imong mga co-pilot. Sina Sir Andrew, Sir Liam, Sir Rodel, Sir Sandro. And sa tanang mga staff dira sa Magnum Radio.
0: Thank you, sir.
1: Yes. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Oh, Lady M, grabe. Thank you, ha. Sa inyong mga extra and all. By the way, mga Magnum friends, kung kamo nangita og trabaho, syempre, you are welcome to be a part of the Magnum Radio family. Sige. Ipabuga o ipakita na, ipasikat ninyo inyong mga skills diri, no? Kaya nakinahanglan ta mga reporters, news writers, marketing staff. Oo, kailangan gigitaan na, no? Music and production staff, usa pa, IT staff, o technical manager. So kung nakaana nga skills karon, namina, unya, murag, wala kay direction ba? Kaya nangita ka trabaho, kadungog ka sa Magnum Radio, why not come right away? Immediately, nata sa second floor SBS building. Diri na good, oh, sa CM Recto Avenue. Basin, ikaw na dayon ang amuang ipalingkod. No? So again, kung ikaw nakaana nga skills, reporters, news writers, marketing staff, usa pa ba? Hili ka ba sa kanabitong mga kuri-kuri sa computer? O kanabitong mga production staff man na, no? O, IT staff, technical staff, and even technical manager. Sige. Paabot mi sa inyo ha, mga Magnum friends na nakay trabaho. Kung kana, ipakita o ipasikat nimo ang imong skills. There is a Magnum Radio Family. Oh, kung wala mo katuon, second floor. Ani lang din mo diri? Pasag CV, lingkod, interview. Ah, kung magpakita mo na yun sa inyo ang talento, sure na. Damat na gindigar na yun. Sige, more shoutout coming your way and more of your favorite love songs, mga Magnum friends. Ayaw lang yung maghawa niya, ha? Kay Lingaw-Lingaw, gitna

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul.
4: DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. Ang pag-ayo sa bugas-bugas. Akong katul-katul.
3: DTX 500.
5: Mabalik sa pinakatul ng butik sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, og pagpamhilod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes.
11: Mag DTX 500.
10: Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes.
11: Mag DTX 500.
10: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadol ng butik sa inyong lugar.
11: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, Fermilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa, mga butika.
9: So,

0: and friends, again, salamat sa inyong pagpaminaw. Karon na Thursday, September 3, 2026. Umay-umay ang ni-shout out. Nagpaabot sa ilang mga tingog, na ilang gipadungog sa mga nadawat nila nga mga old messages gikan sa taong dugay na nila nga wa na istorya. Ug sa dihang, suddenly, na ini message nila ug nagingon, "Kamusta ka?" Ni-reply ba sila or ni-delete? Para kasagaran ni shout out ganina kay ni-reply. Mga buutan ka ayo. No? Sige daw. Basahan daw nato nining uban daw be. Kadali. Okay, asa ba to be de? Okay, sige. Matod pa. Gidelete na ko Magnum Apple. Kay basoin na gitistingan ra ko niya kung buhi pa ko. Makaginhawa mo sa tanig lawom oy. Ginhawa lawom. Boga na yun kay perting inita. Well, na uban siguro makarelate nga. Di na ginila na reply yan. I-delete, oy. Text-text ka. Muragwa naman ko kailanin mo, diba? Amo na'y gitawag og ha-ha-ha. Alive and thriving. Sige, let's have more. Ako Magnum Apple. Isin na lang nako kay ang kamusta ka. Osahay, dili man na pangutana, pero mauna siya pagbukas nga basin, sunod anak kay, pwede na magkita, halaka. Mauge na Magnum friend, better safe than sorry. So kinahanglan nga, isinso na lang yung lugar di mo ha. Okay, napa ako Magnum Apple, replyan nako, okay raman, kay humana ang tanan, og tama na. Naka-move on again. So, pwede ra. Muna yung itawag og i-revive ang old chapter. Okay, napa? Reply na ako, Magnum Apple. I'm doing great. Pero makahibalo siya nga naka-move on ako forward. Oh, bongga. Isog-isog da yun, di ba? Okay, sige, napa? I-replyan na ako, Magnum Apple. Kumusta pod ka? Oh, mo po nang imuhang kuan lugar. Rest back niya. Kung gusto niya makigstorya siya padayon, okay ra. Ah, very diplomatic. Bitaw, walay hatred, walay bitterness, kundi murag acceptance na lang yun, anak, mga Magno friends. Bitaw, tinuod yun na, no, kay usahay manggod mga Magno friends, na yung mga tao nga mubalik sa atong inbox, pero dili siya pasabot, bitaw, nga kinahanglan na lang nato siya pasudlon balik sa ato ang live. Diba? Sometimes, manggod, ka na mag-reply ta, tuwagin ang choice, Magnum friends. So niya, ka na bitaw, magpabilin lang ta nga silent, ka nang sinson, it's always a choice. Ang importante nga, pili alam pod, ang makahatag ni mo, ka na bitaw, mga message na nga, makahatag ka ni mo, o kalinaw, o dili kalibog. Okay, speaking of choices, before tamo pa na sa atong programa, let's have our word of the day. Karon kay Thursday man. Sige, natay word of the day mga Magnum friends, no? Closure. Ah, oh, sanay closure. Siguro, gignan na nimo imong uyab, no? Nga. Closure. Sure na ko nga close na. Wait, ang closure daw, but pasabot Magnum friends, matted pa. Muna siya ang pagbati nga nadawat na nimo ang nahitabo. Oh, so nanay acceptance. Bisan dili mao ang imong gusto. Agoy, ouch, kasakit. Dili nimo gusto nga mao ang ending. Og andam na ka nga mopadayon sa imuhang kinabuhi. Ah, mode na siya ang closure. Marag ready for the next chapter na gid lugar. So there is a feeling of acceptance daw nga i-allow nimo to move forward from something sa nahitabo ninyong duha. Ay, grabe. Paak lang. Anyway, dili tanan mga Magnum friends nga relasyon, no? Kinahanglan og final conversation. Usahay, acceptance, letting go, forgiveness, mauna mismo ang closure nga imo sigurong gipangita. Diba? So, not every old relationship needs another conversation nga para makita nimo ang closure, Magnum friends. Anyway, that's it for today, Magnum friends. Daghang salamat sa inyohang pagsabay, pag-uban-uban sa ato ang oras nga gamay. Importante nga kita nilahutay og medyo dunay kalipay, no? Kaliwala sa kainit sa panahon. Naot na yung joy mo for a quickie. Aron nga tuloy-tuloy ang happiness. Anyway, dinilawat ako ito mga Magnum friends kay musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Jam. Unya na pong gabi ihayo, kalimot kung gusto mo ma-in-love o ba nako. Natay Magnum Songs of the Heart unya ha. So wala pa gani alas 9 na, na mo, i-prepare na ninyo yung mga kasing-kasing, inyong kaugalingon, gikan sa ulo nga to sa lapa-lapa. Okay, inyong mga kauban sa gugma o musika ha. So Magnum Songs of the Heart unya, Magnum Friends, alas 9 na hala magbilar ta unya, labi na sa mga in love. Alas 9 hangtod alas 12. Okay, so wala na lang yun sa mga Magnum Friends, kita kids ugma.
1: Mga Magnum Friends, 112 days na lang, Paskong

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: TJX 500.
3: Ako sa Jubilin.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
4: TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Kasunod sa isa ka bulan.
4: Normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
2: TJX 500.
5: Mapali sa mga butika.
2: TJX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod abik.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application o resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
2: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization. Alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
5: Rest. Alagang panatag with Rest Adult Diapers.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
9: Ay, wala ko'y sisilyo.
8: Ay, wala ko'y sukli.
10: Wala'y sukli.
11: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
12: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
0: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Mr. Talangsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras may gala, alas 2:49 na sa kapunon. May hapon, mga Magnum friends. Ano yan nasabi si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert? May sense na may humor pa. Welcome sa atong programa, mga Magnum friends, ang Magnum Music Jam. Mag-uban-uban na sabta mga gala, no? Karong adlawa, adlawang Webes na mga Magnum friends. Oh, Webes na may gala, September 3, 2026. Kumusta mong tanan mga Magnum friends? Sinaot pang feeling okay, gyapon mo karong panahon na may gala. While ka mo naminaw sa atong programa mga Magnum friends. Feeling okay, feeling alright. Oh, napoy uban may galang ano, feeling kaayo. Mga tao nga feeling kaayo bitong karabitong ay usay kadang hanginon ng mga tao na inana, di ba? Oh, mga electric fan kaya nga tao. Itawa mo na silang kailangan karong panahon na kay init ang panahon mga Magnum friends. Kinahanglan na itong mga taong pilingon kaayo ron. Kay mga hanginon bitaw, dalita igangon may gala kay mga ano man, hanginon. Itawa na, Magnum Music Jam. Inyong mga paborito mga music may gala itong ipabati karong hapuna. Gawa sana may gala na po tayo segment. Nga dapat yung atangan mga Magnum friends ha, sa atong programa karong adlaw. Webes na, happy na patong weekend mga Magnum friends. Bila na lang kapiyong may gala, weekend na sa dayan mga Magnum friends ha. Grabe ka paspas nga adlaw may gala. Oh, paspas kay mga Magnum friends kay sa atong Christmas countdown. 112 days na lang. Siyempre, Paskong Magnum na.

0: Patsyada may gala, araw-araw ang Pasko, tahimik ang mundo. Di ba? Tsyada na. Arawan ay away may gala. Bas hindi, pag-abot sa December, mamingaw na to palibot mga Magdun friends, no? Muna tong ginaampo may gala karong panahon na. Alas 2:54 na, don't forget, babati ta 24 oras may gala sa inyong mga radio side, Magdum Radio 99.9. And syempre, sa website may gala, www.magdum999.com. Og syempre, sa Facebook, pangitalang Magdum Live. I-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay sa mga labas nga balita, impormasyon, og dagan pang uban may gala, okay?
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Atong talagsaong pangutana, karong nga po na may gala. Ang atong talagsaong pangutana, mga higala, mga Magdun friends. Kung ikaw akong pangutanon, Magdun friend, nga naminaw karon, naabay true love? Naabay true love sa love at first sight? Matoy balik na itong talagsaang pangunta na may gala, ha? Naabay true love sa love at first sight? Oh, sige daw, Magdun friend, be. Sayon na ba kayo na pangunta na may gala? Kung ikaw ako pangunta nun, Magdun friend, naabay true love sa love at first sight? Oh, unsa may tubag, ana, be. Kung ikaw akong ipatubag, Magdun friend. Sa mga gusto mo tubag may gala, let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237. Ito yung ibalik may gala. 0995-322-6237, mga higala. Kung ikaw akong pangutanon, Magdun friend, be, naabay true love? Naabay tinuod nga gugma may gala sa ginatawag nilang love at first sight? Nabay tinuod na nga gugma may gala or ano lang na siya? Na-love lang ni mo siya tungod siyang kagwapo. Na-love lang ni mo siya, Magdun friend, tungod siyang kagwapa. Anak bitaw. Saman, nabay true love may gala sa love at first sight. Mga na mga Magdun friends, ang atong talagsaang pangutana. Karong po na, sa mga gusto mo mo join, madunggan sa radio, syempre sa Magdun Radio, tawag lang mo mga Magdun friends sa atong linya nga akong gilitok may gala. Ato ibalik ha, 0995-322-6237. Alright, hi kay insan eh, kay Bong. Si Bong, naminaw ko sa Magdun Radio. Salamat kayo sa pagpaminaw kay Bong. Okay ka lang dyan, Bong? Okay ka lang, Bong? Alright, salamat kay Magdun friend sa pagpaminaw. Okay, sige ha. Let your fingers do the exercise. 0995-322-6237 para sa iyong mga tubag may gala. Para kanimo, Magdun friend, nabay true love sa ginaingon nila may galang love at first sight. Goy, patsyada kayo may gala, no? Tawag mo, Magdun friends, kay mag-uban-uban ta hangtod sa kalabitang alas 4 sa kapunon may gala. Sige, paminaw sa ta ni mga Magdun friends.

0: Malapit again Pasko May Gala, 112 days na lang. Pasko na mga Michael Friends. Oras May Gala, alas 3:01 na.
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:03 sa kahaponon. May ganang balita karong orasa. Nagpasalamat ang lokal kagamhanan sa syudad kan Senator Erwin Dulfo alas sa paghahid og pundo para sa traffic light dinhi sa syudad. Mato ni Consul Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Utilities sa Konseho sa Dakuyan, nga dunay 180 milyones sa pesos nga kakuhan gikan sa senador o gadungaga na lamang nga kini sa syudad alang sa pagpalambo sa traffic light. Kundiin ang AI generated traffic light CCTV nga usa gihimo nga pag dry run gihulat usab ang uban pang mga ekipo gikan sa kontraktor sa nasud sa Singapore.
5: Dapat girunta mag-follow up, girunta ang RTA. Sige ko follow up ni Engineer Kabaktulan. Sige pa mo kuno paabot. Pero ako ginan nga dapat unta mag-paabot. Butangan na itong tuig. Okay, kumingon sila nga by September na butangin na tuig sab. Kaya basin dito na sa na nga edagan raba kayo nga September. Nagpasalamat lang ko kagahapon sa kay night commitment si Senator Erwin Dulfo na mag-donate or maghatag sa iyang pundo katong local sa to almost 118 million para sa traffic light. Gipangayo ni Mayor Clarix Uy, ang gikinanlan lang ni Senator Dulfo usa ka resolution mo to nga gimuan ni Mayor Clarix Uy certified urgent resolution kay nangayo man mismo si Mayor Clarix Uy. Sa balikan ng 180 million sigurado magigo nga dili na igo kuna nga kulangan ang dungagan lang dayon sa syudad.
4: Ang pamahayag ni Konsehal Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Utilities sa Konseho sa Dakbayan. Samtang aprobado sa Philippine National Police kung PNP ang lakang alang sa pagpaligon sa balaod galabot sa gun ownership, mato ni PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Brigadier General Wilson Asueta, usa kini kaligong panawagan ilabi na sa mga uniformed personnel nga doblihon ang ilang pag-amping sa ilang mga armas.
6: Nag-utos ng ating Chief PNP para sa ating mga personnel ng PNP that to ensure yung safekeeping sa bahay nila. So very strict kailangan kasi kailangan kakasuhan namin pag may mga ganun na insidente because of, of the negligence ng ating PNP personnel. So makikita nyo po series of coordination with the school authorities then to ensure yung ma-prevent natin ang mga carrying of firearms and deadly weapon not only in school but in all public places.
4: Ang pamahayag ni PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Brigadier General Wilson Asueta. Ug karon sa tong Magnum News Hunter, seminar alang sa pag alang sa katungod sa mga PDL gipahigayon sa CHR ug BGMP sa balitaw serbisyo niya si Magnum Hunter 22 Faith Velez.
3: Magnum News Hunter.
7: Nagpahigayon ang Commission on Human Rights Region 10 o BGMP Region 10 o Third Quarter Session on Rights Behind Bars. Ayon na siguro nga dili mapasagdan ang katungod sa mga preso. Kini nga quarter session, gihimo sa pakipagtimbayayong sa CHR 10 o sa BGMP 10 Welfare and Development Division. Duha ka importante nga isgutanan ng ilang gitubig. Una, ang Tokyo Rules o ang lagda sa United Nations para sa mga alternatibo sa mga pagkapreso. Ikaduha, ang International Humanitarian Law o ang balaod nga nagpanalipot sa mga tao sa panahon sa gubat. Tumungni ini nga mas masabtan sa mga kawani sa prisuhan o gustong mga pagtratar sa mga pinereso or person deprived of liberty kung PDL o kunun saon pagatiman ang mga sibilyan nga napiktuhan sa armadong panagtangi. Sumala sa CHR o BGMP 10, padayon ang ilang pagpinabangay aron na protektahan ang dignidad sa tao. Matuman ang tawhanong katungod ug masiguro ang hustisya o pagdumala sa prisuhan nga nahiuyon sa balaod. Balita nahipos gikan sa CHR 10 kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat ang Magnum Hunter 22 Faith Velez sa karon sa tong Magnum Travel Advisory. Gipahibalang publiko ilabi na sa mga motorista nga mahimong makasinati og hinay nga dagan sa trapiko sa Opol Bulwa Diversion Road tungod sa road rehabilitation nga pagabuhaton sa Department of Public Works and Highways ng DPWH ang road upgrading maglangkob sa bahin sa dalan gikan sa CL padulong sa Paz Diesel. Giyawhag ang mga motorista nga maghinay sa pagpadagan, musunod sa mga traffic sign o instructions sa traffic personnel o gamagahin o dugang oras o pasyensya sa ilang pagbiyahe. Susama usab sa hinay nga dagan sa trapiko nga mahimong masinatian sa San Pedro Street padulong sa Punto Bridge tungod sa road rehabilitation nga pagabuhaton sa maungdapit gikan sa RJ Cuenca Refrigeration and Air Conditioning pasulod sa DIY. Gihangyo ang pagsabot o kooperasyon sa publiko samtang gihimo ang mga proyekto alang sa pag-aayo sa mga dalan nga sa mas luwas o hapsay nga pagbiyahe sa tanan, palihog sa paghinay o pag-amping sa pagbiyahe. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chicken Trina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Let's listen to the music, relax and have fun.
3: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.
8: Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu

0: That song was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
1: Mr. Talagsaon!
2: Magnum Gilbert! Magnum Gilbert! May sense na, may humor pa!
3: Balik tamay gala itong oras sa alas 3:18 na. Kauban paghihapon si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa! Ano kita sa atong katapusang oras ha? Last hour may gala sa atong programa ang Magnum Music Jam. Hangtod sa alas 4 sa kapunon mga Magnum friends. Maunang padayon lang sa pagpaminaw may gala. Tuloy-tuloy ta hangtod sa alas 4 sa atong mga Magnum friends nga nakamata na, gika natulog maing hapon. Damiyan lang tulog may gala. Bala medyo init ang palibot mga Magnum friends. Oh, bala na. Importante nakatulog. Oh, points kayo, di ba? And sa ato mga Magnum friends, nga ano ha, na-busy sila mga business ha, sila mga tindahan, na-busy sila mga gipang liok-liok di akarong panahon ha, na-minaw sila sa Magnum karong panahon na. Salamat gapo na mga suki, mga higala na ito mga Magnum friends nga kanunay gid ka paminaw sa Magnum Radio. Dagang salamat sa yung tanan, may higala. Mayong ano daw, mayong hapon na Magnum Gilbert. Gikan kay san eh? Kay Cathy. Oy, may hapon Cathy. Salamat sa iyong pagpaminaw Cathy. Salamat ta Magdon Fry na si Cathy nga kanunay ni siya gapaminaw si Cathy. Di ba Cathy no? Okay ra ka di Cathy? Okay ra si Cathy. And sa ato mga Magdon friends may barangay Gusa, maayong hapon. Kay Jerry Uyan. Kana si Jerry Uyan may gala magsigya pa nagpaminog Magnum. Si Bendilo Agoseho. Ay, salamat Bendilo ha. Kay action agad gapon si Bendilo Agoseho. Okay gapon ni si Bendilo Agoseho may gala. Salamat sa pagpaminog Magnum. Si Sara Manuel. Ay, Sara Manuel may hapon. Kumusta imong trabaho Sara Manuel? Day off ni mo karon? Diyas may barangay Makabalan may galang nga si Sara Manuel naminaw karon sa Magnum Radio. Salamat kaayo Magnum friend sa imong pagpaminaw diya. Atong talagsaong pautan na karong po na may gala syempre. Atong talagsaong pautan na mga Magnum friends na abay true love sa love at first sight. Kung ikaw ako pangutanon Magnum friend, abay true love anang ginaingon nilang love at first sight. Kanabitaong pagtanaw ni mo, murag, uy, nakagusto ka, anabitaw. So, una yung panagkita, may gala, murag na-feel ni mo nga, murag na-love, anabitaw. Murag gina yung love at first sight, may gala, sa unang palang yung panagkita, murag na-in-love ka. Unsa na siya yung na-feel, true love na or infatuation ng mga Magdon friends? Okay, nakita niyo siya, kagwapo ba, kagwapa ba, anabitaw? Nabay true love, ana? Nabay true love may gala sa love at first sight? Muna itong talagsaong pautana karong hapon, mga Magdon friends. Ha? Sa mga gusto mo tubag may gala, tawag lang mong mga Magdon friends. Ha? 0995-322-6237. Okay? 0995-322-6237. Para makatubag ka, Magdon friend. Kung ikaw akong pangutan on daw be, pinaagi sa imong mauna-unaan karon Magdon friend, kanabang ginaingon nilang love at first sight. Naabay ano ana? Nabay forever ana mga Magdon friends? Nabay true love ana? Or ano lang na siya? Kimi-kamera. Kimi-kamera bitaw mo rin ganang gugma-gugma rakunuhay pero wala di ay. Muna mga Magdon friends ang atong talagsaong pangutana. Alright, call me now. Ay, nang ugma. Kay lahi na po nang ugma, may gala. Oo, di ba? Kay yung sama nang ugma. Lahi man ang ugma. Di ba, Lady M? Lady M? Oo, man si Lady M. Kajot lang, ha? Di ko kadug ni Lady M. Kajot lang, ha? Oo, man si Lady M. Di ba, Lady M? Lahi na po ugma ang pangutana ba?
4: Yes, lahi na po tanawa. Ugma.
3: Tanawa lagi? Cool ba yun is like DM kabalig yun eh. Kaya
4: ko nakatotok sa imong programa.
3: Maulagi no. Di mo kayo obvious?
4: Bila na ako bisan pa ako sa dialysis center, nakamonitor ang akong cellphone sa inyong programa.
3: Ay, anak di ay na si Lady. Yes. Asa man nagkakaroon?
4: Kauli na ako ganin na mga 1 o'clock kapin.
3: 1 o'clock kapin? Wala ka nagluyang after sa dialysis? Okay ra ka?
4: Wala. Nahimo pa kong hyper.
3: Ah, nahimo kang hyper, so...
4: Hyper, kay nakabati ko kay Ma'am Apple Pie ganina. Mas nakatawag na yun ko.
3: Ay, karon wala na ka na hyper kay ako naman.
4: Hyper, naghihapon.
3: Ah, maudi ay.
4: Yes.
3: Hapit ng Pasko, Lady M. Akong pinaskuhan, ha?
4: Wala may Pasko sa mo. Dapat ako yung mga ipanaskuhan sa imo.
3: Ah, wala. Di mo kumuhatag din mo. Kaya wala may Pasko sa inyo.
4: Dami. Na pero mga ayaw ko sa imo.
3: Ah, dili. Kaya di kumuhatag. Kaya wala may Pasko ninyo. Di ma'am, di man na pwede.
4: Sa inyo. Dami Pasko sa inyo. Di ako yung mga ayaw.
3: Ah, pila na lang kaadlaw, be. Before ang Pasko.
4: 113.
3: Ah, 112 karon dere. 112.
4: Ayo ka kagahapon dito 113 karon 112.
3: Lagi no. Lisod sab nga. Lisod sab kayo karon 112 gahapon 113 gid sakto gid na.
4: Lagi.
3: Ah, bitaw na sige, direkta sa atong talagsaang pangunta na Lady yes. Linda. Lady Linda. Nabay true love sa love at first sight.
4: Sa ako murag wala. Infatuation ra na.
3: Namay gingon man, namay love, di ba? Love, oh, love yes. At first sight. Oh.
4: Sa unang pagdanak, sa unang pagdanak na murag nang na love na kal nagka love interest na ka kay guwapo, ituran, nani. Pero wa ka kabalo ko ta nang imong gikuan na lalaki kun ay gusto sa imo wala.
3: Nakatry na ba ka na dati, Lady M, na love at first sight ka?
4: Nakayaan din na.
3: Wow. Unsa to? Love gito or love to? Kimikamera?
4: Kaya na mo dito sa Sambuanga.
3: Unsa to? Love gito? Kimikamera ang naitabo?
4: Pan, nagyod ko yung costume na ko siya, pero man siya gusto na ako, ma-filman na ako.
3: Ma-feel ni mo nga wa siya gusto sa imo?
4: Hindi man siya magbali-bali na ako. Hindi siya makita niya na ako dila. Na magpa-murag uban sa murag mag-iring-iring.
3: Ah,
4: pero hindi siya magbali-bali.
3: Dapat nagpa-collapse-collapse ka ba para ma-mouth-to-mouth na yung kanya?
4: Ay, ayaw po palabi. Dili po sobra.
3: Ah, di mo palabi.
4: Mas sa maalata na yun na lang gusto sa'yo na gigukot yun siya.
3: So, katoy mong na-feel, dili to love?
4: Dili.
3: Dili.
4: Ang naman din ako, glad to love na yun ka rin karoon kay Mr. Shower.
3: Ay, ka na. Grabe. Kulbasan nyo.
4: Glad to love.
3: Okay, sige. Shout out na.
4: Shout out na lang na ko sa nang namina sa Magnum Natic. Dahil kay Ma'am Selena, Ma'am Derama. Ate Paisy dyan sa may Atang Bugo. Dahil kay Ate Inday sa may Balolang. Anji, tumam po Christy Tagadas. Dahil kay Inday Bilyam ulit sa may kamamanan. Happy listening, Maria Isabel Casilac, Ate Vicky, Hyderon, Inday Wendy Arsopela. Ate Rowena, Cherry, and Sanica Elia. And then, most especially, ako my one and only, Meteor Shower.
3: Ang imong love at first sight o true love?
4: My true love. My one and only true
3: Patsada.
4: Love.
3: Patsada. Sige. Salamat kayo, Linda.
4: And salamat, Magnum Gilbert, and sa tanong co-pilot ni Modriak, okay. And Sir Liam, Sir Rodel, Sir Sandro, and Sir Andrew.
3: Okay, Linda. Salamat, Linda.
4: Yes. Balita of service your Magnum Radio.
3: Okay, salamat, bye.
4: Salamat, bye.
3: All right, si Lady M. Mm-hmm. Salamat kayo, Lady M, ha? Sa imong pagtubag sa atong talagsaang pangutana. All right, maying hapon, Vicky.
5: Maying hapon.
3: Oy, sige. Unsa may ano ba, nabay true love sa love at first sight?
5: Wala.
3: Wala. Ang wala man.
5: Ikaw man lang siya nga in love, na gusto sa imo, sa bayang nagustuhan. Pero dili nga na tinuod kay na higog mas siya.
3: Unsa man na feel day nato niya day. Sa rin na feel.
5: Ala, oh, na pero siya kanang kita sa imo. Matang isama ko babae. Na ko ala ko siya nga gwapo siya, may Na
3: nagustuhan ko
5: siya, wala
3: ko matulad sa iya. Nakasuway ba ka ng love at first sight pod?
5: Nakakuha ko, pero mawag-wag man lang. tanan hantod-hantod karon kwan Magnum Gilbert.
3: Nga naman.
5: Wagi ko'y true love.
3: Wala kay true love, pero naman kay Bana, di ba?
5: O, pero di man tula kong uyab.
3: Ah, unsa man, unsa?
5: Ikaw amang merko, ikaw amang usa nga lang, gibuya man lang ko. Ah.
3: Antod karon gauban pagyapon mo?
5: Wala na, patay na to. Kwan man nga ako karon ikaduha na ako ni.
3: Ikaduha nga Bana?
5: Oo, kini ka ako sa ganang Bana, wagi ko makita siyang ito.
3: Ah, oh, kita kay ano man ka, di ba? Kanang di ba kita, no? Ah, wa kita.
5: Oh, ano mi alit kanang kulmit kami ani. Na, sa ako.
3: Gauban na mo karon sa balay.
5: Oo. Ito na ko igaw pag-uban, kuan Magnum Gilbert.
3: Sayang wa kita. Guwapo ra mo sa si John Lloyd tan-awon.
5: Ah, gay wala ay. Ang nangutanan mo ko ay Magnum Gilbert. Ito nga, unsa yung tura ni yung sa, mura ko na gustura ni Dulpi.
3: Damay Dulpi.
5: Hindi ba na ako hiling si Dulpi? Tingko nga, na, marang Dulpi lagi. Na.
3: Sayang na wakita. Ay, bitang importante, ano, kanang, ano kay kaubas ka na buhay?
5: Ya karon nagatiman sa ako, siya ngayon, nakuan yun. Ang mag-siya, tinga, kung, marang, alam-alam, marang na-trulab na nung ko sa iya, karon nga,
3: trulab na. Ah, okay. Bitaw, sige, salamat kayo, ano ha, Vicky.
5: Sige, thank you.
3: All right.
5: Mag-shout out sa ako.
3: Ah, sige, go.
5: Mag-shout out ko na yung kuan. Ni Maria Isabel, o ni Lady M, ni Heidi Ron, ni John Villanueva, o ni Inday Wayan, o Mora. Thank you.
3: All right, sige. Wait, sa pa yan? Suko ka? Wala de, wala de. Sige. Ah, sige, sige. Salamat, Vicky, ha.
5: Oh, thank you.
3: Okay, bye-bye. Hello? Hello? Naputol? Naputol? Naputol? Alright, 0995-322-6237. Nabay true love may gala sa love at first sight. Dan Ray, nabay true love sa love at first sight?
6: Naa.
3: Naa, tinood na?
6: Tinood, oy.
3: Nga naman, nakatry ka?
6: Oo.
3: Ganun sa aman?
6: Basta kong ex.
3: Nga naman, nakaingon mga true love na sa inyong love at first sight?
6: Kan lang. Kaya nagdugay man ko din.
3: Nagdugay mo? Mga pila mo katuig ato?
6: 7 years.
3: Ah, muna siya. Kisa may na love at first sight? Ikaw o ato siya?
6: Ambot lang ako baka o siya kay ingon siya kay pagtanaw ko nako sa iya tong una na mong pagkita kay mura da ko kapa ako niya iro
3: agoy
6: katulo ang loy daw ada siya
3: ayay may gamo wa ka bakuna o gano anti rabies
6: pero adi nakita pa ko sa pagdiya sa bisaya niya kami gyud to an ba
3: oh
6: yan ko kay mi gorilla
3: oh
6: Grabe
3: pa na mura. Mura sa kung mura pa irong buang lugar. So ikaw lugar ang love at first sight. Ikaw may kapaakon. Di ba?
6: Wala man marabili man.
3: Adili ba?
6: Yeah, siguro. Kasi yun na siya nakabantay sa ko ah.
3: So maka, maka-prove yung lugar ka, Dan Ring, kanang mga love at first sight na itro love, ana?
6: Na.
3: Na.
6: Paano, madugay magiging anak ko dahil. Na itro love.
3: Lagi na. Nagduga.

0: Oy, caught in the act, yun di mong nag-uban sila?
1: Ay, natalipol din po lang talipunan.
0: Ah, pulba kayo. Kitang ebidensya gede
1: eh. Ay, kita. Isang picturean so, lagi pero...
0: Ano picturean ni mo? Kay,
1: wala, kay tuwag sa kasuko ba?
0: Ah, so...
1: Tulad lang ako ang helmate daw, di bunar.
0: Agay. Daw be, kinsay, unsay involve ba to? Babae, lalaki?
1: Pangga po.
0: Ah?
1: Maya-maya.
0: Ah... Di ba, imong uyam kay laki man, di ba?
1: Bye, Jekon.
0: Ah?
1: Bye.
0: Bye? Ah, lagi. Bye. Ah, lagi. Ah, ah okay.
1: Pero
0: okay.
1: Nagbalik niya ito dahil pagka-itabo.
0: After ito na, after sa itabo, nag-nibalik lugar mo? Nagbalik mo?
1: Oo, nag-pinaseloy niya ito.
0: So, after sa imong pagpasaylo niya, na-erase gito imong kasakit? Ang pagduda?
1: Wala.
0: Wala, no? Lisod kay ibalik, di ba? Lisod kay walaon, di ba?
1: Lisod ay kay labi na ka ng ladumdumanin mo nga muto yung nahitabo din. Magkita ay ba? Magkaraas law.
0: Lagi. Pero na-feel ba ni mo na-feel ba ni mo nga nagbag-o siya or feel-feel mo lang?
1: Feel-feel rin.
0: Ay. So, hantod sa nagbulag ng langdayan mo.
1: Nagbulag
0: na kita ni kay. Nakuha na mo yung
1: saglaing. Nakakita
0: saglaing helmet? Oo, lain na po. Nakakita ang helmet. Mo, sa una lang, bitang.
1: Saan na po rin mo buwan alo kong helmet kay. Patabata pa mo sa iya.
0: Ay, lagi na. Alright, sige. Salamat kayo, Dan Ray.
1: Salamat po, Nong Gilbert.
0: Alright, sige. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Okay, na ay true love kay Dan Ray Maygala. Sa uban, wag yan daw. Why true love sa uban? Kaning ginaingon nila Maygala nga love at first sight. Wala lagi daw. Ambot lang sa uban. Depende rin, no? Inday, para kanimo Inday, na ba'y true love sa love at first sight?
2: Hello?
0: Na ay true love sa love at first sight, Inday?
2: Na.
0: Na. True love yun na or true lala lang?
2: Natrala lang. Dili, pag naman Gilbert, pag naipuan na ay kanang first love, lagi ng true love.
0: Nagi na ay. Ah.
2: Dahil true love. Nagi, hindi ka naman walang true love.
0: So, bisan first time yung nakita, nagkagustuhan mong doon, true love, good lugar na? Dili, love at first sight lang, dili lugar na?
2: Depende sa sitwasyon sa oven. Kay, saan na yun? Nahitabo na mag-gita siya. Sa
0: amiga
2: lang na ako. Nahitabo yun. Una nilang panagkita, murag start diretso. Gaya na na, hindi tao mag-chill.
0: Naghubo diretso, na? Hubo?
2: Dili, yung
0: oy! Dili, habi naghubo. Onya?
2: Pan yun, unay na na nga, kanang unang panagkita, mag-start bitaw ang mga feelings, murag, kadahana na daan ka nga, uy, minana pa. La, uy, mutuugi ko ng kwan. Unang pinagkita na, yun ay true love.
0: Unya, tinood ginagugma din. Nagdugay sila?
2: Nagdayon na, uy.
0: Ah, nagdayon na. Nagdayon yun din eh.
2: Nagdayon, good. Mungin na yun nga, hindi good matag na.
0: Kung, so, nagsugod lugar na.
2: Kung dapit mga ego.
0: Nagsugod sa love at first sight lugar?
2: Nagsugod, oo. Oh, sanay lang na tulo, nakabuo. O, diba? Gumikan na lang sa, kwan. Ilang panagkita.
0: Ana, giday, no? Ikaw ba, nakatry ka, na? Ikaw, nakasulay ka, na?
2: Ulo, one lang. Kung nakamakitaan, siguro, kay, pares yung di ingon nga, kay Chura, crush, o, pwede. Pero, kung, marami, kwan man, talagsaon ba, talagsaon.
0: Talagsaon, dra. May sense na, may humor pa.
2: Oh, ikaw na.
0: Ako na ito.
2: Ikaw na. Mahitabo na mag-Gilbert sa ako ng aminga.
0: Lagi na. May na lang at least na.
2: Sa school. Sa eskwelahan na. Sa eskwelahan na itabo. Diya sa... Ako hindi ba mag-mention ng eskwelahan?
0: Pwede man. Sa eskwelahan? Harvard?
2: Sa CEO.
0: Harvard.
2: Oh, grabe. Diri rin sa kagin yun. Sa CEO lang.
0: CEO. Okay.
2: Oh, diya sila. Oh, di ba? Oh, dili mahibawan. Nganong nainad to.
0: Dagi na.

0: May na lang sila, sila ang nakatestify good lugar nga ang love at first sight, ay good true love.
1: Basta ang lalaki, muhimo, basta ang lalaki makagusto, gusto yun niya, pwede, sa lalaki magusta, magtugod. Lalaki
0: masyada kani na, kani inday, bitaw ka ng nakagusto ka sa lalaki, o niya, ang lalaki nakagusto po nimo, di ba? Murang, murang lamig kay paminahon, di ba?
1: Oo, oh, muna yun. Muna gani nilang nahita po sa kong amiga karon nga. Sa sakita, yun sila nagka-gusto. Sa ilang nabitong lisod na jud kayo na. Makaingan jud ni nga ha. Oo, oh, nahita po naman yun.
0: So, ano giday, no?
1: O, di na, mga kuhan. Talagsaon, talagsaon.
0: May sense na?
1: Mayor pa!
0: Ana lang kasimple.
1: Hindi kay kagwan oi mo.
0: Unsaman?
1: Sense na may humor pa.
0: Dahil ang buhay ay laging may
1: pag-asa.
0: Pagdahom.
1: Buhay ay may pagbibig. Dito ko dito ka pana na ka perfect pa si father na
0: mag-give dito sa. Ay mo tagag sumpay kay masayop mo.
1: Wawan lang.
0: Mao lagi. Itaw. Salamat kayo, Inday. Naki-shout out.
1: Wala na. Okay. Tanang nanawag. Sige. Tanang nanawag. Mag-starring sa permiso. Thank you kayo. Ano.
0: Lagi. Murag
1: na. Kasi sa Magnum Radio. Amping mo kanunay ha. Bye. Alright, thank
0: sige.
1: You.
0: Bye-bye. Mato atong Magnum friend si Inday. Pinangga ko ikaw. Salamat kayo, Magnum friend. Sa iyong pagpaminaw, Magnum friend. Sa atong programa. Dirita sa text lang sa kajot, be. Magdum Gilbert, tubag na ako sa talagsaong pangutana. Kay among silingan, Magdum Gilbert, nagdayon sila. Oy. Bisan love at first sight lang, nagsugod. Ay, sige. Nade, giyapon eh. Abay ba na ako nga, kanang, ano lang na, kanang bitaw nga, ganagana, rabitaw? Salamat kayo, ha, Magdum friend. Magnum Gilbert, unsay difference sa irong buang o buang nga iro? unsay difference sa buang unsay irong buang o buang nga iro? Irong buang o buang nga iro? Maura man siguro ba? Masin, maura man siguro? Irong buang o buang nga iro? siguro, maaay ka matubag ani bro. Ato sa nang una-unaon kung sa may kalainan. Pareha ra basa ang pareha ra sila kapaghot muna siya. Sige. Salamat kayo ha, mga Magdum friends. Sa yung mga tubag dari na pa dari may gala. Ha? Dili baya bae iyang first love ay. Uy, kinsa man na imanggi pasabot ano, Maria Isabel. Napadre ha. Sa akong paglantaw, Magdum Gilbert, love at first sight is sa may is ani. Ako'y magsumpayan ng is. Sige, salamat kay Magdum friend. Sa pagpaminaw. May hapon, Magdum Gilbert, Dario in Zone 12. Zone 12 ni Upper Carmen. Salamat kayo ha. Sa pagpaminaw sa Magnum Radio. Anyways, mga Magnum friends, tuloy-tuloy tayo ha. Og dirita may gala sa atong segment, mga Magnum friends. Ang ano ang latest?
2: Uy, mga Marites, unsa nasab kaha ang init nga chika karon sa iyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na!
3: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest gani?
2: Sa ano ang latest? Boom na boom,
0: Marites, di mapag. Alright, maing hapon sa tanan, mga suking tigpaminaw o mga naglantaw sa atong Magnum Live. Magandang hapon sa inyong lahat. Kini inyong Magnum friends sa kanginan, Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa. Oh la la! Sa atong mga naglantaw, sa atong mga Magnum friends na naglantaw sa atong Magnum Live, kumusta mong tanan mga higala? Inaon pa okay mo today? Ug ugma, inaot pa nga okay gapon mo. Ug sa ato mga Mike Dum friends nga nakaroon sa gawa sa nasod, nga naglantaw sa atong Mike Dum Live. Hello sa yung tanan. Ang atong talagsaong pangutana ha, pwede mo mutubag sa atong comment section may gala. Sa atong mga Mike Dum friends nga gusto mutubag sa atong talagsaong pangutana, pwede mo mutype sa inyong mga tubag diya sa comment section mga Mike Dum friends. Kung ikaw akong pangutana ng Mike Dum friend, na by true love sa love at first sight. Oh, comment lang nga. Comment down below. Vlogger bitaw. Oh, comment lang mga Mike Dum friends sa inyong mga tubag. Na by true love. Nabay true love sa love at first sight. Oh, mo na may gala. Ang atong nga talagsaong pangutana sa mga nasa online karon. Pwede mo mutubag mga Mike Dum friends sa atong sa comment. Di sa ubos sa atong live karon kani bitaw kana ubos sa kana. Okay? Nabay true love may gala sa love at first sight. Oh, itubag niyo may gala, tubag mo pinaagi sa inyong mga comment mga Mike Dum friends. Sa atong Mike Dum Live karong hapon na. Ang atong chikan may gala about kini. Nasaay naman ta may gala about kini bitang niabot na diri sa Cagayan de Oro kaning Hayes bitaw. Baga nga aso may gala nga na ay sagol ng mga particles mga Mike Dum friends. Aso anak bitaw. Syempre ni kabalo na ta diri sa Cagayan de Oro. Og niabot daw sab kini may gala sa Davao. O, ang maong haze mga Mike Dum friends. Niabot na sa level nga unhealthy for sensitive groups ang kalidaan sa hangin sa pipila kabahin sa Davao City gapon ha. Pero medyo anong gapon? Makatawag ta murag foggy usay bitaw. Human miabot sa rehiyon ang aso gikan sa nagpadayon nga forest og peelant fires sa Kalimantan. Kalimantan, Indonesia. Mm-hmm. Dito sa Indonesia ginagsugod ng aso may gala. Sumala sa DNREMB Davao, taas ang natala ng fine particulate matter o PM2.5 sa Kalinan Station gikan ni atong Agosto 30 hangtod September 1 o September 1 may gala. Matod sa DNREMB o pag-asa, dala sa kusog o ugang hangin sa bagat ang gagmayng particles sa aso, o sa aso nagikan sa Indonesia, mitabok sa equator o nakaabot sa pipila kabayan Pilipinas, lakip na ang Mindanao. Siyempre, apil po sa kauluhan may gala. Gipainom duman ang mga residente sa ilang mga lugar nga apektado sa maong haze o aso. Sa hangin may galang limitahan ang dugay nga pagpabilin sa gawas. Siguradon nga sarado ang yung mga bintana. Apil na mga pultan mga Mike Dum friends. Kung nakaimportanteng lakaw, mag-face mask ka. Higala. Mas maida kung atong gamiton nga face mask katong N95. Oh, katong medyo kadabitong close guys atong ilong ba mga Mike Dum friends. Kay huot kay na siya may gala. Munang ginagamit sa una sa panahon sa COVID-19. Kaning N95 nga face mask. Pero kung wala, katong ginagamit na itong surgical mask, pwede kaya po ito mga Mike Dum friends. Kaya di kayo ito huot. So, at least di kayo ma-flat. Atong ilong bitaw, flat na daan. Ano niya? Mag N95 pa ka, di samot ka flat. O, di ba? Alang sa dugang, syempre, alang sa dugang ng mga pangitabo may gala, syempre, ano yun na? Dapat updated gid mo mga Mike Dum friends. Ay labi na sa inaning panahon may gala. Ya nagtuloy-tuloy ang mga pangitabo. Apil-apil po ng haze may gala gikan sa Indonesia. Oh, di ba? So after siguro sa mga pipila ka adlaw mo wala ra ni siya may gala. Gikan man siya sa Manila. Ya nag-travel na bakasyon bitaw siya. Gikan sa Manila, niatog Cebu. Atog Davao, Cagayan de Oro. Magbiyahe na po na siya pa yung uslaing lugar dayon. So, if you are going to go out, Mike Dum friends, sa yung panimalay, magdala mo payong, face mask may gala. Magsuot mo mga Mike Dum friends para safe na safe mo may gala sa yung paglakaw. Ha? Ato ampingan atong iksuon, atong kapamilya, atong anak, atong asawa, atong bana, para safe taaning aso may galang kaning gagawas nga aso sa palibot mga Mike Dum friends. Kaya ang side effects ani actually kaning katulibong mata, Dahil na imong natutunlan sab kay medyo dili okay paminahon dito. Uban pa mga Magdon friends ng mga side effects aning mga higala. Okay, ilabi na sa mga adunay mga problema sa lungs. Kung wa mo importanteng lakaw, puyo lang mo sa iyong panimalay. Okay? So, muna siya may galang latest karon ha sa atong ano ang latest. So, once again, atong talagsang pangutana, tubag mo sa atong comment box. Comment may gala down below. Naabay true love sa love at first sight mga higala. Ito nang basahan niya inyong tubag mga Magdon friends. O nang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magdon Radio 99.9. Kini si Mr. Talagsaon Magdon Gilbert. Siyempre, para sa ano?

0: Maliban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun na yun.
4: Babalik sa pinakabul ng butikis sa Yulga.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Andito na ang Mighty!
9: Malaban mo!
8: Mighty C!
9: Na may superpowers, nalakas potential, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mighty C! The Mighty Power of C!
11: Galabad ba imong ulo? Gapang loose pad? Galuya? Walay kusog? O galisod pag-inawa? Basig may iron deficiency ka na? Inumog Mighty C! Importante ka na sa pagporma o red blood cells o sa pag-transform sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumarog Mighty C, usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron kanunay uptake. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
13: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
14: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
15: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommend sa ang amigo ko sa ang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
19: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
22: Ay, wala ko'y sisilyo.
21: Ay, wala ko'y sukli.
23: Wala'y sukli.
24: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
25: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
8: DTX 500. Ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500. Imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
4: Mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
8: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang ngakon panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
27: Oras Bengala, alas 3:55 na.
0: Music from the 80s. 90s. And today, this is Magnum Music Jam.
1: Music Jam.
3: Mr. Talagsaon.
5: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
27: Balik tayo may gala sa atong programa ang Magnum Music Jam, mga Magnum friends. Kauban pagyapon si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ang doon sa alas 4 sa kahaponon. Gutom pa ba ka, Magnum friend? Gutom ba ka, Magnum friend? Ting merienda naman ka ron, di ba? Happy tapon alas 4. Uban kay nagmerienda, nagmerienda pa, tadtaon manihapon pag yun. Ay, sigurado na. Sigurado nga mubog at imong timbang anak Magdon friend. May ganay uban kay gaingon-ingon bitaw nga, gusto na ko maniwang. Gusto ko maniwang na, pero wa man dayon nag-diet. Saon na lang gid mga Magdon friends. Alright, sa itong mga higana sa may crossing patag, maayong hapon sa tanan, mga suki. Mga Magnum friends, sa itong kanunay kapaminaw sa Magnum Radio. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw. It's about time to say goodbye! Mag-goodbye na itong may gala. Musunod na si Magnum Angel Sado para sa programang Magnum Reports, mga Magnum friends. Ugma, unsay adlaw, ugma, Biyernes na. Kung Biyernes na ugma, mag-uban-uban gyapon ta sa programang Magnum Music Jam. Munang padayon lang sa pagpaminaw may gana, ha? O tuloy-tuloy lang sa mga anyo diya. Kung busy ka sa iyong ipangbuhat karong panahon na sa iyong panimalay o ka sa opisina, ka sa inyong mga ano diya, sa iyong uyab, sa mga nag-ayaw, mga away na mag-uyab karon, okay na tanan para wanay ano problema. Kaya hapit ang Pasko. Salamat sa iyong pagpaminaw. Kanina lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na may humor pa. Ciao, baby!
0: Mga Magnum friends, 112 days na lang, Paskong Magnum.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matag una ug ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag-una ug ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga unaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
8: DTX 500. Mao'y tubag sa diabetes. Kung diin kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500. Kalikayan. Ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness. Ang haze, nagikan kini sa sunog sa kabukiran ug kayutan, nga dunay sagol nga abog, aso ug uban pang nagagmay nga particles nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas, nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Makairita kini sa atong mata, ilong ug tutunlan, lakip na ang pag-ubo, sipon ug pag-atake sa asma. Mahimo usab nga mosamot ang problema sa kasing-kasing ug baga, ilabi na sa dugay nga exposure. Ania ang pahimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
13: Mabalaan naman nimo nga ang aso kay imo mang makita, no? Pwede kung makita na nimo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration, no, sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban pang mga gases. Patang later, klaro na nimo ang aso, ayaw na gaat kay makadaot na ang sa imo, no, ang effect, no? Pero kung din pa nimo maklaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas. You just wear a face mask, well-fitted face mask. Kasog yun yung mong gamiton, kasog yung N95. So, that's the best na kuhan niya yung i-wear. Although, sakit na siya kung madugay na, no? Muna nga atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gano'n. Although, tuluman na siya ka sa layer, kasag naragin sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminos-minos ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na or kanang sensitive, for example si kaming mga asthmatic or allergy nga kung ano sa mga asthma allergy mga trigger, so muna nga magbikay yun sila nga kung may mo din lang sila tulad sa ilang nalay close na nito ilang mga diktana mga aron nga depikay tulad ng mga
9: mag-ambing, magpabiling alerto ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini, usa ka may nungdanong painumdum. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
14: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inungdan?
15: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
14: Ha? Nga naman?
5: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
14: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
9: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad, dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares, ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files, ug personal information sama sa credit card, bank accounts, ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa kami nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magdum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magdum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niyantong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

0: Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon og pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga mo inom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini dali ra maka-dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw gamit og mga luag, hamugaway ug gaan o light colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot, ukalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
1: Kaning kainit karon dili mo siya kaayo budak atong masinati sa unang bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no. Sunod gyud ani mo itabo og init sa nan kay magsige nang taog sigur kung pagsunod na to manggawa sa ato water apil na ang soul. So mo na nga the more nga manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is, well, of course, ayaw ka ayaw pang pa-expose mo no? Ka mga ginagin sa ini. Okay naman, may mga pag-wote, pero hindi ko ipadayon, masinilang yung tubig. Mas maayos yun na sagulan lang may mga asin. Muna nga, ang kanaitan mga orisol o hydrating ka ng solution, mas maayos. O kuwan ka ng makuwan sa init, first yun mag ka ng heat cramps. Sa secondary yun na sa inyong kung paggawas, mas singot. Yung uban sa singot, manggod is ang mga salt sa ating gawas. So, sunod nga lang mga heat exhaust. Ganun pa dahil na yun na. Mas grabe pa inong singot. Then, siguro, sakit sa ulo. And then, kapuin, mong pagmalipong. Kung sa kanang heat exhaustion na ka, kanang mong kapuin na yung kaayo, pabugnang kita, no? And then, yung reach, maginom doon ka o fluids, kanang medyo mawala. Business, no? Kanang tungod na ang circulation sa atong otot, medyo affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingon, Ana, na grabo na kay sintoma sa stroke, dalit sila ka sa hospital kay emergency, hindi na siya, that's a medical emergency.
0: Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
2: Oras sa 4:14.
0: Time check was brought to you by Fresca Tuna. Go go go sa sulit 27 pesos SRP lang. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Radio, News and Public Affairs, patas sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. Og karon, ang inyong paboritong anchorman.
0: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Oras alas 4:16 sa hapon. Mahigala kumusta may hapon ka natong tinaan. Welcome, welcome sa atong programa. Gamang tulong mo na yung Magnum Report. Siningadlawa, adlaw, karoon mga higala. Nga webes na nata sa City Ambretras, tuwig 2026. Maying hapon, maying hapon sa itong mga kaisunan. Nga nakatutukuron sa itong programa. Maying pagpaminaw din sa itong mga kaisunan sa 80 kamabarangay sa Cagayan de Oro. Maying hapon sa dinas, mga nakamonitor sa nagaring bahin po din sa itong lalawigan. Sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, Dinas May Provincias Bukidnon, Diasab sa Camiguin. Ato pong pagpanimbaya sa itong mga kaisunan nga na sa nagkaring bahin din sa itong nasunog sa kalibutan. Madungog kung makita gapunta ninyo mga igala, bisag asa, bisag kanusa. Basado na lang yun mo yung internet connection, why ang ikabalaka, tungod kayo pwede ninyo nga matutukan na itong mga programa pinaagi sa official Facebook page dato nga mawang Magnum Live. Pwede usap sa itong official website, www.magnum999.com. Uga, pwede gihapon din sa inyuhang mga radio, 99.9 lang yun ang dial. Uga, kung pananglitan, aduna po yung inyuhang mga gadgets, ay inyuhang pong FM din hapon yung application. So, sama na gihapon 99.9 ang inyuhang i-dial. Aron ma, sairan ninyo. Ang atuwa po din po mga update, din sa atuwa sa Cagayan de Oro, lakip na sa mga kasilingan ng lugar, uga, sa atuwa mga balitang nasundon, uga, mga update po din po mga higala sitwasyon sa itong panahon o dagan sa trapiko.
3: Magnum Reports.
2: Oras alas 4:17 na. Sa itong duha ka oras ng programa mga higala, inyong masairan ang mga police reports, hospital reports, developmental news. Kawa ni Magnum Hunter 24 Jane Luna o Magnum Hunter 22 Faita Velez. O gini si Magnum Angel Sado. Gikan karon hangtod ta sa alas 6 sa kagabhion. May hapon sa itong mga kaisunan din na. So, dinhita mga higala sa pagsugod una sa paghatagan ninyo sa mga uluhan sa tuang mga balita, lokal, national, international. Unahon na itong mga higala ang paghatagan ninyo sa mga dagkong uluhan sa tuang balitang lokal. Bagong RTA Manager Doy Ramiro, may angkong dakong dahas ang pagpahapsa sa trapiko o kadalanan sa Dakbayan. Ang lugang pa na itong balitang lokal, din ito mahigala kay Pedaya Region 10, padayon ng pagpahigayon sa mga school-based anti-drug campaign sa matagatunghaan. Samtang RMD o Region 10, mibuti agad doon na sila mga psychiatrist nga pwedeng kadangpan sa mga pulisa riyon nga nakasanati o stress, ilabi na sa natad sa ilahang trabaho. Dugang uluhan sa itong balitang lokal, Marina Region 10, gidasig ang mga biyahidor nga mag-amping tungod sa haze. DENR EMB Region 10, City Health Office, Provincial Health Office. Oga DOH Region 10, mihimo sa pagpahimangno sa publiko sa nautang epekto sa haze, rason nga naghangyo-usab nga mohimo sa pagkooperar ang katawhan, pinagi sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon. So, kani mga higala pwede nyo himuon, labi na kung kamuno, naghimo na mo sa paghambin ng mga balatian din ha. Tapos yung pangidaron, dali na yun po maluya inyong mga baga or dali mong pag-ubhon, na mag-mask na lang yun mo. Paniguro na lang po mo mga higala na pag-mask mo. Reports. Oras alas 4:19 sa hapon, sa itong mga dugang uluhan sa tuang balitang lokal, kapig 200 sa mga higala ka mga wanted person din sa Northern Mindanao nalakban sa tuang kapulisan sa PNP Region 10 sulod lamang sa usa ka bulan. Dugang uluhan sa itong balitang lokal na sa 1.4 milyones pesos nga balor sa gituuhang shabu na kumpiska sa sunod-sunod nga operasyon sa RPDU, CDU, PIDEA. Oras alas 4:20 na, dinitas tumadag kong uluhan sa tuang balitang national. Flood control master plan, giingong gisugda na sa pagpatuman, sigon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Tinguhan ni ini mga higala nga matubag ang problema sa pagbaha sa nasud, lakip na ang pagpatuman sa ilaha po mga estratehiya aron nga di nasubli na mahitabo ang mga dagang casualties, dagang mga gambalay nga mga damage tungod lamang no sa pagpasagad. So kinahanglan yun nga mapatuman aning flood control master plan. Oras alas 4:21, dita ka Department of Environment and Natural Resources Environment Management Bureau may kumpirmar nga may ubos ang kalidad sa hangin sa Visayas ug Mindanao. Ini tungod no sa pagtipas tagi sa hangin nga dala sa forest fire sa Indonesia paingon din sa tus Pilipinas. Samtang usa ka geologist ang miklaro nga dili na mawala ang pagbaha dinhi sa tung nasud. Pero posible nga mabinusan gihapon no kung seryosohon sa gobyerno ang pagplano o paghatag og kasulbaran sa mga problema sa pagbaha sa Pilipinas. Dinita ka Manila 6th District Congressman Benny Abante suportado ang pagbaton sa confidential funds sa opisina ni Presidente Bongbong Marcos Jr. o sa Office of the President. Kaya lagi ang importante daw kuno ang mga pundo aron matubag ang mga sensitibong hisgutanan nga may kalambigitan sa seguridad sa Pilipinas. Samtang House Aid Prosecutor Congressman Jervil Luistro kumpiyansa nga di mawinusan ang chance nga ma-convict si Vice President Sara Duterte. Kini kung ugaling mahigala no nga di natukion sa prosecution ang Article 3 sa impeachment complaint nga dunay kalambigitan sa allegasyong bribery. Samtang di ta mahigala Department of Health DOH miibutyag kami ubos sa 12% ang kaso sa leptospirosis sa nasud ding tuiga kung itandi sa malabayng tuig 2025. Dugang natong uluhan. Sa tuang madagong uluhan sa balitang national, din ito mahigala kay Gibutya Gapod Koron, ang Senado mihimo sa pag batikos. Sa 1.66 billion pesos ng staffing request sa ombudsman, taliwala pa man sa 51% ng ilahang vacancy rate. DPWH gingong gilaraw karon nga tunan ang Aquino Admin Flood Control Master Plan sigun sa Malacañang. Ang katulad ko nung master plan ni sa Aquino administration mo ilahaw nga pagatunan no ang administration ni former President Benigno Aquino III. Kay lagi sa ilaha pumahin naalagi daw ko rin na ingon si Secretary Vince Dison na kalabot sa Aquino Singson master plan ug usa kini sa ilaha pong mga gipang tunan kay base no makatabang sa pagsulbad sa problema sa mga pagbaha. O aduna na gid po ipag-update po noon sa itong mga plano, batok baha, batok po noon ini mga trahedya nga makahimo no sa pagguba o mga Pinoyanan, struktura o makakalaspas kinabuhi. Oras alas 4:24 na sa hapon, din ito mahigala kay giingon po sa dugang natong balitang national. Kay Presidente Bongbong Marcos Jr. gimando ang paspas ng pagtabang sa pamilya sa duha ka mga Pinoy seafarers nga namatay sa nahitabong hormones attack. Lain pa natong uluhan sa tuang balitang national din sa ta mga higala sa isgutanan po doon sa mga balita pa natong nasud nun. Kay Indonesia o dinita 2026 bar exam chairperson Garland giaghat ang mga bar examinees nga di gyud muundang og magpadayon gihapon sa pagsalig sa Ginoo. Gibutyag pud mga higala 33% matud pas mga Pinoy nagtuo nga naayo ang kalidad sa ilang kinabuhi ni ining tuiga. Attorney Michael Powag yung nag-apply sa GSIS apan itudlo nga spokesperson ni Vice President Sara Duterte. Ipamugususab ni ini, kawala siya ay kalamigitan sa giingong fictitious name sa lugar ng mga Mary Piatto sa guban pa. Samtang di sa tamang higala kay giingon na nga ombudsman muhimo sa pagporma o special team Batok Basura Kings sa atuang nasur. Samtang Senator Marco Leta nakapiansa sa hisgutanan sa paglapas sa pagban lagi nini pong or kaning paglapas yan sa atong balaod nga nagban sa pagdawat sa mga public officials o mga gasa. Og katapusan na itong balitang national mahigala, dinisadda kay Gibutiag pod karon nga ang ratings pod sa Senado padayon nga miubos niini pong nagpadayon pod nga pagtuki sa impeachment trial kang Vice Presidente nga si Sara Duterte. Oras alas 4:26, mga dagko sa itang uluhan sa tuang balitang international kagibutiag karon nga mga balay o man pang establishmento sa Odessa gihimong target sa air attack sa Russia din na dunay walo ang samdan. Ukraine, mihimo sa pagbahad sa mga airline companies nga di mo agi sa nasud sa Russia. US President Donald Trump nagtuo nga di na padugayon pa ang subling panagbikil nila sa Iran. DNA testing gipahigan karon sa Nepal aron matumbok ang mga biktima nga nangamatay tungod sa pagkaanod sa baha. Reports. Kay di abot ra pud sila og 1,140 ang mga nangamatay nini po nga maong kalamidad. Oras alas 4:27, dugang pa natong uluhan sa tuang balitang international kay gibutiag sad karon mga gala sa mga balitang international nga tubong nga paghisgutan. Nga wildfire haze. Nagresulta no sa pagkapugos sa 1.4 million nga mga estudyante sa Indonesia nga mohimo sa remote learning. Samtang nga giingon pod sa dugang itong balitang international kay update pod mahigala ang Amerika naghiwo na sa pagsugod sa ilahang pagpangatake sa Iran sa Strait of Hormuz. Mula itong mga dagkong uluhan sa mga balita, lokal, national, international, oras alas 4:28, makisayo din ta, sitwasyon sa itong palibot, lakaos pa ng hondagan sa traffic, okay, nakakaroon din na si Magnum Hunter 22 Feita Velez, sa kadalanan, nagmonitor po da karon sa itong dakbayan. So si Magnum Hunter 22 Feita Velez, mga igala, atong paminan karong taon-taon. Apan, mga igala, no, sa ato po rin po nga pagpadayon sa itong programa, doon na po dahil tayo ato apong Magnum Operation Tabang. Importante po kayo ni Basin po din nyo ma-extend ang nyo po mga hinabang. Niling duha ka mga individual kami abot in town din sa CBN sa Magnum Radio. Aron mangayo kaninyo o kaluoy, no? Basin dahil pwede mo makashare o inyo po din pong ikadalit sa ilaha. Ang inyo po din pong sobra din na sa inyo po din pong grasya. Ang Ginoo naglantaw sa yung kaayo, ang Ginoo no na-side kung sa yung intensyon. So kung panalitan kini inyo paghihimuon, for sure mga igala, doon na yung mga mubalik yung gihapon ninyo, ang mga blessings sa yung kinabuhi. Pero si Magnum 124 sa takay, siya man dahil maghulagway. Atong paminaw na itong kauban naka-standby, Magnum Jane Luna.
4: Laos-laos sa gihapon, ang dagat sa trapiko karoon ng Magnum Angino, gigan sa Esing Bahay, ito nga syudad, apa na doon ay disgrasya ng tigayon nila sa mayagos sa highway. Kaya kinig, galamigitan no sa ka-private vehicle o gingin man po o sa ka-sidecar na mismo no, girespondihan man po sa ito po nga mga RTA ni ini po nga parahuna. Kaya kali magdumaan dyan, iskutan po nga sidecar, doon ay portion ni ini. Abangga sa likod nga bahid, ini po lugar nga private vehicle. Pero no, na mga damage lang sila po magkakirat. Naangkon po, di ini pong iskutan po nga disgrasya po, iskutan po ng mga sakay ni ini. Wa may tay na matikdan po do ang mga gipangatambalan gipangdala sa ospital tugod po lagi kay mga mamatigan po no ang ilang po nga dagat samtang nga po isutan po ng atong panahon karon magdumaan si atong nga maobserbara pagining gihapo nga naapagay po no makita na ang kainit karing adlaw so ang kinilaging medyo foggy gihapo nga po ang palibot sa mga matikdan pag gihapo na to karon nga medyo alam mo sila po sa mga portion po no dinis sa di oro yung magpun no sa mga kabukiran uga kali ko tungo ang matigdan karon magdumanji di na to obserbaran ang mga gabon karon magdumanji no na gihapon ni nga to nga matigdan nga sila nga haze di Magdamanji na hagyapon karon na ang presensya po ni ini. Ninatanin ni Magdamanji na ito pong observant sa katawahan na doon na namang lasutog mga face mask. Gagamit na po sila ni ini Magdamanji na ilubi na katong mga bata. Pero kung manghingkod ang mga pwede ron, watay na matikdan karon nga gagamit good Magdamanji na. Gawas na po niya at tulugar ang mga motorista na to. Gagamit na good po sila ang mga face mask po na sila pong kaugalingon. Pero kanyang mga gabakay-baklay, matikdan po din yung magdumari sa itong palibot, ilabi na sa sentrong bahay sa itong syudad, medyo minus na ang mga hingko na pangitaroon yung gamit o face mask. So, day, panimang nung ato kanila, no, sa mga makatawahan, init gya po ng panahon, bisuntuhod, no, nga medyo landong karong magdumari, na po mangyay po ng kainitirang adlaw, igang po, no, katong palibot, rason, bit-bit gya po sa sila po mga tubig, no, kung kinanglan, nga, magamit sila face mask, magamit sila niini, magdumari, ilabi na, nga, importante, no, ang ilaha po, nga, po nga kahimtang tungod pa lagi kay ubay-ubay na karon ang gagamit po di ini pa road hunter kini si Magdum 124 Jane Luna sumay tawag serbisyo Magdubradyo.
2: Salamat po Magdum 124 Jane Luna oras alas 4.31 tinisatas na itong buhatan sa pag-asa kaya nakaroon sa pikas niya sa Sir Gerald Binlag atong weather forecaster sa pag-asa. Sir Gerald, may hapon.
5: May hapon ma'am, may hapon sa tanang tagapinaw. Dikan din sa Dios kaya sa Pagalugan, dahil sa Dolo City, ani ang pinakamagong balita, guys. Lain sa dagang sa atong panahon, sa adlaw September 3, 2026, 4:32 Philippine Standard Time. Ay sa local weather system na sinamonitor sa Dewas, sa Philippine Area of Advantages, ang Tropical Storm Southel, sa KLTA, o Tropical Storm Trendok. Kining ng mga weather system, wala epekto sa Mindanao. Ang tibok dapat sa Mindanao makasinat sa panalagsag pagdagsong nga tunas sa mga pangangurun nga kalamitan, lumanan sa patak-patak ng pagulan, kilat o pagpanalagdod sa mga localized thunderstorms. Posible ang pagbaha o pagdahili sa yuta tungkol sa severe thunderstorms. Inay nga ito sa kasalangan nga hangin ang magigan sa habagatan nga ito sa habagatang kasadpang direksyon. Kung ang kanagatan hapusay nga ito na sa kasalangan ang pagbalot. Temperature range na masinati na sa 24 to 36 degrees Celsius, ang heat index na posible na ito masinati kaya na sa 41 degrees Celsius.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
12: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligate sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogroup, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogroup tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch, no worries, kay naa pod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
0: Gapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag og nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamali

0: pamilya sa online na naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
1: Let's go!
2: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy,
3: breathable fancy liner for every wear confidence.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
7: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
8: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
7: Ay, wala ko'y sisilyo!
8: Ay, wala ko'y sukli!
9: Walay sukli!
10: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
11: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online. Ang haze, nagikan kini sa sunog sa kabukiran o kayutaan. Nga dunay sagol nga abog, aso, o uban pang nagagmay nga particles. Nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas. Nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Makairita kini sa atong mata, ilong, o tutunlan, lakip na ang pag-ubo, sipon, o pag-atake sa asma. Mahimo sa mga musamot ang problema sa kasing-kasing o baga, ilabi na sa dugay nga exposure. Aniya ang paimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
12: Mabalaan naman ni mo nga ang aso kay imo mang makita no. Meaning kung makita na ni mo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration no sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban pang mga gases. But ang later mo klaro na ni mo ang aso, ayaw na gaat kay makadaot na ang sa imo no, ang effect no. Pero og dili pa ni mo maklaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas. You just wear a face mask, well-fitted face mask. Kasog yun yung mong gamiton, kasog yung N95. So, that's the best na kuhan niya yung i-wear. Although, sakit na siya kung madugay na, no? Muna nga, atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gano'n. Although, tuluman na siya ka sa layer, kasat na lang sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminus-minus ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na daano or kanang sensitive, for example si kaming mga asthmatic or allergy nga kung ano sakalan mo sa asthma allergy magdala mo trigger, so mo na nga magbikay gin sila nga kung may mo din lang sila sulod sa ilang nilay close na nito ilang mga diktana mga aron nga dikay sulod ang mga ay.
0: Mag-ambing, magpabiling alerto, ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini, usa ka may nungdanong painumdum. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
13: Oras alas 4:42.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
13: Oras alas 4:42 na sa hapon. Balik tong higala sa itong pagpanag-uban sa itong pulubo ng Magnum Report. So, dinita sa pagsugod sa paggawad sa mga balita nga nangahipos nila ni Magnum Hunter 24 Jane Luna o Magnum Hunter 22 Faith Velez. Dinita mga higala sa balita ni Magnum Hunter 24 kay Gibutyag nga Marina Region Tangidasig ang mga behedor sa pag-amping tungod sa haze.

0: Oras alas 4:43 sa hapon, matod pa ni Sir Junjun Hamero no, nagkagrabi daw ang haze daw nga ilang nakita ko rin no, dinapod sa ato apong kaning kabaybayunan. Kay gani man, kaganiha, arang-arang pa to, maklaro-klaro pa ang Makabalan area. Pero karon no, kung gikan sa may Bugo, ang ilaha daw itong makita karon mura jog, nado ko nun nagluto, no, nado ko nun nag a la carte kay blurry na din kayong ilang panlantaw sa horizon. Oras alas 4:43 sa itong makita po dahil sa itong Magnum Live, no, courtesy po kang Sir Junjun Hamero at itong apong kuhan po, no, Magnum Sniper nga nakatutok po din sa may barangay Bugo. Oras alas 4:44 atong paminawan, Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Ida Sig sa Marita Industry Authority kung marinarizan ang mga biyador o pasahero ng pumping sa pagkakay tungod sa presensya sa haze sa pipila ka lugar. Iawag ang publiko kanunay ng mutanaw sa pagiga sa pinagkabago ng mga advisories bahin sa kahintang sa panahon o gabiyahe sa dili pa mo biyahe. Ipasabot usab ng mga pasahero kinanglan ng musunod sa mga pahimang sa mga otoridad o sa mga operator ang iawag ang mga biyador. Magandang sa ilang mga kinanglanon sama sa face mask magdumaan no? O sa gitkaroon sa giingon di mo siya nga mandatory yung magdumaan siya pwede awag lang hindi la nga kung panangitan nga sila po no mga ubakon makapun sila magdumaan siya magamit yung sila niini tungkol kayo din hiraman din po ni Sayuta ano na yung sugar na ito po ang magdumaan hindi lakit na po no kung panangitan nga magbiyahe po no ang nisutan po yung mga pasahero gali balik usap nila ko pananglitan nga doon na lugar chance nga maubos ang visibility tugod sa haze doon usap sila no nga magpatuman po o nga pag siguro nga kininga na isbutan po lugar nga pagbiyahe nila magdumaan di huwag di maangin po no nga mabutong sa delikado po niya sitwasyon ang ilaha po nga mga pasahero tungkol kay ipangandaman nila karoon ko pananglitan nga maubos ang visibility tungkod ini po nga haze. Kali po no, sila po mismo sa dagatan, matod pa, apektado na niini pong naisutan po niya. Isamtang, ipinagduman sa marina ang publiko, nga unahon ang kalawasan o mapabiling updated official ng mga pahibalo o announcement, arang nga malikayan ang kalibog o kalangan po sa biyahe. Kaya daghan na ba ang mga buot na nga mabiyahe na po magduman siya no, kali ilaha pong magilauman. Doon na kisyensa nga pagpunod po niini po lugar mga bilidor, lagi na sa sama niini po ng mga insidente. Di sila makapasalig lugar no sa pagbiyahe pero una nang ibutol sa mga region sa ni ila magisiguro no labi na ang lahat ng mga barko kay nakakondisyon ano yung magpo sa panalitan nga dunay pahinganlan no sa pagcancel sa mga biyahe itong kay maubos ang visibility galayon matutpak ni nilang ipatuman sa Magnum Report kini sa Magnum Harding Report Jane Luna Subitaw Sir Bursho Magnum Radyo.
0: Okay, salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. So, matod niya nakita po noong footages po din hapon sa ato po nga Makahalar Bay. So, matod pa sa Marina, no? Amping-amping. O, matod pa sa DOH, mag-face mask kung nga doon ay panginahangla na yun. Oras, alas 4:46 sa hapon sa itong pagparaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Dinidinta mga higala sa dugang pangbalita ni Magnum Hunter 22 Faith Velas Bunta kay naakaroon si Magnum Hunter 22 mga update din sa buhatan sa PhilHealth kay mga buntis. Ginahanglan daw ko nung hingusgan po nung mahimo silang luwas. Kaya lagi importante yun nga ang ilaha pong panlawas mga protektahan. Ano yan si Magnum 122, Faith Velas.
1: Gipahinom dum sa health expert nga luwas o importante ang pagpagbakuna sa mga buntis. Sumala sa mga eksperto, pagpagbakuna, panahon sa pagmatros, makatabang aron na protektahan ang inahan ug ang bata. Gikan sa mga seryosong sakit sama sa titanos o tiyangkaso. At ang importante nga mukonsulta una sa doktor para sa saktong giya o ganun na siguro ang kahimsog sa inahanong bata. Dugang niinig, yawag usap sa telehealth region 10 ang tanan niya magparehistro sa YAKA program libre sa konsultasyon o makatabang kini. Aron na siguro ang maayong pagatiman sa pamilya. Magparehistro na sa YAKA o magpapakuna kay ang protection sa pamilya magsugod sa saktong medical care o expert nga giya. Balita na hipos, gikan sa PhilHealth Region 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velas sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velas. Oras, alas 4:47. Balita ni Magnum Hunter 24 kay Gibutyag. Nga dunay lalaki ang nakawatan ng motorsiklo. Italia, itong paminawan, Magnum Jane Luna.
1: Ireklamo sa kapulisan ang usang lalaki human kinigigawatan ng motorsiklo nga usang matutpa sa Honda XRM na din ang mismo sa may barangay bahay sa ising ato yung mga syudad. Hindi ka po siya nanisputan ng lalaki. Minimum matutpakin niya siya sa pag-parking. Dapin na po, no? Sa inyo lahat po nga Pinoyanan. Sa inyo ang pagmata ni Ini ganina magnaman siya. Wala na matutpakin ng isputan ng motorisiklo. Banabana, alas 8 na subunsag nila kininabantayan. Ang ituuhan niya gabi. Palang, i-okoy na. Meaning, wala miling ang suspensyado. Ang inyo lahat po nga gawa sa inyo lahat po nga Pinoyanan. Yan nagsisutan yun, no? So, walang pusong doon. Yan nakuha ni Ini lugar ng mga suspensyado. Ang mga unga motorisiklo. Matod ni Vincent, tag-iol. Kung Honda XRM, kaya matod pa niya, wala matod pa sila nabantayan po yung mga dad po nga kasikas pag dumaan, you know, siya nabantayan yung trigger pa antar o igit kaya tulog-tulog baka ng motorisiklo kayo usap pa niya yung magdumaan, yung nakalakpatod pa ang mga motor o kawagit po siya nagdawang no, nga sinisya, mga bitima ni ini po nga kawataan, tungod kay 2 katuwing na matod pa, naka-parking din na, no, diya ay nagiging parkinganan po, diya po nga motorisiklo siya nagdahog o gagituuan po niya nga dili tagarito matod pa ang minimum sa pagpulay tulog ng motorsiklo. Good po lagi, kaya dali mo po ma-identify kung ano na po yung silingan nila nga makuha at kumagdaman. Kaya sikit-sikit ang mga Pinoyanan, wala yung mga kagalimun po ng mga parking lot kasi gara po dito magdaman. No? So huwag kayo lahin kabutangan po ang listusan po na kawatan kung panangalisan lugar. Na ilang po nga mga kauban sa mga residente gihapon ni kuha niya ito magdaman. Kaya na balakas siya karoon, kaya basa niya gamitong o chap-chap po ng mga pang-motorsiklo nga pinalangga po daw niya magdumaan din nga dali rin nga gikawat ni ini po nga wala may mga susyado ni ini pa nahunawa pag yan po yung identity sa mga po nga suspect na dumaan din wapan na ibawi kung pila video sa mga suspect ang minimo sa pagkawat ni ini o gali nga wala pa iklaro po do konkreto po yung mga ebidensya nga oras kinigikuha ang naisputan po ng motorsiklo na makinig itong mga buot o balit sa marketplace o sa bitanon sa mga online platform na dumaan din baka mo, doon ay itaniyag ka ninyo, no, nga XRM ng motorsiklo, color white o black, magdamaan din, no, niya, walay saktong papel, walay higo ng mga dokumento, na kaya napagpalitin ito kung kinahala ng pagbuhay, na nakawat din ang motorsiklo sa Barangay 26, ding ato nga syudad. At dugan na insidente, grefer ng ating kapulisan, alang sa dugan ng mga investigasyon. Para sa Magdum Report, kini sa Magdum Harimu Report, Jane Luna, kita o Silvusyo, Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Hunter 24, Jane Luna. Amping-amping mahigala nung kaysa gunsun pod karoon ng mga kawat sa motorsiklo din isa to sa Cagayan de Oro. Reports. Oras alas 4.50, dinita kay Duna po ay usa kataw ang gingong samdan na kuban na biktima sa hit and run. Detalye itong paminahon si Magnum Hunter 22. Ano yan na naka-standby? Magnum Faith Velez.
2: Kalagay, matutag tananan sa usa ka wala mailing driver. Subay pa sa report na ilang si mga nga si alias sa anyo sa presidente sa Mahaya Gutter ng siyudad. Kapag nangyang amahan na ilang sa alias Mando na sa presidente usap sa maong lugar. At sa maong motor.
0: Okay, so ito mga kaigsunan po no, kung magmanehog mga sakinan, dapat defensive gid gihapon po mo. Kaya lagi, di ba na ito matagan na ba po doon sa'yo, mahitabo din sa kadalanan. O gamping-amping yun mga igalan, labi na po sa itong mga pedestrian, o gabi sa, no, sa ito pong mga nagsakinan gihapon. No, lingi-lingi gihapon, kung asa mo paingon, make sure naka-signal mo kung nakasakinan po mo. O make sure na papidpid po ng ito po din po mga kaigsunan nga mag-backlay or sa baka po no, sa inyo po din pong transportasyon. Kung panalita na naagid po yung dalan, yung magian nga kuan po no congested yun po kayo na naman panahon na o oh, tanawa po ninyo din po ng iyo po din po nga palibot so ay lang po mo pag dikit-dikit o ga mga sakyanan kay pasin mo po na no sa mga mahinungdan nga dali po mo nga maigo po da nila so na din po mahitabo nga hit and run sa iron sa nato balik atong kauban Magnum Hunter 22 Faith Velez.
3: Subay pa sa report na ilang biktima nga si Alias Faith, 24 anyos, residente sa Mahaya Gutter Kaman, aning syudad. Kauban ng iyang amahan nga si nga naila sa alias Mando na sa saktong edad o residente usab sa maong lugar. Ugmatod pa ang angkas kini sa iyang gidrive na reader. Gibutyag na samtang angkas niya ang iyang amahan gikan sa limkit kay paingon sa gutter kaman aning syudad. Kalit matod pa nga miliko pawala ang usa ka wala mailing sakyanan nga wala ngi signal. Hinungdan niya nabangga sila ug natumba. Nasamdan sa wala nga tiil si Alias Mando, dali kining gidala sa GR Borja Hospital para sa medical nga atensyon. Samtang ang driver sa wala mailing sakyanan, kalit kining nidagan ug wala na nimhunong pa. Sa pagkakaroon ng maong kaso, girefer na sa Traffic Enforcement Unit para sa investigasyon ug saktong disposisyon. Balita na hipos, gikan sa Police Station Tukugon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villis sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Reports. Salamat Magnum Hunter 22 Faith Villis. Karong taon-taon mga higala. At ang atangi kay doon na tayo mahinabi sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Reports at itong dinapit nga bisita sa buhatan sa Commission on Filipinos Overseas. Di na itong sayro noon sabay ilang mga servisyo ang itanya. Gilabi na niya itong gusto ng mga langyaw. Mubiya din sa itong nasun sa Pilipinas. Tungod kay doon na po'y nakita ang oportunidad sa gawa sa nasun. O baka doon na po'y nakita mga partners po dahil din ano. Basta hindi ay magka love life mo overseas. So kini mga higala, inyong masayra noong ilha po din po nga mga servisyong gitanyag sa Commission on Filipinos Overseas karong tuntun sa itong Public Office Public Trust. Oras alas 4:53 na sa hapon.
4: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligate sa MotorMate na diretso, available ang premium motorcycle tires ka Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
6: Para sa matilo nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tayo,
7: happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Let's go. Go with the flow.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy.
12: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
13: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopalig-on sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Nangita baka.

0: Plus, Uno Plus. The kalidad nga page. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Oras alas 4:58 sa hapon.
2: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik ta mga higala sa itong pagparag-uban sa itong tuluman ng Magnum Report. So, dinhita sa tuang pagsugod sa tuwa po din po nga pagdawat mga higala sa tuang mahimong kauban karong hapuna.
3: Magnum Reports!
1: Nga si Sir Mike Joy Aton, atong Immigrant Services Office Officer sa CDO Extension Office sa Commission on Filipinos Overseas. Kaya karon mga higala no, gusto siguro po ninyo nga muadto, mulangyaw. So at least man lang magiyahan mo unsa ba yung mga pagabuhaton. So atong nga mahinabi sa itong public office, sa public trust, sa Sir Mike Joy Aton. Sa mga kaigsunan na to, kung doon mo yung mga pangutana, basin pwede po ninyo nga mapaambit po na din sa itong official Facebook page, Magnum Live. Ipaabotin nyo hapong mga komento, yung mga suggestion ng inyong mga pangutana, basin pwede na itong malakwitan at itong mga pangutana ng Sir Mike Joy Aton sa itong public office, public trust.
4: Section 1, Article 11 of the Philippine Constitution provides: public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice, and lead modest lives.
3: Kini ang gisandigan sa programang Public Office, Public Trust. Tulumanong maghisgot sa mga nag-unang programa ug kalambuan sa nagkadayang ahinsa sa gobyerno, pinaagi sa mga dinapit nga bisita. Public Office, Public Trust. Inyong mabati, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 sa hapon, sa programang Magnum Reports. Public Office, Public Trust. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 5:00 na sa hapon sa itong pagbarag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Malipayon ta ka itong makauban ko ron sa Sir Mike Joy Aton na tuang Immigrant Services Officer mahigala sa Commission on Filipinos Overseas CDO Extension Office. Sir Mike, maying hapon no, live das Magnum Radio. Kauban ni mo Magnum Angie Alsado.
5: Maying hapon Ma'am Angie, maying hapon sa itong mga tigpaminaw diri sa Cagayan de Oro.
1: Sir Mike, no, sa ato ang pagpanag-uban karong hapuna, salamat sa imo po din po nga panahon nga gihatag po din sa Magnum Radio. Sir Mike, unsa ba ang Commission on Filipinos Overseas? Alang no sa itong makaisunan nga di sinati ni ini pong nahisgutan nga buhatan.
5: Kaning Commission on Filipinos Overseas, para sa mas dali nga pagsabot, isa ni siya ka ahensya sa gobyerno, no, na ang amo ang primary nga mandato is ta pagprotektar sa mga katungod o sa ato ang mga Filipinos overseas, especially katong mga naay permanent residency abroad, no.
1: Mm-hmm.
5: So kami pod ang usa pod sa ngay sa gobyerno nga nagmatuto, no, regarding pod sa pagpalig-on sa ato ang connection sa Philippines, no. So para pod ang atong mga konstituwente dili makalimtan, no, ang ilang pagka-Pilipino.
1: Okay. So, mga higala na subli si Sir Mike Joy Aton, gikan sa Commission on Filipinos Overseas kun CFO CDO Extension Office. Oras alas 5:02 na sa hapon. Sir, kaning kumiyon ta ba sa CFO? Murag di ka siya familiar para sa uban. Kaya murag balik-balik na kumiyon tag mga abroad ta, manarbaho ta, ang sagad nga ahensya nga ka-mention sa una o gangtod karon mintag OWA, POAA, dinhi po din po sa DMW.
5: Yes. Nga
1: muna po yung kaning ilado karon. Ang CFO, sir, unsa pa'y difference good po da sila, like kwenta din lang sa DMW.
5: Okay po. Parihag yun ang DMW CFO kung in terms of functions, pero sa amua, ma'am, is nag-specialize me sa mga permanent residents, no. So ang DMW sila sa overseas Filipino workers, mga trabahante, no. Kung ang iyang intention mo adtong laing nasod apan sa pagpanarbaho, apan sa amua, ma'am, is ang naay intention, no, for living abroad or living permanently dito sa country nga ilang adtuan.
1: Okay. So kung panalitan gusto na to nga magpuyo na dito, musangit kita din ha sa inyo ha. Dili pwedeng dili gyud mo dangop tinadaan sa inyong opisina.
5: Yes, no. So kung naa kitay permanent, for example, natay immigrant visa, no.
1: Okay.
5: Ang gihatag nga visa nga sa country nga atong adtuan kay per, immigrant or adto na mo puyo, meaning adto ta mo agi sa MUA, so sa Commission on Filipinos Overseas.
1: Mm-hmm. Sir, kanin nga giingon nila sir ba nga pre-departure orientation seminar, kana din na sa inyong office, mandatory gud na.
5: Yes, mandatory siya sa tanang mga na-immigrant visa holder nga gipetition sa Filipino or sa ilang, for example, ilahang mama na sa gawas. No? Ilang, gusto na dadon ng ilang anak nga teenager. So before na sila maabot dito, muagi sa MUA magkuha certificate and mauna na siyang ipresentar dito sa immigration officer.
1: Okay. Unsa iunod na nga kaning seminar, good sir? Unsa na siya nga kaning benefit lugar, no, if ever nga maka-undergo ni ana pong seminar?
5: Okay, salamat sa pagpanguta na ma'am. Kay ang pre-departure orientation seminar na mo, maghisgot na siya regarding sa ilang preparasyon pagpadulong dito. O dili lang kini limitado lamang sa mga documents nga ilang ipresentar nga or kinahang lang i-prepare. Kauban pod ni ini nga topic ay ang rights and obligations nila dito, unsaon para mahimong usa ka responsable nga immigrant. Kay syempre adto na sila mupuyo, so kailangan aware sila sa mga rules and regulation, and at the same time pod aware sila kung kinsa ilahang dangpan in kaso manggani og naay mahitabo.
1: Wow. So at least to kamo mga igalang, if ever nga naboy plano nga mga abroad, no, dito mo mupuyo, dito na nyo gusto kay murag di mo sa ingon, no, nga atong biyaan gyud nga Pilipinas, kay kaning moingon ta nga hate na natong tong nasudtong lagi sa kasamtangan, no, nga mga sitwasyon na pud karon, pero na magi mausay pud ng mga opportunity mabot sa tong kinabuhi basin day, no, gusto pud mo nga dito pud mupuyo or magdual citizenship po. Sir, pwede ina na, sir?
5: Yes,
1: applicable ni.
5: Yes po. Ang kani among mga kliyente din hima max sa tinuod lang, once they become permanent resident sa laing nasod, mahimo na silang citizen, arir gihapon na sila mo retire. Murang ana ba mo nang they have to file dual citizenship para both countries pwede nila ma-enjoy ang mga privileges and benefits.
1: Okay, pero wala po na nagpasabot po, sir, no, nga ilan ang gitakwil ang Pilipinas.
5: Yes, no. Mo nang nai-programa ngayon ani, kay of course ang part po sa among program, ma'am, nga murag mahimo pud silang partner nato ba nga di na pud sila ingon nga dili na gid mo balik dinhi, no. So encourage gihapon sila nato.
1: Okay. So, mga igala na subli si Sir Mike Joy Aton, atong Immigrant Services Officer sa KGNDR Extension Office Commission and Filipino Overseas. Sir, katong na-mention mo nung kapalitan, dadun na dito mo, balhi na lugar sa gawas sa nasod. Sa agadrawa po daan nino kay katong mga gipang atong mga makita din ha sa social media nga murag nakaahon lagi sa kahirapan tud kay nakakitag partner nga kani po mga foreigner nana, so mo pud ni.
5: Yes, tama ma'am. So amo pwede kag sponsor sa usa lang ka Pilipino, pwede pud kag sponsor sa employer. Kay na may na may ubang employer, ma'am, nga ang ilang is ang ilang ihatag or i-sponsor nga visa nimo kay for permanent residency. And then sa imong giingon pod, napoy uban nga usa ka langyaw or isa ka foreigner, ilang gidala ang ilang fiance or ilang asawa or ilang partner sa same sex marriage, pwede nilang i-sponsor para mahimong usa pod ka residente sa ilang nasod.
1: Okay. Kana mga yun na, sir, no, kay for example, di ba, kay dili man pod malimod nga nay mga insidente gyud nga makigrelasyon lamang nga ubang mga langyaw kay para pod nga maka himo pod, no, sa pagpahimulos pod sa perks lugar kung panalitan maka-partner sila ga Pinoy pag-abot din pod dinhi sa ato sa nasod sa Pilipinas. So kay pwede mo sa dinhi, pwede po sa dito. Unsay mga protective measures pod sa CFO ana, sir?
5: Mao na nga natay programa pod, ma'am, nga ginatawag na guidance and counseling program. Kalakip ni ini ang pag-interview sa Filipina or sa Filipino kung kinsa manggani ang partner sa foreigner, alang sa pagpasabot sa kanila regarding sa legal, no, nga mga kinahanglan nila mahibawan, no, especially kung regarding sa ilang relationship, no, kung genuine relationship ba siya, o at the same time pud, ma'am, pagpahibalo nila, again akong balikon gihapon as a preventive measure kung asa sila muadto in kaso man gani og naay mahitabo or kung naa man gani mga red flag, no, so sa ilang pagpuyo og ban ang foreigner.
1: Okay, base no na biktima din sila sa human trafficking kay modus lang dai pod, no, front lang nila ang inani pod makigrelasyon, pero pag abot sa panahon kay na traffic na dai pod ang katong atoa pong mga Pinoy pod.
5: Yes, mo agree jud ko sa imong giingon, ma'am, kay number one, gyud karon nga usa pod nga gitutukan sa CFO is kanang mail order. Mail order nga.
1: Unsa ipasabotan na, sir?
5: Kuan siya, ma'am. Usa gihapon siya ka pamaagi sa pag-human trafficking, pero in the guise of marriage. Mura bitaw siya og gifront act nila ang offer, like ang offer, minyuan ka, ang offer kay pakaslan ka, pero sa gingaingon pa nimo, pag-abot na dito, adto na mahitabo ang human trafficking. So dili siya pareha sa atong nabawaan nga human trafficking, bitaw nga kanang kwaon, kidnapon, diretso ana. Pero karon sa pamaagi na nga pakaslan usa ka or offeran ka og better life abroad, pero nakapaluyo na day ato is ang human trafficking.
1: So mura siya legit lugar, no, nga tanyag para mahaylo nga to pong mga kaisunan po nga mag-abroad. So kani siya nga inyo ha pong giingon nga guidance and counseling nga program good sir. Unsa ni siya ka taas pod no nga programa nga para gid ma-assess na to nga kani ba pod nga to apong kwan po no kliyenteng Pinoy o kani po din pong yung partner dili gid nino kaning scrupulous pod ang ilaha po din pong transaction po din sa inyo.
5: Yes. Kung ano gid siya, mag-attend si client, constituent, mga naay 45 minutes nga mura bitaw seminar orientation, kauban sa iyang mga kauban pod sa appointment. Tapos after ana, taas lay marag 3 to 5 minutes nga one-on-one interview sa ato ang mga counselors. Nga dili gid siya ingon nga kanabitaw mura interrogation gid siya, mura siya og guidance lang, no, nga let's say kung kami as a counselor na aduna pud mi nakita nga mura bitaw red flag, so amo nang ipangutana nga ma'am, minyo pa ni siya didto, or ikaw minyo pa ka din niya, unya pag-abot nimo didto magminyo mo balik, so probably na kay mga obligasyon nga nalapas dinhi sa Pilipinas, so pwede po na, posible po na nga istoryaan na mo during the counseling program.
1: Okay. Balik po dito sa ito yung mag-iingan po sir, no, nga, for example, Pinoy na added to, then Pinoy, yung kaling kaliwat niya, dadon po niya dito. Unsa yung mga programa po ninyo, sir? Like, for example, itong mag-iingan, bata, no? Ang bata, niya, o bano na lugar siya sa iya po, mga guardian lugar nga nag-una o abroad, niya, usa sa mga mahimong apektado kay no gawas nga malayo siya sa iyang mga members pamilya nga naa dinhi sa iyang mga friends, no, usa pud na sa murag makaguol pud din pud sa mga bata pud gi kanang ging mag kuan na pud adjust na pud sa pagtungha kay no ang language barrier, then ang ilaha pud din pong curriculum. Unsa man na sa sir sa inyo pong bahin?
5: So sa amo ang bahin, ma'am, unang-una ang kanapod mi gitawag nga peer counseling. So una before po na mularga ang mga bata nga estudyante, especially mga student, muagi na sila ana nga peer counseling para pod istorya, no, or taga guidance in terms sa mga issues pod sa mga batanon. Apan kung muhisgot gag kag curriculum sad, ma'am, kung naghisgot tag eskwelahan, di ba? So adun actually si CFO pod na part po na siya sa secretariat nga committee sa Philippine Schools Overseas, no? So kaning Philippine Schools Overseas, ma'am, mao ni siya ang mga eskwelahan or tunghaan nga accredited sa DepEd nga didto sa laing nasod nag-operate, pero ang ilang gigamit kay Philippine curriculum.
1: Okay. Dagantag mga kuanser nasod nga dunay mga eskwelahan, no, nga nag-offer nining Philippine curriculum para sa tuwa po din pong gusto nga magpadayon sa pag-eskwela abroad?
5: Yes po, ma'am. Sa actually, sa ato ang record karon aduna kitay 27,000 students actually sa ato ang Philippine Schools Overseas. Unya, natay 36 ka mga tunghaan na Philippine Schools Overseas sa 11 countries sa tibuok kalibutan.
1: Pero asa ni sagad yung mga countries, sir? Asa ni nga part sa continent?
5: Mostly, kanisila nga mga countries are nasa Bahrain, Cambodia, nasa Italy, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Qatar, and United Arab Emirates.
1: It entails po, sir, nga di na ta nag-open ang daghang eskwelahan tungod kay daghan po natong community po din, ha?
5: Tama po, ma'am. Kaya maupod ni siya ang kasagarang mga destination country sa atong mga kasagarang OFWs nga gusto nila while nag-work sila dito, ilang bata, ilang dadon. So pwede nila na i-enroll dito sa atong Philippine Schools Overseas.
1: Okay. So far, sir, daghan po ang mga successful na po, no, ng mga estudyante po nga nagtunghaan niini po atong mga Philippine Schools Overseas.
5: Yes, ma'am. So actually, naata sa, naagid ta sa kuan karon stage nga ato ni silang gipang gather, no? So we can also ask them directly kung unsa na ilang mga kahimtang karon, no? So actually sa Baguio, sa Davao ug sa Cebu, naghimo na sila og kanang alumni nga dinner sa ato ang mga Philippine schools o overseas nga mga alumni. Apan sa pagpangumusta sila, unsa na yung mga career nila, maybe ang naiuban, mga business owners na, wherein ang ilang mga learnings gikan dito lugar, kay ginadala po nila din isip usak mga businessman or mga entrepreneur no, sa atong nasod.
1: Okay. Maigala na subli ka ba na to si Sir Mike Joy Aton, Immigrant Services Officer sa CDO Extension Office sa Commission on Filipino Overseas. So, Sir, din sa tuwa sa Northern Mindanao, natay susama po niya na ang ipahiga yun?
5: Yes, o sa ginasa ako apong gina-hope good nga maabot gini sa atong mga alumni sa Philippine Schools Overseas, no? Nga pagahimuon na to karong September 17, 2026. Dinhi sa Cagayan de Oro, so ang among gitanaw pa karon na venue is dinhi sa ato Kusina Higala, no? So amo gining giauhag yod na kung aduna ka tay kaila or aduna ti or ikaw mismo, no, nga ongoing pa ka nga estudyante or ni graduate na ka gikan sa Northern Mindanao, naasa among Facebook page apan sa pag-join ani amo ang programa.
1: Okay. Sir, kaning kumingon ta no sa inyong paglusad aning Philippine Schools Overseas Alumni Dinner. Ang ato dinhi nga kuan lugar himuon pod sa ilaha makig reconnect.
5: Yes.
1: Dayon magunsa pa sir sa mga gilauman pod no or expected pod nga activity nga kaning buhaton ana po nga adlawa.
5: Of course, our secretary sa mismong agency namo, Secretary Dante Clink Ang II will be also present in that time. And then ang kanang program, it's an informal dinner lang gyud, no, kamustahan. At the same time, of course, we have tokens for them, and then to create also a community ba, no, nga natay connected gihapon ta ni nila kay usa soon part yun ni sila sa atong mga partners nga mga programs nga sa mga umaabot, no? Pwede silang himuon natong mga resource speaker baron, so kung naaba tayo mga future nga mga program, no? At least naatay resources ba in the near future.
1: Okay. So kani siya sir, no, sa pag-appeal na libre ne or naatay kaning kinanglan pud nga pagbayaran sa atong mga kaning ni graduate baka or katong mga kasamtangan pa nagtungha sa PSO pud sa ubang nasod.
5: Wala ra gitay bayaran ani ma'am, so free of charge, no, libre tanan kami na. And then ang atoa lang gid ang atong presensya o ang atong experience, no, nga ma-share pud nato sa atong kauban.
1: Sir Mike, kaning unsa may pamatuod nga gikinahanglan pud nung kay basin yag mag-claim lang nya or mag AI lang din picture nga oy nag-eskwela ko dito oh PSO ni ako ng eskwelahan niyon naa lang din mga background pud nung kuan gama sa AI unsa may mga posible nung kinahanglan pud ninyo para mahimong qualified gyud sa ilang pong pagpa-register.
5: Oh well, they will register among gyud sa amo ang website. Actually, di man gyud mingana gyud ka strict to check because kung mag-register na sila lugar to verify gyud nga naagi sa connected man pud mi sa mga schools nila, so we can verify the names lang kung ongoing or ni graduate na ba ni siya para ma-confirm nato ang ilang attendance.
1: Okay. Pero kani sila ang kaning mga nag-eskwela no sa mga PSO po dayon. Saan na siya, sir? Libre na dito? Or mas akong mintag, kay namang yung nag-open ng eskwelahan sa PSO po, no? So, saan na sila? Gamay lang ilaha po din pong mga bayro nun. Kay, no, pag-cater man po, sila po din pong kapwa po nung Pilipino ang ilaha po din pong giservisyohan dito sa gawas sa nasod.
5: Well, of course, not necessarily gihapon. So, nagya po na sila yung mga miscellaneous fees or tuition fee gihapon. Basta ang iyahang mura bitog gist niya ma'am is that accredited siya sa DepEd. Ana lang siya pero dili siya free nga pareha sa ato ang mga public schools dili. Naagi pa sila yung mga bayaran ana, miscellaneous and tuition fee, but ang nakanindot lang is kaning eskwelahan is accredited sa DepEd na pwede ipatuman ang Philippine curriculum.
1: First time ni nato mag-host o inani nga activity para sa ato ang mga PSO alumni?
5: Yes, first time yun din sa Northern Mindanao. So, munang ako ginanggi ang po, ma'am, no, na nga adunay daghang musalmot. Kay para po, mahibawaan na ito ba nga naagidi ay po yung mga nagpahipi lang na mga student nga nindot o mga experience abroad nga naa sa Northern Mindanao nga nasinod po nga ma-acknowledge na ito or ma-recognize na ito sila.
1: Okay, pero kaning pagkuan, kaning PSO sir, no, Philippine Schools Overseas, duga na gid ni siya nga nag-operate no mga tunghaan nga mga nagtanyag no og curriculum nga para sa atong mga Pinoy nga constituents.
5: Yes, tinuod ma'am. Taud-taud na ginisiya hinoon no. So kasagaran gyud ani nila nga mga nagtunghaan ni nga tunghaan is kanig yung mga anak gyud sa mga OFWs no nga naa sa kaning mga countries nga akong gina-mention. So taud-taud na pud siya ma'am.
1: Okay. Sir, balikan na to no kung panalitan ng kanipo din pong dito ta balik ta sa inyo pong nga serbisyo. So kani lugar ang mga nagahimo no sa pagdala sa ilaha po mga kaliwatan paingon po da dito. Unsa pa yung mga kaning kwan po na to kasiguraduhan po no nga kini sila kay kwan gyapon maayong ilang paingnan pag abot dito sa gawas sa nasod kay di ba pud ta makasiguro pud no nga kaning ato apong mga kaliwatan dili pud ta mahimong biktima pud nila kay naraba po yung mangunay pud no na di ba gyud kaliwat na yung mga inana nga maunay tawag biktima sa tong kaugalingon na pong kaliwat.
5: So mao na mga tuwa ra gyung unang action ana is prevention no mo nang naami ang CFO tunghaan to prevent no ikaduha usa pud sa reason nganong natukod pud na ang usa pud sa mga rason nga i-introduce namo ang Philippine Embassy and Consulate nga usa gina ka ligon nga opisina didto sa laing nasod nga so that kung in mura bitaw kung mahitabo man gani pwede gi sila mo adto para mag ask og help no sa atong Philippine Embassy and Consulates.
1: Okay. So far sir, tungod no kay nagbukas man mo din sa inyo hapon din pong opisina sa may SM Downtown na kumusta ang mga kliyente nga gapangana sir?
5: So far, nidagan. Oh, so far ba ya daghan na pod. Actually ma'am, ako gikan jud kog Cebu no nya. Nasinati gyud nako sa Cebu nga katong nag-work pa ko sa Cebu nga aduna gyud dagsa gikan sa Northern Mindanao. So feasibility study wise mo na nga gibutangan kita din here for Northern Mindanao para dili na gid miss po mo biyahe pa padung sa Cebu maski paduol na siya ba sa mga tawo.
1: So sa tibok Northern Mindanao dinhi lang.
5: Yes.
1: Sa no. CDO kaning nasa SM ang inyong opisina.
5: So kani atong opisina ma'am kay extension office lang siya, dili siya matawag og regional office. Mm-mm. So ang atong opisina sa Mindanao na Davao na puy Cagayan.
1: Okay. Sa Mindanao duhar gid ang pwedeng maduulan ninyo. So mas lesser na ang inyo pa din pong gasto kay dinhi naman lang. Nay nangutana din ni si Ma'am Kisha Barros. Aha do kuno kung saan la pagtultol daw no sa CFO diri sa Northern Mindanao.
5: Okay, so salamat. So naarigid siya sa 5th floor ma'am sa SM Downtown. 5th floor luyo siya sa ato ang sa DFA, sa Department of Foreign Affairs na diha makita ang atong opisina.
1: Ang operating hours ninyo sir unsa pod nga oras?
5: Monday to Thursday lang ta, pero nami mga programs nga ginahimo during Friday ang kay work from home setup man ta karon sa government ma'am. So Monday to Friday gid siya pero ang atong office hours is Monday to Thursday lang,
1: okay.
5: 8 to 5 p.m.
1: Kung mo ana sa inyo sir no kung manguhag mga kaning unsay requirements no dinha sa inyo or kaning nanginahanglan og mga certificates baka pud sa inyo unsay mga pamaagi na sir sa pag kaning transact gyud sa inyo kinanglan ba nga nasay online nga appointment kadtuan or website nga ila pong i-check before sila mo physical no nga mo ana gyud pud sa inyong opisina.
5: Tama ma'am. So kinahanglan kitag appointment ma'am no, so especially kung specific pud siya nga programa. So kung asawa kag foreigner or nakay partner nga foreigner katong guidance and counseling nga appointment form ang imong fill out and then lahi pud baya ang requirements sa usa ka program ug sa lahi nga program ma'am. So dalamat kayo kay imong gi-ask kay ang atong tigpaminaw pud nga ma kailangan i-check gyud nila kay lahi-lahi biag mga requirements kada program.
1: So panalitan na moana sila din ha aman sila dapat mo agi gid sir no kay kaning nalikod man kani sa DFA aman sila mo agi sir dinhi gid sa mall mismo.
5: Pwede sila sa mall mismo mo agi ma'am napoy laing entrance din his sa kaning employees entrance basta na kay appointment form ipasulod doon naman ka sa guard ana pero kung walk in lang gid ka kung ato ka sa mall alas 10 pa man gid mag-open ang mall sa SM so naray gi provide nga mga bangko dito sa gawas ma'am ang actually napo dito ang maglinya ang appointment sa DFA pwede ra na sila mo sabay og sulod.
1: Okay sir kung yung tag statistics po sir natay mga kuan na sir mga pamaagi no para ma kuan po nato, mamonitor po nato kung unsa gid ka daghan ano ang mga nang biyahe dinhi pod gikan sa to sa rehiyon nga gusto nung himong permanent yod nga residente sa gawas sa nasud nata ina na sorry nga monitoring pod sa ila.
5: So far ma'am, I don't have na okay wa pa na ko dinhi karon ang gikan sa ato ah. Mm-hmm. Pero pwede ko makahatag nimo og general lang ma'am kay according sa statistics nato nagitay mga 10 million plus Filipinos abroad na. Mm-hmm. 3 million ana are the OFWs. Technically, ang 6 million plus ana are the permanent residents.
1: Mm-mm.
5: So, kung buto naon, mas daghan yung tao numbers or population, so statistics. Mo nang amo pong gusto ipaabot sa opisina, ma'am, nga dili lang mi nag-focus alang sa pag-prevent sa human trafficking, mm-mm, pag-prevent sa abuse, o sagid sa among gina-focus karon ang kanabitong give back. No? Oh, kanabitong mayroon bitaw kag nga ng transfer of skills ba no kanito more than anything kay daghan namang gyud moingon kag magpreparation sa abuse pwede namang gyud ikaw mismo magprepare ka pero unsay mura bag contribution ba sa mga Pilipino nato sa laing nasod sa Pilipinas mismo. Let's say for example pareha aning PSO usa sa rason nganong gigather ni kay ang leadership sa amo ang secretary karon towards gyud sa pagpalambo sa nasod, pinaagi sa ato ang mga partners, parihan ang mga nasa gawas, donations nila, or parihan ang PSO, unsay nahitabo. Kaya kung mayong kag mag-business sila diri, dakugya pong ka na nga advantage sa ato ang economy, di ba? So, ingon ana ang amo ang kuan karon mo bitog, facing mi ana. No, nagyud mi ana ang prevention, pero mas maayo gitong ingon ato po ba, no?
1: Nagigay. Mag sa kumbahin ba kayong nag- kuan ba kaning unsa man ni ang inyong office gaunsa siya ga-encourage ba siya nga to live permanently dito ang ato mga katawan or atos lang i-discourage hawiran nato lang nga dinhi na may mga opportunity no sa na mention palagi pud nimo nga no mag give back ta din dapat no mabuhi pagyapon nato atong patriotism pud nga aspeto pud dinhi no sa Pilipinas kay kumurag gihatagan gid ato sila og kaning gyud pong kagawasan gid nga mo diretso na sa laing nasod unsa man daw hurot na talaga sa Pilipinas pero
5: bakit gid sa usa ka kasun ma'am nganong inig during my interview dili gid ingon to discourage them dili gid ingon nga kan inig mag one on one minga to give them the con pero of course they need to be informed lang no of the decision kay syempre for example, pareha ng marriage. Ang marriage ba, ma'am, kay dako na ba nang adjustment? Kumoto na hunaon. How much more pa nga mag-introduce na po ng bagong culture? So, another adjustment pa. No, so, mag-una mang yun ang adjustment stage, yun, muna ma-homesick pa sila. Muna ang fokusan during the one-on-one. Pero, muna napod nila yung programa kay sooner, ma'am, kanagin sila usagin na sa mga kapitalista na to din sa ato na to. Especially kung may yung kagkagayan. Nga daghang mga business ventures din hi. Kasagaran ba yun nga mga unang mga negosyante na to sometimes gid na family members sa gawas abroad nga na mga kaya mo finance pero na uban dili sila kabalo unsaon so mo nang ang among ubang programa ma'am para sa mga ingon ana nga mga needs sa atong mga OF non-resident Filipinos abroad nga na.
1: Okay sir kanino kay kumpanalitan mag-ingon ta katong sa counseling kay para magiyahad gyud pud sila right after lugar nga nakahibon sa desisyon nakabot sa dito abroad pero later on kay murag nakita nila nga murag kinahanglan na sa pagko guidance sa CFO kay basin na usab na pud nilang panlantos lang kinabuhi og di na sila no gusto nga magstay pa dito unsay mga pamaagi na pud sir nga maka-assist pud mo sa ila ha.
5: Well, of course, number one, ma'am, pwede git sila mag-email sa amua, ikaduha, nami gitawag nga 1343 Action Line. So kanang 1343 Action Line, ma'am, it is at hotline yun nga. Pwede sila manawag. Actually, gidesign yun na siya for human trafficking.
1: Mm-hmm.
5: Pero kung mingon ka ganang repatriate ka, muli ka, inaitabo ni mo something dito lugar, pwede gid ni mo siya itawag any of that. No, pwede ka mag-email sa bisag unsang offices na mo or mutawag ka ng 1343 Action Line.
1: Mm. Ang motubag ana sir kay
5: kami mismo.
1: Bisan asa nga opisina ninyo, murag direkta.
5: Dili, nana siya third party ma'am nga murag ka nang sa call center siya ba nga business pod na third party. Tapos i-forward na nila lamo sa amo lugar na kami na imo automatic mo connect kung ni qualify pod siya ba nga mao ni siya ang need niya.
1: Okay. Sige. Sir Mike Joy, ato no, sa sunod, basin pwede ka na mo mahinabi. Alam sa dugang pa ninyong mga programa, no? O balikan lang na to, sa di pa tama tapos sa to apong public office, sa public trust, ato itong ibalik o highlight po, no? Ang yes. Inyo pa din pong umaabot nga kalihukan sa CFO, karong pizza 17 ng tuiga. Yes, sir. Sige, sir.
5: Okay. So, once again, no, sa tanang mga taga-Northern Mindanao or even sa mga kalakip or mga duol nga mga probinsya sa Northern Mindanao, gina-invite gyud ta mo karong umabot September 17, 2026 dinhi sa Cagayan de Oro ang atong venue para sa ato ang 2026 Philippine Schools Overseas Alumni Dinner. So kani pagtambungan sad sa ato ang Secretary Dante Clink ang the second og para pud mahinabi mo namo mga alumni or bisan ongoing pang na-enroll sa Philippine Schools Overseas nga naa dinhi karon sa ato ang sa Northern Mindanao. I hope no nga magpa-register mo og magkita-kita ta karong September 17.
1: Okay. Sir, last lang yun. Kompletad, interesado sila no unsay buhato nila para before pa sila mo adto dito maka-communicate na po din sila sa inyo kung napay kinanglan nila no nga pangdadon or kinaila ba kang mga protocols pud nga gusto nilang masayran sa inyo pong pagpahigayon ini nga piso alumni dinner dinhi sa to sa rehiyon.
5: Wala ra gyud sila dadon at isip kung gusto lang sila mag-attend pwede sila mo diretso sa amo ang Facebook page no nga mo mag-email or sorry mag-message or sa kaning poster na mo ma'am nani siya link or QR code din ha ilang lang nang i-scan and then dito na naira questions dito kung ilang name o unsa ilang mga allergy para syempre ato pong ma-prepare and to confirm po sa ilang attendance dito.
1: So, one con lang yun. Katulong yung estudyante. Di na magdala o plus one.
5: Wala yung plus one, ma'am. Alumni lang, no? Alumni, pwede student, pwede teacher, or pwede ongoing estudyante sa Philippine Schools Overseas.
1: Okay. Pero kung mag-plus one mo, inyo nang gasto.
5: Anak yun siguro, ma'am.
1: No, mas in tight ang budget niya. Daghan kayo ang uban nun. Sige, mga igala nung basin, gusto mo mo appeal, no? Kato mga nag-eskwela sa abroad, ni Adto po nga ni Aging mga panahon, no? Baka kamukamulo pa no nag-tungha. So, pwede mo mo appeal ni sa kaning 2026 PSO alumni dinner nga gipahigayon po no sa kaning Commission and Filipino Services sa dinhini sa to sa Dakbon sa Cagindoro mahitabo din sa usa sa mga restaurants sa Mykerales area ning atong siyudad o kun na Capistrano area ning atong siyudad. Sir, salamat kay Sulu Sir no si Sir Mike Aton kun Sir Mike Joy Aton, Immigrant Services Officer nato sa Commission on Filipinos Overseas CDO Extension Office ang atong nahinabi karon sa atong Public Office Public Trust.
3: Inyong nabati ang Public Office Public Trust. Hangtod sunod kayon, dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 5:30 na sa hapon karong tuod mga higala tangi kay duna pud tay ato ang public office public service or ato pong Magnum Operation Tabang tungod kay duna pud tay duha ka mga kaigsoonan pud dinhi nga medalikat alang pud sila mga panginahanglan una no si Mama Rona Baak og si Mama Nida Cloma nga mga residente gihapon dinhi sa may lapasan og kanituan ning atong syudad. Oras una alas 5:30 na sa hapon.
6: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
7: Ay, wala ko'y sisilyo.
6: Ay, wala ko'y sukli.
8: Wala yung sukli.
9: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
10: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
11: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: po mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Res Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Res Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
3: Res, alagang

0: mga butika.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
5: Ay, wala ko'y sisilyo!
4: Ay, wala ko'y sukli!
6: Walay sukli!
7: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
8: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
10: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
12: Oras alas 5:36 na sa hapon. Balita mga higala sa itong pagpanaguban sa itong tulong ng Magnum Reports. Balikan sa nato mga balita ang nagahipos nila ni Magnum Hunter 24 Jane Lunag, Magnum Hunter 22 Faita Velez.
11: Magnum Reports.
12: Unahon nato si Magnum Hunter 22 kay Gibutya gadun ay mag-live-in partner arestado kuman sila na nga dakpan sa drug buyback operation. Sunod po na nato si Magnum Hunter 22 kay giingon nga sa madugbunog po na angkon sa kalalaki. Kinsa minango po sa tuwa pong otoridad. Sa iron po na ito, naunsa po ni siya. Pero din sa tagay mag-live-in partner, so uban yun sila mahigala sa ilahang illegal nga bisyo o sila karon arestado. Yes, Magnum Jane?
13: Arestado sa mga kapulisan, ang usa ka mag-live-in na partner di ina kiniigiingon, ligitay gayon ang drug buyback operations sa mga kapulisan, Minister Doug Sigan de Oro, ang naisigutan nga mag-live-in na partner, giila sa pangalan niya si alias Rochal, 28 anyos, o si... Yes, Kyle nga 37 anyos o gagingon nga pulos kinisilam nga newly identified drug personalities o residente din sa siyudad Sigan de Oro, particular na po din sa may Lapasani, kabutsagan, iskutan nga mga mag-individual. Palitan kini sa bulo 500 pesos sa gituwa nga Shabu o aduna pa yan ako ano sa dihang nag-body search na ang atong kapulisan. Nakuhaan si Kyle o 6 gramo niini nga gituwa nga droga o nga matutpa banabana sa 40 mil pesos. Ang street of value ni ini sa pagkakaroon di kustudiya na ang mag-live-in a partner tugon sila paglabas sa kasong 9165 o comprehensive in Dangerous Drugs Act of 2002 para sa Magnum Reports. Kini si Magnum 124, Jane Luna, sumitaong siya, magdugrasyo.
12: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Dihita ni Magnum Hunter 22 kay Gibutyag nga samad lagi og bunog na angkon sa kalalaki. Paminaw na to, giunsa ba po ni siya kay nidanggo pa ni sa ato po mga otoridad. Aniya si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
13: May reklamo ang usa ka lalaki sa police station sa Yaguna human matunta kini nakaangkon og samad og bunog. Subay pa sa report na ilang biktima nga si Elias Nardo, 50 anyos, og residente sa Patima, si Siding Ciudad. Iyang gireklamo si Elias Ivan na sa saktong edad ug residente sa Lapas 2, Lapasan ng siyudad. Gibutyag nagatangan siya sa suspitsado o kalit

0: nabanga gisumbag ang iyang nao. Hinungdan niya nakaangkon kini ug samadog bunog. Gidugang pa nga nagbuhi ang suspitsado ug mga pulong nga nakapahadlok kaniya. Ug tungod sa kahadlok na ningkamot ang biktima nga makalikay ug makauli sa ilang balay para sa iyang kaluwasan. Sa pagkakaroon ng maong kaso, si-refer na sa barangay alang sa pagsabot ug sa tukmang disposisyon. Samtang sa laing bahin magnumanji, adunay isa ka convenience store nga matutag itulis diri sa may barangay Kauswagan. Gani na takaron sa maong area para makuha na to ang detalye apan nagdumili pa sila sa paghatag kay lagi walay pagtugot sa tagiya. Samtang sa karon, nagpaabot pa ta sa initial nga investigasyon sa police station for Carmen para sa dugang mga detalye. Ikan din sa atong lokasyon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa Balita og Sertisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Villas. Dinis na rin tamang higala sa tuwa po nga paglusad sa tuwang Magnum operation na tabang. Magisayod tamang higala sa ilahan po mga sitwasyon. Niini po nga tuwang mga makauban karon sa ato po nga paghatag kanilag higayon no, nga makapanawagan sa kahanginan. Atong nga paminawon na ang ilahan po rin po nagkadang istorya po mahigala sa itong Magnum operation
2: tabang. Magnum operation tabang.
1: Sinita una ni Nida Cloma. Ma'am Nida, may hapon. Yes, ma'am. Ito sa paminahan po no, si... unan lang sa tadi ni Ma'am Rona Baak. Ma'am Rona, may hapon din sa imuha. Live just Magnum Radio, kaubad mo Magnum Angel Alzado.
2: Magnum Operation Tamang.
1: Ma'am Rona, may hapon. Sige, kadit lang sa plasar sa nato si Ma'am Rona. Saya pa din pong area kay Lagi. Naanaman po siya din po sa CBN sa Magnum Radio. Ato lang paminahon ko unsa ba po iya pong istorya po nung naabot siya din. Halang po sa tuwa po nga Magnum Operation Tabang.
2: Magnum Operation Tabang.
1: Oras alas 5:41 sa itong mga kaigsunan nga naminaw ko ron. Basta na doon na mo yung ikahatag po no, sa itong mga kaigsunan nga may dangop din sa itong Magnum Operation Tabang. Basta na doon na mo yung mga financial blessing din ha. Nga pwede niyong ma-extend aron nga kamupod na makahimo po no, sa pagtabang, sa pagsulbad sila pong problema ang giatubang. Kaya kini sila mga igala, di man punta ni sila. Mga nilin po sa CBN sa Magnum Radio kung kaya lang po nila no, nga sulbaro ng ilaha po mga problema nga naibot silang kinabuhi. Oras alas 5:41 na. Balikan na to si Ma'am Rona. Ma'am Rona, may hapon. Sige. Gamay lang mahigala nung kadi na itong madungog ang tingog ni Ma'am Rona sa ato po nga pagpadayon sa itong tuluman ng Magnum Reports. Sa ato sang balik-balikan lang ni sila. Dinis ata, balik sa taas pagdawat sa balita.
2: Magnum Reports!
1: Una na itong Magnum Hunter 22 Faith Velez ha. Kagiingon nga Mobile Health Services kung MHS o Coconut Farmers and Industry Development Plan nga caravan ang gilusad po dito sa mga alubihid Misamis Oriental. Atong paminawan, detalye kalabot ini ang atong kauban na ka-standby karon si Magnum Hunter 22. Sa detalye po si balita mahigala, aniya na naka-standby si Magnum Faith Velez.
0: Nagmalampuso ng pagpahigayon sa Mobile Health Service kung MHE o Coconut Farmers and Industry Development Plan kung CFIDP Information Caravan para sa mga mag-uuma o dubi sa lungsod sa Alubihid Misamis Oriental. Ang kalihukan giorganisa sa local government unit sa Alubihid pinaagi sa Office and Agricultural Service kauban ang Philippine Coconut Authority o PCE Region 10. Kinigipahigayon sa duha ka adlaw ni atong September 1 o kagahapong adlawa sa Municipal Covered Court sa Alubihid. Mitambong sa kalihukan si Mayor Emmanuel Hamis kauban ang mga sakop sa sangguniang bayan nga gipanguluhan ni Vice Mayor Randy Labis Acot. Naausab si PCE Region 10 Regional Manager Ms. Eviet B. Guanson uban sa mga opisyal ug kawani sa PCE. Tulong sa duha kaadlaw giduol sa gobyerno ang mga serbisyo sa panglawas ug impormasyon nga sa mga mag-uuma sa ilang pamilya. Tumong niini ang pagsuporta sa ilang kahimsog o pagpagdaghan sa kaalam kabahin sa programa ubos sa Coconut Farmers and Industrial Development Plan. Balita na hipos gikan sa PCE 10 kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 5:43 din sa Dainta kay Dunay Babay na biktima sa scammer report. Ato paminawan atong kauban na ka-standby si Magnum Hunter 24. Magnum Jane Luna.
0: Order matod pa sa order o gabaan di apan hindi niya kapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp
1: Atong paminaw ng duga mga balita ni Magnum Hunter 24, Jane Luna. Plaster sa ato gamay po da siya sa iyapong area. Parang totoo mga higala at ang tangi kibubalik sa ta, ito pong hinabion ang kanipong duha ng mga nagahimo. Sa ilaha po din pong pagdalikyat din para sa itong Magnum Operation Tabang. Oras alas 5.45, dinita balik Magnum J na sa iyapong area. Sa detalye po noon, ini pong iyahapong balita. Yes, Madam Jane.
0: Hey, kamo, ako sa kabay, yung mag-ingon nga kini na skama sa online, siya mga papalit, magdoma, Angie, no, ng mga bags. Apan, ang iabot kanya nga bayo, magdoma, Angie, puro mga daw at mga panit sa mga bags. Ikabot siya, ini pong si Rose nga, taw-taw, damasasta niya, nga, di-order nga, subod sa online. Susan po nga bill, apa nakurot sa manoon kini siya magdamaan siya, kay kining ni Susan nga bill, pag-abri niya, puros man mga gubag, ikabot siya, nga badabanang naa sa 15,000 pesos, ang kandidat, niining ni Susan nga bill, kaya halugan nga gi-order online, so pag-abot ka niya magdamaan siya, pag-abot siya nagduda, doon siya kipikturan matasan, niini po nga online seller. Nga naiskutan po niya sulod, niini po lugar nga bill, pero tingala siya magdamaan siya, kaya usap po niini. Parehas man og color sa sako no nga ikatudlan pero pag abri lahi naman nga mga bags dili na katong mga nindot kay mga quality nga mga bags ang sulod sa maupod nga bill tugot po dinhi magdaman siya gilayon niya contact patos pa niya ang naiskutan pag online seller apan dili na matos pa mag-contact kay bagay gi block na gyud siya magdaman siya no rason nga napungot ang naiskutan pud sa babae nagisusa gyud no siya hapo nga pagataho nga tapos sa kapulisan tugod pud lagi sa scam nga nahitabo pud kaniya. Ito po din yung magdaman siya, no? Girefer na nga ito po sa mga kapulisan. Eskutan po ng incident ay labi na nga 15,000 pesos matod pa. Kandidat niya ito lugar na scam nga ito kaniya. Magali, no? Gihangi upos kapulisan ang katawahan. Ngali kaya na pag-order online. Labi na kung dili na ito lugar kaila itong mga kasusansisa. Kung wala hiho po lugar magdaman siya, i-review good, no? Ang background, ini po nga tuwa pong mga orderan. Aron nga malikayan good, no? Kita mailag po tayo. Labi na niini pong mga scammer. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum 124, siya yung luna. Sabi tao, sirbusyo.
1: Oras alas 5.47 na sa hapon. Sa itong pagpadayon mga higala, dinita balikan na to si Ma'am Nida Cloma. Ma'am Nida, may hapon.
3: May hapon, ma'am.
1: Okay. Ma'am Nida, live das Magnum Radio. Kaban mo Magnum Angie Alzado. Ma'am Nida, kaning unsa ba imo hapong sitwasyon nga naabot ka din sa Magnum?
3: Yan po sa Magnum, ma'am. Kay mga itong ginabang sa akong tambal na resulta sa ako o sa akong bana.
1: Hmm. Naunsa man dahi mo hang bana, ma'am?
3: Na mild stroke man siya itong mga niagi niya. Nag-pick up niya otro ganina. Ay, mga tambal. Kupod ako na pa-check up niya. Kaya lisod mga kaya ni ma'am, ay, kung man siya trabaho niya. Bago pa saan may naglubong sa akong apo, katong bata na bibilin sa kuan, ano, kung ako na napustuhod, bago pa may naglubong itong Sabado, wala gid may kapalit sa sambal, ma'am. Anong, yan niya ko din niya, mga itong tinabang.
1: Imuang ba na, ma'am? Unsa'y trabaho di ani kaniad to?
3: Kung ano siya, pintor.
1: Karun, wala na.
3: Wala na. Kaya usahay kung siya mag-pintor ka naman mag-libor.
1: Ikaw, unsa'y mong panginabuhian po, ma'am?
3: Karun, wala lagi, ma'am. Kaya, nag-ati man magkuwag kong gibilin nga ako sa ako, radyaan sa inahan, nga bago kami naglubong itong Bernes.
1: Okay. So, karon nakatry na pod ka o hangyo dito sa barangay?
3: Sa akong kuwan?
1: Sa inyong barangay, din nasa kanituan o ginabang?
3: Wala pa.
1: Okay. Try lang yapon, ma'am, no? O kompletan, ay po yung mga sakang mayor po. Try po dangup yapon sakang mayor po, ma'am. No, di na sa kaning People's Day, mga inana, basin madungagan po. So, sige, ma'am.
3: Muntana naman po kanina, ma'am. Nabay People's Day, muntana po ganina. Wala pa daw.
1: Okay, sige. Try lang nato, no. Base nini ka sunod, no. Pwede mo makahangyo. O dayon sa atong pagpadayon mga higala, din hisadta. Sa ato apong pagpangutanahan na po sa ikaduha. So, unatulati lang sa Ma'am Nida, no? Or, Ma'am Nida, di ba?
3: Ma'am?
1: Ikaw, okay, sakto. Si Ma'am Nida, Cloma. Sige, Ma'am Nida, unatulati lang sa ano, mga hangyo sa ta sa itong mga katauhan karon. Or gusto ba ka napakaibiling nga mensahe sa publiko?
3: At sa nagpaminaw karon, hapon, tanan, sa nagpaminaw. Ma'am, hangyo ko sa inyong malumong at ating-ating ang magtabangan ko na nang akong rekruta o sa aking banal. Kay isod ka ay may wagin ni kay palita ang tampal. Kay wala man eh dito sa pharmacy. Wala sa pharmacy sa city. Isod ka ay may sa palita ang tampal. Bago pa saan ko may naglumong sa akong ako at itong Bernice. Mamik, tampal. Salamat.
1: Okay, sige. Dini sa denta ni Ma'am Rona. Ma'am Rona, may hapon.
4: May hapon, Ma'am.
1: Okay. Ma'am Rona, live test gapon sa Magnum Radio. Anja Alsado, imong kauban. Ma'am, unsa ba sitwasyon po diha ni mo?
4: Kuan lagi, Ma'am, kaning akong anak ba na nabanggaan magun sa motor, Ma'am, duwa kabuk diha sa lapasan ba pedestrian lane. Kunya karon ako gipagawas ko sa nakuan sa nakabangga sa amoa ako ra lang gikuan si Pimil ilang nabayaran sa ospital unya akong anak ma'am wala na nila gipanumbaling unya naana dito sa ospital karon nakuan ba na sa nga natanggong ba unya yang amo problema lagi ang bayad sa iyang doktor.
1: Nakatry na pud mo ma'am nga kanang na guarantee letter?
4: Yes ma'am, nya kay wala magudiya yung doktor ma'am, nag out of town ba?
1: Pero kung panalita na yung doktor, napa makadango pa mong kapod mo para GL? Sa professional fee?
4: Wala palagi may kakuan ma'am, kay nakakuan naman good, kaning gilihok naman good sa nakabangga sa mo ang papel na mo gin nga kuan. Nga financial. Nangayo sila sa DSWD o sa DOH ba? Mo ilang kuan sa mong hospital.
1: Pero pwede pa man gihapon like kana mo adto ka no kay ang naa din ni DSWD o DOH basin pwede pa gihapon no pang GL dito sa kuan. Dina sa mga kading ato apong mga officials no dina sa ilang kagawad suan try ka nila dina pud kag congressman suan congressman Rufus o inana kay naa man gihapon na sila
4: pang ma'am oy. Dito na ko gikan gitabangan man ko nila sa kuan na lagi lang na provide po sa kaning hospital bill ragyo pero ang doktor ma'am dili nila makuan.
1: Hangyoon pa man di ba?
4: Kailangan pa niya wala man ang doktor diha.
1: Okay, ang... Sige ma'am. Try lang na to manawagon no basin gusto ka magbilin pagbinsahe sa tumang kaisunan karon nga naminaw.
4: Mayong hapon sa tanang naminaw sa Magnum Radio. Mangayon ta ko bisag ginagmay lang unta nga tabang ba. Bisag na gid kaayo mi, bisag asa na lang ko nakaabot. Mga tabang lang unta bisag ginagmay makagawas lang akong anak sa ospital. Kay walang wala gid mi karon akong bana walay trabaho kay nagbantay sa akong mga anak. Unta matabangan ta ko ninyo kay walang wala na gid ko. Gidaganan po mi sa nakabangga sa amoa. Dilin na sila gabali-bali sa amoa. Maluo yung tamo na mo. Bigang salamat.
1: Sige, sige. Ma'am, balik-balikan lang tamo ha. Kay ato sa hangyoon at mga katawahan po nga naminaw karon. Basin makahatag po sila donasyon sa inyo po din pong sitwasyon. Subli mga higala no, dunay mga nanawagan karon sa itong Magnum Operation na tabang. Kini sila mga higala nang hinanglan po no og tabang pinansyal aron nga sila ang makapabalit og tambal ug mabayaran po ang ilang obligasyon sa hospital.
2: Magnum Operation Tabang.
1: So naa din hi karon na si Ma'am Rona Baak na siya ay bayronon po mga higala sa hospital na asa 50 mil pesos nung hapit o 45 mil pesos ang bayronon dayon na po din hi si Ma'am ni Ida Cloma. Nga nang inanglan po siya pang palitong tambal o dapat siya parang gastuanan po no, sa ihapon din po mga apo. So basin pwede niyo sila nga matabangan sa ihapon din po mga problema nga giatubang karon kay lagi. Lisod na gid po ang ilahapong mga kahimtang. Pero sa tumakaisunan din ano nga makahimo po sa pag-ampo, i-appeal po sila sa inyo po mga pag-ampo para mas mahimong dali. Paspas no nga tuwa po din pong or ilahapong pagsulbad sila mga problema nga giatubang. Pero kung duna mo inyong mga financial blessing nga pwede niyo nga ikadalit, ika-share po din ha para sa tumakaisunan po karon nga naa dinhi, pwede gid kayo mo makapit din sa Magnum Radio. Bisan pila nga kantidad, welcome gid namong dawaton ang inyo pong ikabayad po no or inyo pong ikahatag nga hinabang ni ini po nga to ang nanawagan karon sa Magnum Operation Tabang.
2: Magnum Operation Tabang.
1: Subli, balikan sa nato, Ma'am Nida, may hapon diha ni mo. Yes, ma'am.
5: Hello, ma'am.
1: Ma'am Nida, no, na naghatag nato karon, nagikan sa itong paglusad sa Magnum Operation Tabang, na usa kalibo ka pesos pandugang, sa iba pa rin pong mga panginahanglan, no, nga palitunon sa hospital. Unsa itong mensahe sa mga naghatag, ma'am?
5: Daghan salamat sa nagtabang nako sa akong mga tambal. Daghan kayong salamat.
1: Okay. This is a Danny, Ma'am Rona. Ma'am Rona.
6: Yes, ma'am.
1: Ma'am Rona, no? Kaninga, sayod na, dako kayong kantidad yung mo pong gikinahanglan. O ganga mo po, no? Panghinaot po na mo din sa Magnum Radio. Nga unta, masulbad na yung problema. Sa tumakaisunan, no, bukas pa may mo dawat o gatabang. Basin gusto ninyo nga matabangan po si Ma'am Rona. Aron po nga mabayaran niya ang bill nila sa hospital. Kaya lagi ang iyang anak, pwede na makagawas. Pero nasangit, no? Tungod ini pong bayro noon din na po sa hospital. Ma'am Rona, na ay 1,000 pesos. Nga gihatag po din nino sa itong mga benefactors. So, sa mensahe ni mo sa ilaha, ma'am.
6: Salamat yung kaayo sa inyong grasya nga gihatag. Salamat yung kaayo.
1: Okay. Pandugang lang na, ma'am, no. So, basin sa tumakaisunan din, ha, gusto pa po mo nga mo hatag o ginabam ni Ma'am Rona na siya karon din sa Sibian sa Magnum Radio nagulat sa inyo pong ikatanyag po nung tabang nga do po da sa iyaha. O, sa tumakaisunan po karon no, nga naminaw, ang iyo po mga pag-ampo, ako pong gihangyo. Basin pwede nyo nung i-appeal sila. Aron po nga mapadali ang pagsulbad nila sa ilahang mga problema. O, pasalamat ha, sa mga hinabang nga gihatag po nila ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan, silang 2,000 pesos nga gitunos sa itong paglusad sa Magnum Operation Tabang.
2: Magnum Operation Tabang.
1: Oras alas 5:56 na, mamati sa itong mga pahinomdom, huwag sa itong pagbalik mahigala ang ato pong mga pagpanimbaya, alang po sa itong mga kaisunan po karoon nga nakatutok sa ito ang programa. Oras alas 5:56 na sa hapon.
7: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan. Makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkaraiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas. Kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.

0: Oras alas 5:59 na sa kapuno no kagabi yon mga igala na tumakay suna din ang alakabon nito ay koron sa tungtulong ng Magrob Reports ug mga mag-uban-uban gyapon ta sa mga oras sa mga istasyon dinig gyapon 99.9 ang dial sa radyo pwede gyapon din yung paminawon mga igala ug lantawan sa tung official Facebook page Magrob Live o baka din na sa inyo pa din po nga paglantaw pud or paminaw sa tuang official website www.magnum999.com ug sa tumakay suna karon may pagpaminaw din ano kang Randy Santisas kang Carlin din kang Joel De La Cruz, din ang Teodoro Maglupay, kaibigan Junior, may pagpaminaw din sa imo. Dapat daw kuno nung i-double lock gid ang inyong mga motor before biyaan. Oh, lagi ka pardi na daw kuno makawatan. Salamat kay Sir Teodoro, kaibigan Junior. Din na po dayon kang Dirama, amping tang tanan kang Jody. Salamat po din na po na sa imong pagmonitor sa ato pa din pong CFO kagalihan mga igala nung nakauban po ng officer. Din na po kang Krisha Barros, may hapon din na sa imong kang Merlindo Bagay, kang Michelle Cabisaya Vlog. Salamat din na ano, sa mga taga-barangay Nazareth nga kauban ni Ma'am Michelle. Ang ka-traffic daw ko sa CDO, kay kanina dagyo daw ko nung private cars. Hinoon mito, di kalimudagan yung mga private cars, gid ka pangagi sa itong kadalanan. Di pala sa mabasol, kay ka-afford pa sila. Ka-afford pa sila. Na makapalit pa sila ilapod din po mga sakyanan. Kaso lang lagi no, ang problema, no, daghan gyud kayo ang mga sakyanan nasa dinhi sa to sa syudad. Nya, ang atoa din pong kadalanan kay, kuan kayo, kit paghihapon kayo. Or, basin luag na unta siguro na itong dalan ba? Kung tarong yun i-plaster yun ang atoa ang kaning kuan problema sa trapiko na sulbad-sulbad ba na pangitag pa maagi. Kay magsige lang lugar tag palapad sa tung dalan. No, hangtod ganus sa tamag palapad. No, hangtod ganus ano nga magsige ra tag expand, sige ra tag road widening para magdugang tag mga dalan. Ya, wag gyud po na sulbad ang kuan gyapon, no, ang traffic congestion. Dinita kay giingon pod mga igala, shout out po ako na din hakang Tata Guno. Din hapod pag sa itong mga kaigsunan po, no, din sa may Santa Ana, Tagulon, may sa Mr. Oriental, kang kuan, Mr. Erlindo Bagay, may hapod din sa imo. May pagpaminaw din hapod sa imo, sir, no, sa imo pong pag-monitor ko rin. Din ha, sa may Tagulon, may sa Mr. Oriental. Kang Joe Bautista, din hapod din kang Jonalyn Vosostros, so, din hapod kang Ma'am D. Rama, salamat din ka Manix sa estado, din sa may Agusan na ning atong dak bayan kang Ma'am Carlin dinapod dayon kang Nonito Lofranco or Lindo Bagay salamat din sa inyo ha og sa tumakay suna no ay sa mo pagbiya kay mosunod da ang balitang Magnum kauban si Magnum Joel Acubo og Magnum Ching Interina Enriquez alang sa dugang balitang lokal national international sports entertainment business balitang impossible inyuhan ang madunggan og unya sa gabi mga higala mga Magnum News Alert inyo gipumpong masayra ng mga dugang pudno nga mga panghitabo dili sa palibot ilabi na sa mga tudpod nga balita ni Magnum Hunter 16 Ching Interina Enriquez kauban ang ato mga Magnum Hunters Magnum Hunter 22 Faith Velas Magnum Hunter 24 Jaina Luna alang sa mga balitang lokal nga ila po din pong nahipo silang paglibot sa ready sa ato sa Cagayan de Oro og boy gala na pupos gyud ang atong oras musunod na ang balita nga Magnum busa imo pagbiya tune in gyapon dinas sa mga radio dinas sa inyo hang mga kaning gadgets no sa mga naglantaw online or naminaw online og timani ayaw kalimte nga sa usa kagawas nun nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alzado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500!
2: Masalikan!
3: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika. Luwi na ba si Manoy, wa na'y gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa palia o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulatang mapiktuan pa si Manoy o ang imong 6 life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar hani pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindorong, Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindorong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Pobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
5: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
6: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining istasyon.
7: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
8: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
7: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Ito balit ang Magno Tuganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 at Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Bureau City.
2: Balitang Magno, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magno o karon, aniya ang inyong Magno Newscasters.
1: Alas 6 sa Jess, sige lang, kumusta mga kaibayan na karoon ang uluhan sa atong balitang magnom. Oras magnom lokal, 11 ka mga hektarya nga maisan, diri sa Lakbayan ang nangadaot tungkol sa grabe kainit sa panahon. Sa Magnom National, halos 50 ka fraud audit report ang natapos sa kuha kalabot sa anomalya sa flood control project o guban pang infrastruktura sa nasud. Sa atong Magnom International, Ukrainian President Volodymyr Zelensky narawagan sa tanang mga airlines company ng alikayan nga moagi sa Russian space. Sa atong Magnom Beses Sinag, naglaom nga dili mahal ang presyo sa bakuna batok sa ESF. Sa atong Magnum Entertainment, Derek Roy Quintos, yulagway nga usa sa pinakamayong artista si Claudine Barreto. Sa atong Magnum Sports lineup sa Gilas Pilipinas, ang gilangkoban sa 11 ka mga player sa umabot Asian Games gipagawas na.
2: Balitang Magnum.
1: Mga Exxon, kumusta may gabi karong adlaw na karong Huwebes, September 3, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
3: O Magnum Chingitrina
1: Enriquez. O karong sinitali sa itong Magnum Lokal, mabot sa 11 hektarya ng mga maisan. Dili sa Lakbayan ang nangadaot tungkol sa grabe kainit sa panahon. Kinikilakipan sa Barangay Bisigan, Tignapuluan o Barangay Gubanling Siyudad. Matod pa ni Engineer Bernie Daba, ang head sa Agricultural Productivity Office. Operation Office yun apo nga kinitungog kay nagtanong gihapon ang mga mag-uma talawala pa man sa kainit sa panahon.
4: So as of now, naagid kayo mga na-damage na nga na-record from the month of July to September. Naitabuan ni Aduna kitay corn, no? Corn hectares, ang mga corn production, 11 hectares, yun ang naigo. Ang affected barangays, ani, natay Bisigan nga 4 ka hektarya, Tignapuluan, 6 ka hektarya, naapod day Kugman nga 1 ka hektarya. Ni-based lang kani sila sa record na mo na nag-claim na jud sa katong insurance. Damage na jud sila. But ongoing pa kami kay ang uban man jud nga proper tanom na to starting from the month of September katapos. Then October first week. So ang uban ani amo yung na-advise nga dili na gid magtanom specifically katong mga gasalig lang gid sa ulan, no. In fact, okay, duha man ang classification na atay irrigable areas, which is napay mga water source na pwede nato ma-utilize para makatanom patong mga uban farmers nga nay water source, pero ang katong rain fed gid wala na gid mo ginaalaw.
1: Ang payag ni Apo Manager Engineer Bernie Daba, kaning 11 ka hektarya magnumching. Kani siya katong naka-gipaubo sila sa insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation. Kailan man ang insured? So pagkadaot karon na trace dayon nga kini nangadaot na. Wala ilabot atong wala mag-insured. Okay, ang uban lang kamay wala mag wala magkuha insurance.
3: Sa mga requirements sa Magnum Joel.
1: Oh, taga Bukid. So baka na, di mo lang kasabot, ana. Oh, di sila kasabot, ana. So daghang kay mga nagtanom nga wala na sila magkuha insurance kay una. Di ba sila kasabot? Katulang nga nakasabot, nakuha insurance. So pagkadaot, amon ay karon unsi na. Wala po tatong mga wa makuha nga nakadaot karon panahon na.
3: Dugang Magnum Lokal, giangkon sa mga mag-uuma sa tubo sa Bukidnon nga apektado ang ilang pag-uma sa kainit sa panahon. Matod ikan ni Barangay Kagawad, Dondon Labita, o sa ka-farmer sa tubo sa Bukidnon nga halos duwa ka semana nga walay pag-ulan sa buprobensya rason sa pagkadaot sa ilang pananom.
5: Agan sa itong pagpananom karon, medyo napituhan pa sa init. Dusi na kaadlawa, nakaulan. Pinili lang sa mga lugar sa Bukidnon ang nag-ulan. So, din sa itong area, sa Don Carlos, dapit sa may banda Kitautaw, Dangkagan, o Salantapan, medyo na ay ginagmay nga pag-ulan, pero diligid ngayon kabuhos. Gabigid ka, lagiting nga kainit karon. Ang atong tubo medyo napituhan yun.
3: Ang pamahayag ni kanhi Barangay Consolacion Kagawad Dondon Labita usa ka farmer sa tubo sa probinsya sa Bukidnon.
1: Alas 6:15 na sa narugang balita lokal bigo sa dita sa CSWD sa Eco-Social Unit nga dunay 21 ka mga society report nga ilang narawat suka niya itong Enero hangtong Agosto ning tuiga. Madunay CG Carla Salcido, RPM Society Prevention Awareness Samantha Project Head sa CSWD sa Eco-Social Unit nga walon nini ang nakapasa sa kinabuyog 13 ang misulay apan naluwas. Hilugang pa ni Salcido nga kanaganang usap nini mga lalaki.
6: From January to August 2026, we talk about died by suicide. Atong nadawatan, we have 8. So, ang pito ana, lalaki. Isa kayang adult. Others have no age range. Kaya na may uban mag-report sa mua or ka na makita na sa Facebook page, no? Na po'y gahatag sa mong information na hindi nila maklarify kung pilagay ng edad. Pero, they are certain nga na arguing died by suicide. We talk about attempted suicide. We have 13, no? Unom ana, lalaki. Mostly, yung adults yapon. Isa ka middle adult. And the rest, no age range. And when it comes to females, no, pito kabuok, mostly yung adults yapon, isa ka adolescent, and the rest to age range. Pero wapay labot ana siguro ang mga unreported nga will keep to their story in silence.
1: Ang payag ni si Jacarl Salcido, RPM, CR, SA, ORA, Society Prevention Awareness Month, Project Head sa CSWD, din sa atong nakbayan.
3: Dugang magnum lokal, gibotiag ni Elda Maris Galacio, RPM, CHR, Suicide Prevention Awareness Mandaku, Project Heads, CSW Psychosocial Unit, nga importanteng mamonitor ang mga sakop sa pamilyang misulay sa pag-unos sa kinabuhi. Mato di Galacio, nga tumong niini, nga matabangan ang maong tawo, o malikayan, nga subling buhaton ang daotan ining plano.
7: No, if na nagyong mga previous attempts of kanang suicide or mag-purchase yung pagalingon, importante yun nga mamonitor siya sa itong family, okay, sa ito ang mga friends, no? Kay para in that way, para ilahang mga friends po, ilang mga kaila, kay makatabang po sa ilahan, no? Kung unsa ilahang mga kailangan, and if ever nga need yun kaayo, that's why nga mo seek yun og help sa itong mga mental health professionals para sila na po mismo mo makagive sa ilang intervention or kung unsa nga mga therapy no ang ilahang ma-provide para sa kana na person.
3: Ang pamahayag ni Elda Maris Galacio, RPM, CHRA Co-Project Head, Suicide Prevention Awareness Month sa CSWD, Psychosocial Unit.
1: Alas 6:17 na karon sa atong Magnum Road Hunter.
2: Magnum Road Hunter!
1: Wala ta magkala si Magno Faith Villas, sa Salim Kit Kai Drive. Magno Faith, kumusta ba ang dagas trapiko na karon?
8: So far, laos-laos sa mansad ang dagan sa trapiko kanong mga orasa diri sa may Limkit Kai area. O gato sa makita nga doon na sa mga RT personnel nga nagmonitor kanong mga orasa sa kadalanan. O samtang atong isputan ang lakad sa panahon, wala mansad na nakasinati o pagpagulan o pagpanalitse. O gato mabantayan sa kawanang bahin nga doon ay tunay baga nga pagtanag o mga atong makita karon. Mao ka na ang atong inatong nga panglagway sa dagat sa trapiko lakad sa panahon kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Road Hunter.
1: Alas 6:18 na para sa mga balita karon sa Magnum National. Gibutay karon Commission on Audit kon COA chairperson Gamaliel Cordoba nga halos 50 ka fraud audit report ang natapos sa komisyon, kalabot sa anomalia sa flood control project o guban pang infrastruktura. Mato ba ni Cordoba nga mas gitutukan sa COA ang lalawigan sa Bulacan isip gitawag ang ground zero sa flood control scandal samtang nagparayon ang koordinasyon sa komisyon sa ombudsman.
9: Sa aming pong fraud audit office, so far, medyo busy po sila. Nakatapos na po kami ng almost 50 na fraud audit reports. And ito pong lahat, Mr. Chairman, has already been submitted to the Office of the Ombudsman and ginagamit naman po nila ito dun sa mga preliminary investigation at sa dun sa mga cases that they file. So tuloy-tuloy lang po kami and hindi naman po kahihinto. Tuloy-tuloy lang po hanggang sa makover po namin lahat. But of course, Your Honors, ang aming pong kinonsentrata sa ngayon ay yung province of Bulacan because dito po talaga ang parang lumalabas na ground zero of this flood control projects po.
1: Ang payag ni Quarterperson Gamaliel Cordoba.
3: Gibot yag ni Ombudsman Crispin Rimolya nga adunay 35 ka kaso ang pending kundi 31 niini. Ana sa Digan Bayan upat ana sa Regional Trial Court kon RTC kalabot na sa anomalya sa flood control project. Kini ato sa pagdungog sa Senate Committee on Finance alang sa Office of Ombudsman sa ilang proposed budget sa tuig 2027. Matod ni Rimolya nga 166 sa mga kaso ang kasamtang ana sa preliminary investigation og 107 niini ang gipaubos sa life check.
10: There are now, Your Honor, there are now 35 cases before the courts in the Sandigan Bayan and in the RTC. And 31 of them in the Sandigan Bayan and 4 in the RTCs. We are now conducting 166 cases for preliminary investigation, which of course will lead filing, most of which will be filed in the courts. And 107 lifestyle checks. But we are still refining our method in the lifestyle checks. I think that we can do a great deal here, because when we are able more effective in conducting the lifestyle checks, we can go for more forfeiture cases, Your Honor.
3: Ang pamayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimolya una nini gipangayoan ni Committee on Finance Chairman Senator GBR ito ang Ombudsman na sa update kalabot na sa gingo mga mastermind una paluyo sa anomalya sa flood control project kundiin nga kasamtangang nasinatian karon ang pagbaha dito sa kauluhan.
11: Flooding is very right now. We all know for the fact that the biggest scandal, the biggest corruption scandal in history happened last year. Probably ang inaantay kasi na taong bayan dito kung mapanagot na yung mga utak talaga at nakinabang sa scam na ito. So do we expect any development this year? Kasi alam naman natin that yung galit ng taong bayan gusto lang mabilis, pero I know that we have to follow the process, no? Hindi naman pwede yung basta-basta na lang magkakaso tayo at hindi airtight. So just for the record, probably can we hear from the Ombudsman kung
3: ang pamahayag ni Committee on Finance Chairman Senator GV Ejercito.
1: Alas 6:22 sa Sabday, klaro karon ni Senator Jazwan Miguel Subiring, wala siya nagreklamo. Diyang ilingon nga kikapoy na sa motion kalabot sa schedule sa Senate and Brisbane Court kagahapon. Madumin Subiring, nagpabati lang nini ang present condition tungkol kay unang higayon nga nadunggan ang impeachment trial sa budget o legislative hearing.
12: It doesn't matter kung pagod na pagod ako. Gagawin namin ang aming tungkulin bilang senador at impeachment court judges. If we have to work 24/7, gagawin namin 24/7. So, binanggit ko lang yung aking present condition at that time. Kasi nga, ang napakahirap i-juggle lahat ng tatlong napakahalagang, di naman panukal, ha? Tatlong mahalagang activities ng Senate. It's the first time, ha? Gentlemen, ladies, it is the first time na nangyari na nagkaroon ng impeachment, budget hearing, at legislative. Yung legislative at impeachment pwede. First time nagkasasabay ang budget.
1: Ang ipayag ni Senator Judge Juan Miguel Subiri.
3: Nagpadangat o pasubo ang Malacanang sa nabiling pamilya o minahal sa kinabuhi sa duha ka Pilipino seafarer nga namatay sa pag-atake sa Saudi flag crude oil tanker kon ISIDR samtang naglayag sa Strait of Hormuz. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga nagmando si President Ferdinand Marcos Jr. nga ihatag ang tanang gikinahanglan sa nabiling pamilya sa mga OFW. Una ni inigibot yaga sa DMW nga nasa 16 ka Pilipinong tripulante ang sakay sa mga tanker. Nahimo pa nila ang pagpalo nga sa kalayo o sunog resulta sa pag-atake apan wa makagwanta ug namatay ang duha ka OFW.
13: Agad-agad na tulungan ang mga pamilya ng ating ng dalawa nating kababayan na nasawi at ibigay lahat ng kailangan nila pati ang benepisyo, compensation, insurance proceeds na naaangkop at na dapat ibigay sa ating kababayan na nasawi. At hindi po pababayaan ng gobyerno, ng pamahalaan, yung pamilyang naiwan ng dalawa nating kababayan. Muli, nakikiramay po kami sa pamilya ng dalawa po nating seafarers.
3: Ang pamahayag ni Palace Peace Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Alas 6:25 nagkaroon sa atong Magnum Health Alert.
14: Magnum Health Alert!
1: Ipagatag na Sir Paolo Felgondiwets ang ilang health team ngadto sa mga barangay labi na sa kaluhan nga grabing napiktuhan sa pagbaha. Matod pa ni Diwets sa Health Management Bureau Chief nga si Dr. Mark Esteven Kapunggol nga gawas ini naghatag usab sila og doksi sa clean alang sa mga tao nga nakalusob sa baha tungod sa pagsaka sa kaso sa leptospirosis.
14: So that is the reason why po our barangay health workers are already empowered. Down to the barangay level, it was already an instruction from Secretary Mercado that we will not wait, no? We will not be reactive. We will be very proactive. And that is the reason why just issue the policy, no? Up to the barangay level, no? We will deploy our health teams, proactively give out the doxycycline, but of course with assessment. That is the very thing that we should, there's an assessment for the patients before, no? Giving those doxycycline prophylaxis, and of course our barangay health workers are already empowered po. And
1: ang payag ni Diwets Health Management Bureau Chief Dr. Mark Steven Kapunggol. Organ sa mga multinational sa Ukraine na nawagan ganun si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa tanang mga airlines company nga muwagi sa Russian airspace galikayan una kini kini aron dili malakip sa himoong drone strike batok sa Russia. Mato pa ni Zelensky nga amaong ang lakang pamagi aron mapugos ang Russia nga uyunan ang negosasyon alang sa pagtapos sa gubat o kapagpangatake sa bang nasud sa Europa. Sam nagingin Russian President Zelensky o ni President Putin nga ang deklarasyon ni Zelensky usa ka state terrorism dili kini makiginabi sa mga terorista.
3: Sa Indonesia, padayon gihapon ang wildfire og sunog sa kalasangan sa Indonesia kini ilabi na sa riyon sa Kalimantan diin nakapin usa ka bulan ang taho ang insidente sa sunog kasamtang ting-init sa maong nasud tungod dinhi mas dako ang posibilidad nga magpadayon pa ang sunog sa kalasangan sa kasamtangan dili kay daghan mga tawo sa maong lugar nga apektado sa wildfire apan aktibo ang gobyerno sa Indonesia sa pag-atubang sa sitwasyon gidugang pangabisan pa man sa sunod-sunod nga sunog. Nagpadayon gihapon ang normal nga panginabuhi sa mga residente. Nagpadayon ang pagtrabaho sa ilang inadlaw nga mga kalihukan samtang autoridad. Nagpadayon usab sa ilang pagpaningkamot aron mapalong ug makontrol ang sunog sa kalasangan.
1: Alas 6:27 na kanon sa itong magdang beses sa klaom ang samang industriya ng agrikultura o sinaga dili mahal ang presyo sa bakuna. Batok sa African Swine Fever kun ESF, hinuman ang probahe sa Bureau of Animal Industry ang commercial scale o sale sa bakuna batok sa ESF nga gigamit sa AVAC Vietnam Joint Stock Company. Matuman ni Engineer Sindo So, chairman sa SINAG, adunay giratan sa mga nagbuhig baboy sa nasud ang maong bakuna aron na makabrayon na sila sa pagpamuhi nga walay kabalakan.
15: Babalik no yung ESF pero siyempre itong bakuna ito na approve pa nakatulong no, makakatulong yan sa atin na mga partner. So ito is positive sign ito na na-approvehan na yung itong vaccine na ito. Yung price siyempre yung private sector ang ano pag ano ng price pero yung sa DA may binibigay pa rin sila sa mga backyard no, bakuna na ito libre. Pero ito, at least yung commercial farm, pwede nang direct makakuha ngayon. So, yung may kaya naman bumili, pwedeng kumuha ng
1: ang payag, Engineer Senduso, Chairman sa SINAG, sandas ang forex rate ng Osaka US dollar, nagbaloy karon sa 60 pesos o 60 centavos. Canadian dollar, 45 pesos, 23 centavos, Hong Kong dollar, 7 pesos, o 20 centavos. Australian dollar, 44 pesos, o 89 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 27 centavos. Koran won, 4 centavos. Ang euro, 70 pesos, o 56 centavos.
3: Og karon sa itong Magnum Entertainment. Kihulagway sa veteranong director nga si Direk Rory Kentos nga usa sa pinakamayong artista si Claudine Barreto. Mato ni Direk Roy nga gani sa tanan niyang nabuhat nga pelikula ang proyektong Kailangan Kita ni Claudine ug Aga Mulak ang iyang pinakapaborito. Gidugang pa sa director nga nakita niya ang kalig-on ni Claudine sa maong pelikula taliwala pa man sa iyang kasakit nga sanatian ilabi na sa pagpanaw ni Rico Yan.
16: I love Claudine. napakagaling na artista. Her early years, I handled it. Her early years, we were two directors who handled her. That was Inang. And she's very, very talented. Napakabait. Well, she had to go through a journey in life that was really quite difficult, you know. Kudos to her. She's been able to, like, surpass all the challenges. Some of us go through tough times. These journeys are there to make us better people, eh? Right? Mm-hmm. And so as we become better people, we evolve. And as we evolve, we're able to help other people with whatever pain we went through. The pain becomes the purpose. Every movie naman is very memorable, diba? Pero siguro ang pinaka hindi ko malimutan si Kailangan Kita with Aga and Claudine. Number one, that was the project of Claudine, her comeback project after Rico passed. Oo. And siguro nakita ko siya at her most vulnerable stage. And she's a very strong person and I really admire her.
3: Ang pamahayag ni Direk Roy Quintos.
1: Alas 6:31 na nagkaroon sa itong Magnum Sports. Ipagawas na ang lineup sa Gilas Pilipinas, sa Gilang Kuban, sa 11 ka mga players sa ilang kampanya aron ipinsahan ang gold medal sa mabot ng Asian Games sa Japan. Ang national team ng Gilang Kuban sa PBA lineup. Mubiya nga bakante ang pwesto ni Justin Brody. Nga parang nga nagpalim sa iyang injury. Tungod kay Gilauman na kung makadawat kinig panugot sa iyang doktor makadula kini uban sa iyang team sa Asian. Mahoy naglangkob sa team sila si RG Avarento sa Jureka Ahan Misi, Justin Arana, Brandon Bates, Justin Baltasar, Cedric Birdfield, Robert Bulik, Brandon Ganyula sa Roser, Zava Lucero, Adrian Acum, o si Don Trulliano. Isairaan nga sugdan sa Pilipinas ang ilang kampanya karong September 11 batok sa Bahrain, sundan sa Kazakhstan o sa September 12 ang Oga China sa September 14 ning Tuiga. Mga eksyon niyo nabate itong kompleto detalye sa itong balitang Magnum Malakarangalaw na karoon nga Huwebes, September 3, 2026. So karoon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, on si Kaitarya na nga maisan, diri sa Rakbayan, ang nangadao tungkol sa grabing kainit sa panahon sa itong Magnum National halos 50 ka-fraud audit report ang natapos sa OCOA kalapos na namuli sa flood control project o guban pang imprasaktura sa nasud. Sa itong Magnum International, Ukrainian President Zelensky nanawagan sa tanan ng mga airlines company nga likayan una nga muagi sa Russian airspace. Sa itong Magnum sa Business Sinag, naglaam nga dili mahal ang presyo sa bakuna batok sa ASF. Sa itong Magnum Entertainment, Direk Roy Quintos, giulagway nga usa sa pinakamayong artista si Claudine Barrito. Sa itong Magnum Sports sa lineup sa Gilas Pilipinas, ang ilang kuban sa 11 ka mga player sa mga Asian Games sa Japan, gipagawas na. Mga eksyon, timan lang sa gawasong katilingban, katawan ang labing gamhanan. Managlayan mga atong barugan hukum sa katawan ng matuman. Hang durugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
3: O Magnum Chingintirina Enriquez.
1: O ba sa mga newswriters, Lamin Delgado, Chris Nirig, Newsman Jai, Elena Corrine, dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
17: Inyong nabati ang balitang Magnum hangturugma dinhi lamang sa balita og serbisyo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness. Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania nang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, lower ug upper Balulang, including subdivision.

0: Balitang is brought to you by Caress, Alagang Panatag with Caress Adult Diaper.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9, News and Music. News and Music.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
7: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
6: Ha? Ngano man?
7: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
6: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
8: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: ang banggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Run.
3: Sika
0: with Magnum Mental.
1: Magnum Radio 99.9 your news and music station. Mga Magnum friends, kumustamos? Maayong gabi. Kanin yung tanan, mga higala, mga binatintig paminaw. Mga Magnum friends, nakaroon na gabi unang naminaw sa ito ang programang Magnum Hit Sikat. Sikat ng mga music, mga hit songs nga ito ipang-play mga Magnum friends. At karoon mga panahon na mga higala, mag-play-play kita sa inyo mga favorite songs. Unsa man ninyo ang magganahan ng music karoon ng gabi una sa ito ang pag-uban. Sa adlaw Biyernes, mga Magnum friends, nining taknaa mga higala, morning adlaw usab ng uban kanato nga maglaraw-laraw, naglaag tuwa dito sa restaurant, bars, uban pa mga Magnum friends. Uga mga higala sad nato diha nga nakaroon sila mga gitrabahuan pa na busy pa karon mga Magnum friends. Unya tataon anak mo gawas na pag out. Adito na dahil may gala mag chill chill din sila inom-inom ang uban sad di nakauli kay hubog na. Ang uban sad kay makainom lang gamay lang basta kay makalakaw pa. May lag ka nang dili kayo mahubog o grabe kay basig di nakauli na lahi na nga balay ang iyang ulian. Lisod na yun mga higala. Og sa itong pag-uban-uban karon mga Magnum friends, siyempre mag-isgot sabta sa pipila ka mga topics ng atong tagaan o pagtaga. Siyempre sa September, September na yun mga Magnum friends, tungod kay muna ni ang sugod sa atong kapaskuhan na tumabantayan mga Magnum friends. Hinay-hinay na yun in town sa nag-decorate ang atuang mga kaisunan sila mga balay, decorate sa mga ginagmay lang sab sa karon. Oh, ang uban sad, hinahinay na sad hinoon pa play sa music nga pang Christmas. Ang uban sad, naghinahinay na tukod o Christmas tree. Oh, hinahinay lang sa karon mga Magnum friends. Sa kay muling bulan nga atong pagasugdan na murag hinahinayan lang nato og celebrate ang ato ang kapaskuhan. Diba? September na good mga Magnum friends. Muna may naandan. Ambot lang po kaha mga Magnum friends nga kung ansay naandan, muna may ginoy gabalik-balik sa ato ang lifestyle. So, although kuan na sab na may mga dili gatuo o ga religion, kung naman po'y gatuo nga si Kristo na tao sa Disyembre, naman po'y dili gatuo. So, ang ato lang ini nga ma-celebrate ang kapanganakan sa atong Ginoo. But we respect also sa mga dili gatuo sa Disyembre kung asa gipanganak daw si Kristo. Okay? So, basta kay naandan na mag-inino na to, awa na may buntay mahimo ni ini alam mo ato usabon ana sa sige modern na ta magpadayon mga Magnum friends as long as we respect each other and respect everyone and everybody mga Magnum friends and let us love will conquer mga Magnum friends everything charot mulagi mga higala isgot man tao kanang bare months na. So, unya tataod sa ito ang Magnum Knowledge is Power atong isgutan ang September. Ang September, what is September mga Magnum friends? And how would come nga nahimong September atong mahibalaan mga higala sa itong topic Magnum Knowledge is Power unya taod-taod. And of course, sa itong pag-play sa mga music, standby, stay put mga Magnum friends. Siyempre kauban ng yapon ng banggiitan nga labi pa sa panahon ng Homo sapien, Magnum Mencho kabaktulan. Hantod kita sa mga alas 9, mag-uban-uban kaninyo mga Magnum friends ang Liminho ng Cagayan de Oro. Why sirado may gala? Go lang ng go, walay mo palag. Okay, mapulag na. Anyway, sa tuang pag-uban-uban mga Magnum friends, sa pang-play na ito, mga higala inyong mga favorite songs and sa inyo ang mga greetings mga Magnum friends. Shout out this program mga higala. Alas sige tagaan ato pantagad kung manapabay time mga Magnum friends. Okay? So dali lang sa taas sa ito ang pag-play sa mga music, pag-play mga hit songs and sa inyong favorite songs uban pa at pag-play sa Magnum Hit Sikat. Dilamang sa Magnum Radio 99.9 your news and music station. Sunbye.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
4: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
5: Galabad ba ang imong ulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, ug kada oras na gilayon gikan sa alas 5 sa kanlaon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express paingon sa Dilayan matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niadtong buot moadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

Eksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness,
1: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
3: Magnum Radio 99.9 Unison Music Station. Mga Magnum friends, may gabi isubli. Balik tami gala sa toang programang Magnum Hit Sikat ug sa sikat ng mga music at ipang play. And sa karon diri sa toang mga information ug sa toang mga nahibal-an, mga Magnum friends, diri about sa September unsa may bot pasabot ini may galang how come nga nagka-come up ta sa bulan nga September, mga Magnum friends. Sa atong paminaw sa toang Magnum Knowledge is Power.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
3: September na kundiin kini ang kabutyag nga ikasiyam nga bulan sa usa ka tuig, mga higala, base sa Gregorian calendar. Nakon din sa modern days ang September dunay 30 ka adlaw. Diin kini siya naptunong sa usa ka panahon tawag nga Northern Hemisphere. Unsa ba ding Northern Hemisphere? Mo kini ang tuang mabantayan once nga ang katunga sa atoang kalibutan nakatunong sa north, mga higala. Nabuot pasabot nakita nakaatubang na sa giingon nga panahon sa winter. Winter, so magsugod na ta sa bugnaw, mga higala, nga panahon. Sa Northern Hemisphere, nakalit up ang katunga sa tuang first quarter moon na as right, mga higala, while opposite sun ang Southern Hemisphere. Anyway, sa tong pagparayon, mga higala, nga ang originally, ang September, mga Magnum friends, is nabutang sa ikapito nga bulan sa usa ka tuig base sa usa sa karaang kalendaryo, mao ang Roman calendar. Kay ana nga mga panahona napulo pa man ka bulan sa usa ka tuig ang anaa, wala pay labot ang January uga February. Kay niining mga panahona wa pas lagi gidugang. Diin mo ng Latin word nga septem meaning 7, ikapito nga bulan, ika 7 nga bulan sa usa ka tuig kaniadto. Ang pag-abot sa Julian calendar o sa Gregorian calendar, nadugang na dayon ang February o January. Kung naniabot o 12 kabulan sa usa ka tuig, kung nabutang na dayon sa usak sa ikasiyam ang September. Bisan patuod nga ikasiyam na siya, September gihapon ang tawag niya may gala, kimo may naandan. Uga sa September, diya nila ginasilibrar ang ilahang gitawag nga Lodi Romani. Usa kini ka religious event or festival sa Romanians kaniadto, mga higala. Ni ang religious festival sa mga ancient Rome. Actually, daghan man kayo ang gakahitabo, mga higala, or multiple ceremonies ang ilahang ginahimo nini as part sa Lodi Romani nga ginaselebrate nila 366 BC. Unsa bay ginabuhat nila niini? Aduna sila'y mga padula. Mga games. So unsa ba ilahang games? Kasagara nilang ginahimo nini ang racing sa mga chariots o ang lumba sakay sa kabayo. Muna'y kasagara nilang ginahimo, mga higala, sa pagselebrar sa Lodi Romani. Kini aron sa pag-honor kang Julius Caesar, mga higala, o sa Roman Emperor kaniadto. Sa history, taas kay ninyo iskutan, mga kaigsunan. Unsa ni siya nga klase nga Roman festival. Dripod mahitabo ang ilahang drama-drama, mga ethnic dance o mga sayaw na apay boxing o uban pang mga kompetisyon. Pero ang kasagara nila nga contest, mga kaigsunan, ang chariot race. Mauni ang pinaka-main nga event nila. Ilan ning ginaselebrar sulod sa napulo kaadlaw, mga kaigsunan. So ang September matod pa sa Roma, usa sa pinakapuno, pinakadaghan nga event or kalihukan alang kanila. Sa dugang paniini, mga higala, may tungod pa sa September. Atong mahibal-an, mga kaigsunan, sa atong pagbalik sa atong Magnum Knowledge is Power.

0: Magnum Radio time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8:01 sa kagabion. Magalang balita karong oras sa gibot yag ni RTA Acting Department Head Benedicto Doy Rabiro nga ubos sa iyang bagong tahas ang pag-review sa management o pagdanumala sa buhatan. Matod ni Ramero nga doon na sa siya'y kasinitian, ilaba na sa enforcement o gadunay kasayuran, ilabi na sa mga bugat nga dagan sa trapiko dinhi sa syudad.
4: Merunong atong gidalagyod ang maong advocacy gihapon pagtutok sa pamaagi sa pag-review sa atong process flow. Sa atong i-review ang atong management sa pagdala sa atong opisina o pag-review sa tanan nato nga mga approaches sa atong kanon how effective it is. Kanisya nga experience sa puro kini mga managerial nga approach nato
5: okay.
4: Ini.
5: Mm-hmm.
4: So number one in terms of kuan experience pod ang ila po takatuloy sa kadalanan ang atong trabaho kaniyan to both traffic direction and control and enforcement usab ato magun. Pila katuig kita nag-appeal pong issue ng mga citation tickets and appeal po tagka ng man sa mga intersections nato. Suswito kita kung asa dapita ang mga nakabukog ang inadagan sa trafiko. Gawa sa experience nato ni ining, magpasalamat po punta ni Mayor Orlando Clarix o nga ipadala usab kita sa apel sa mga trainings nato sa UP.
5: Okay.
4: Dagan-dagan na po may ang napadala dito ani Magnum June.
5: Mm.
4: At least naklaro na namo nga at the same level na kami sa among approach sa niining pag atiman sa atong dagan sa atong trafiko.
5: Mm.
4: So we have to consider nga ang traffic congestion is always the excess of volume against the capacity of the roads or VCR volume capacity ratio.
3: Ang pamahayag ni RDA Acting Department Head Benedicto Doy Ramiro. Samtang itunan karon na sa DepEd ang posibleng paggamit sa transparent school bag sa mga tinunan isip dugang lakang pagpaligon sa seguridad sa mga tunghaan. Mato ni Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma nga makataba nga mapadali sa inspeksyon ang pag-inspeksyon sa mga bag apan kinahanglan una ang mas konsultasyon gikan sa ginikanan o sa PTA tungod sa issue sa privacy sa tunghaan. Samtang itong dawaton sa background reports itong kauban, kalabot o sabag kini 200 ka mga residente sa barangay sa lungsod sa Balingasag nakadawat og libreng serbisyo sa Yakap Caravan. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 22, Faith Villas.
2: Magnum News Hunter.
6: Nagtahigayon og Yakap Caravan para sa mga residente sa barangay Kabanban, Balingasag, Misamis, Oriental. Nagipanguluhan sa PhilHealth Local Health Insurance Office, hingoog kauban ang Misamis Oriental 2 Electric Cooperative o Meresco 2 o mga rural health unit sa Balingasag nga yakap o gamot provider. Gibana-bana nga nasa 200 ka mga residente ang nakadawat o hinungdanong serbisyo sa panglawas. Lakip niini ang PhilHealth o yakap registration, health screening o assessment, laboratory test o medical consultation o physical examination. Sumala sa PhilHealth Local Health Insurance Office, hinguog padayon ng ilang estratehiya sa pagkipagtimbayayong sa mga LGU, health care providers o sa mga electric cooperatives aron maduol ang o universal health care ngadto sa mga lokal sa kabukiran o sa mga komunidad nga layo sa syudad. Pinaagi sa paghiusa sa serbisyo sa papel o sa dayong medical nga check-up o tambal. Gisiguro sa PhilHealth Region 10 nga ang matag pamilya makaangkon og dali nga husto nga proteksyon sa panglawas. Balita na hipos gikan sa PhilHealth Region 10 kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. O karon sa itong Magnum Travel Advisory, gipay balo ang publiko ilabi na mga motorista nga mahimong makasinati og hinay nga dagan sa trapiko sa Upol Bulwa Diversion Road tungod sa road rehabilitation nga gibuhat sa Department of Public Works and Highways kung DPWH. Ang road upgrading maglangkob sa bahin sa dalan gikan sa Sea Oil padulong sa Pads Diesel. Giyawhag ang motorista nga maghinay sa pagpadagan. Musunod sa traffic sign og instruction sa traffic personnel og magahin sa dugang oras, pasyensya sa ilang pagbiyahe. So sa Samosab, hiday nga dagan sa trapiko ang mahimong masinatian sa San Fedo Street padulong sa Puntod Bridge tungod sa road rehabilitation nga pagabuhaton sa maong dapit gikan sa RJ Cuenca Refrigeration and Air Conditioning padulong sa DIY. Gipahangyo ang pagsabot og operasyon sa publiko samtang ginahimo ang maong proyekto alang sa pag-ayo sa dalan ug mas luwas ug hapsay nga pagbiyahe sa tanan, palihog sa paghinay ug pag-amping sa pagbiyahe. Mga igalabati ang Magnumis Alert at ay duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

all strangers, pero for the places, time and chances, dito tayo pinagtagpo. At para siguro, finally, makilala natin isa't isa.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:00 sa kagabion. May ganan balita karong orasa. Nang hinaot, si Junto Bag, lead and convener sa Rural Safety Advocate, alang sa panag-iusa o kooperasyon sa mga personahe o opisyal. Ilabi na sa bagong liderato sa RDA. Mato ni Tupag, importante ang maunga panag-iusa. Ilabi na, nga doon na ikarangan ang dagan sa trapiko sa syudad humang gibatuman ang orderansa nga wa pagpasulod dinhi sa sentro sa syudad ang mga dispasero nga sakinan kan gawa sa Cagayan de Oro.
4: Muna nga, I hope mag-cooperate, magtinabangay, limitan sa ang professional, ang ilang personal ng mga grudges, kailangan ko na ilang expertise nila para gwapo ang dagan sa RTP. Mugin ay kulang, very important, aside sa katuwing ni Kagawad Eric Salcido, nga ang kanang engineering aspect nga long term maguna siya. Baka kinahanglan, magkuha ng ilang expertise nila para gwapo ang dagan sa pag-continue ni karon ang atong kuan gwapo ang dagan sa trapiko nato kay medyo banalisen ang traffic kuya Magnum Jo nga na kuan ning implement nila ning kuan kining ulat pad o ni mga provincial nga mga bus.
3: Ang pamahayag ni John Tupag, Lead Convener and Road Safety Advocate, samtang nakikoordinar ang Department of Foreign Affairs kung DFA sa mga counterpart ni Ines sa New Delhi o kamat dun aron masukta ang sitwasyon sa mga Pinoy nga napiktuhan sa landslide o pagbaha sa Nepal. Mato ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro nga usa ka Pilipino ang natalang missing sa maong insidente.
5: We do not have foreign service establishment in Nepal, so we rely only on our embassy in New Delhi, which has jurisdiction over Nepal and that area. More so, we have an honorary consul in Kathmandu, which is the capital of Nepal, that I think the honorary consul himself is also affected. However, based on the information and, of course, that is cascading to our embassy in Delhi, There were Filipinos there, but there's only one missing. All efforts now have been, all the resources, international organizations as well as the local authorities are still in the process of searching, as there are many. Reports said that there are about 4,000 missing persons. So now I think we ask the family for the DNA so that we can match it with those bodies.
3: Ang pamahayag ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: Magnum Fire Alarm.
3: Ning tungura to sa nawaton karon report sa tong kauman na kalabot kini mga higala no sa nahitabo nga grass fire. Dako nga grass fire hitabo karon diha sa barangay Pagalungan. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
6: Live ta karon dinhi sa barangay Pagalungan magtumatsin no diha nato di nga panahon na wa pagpagturang diri nga nito kung asuno grass fire di siya matumatsik o gagi ka alarma sa pipila ka mga residente tungod kay kani ato ang gibidyohan sa taas ni gabang sa kini nga bukid na bitaw gid matumatsing pero sa ubos o pananglitan nga mo katay pagyud niya adunay mga residential area sa ubos gabahin na niini po nga portion kung asa po lugar no nagsugod po ng maunga suntok galing ikabalak ang tungod po lagi doon na yung mga nagpanghulog po padulong sa ilalom o bali doon na po yung mga residente nga namuyo po sa ubos nga bahin kaputsa ka nakaresponde na no ato po nga Lumbia Fire Station kalabot na po diini o banabana matod pa hapon pa lang din nagsugod pagdumatrig o hamto din nga panahon na wa pagkat kininapalong usap po sa kinilukong ikabalak kanila magdumatrig kung magpadayon binino di ikid makatulong tulog at pipila ka mga residente kay paspas sarbihan ni Magnum Jane, mga dahon-dahon, mga alaya.
3: Pero layo na siya, Magnum Jane, sa kanang mga balay, kanang distansya ra, kanang buki siya din sa ubos ngayon daghan mga balay. Ina na ang sitwasyon.
6: Ina na ang sitwasyon, Magnum Jane. Kibalik ka rin na sumunog, naabit ako sa tumoy, bitaw din pinakataas,
3: ah, okay.
6: Bukit. Mm. Oo, kagali na kita, dili na po ta maka-access dito sa mga bukit na kay siya, taas
3: ngayon, baklayan po.
6: Distansya. Oo, tapos, pero ang ubos nga bahin daw ni Magnum Jane, ang mga residente din ni, kay naana to yung mga residential area. Kaya gali magdumarching, no, ang ilaraman nato kay simba po may mga debris bitaw, mga hulog. Kaya dito na po naman patulong po ang sunog. Muna ilang ikabalakan kay kaganina pa pwedeng hapon magdumarching. Kaya hanto din panahon na, wapad din siya napalong. Munang nabalaka sila ka, kasi pagkaog, mamata sila. Doon na naging sunog po to sa ilang hapon lugar nga tugkaran. Mga mga ilang hapon nga di ka-alarm na pero ang hitap po dyan sunog magdumarching. Pero sa to po nga gihunungan po magdumarching, Joe wow, ang dito po ni area no kan mga gabang agi lang po ng mga gamotor siklo ato po nga pangutan-an kay hingaw po kayo diri ng area Madam Chief kito ka pa mga gihapon din siya ya lisod po kayo ang signal mo na ano na wala ka mga residente rito kay basti po sila katawag ila yung protabang o pananglitan nga kanibit ang mo grabe gyud ang situation po rito sa area man lang po Madam Chief no kay na monitor lang po sa mga BFT o ga panigurado nga dili na gyud no nga maabot pa sa delikado po diya sitwasyon ang kinilugan ni isputan po nga grass fire. Pero sa tuwa ko rin magdumaching na ito, lagi maobserveran dako, yun kayo siya. Nga grass fire magdumaching, ito ang maobserveran diri sa distansya rin kita magdumaching na, pero ang ito ang maobserveran dako-dako na nga area no, ang kinigilang mo lugar ni ini kong isputan po nga sunog. Pero sa bliyon, wapag kinilaka-apektar sa upan po ng mga panimalay magdumaching na sa obos ang residential, kanina anis sa tuktok sa bukit o kabutrat, posible no, sa kainit sa panahon, ang usa sa hinungdan ni ini lugar nga iskutar po sa sunog. For under investigation, paghihapon Magnum Jane, ang tinugtan ni ini po nga sunog, ang ilahalat ang ipokus sa mga kabumbiruhan, nga gilayon kini nga mapalong para wala na po yung mga maangin po no, ang mga panimalay sa ubos nga bahay. Ninugtan ni ini Magnum Jane, no, wala man rin observeran din nga pagkataranta po sa mga tao, labi na nga niyamta sa pagalungan, na usaram git ni po siya kaparanggay, nga dool-dool na po Magnum Jane, no, gikansar ni ini, iskutan po nga bukid, o amatay na matiklan po din nga taratang uban ng mga tao, taliwala man nga lagan biya diri mga punuan motong chi nga pwede po usa sa rason no nga may instrumento nga makakatay-katay ang resultan po nga suno kanilugan kalayo pero wala naman po sila magdumaching no nagapataranta ilahan po nga gisalig po nga gusto nga BFP na patuman din no ang ilahan po lugar nga trabaho nga malikayan na magdumaching nga maabot kini sa residential area kini siya magdumaching ikaw ta mo agi ka Colombia dito pagit ka patungas tumoy pagit kayo magdumaching no ang nisutan po nga area kini nga point gyud nga wala na kita yung mga kapamuyo bitaw magdumaching diha ka mag subway no og kali kini pong scooter po area delikado po no alam po sto apo nga mga PFP ko parang ngan diri po sila mo agi kay wala man gyud ko ya suka diri magdumaching pero ang imo lang yung kiya din ni kaning hayag na lang sa bulan bitaw magdumaching so bali no ang uban po nga ato po nga mga personahe po sa BFP mao po ya karon po no naga double time gyud aron usab nga ilahan na lang gid mapungan dili man ni mapalong diretso sa magdumaching kasi gara gyud sa mga inani nga mga sitwasyon pasakdan na lang o ga padayunan lang o ga pasirit bitaw magdumaching sa ilang hapong host pero sa inani nga sitwasyon nakaposisyon na ato po nga BFP para po nga malikayan kay kini siya mo tabok padulong ito sa mga balay-balay sa ubos nga bahin magdumaching no kay daghan matudpa ang kapamuyo sa ubos magdumaching dili lang na mahatag po nila ang insa tong ihap pero bara-bara gid matudpa nga daghan bitaw mga pamilya po ang mahimong apektado kung panagitan kini mo ubos gid pagdumaching no ang naisutan po nga sunog. Nanot na niini, wala man po yung mga natala pa ng mga reported kung mga insidente sama sa mga nasamdang o di sa kamano mga panimalay nga mga ipanglamoy tungod po lagi nini pong nita po nga halapan nga grass fire din yung mismo sa bayap barangay Pagalungan. Ipasabot ang mga dungan detalye magdumaching na labi na kumakatag ng mga mahayag ato po nga BFT kalabot po din ni iskutan po nga grass fire din ni iskutan po nga barangay gikan din sa barangay Pagalungan kaban si Magnum Rio Gomez kini si Magnum 124 chain dula sa bitaw sirkusyo magdubracho.
3: Salamat ta Magnum 124 Jane Luna Ugron. Sa tung Magnum Travel Advisory, gipahibalo ang publiko ilabi na sa mga motorista nga mahimong makasinati og hinay nga dagan sa trapiko sa Upol Bulwa Diversion Road tungod sa road rehabilitation og pagbato o nga pagabuhaton sa Department of Public Works and Highways kon DPWH ang road upgrading maglangkob sa bahin sa dalan gikan na sa Seol padulong sa Pads Diesel. Giyawag ang mga motorista nga maghinay sa pagpadagan musunod sa mga traffic sign o instructions sa traffic personnel. Magahin og dugang nga oras sa pasensya sa ilang pagbiyahe. Susama usab nga hinay nga dagan sa trapiko ang masinatian sa San Pedro Street padulong sa Punto Bridge tungod sa road rehabilitation nga pagabuhaton sa maong dapit gikan na sa RJ Cuenca Refrigeration and Air Conditioning nga padulong sa DIY. Gipangayo ang pagsabot o kooperasyon sa publiko samtang gihimo ang mga proyekto alang sa pag-ayo sa mga dalan o sa mas luwas o hapsay nga pagbiyahe sa tanan. Palyog sa paghinay o pag-amping sa pagbiyahe. Mga higal na bati ang Magnum News Alert at idugangan ay sa balita sa musunod nga takna kini si Magnum 116 Chingintirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Thursday na, kamusta ka? Kamusta ang work? Kamusta ang life? And most importantly, kamusta ang love? Base na, busy ka pa sa trabaho, kapoy sa adlaw-adlaw nga life, or base na akay gihuwat nga message nga hangtod karon sinsong lang gihapon. Kanabito ang gabi nga technically weekday pa, pero ang imong heart, murag niingon na, pwede na ba ta mag-weekend? Please. Anyway, mga Magna friends, sinaot nga karon, nakapwesto na yun mo sa inyong pinaka-comfy nga spot, whether sa inyong favorite chair, sa couch, or finally, nakahigda na yun sa inyong mga bed. Kay Basin, while listening to us tonight, naamoy ginapangutana sa inyong kaugalingon kung okay pa ba ka after today's work, nakasurvive ba sa trabaho, nakasurvive ba sa traffic, nakasurvive ba sa mga tao nga sigig ingon, last na gyud nga task, promise. Pero pag humani mo, actually naapamanli ay lima ka task. Thursday na gyud. So kung kapoy na ang imong lawas, kapoy na ang utok, pero ang heart, mura gusto gyapon og kilig. Well, sakto kay ka, Magnum friends, kay naa ka diri sa Magnum Radio 99.9, Magnum Songs of the Heart. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Mizore. As we officially begin our love journey tonight, iplastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress. Open up your hearts. Release your bitterness. Kaya again, sugda na to kininga programa nga dili away kundili gugma. So tell me now, Magna friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this. Turn up the volume, keep your hearts in tune, and let's make this evening meaningful, relaxing, and filled with love. Because right here on Magnum Songs of the Heart, every song has a story, every dedication carries an emotion, and every heart finds a melody. Karong gabi una mga Magnum friends, work mode off sa taha and let's start with love. Basi na kay kauban karon, naa sa passenger seat, hilom-hilom lang. Pero deep inside, naglaong na ikaw ang mo first move. Uy. Or basi ikaw mismo nag-drive na pauli, one hand sa manibela, one hand sa phone, checking kung ni-reply na ba siya. Uy Magnum friends, ayaw ana ha? Move on sa pag-drive uy. Kung wala pa siya ni-reply, basin busy lang. Importante ha, nga safe ka karon sa kadalanan, Magnum friends. Sige, whatever is your love story tonight, whether you're happily in love, secretly in love, freshly broken, still healing, or kanang relationship status nga, it's complicated, pero kamira kabalo. This hour is specially for you. That's right, sabay tahang tulunya mga Magnum friends. Send us your message, requests, shout out to Magnum Live Facebook page

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:02 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Gipangandaman karon sa Agricultural Productivity Operation na FESCOD APO, ang hulaw nga na STIAN ka posibleng mugrabi pa sa masunod ka bulan. Mato ni Engineer Bernie Daba, head sa APO, nga ilang gipangandaman o gipredeksyon na karon ang buhi nga water o ang mga tinupdan na sa tubig aron kini makatabang pag-ayo sa mga mag-uuma.
4: Actually, ang kadlukan na ito, ana, pag sugod gid karon na bulan, karon mo naman ino, gainit. Pag musakap ang kainit, anagi, ang atong kadlukan, dili lagi ang katason sa kainit. Pero ang kainit itself, no, ang extreme heat, kumbaga, kimo mo ginay dali maka-evaporate sa itong mga katubigan.
5: Lagi, no?
4: No, makapawala. So, mao ka na, if ever mo, igo, pagid na by the month of November, December, grabe na ginang problema pag-abot sa January to summer. So, mao ka na, nga, ga-prepare gid ang city agriculture food, no? It regards sa kaning water source nga improvement kung aduna pay water source nga buhi gyud during at that time. Pero so far sa among na-assess, aduna gyud tay mga water source nga nabuhi katong mga na-experience ato previously nga 8 months nga long drought, buhi pagyapon nga water source. So katong gyud ang among gipamprotect karon, among giampingan, among gihatagan og mga intervention, and considering also nga katong mga Ipunan River Barangays, isa po to sa ato ang ginamonitor karon gig. Kana gid sila ang dali-dali ra makatanom kung muigo na gyud grabe pa starting from the month of November until next year.
3: Ang pamahayag ni Engineer Bernie Daba, head sa APO, samtang gibutyaga sa Department of Justice nga wala sa nadawat nga reklamo o referral kalabot na sa kaso sa bullying. Sinasood ginisugod niya itong Hulyo 30 hangtod Setyembre 2 subay sa Department Circular Number 026 Series of 2026 on Accessibility and Referral Mechanism on Compliance of Bullying. Mato ni DOJ Undersecretary Aya Normana Bato nga kini subay sa impormasyon nga zero case, wala pa'y naduso nga reklamo sa ilang buhatan kalabot sa bullying.
6: Pursuant to Department Circular Number 26, Series of 2026, whether there have been complaints or referrals filed before the DOJ Action Center or the prosecution offices nationwide. For the period July 30, which is the issuance of the DC until yesterday, the DOJ Action Center and our prosecution offices nationwide received no bullying-related complaint or referral. However, I stress that zero complaints does not mean zero incidents. So we should remember that under the Anti-Bullying Act, cases are meant to be resolved first at the school level through the Child Protection Committees. So a case reaches only the Department of Justice if there has been a referral under the mechanism provided by Department Circular Number 26, or if the conduct has already escalated into or has crossed into criminal liability.
3: Ang pamahayag ni DOJ Undersecretary Aya Norman Dato. O karon sa itong Magnum News Hunter, integrated training sa mga polis gipahigayon sa CHR og PNP Regional Special Training Unit. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
2: Magnum News Hunter.
7: Gipahigayon sa Commission on Human Rights Region 10 og PNP Regional Special Training Unit 10 ang integrated training para sa tuig 2026. Aron na sa palig-on ang kahibalo sa mga polis kabahin sa mga tawhanong katungod, kinikabahin sa mandatory seminar sa Moral Recovery Program, Human Rights of Gender and Development. Daghang importante nga ang ilang gihisgutan ang mandato sa CHR International Humanitarian Law, Human Rights Based Policing ug ang Anti-Torture Law o Republic Act number 9745. Tumong niini nga mas masabtan sa mga pulis ang balaod ug tawhanong katungod sa pagbuhat sa ilang trabaho. O ganon mas mapalig-on ang respeto sa dignidad ug pagka-responsable ug gusto nga pagserbisyo sa katawhan. Sumala sa CHR 10 ug PNP pinaagi sa padayon nga pagbansay, ilang gipasalig ang profesional ug etikal nga serbisyo publiko nga naiuyon sa tawhanong katungod. Balita gikan sa CHR Region 10 kini si Magnum Hunter 22 Faith Pines sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 22 Faith Avelles o garon sa natong Magnum Travel Advisory. Gipaybalo sa publiko ilabi na sa motorista nga mahimong makasinati o hinay nga dagan sa trapiko sa Upol Bulwa Diversion Road tungod sa road rehabilitation nga pagabuhaton sa Department of Public Works and Highways kon DPWH ang road upgrading maglangkob sa bahin sa dala nagikan sa COL padulong sa PATS Diesel. Giawhag ang mga motorista nga maghinay sa pagpadagan sa ug musunod sa traffic sign og instruction sa traffic personnel. Magahin og oras og pasensya sa ilang pagbiyahe. Susama usab hinay nga dagan sa trapiko masinatian sa San Pedro Street padulong sa Puntod Bridge tungod sa road rehabilitation nga pagabuhaton sa maong dapit. Gikan sa RJ Cuenca Refrigeration and Air Conditioning padulong sa DIY. Gihangyo ang pagsabot o kooperasyon sa publiko samtang gihimo ang mga proyekto alang sa pag-ayo sa mga dalan o luwas hapsay nga pagbiyahe sa tanan. Palihog paghinay o pag-amping sa pagbiyahe. Mga iganabati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 16 Chiquintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

This is Magnum Songs of the Heart on Magnum Radio 99.9. Thursday na to karon mga Magnum friends. Salamat kayo sa inyong pag-uban o sa pag-alive sa inyong mga love stories, memories, at syempre sa inyong mga paboritong awit. Kay karong mga orasa, murag mas buhi gyud no ang gugma. Labi na kung naay mga awit nga murag isulat para sa usa ka tao. And speaking of someone special, natay request gikan kang Walter para sa iyang neighbor nga si Leah. Leah, paminaw sad po niya ha, kay basi na ani hidden nga message. Hello. Kaya ang iyang gipa-request nga awit kay gikan kang Lilette. You remember Lilette, our very own Filipino actress, singer? And the song is called Kaibigan Lang Pala. Walter ha, sure ka nga kaibigan lang pala. Kay usahay, magsugod gyud na sa friend rata. Hangtod sa sigig, pangita, sigig huna-huna, ug kalit lang, nakaingon gyud ka. Ay, ganang importante naman kaayo siya sa ako. Wow. Anyway, Nadia, itay short but sweet nga message gikan sa imong neighbor nga si Walter. Para ni mo, Leah. Ug matod pa, Leah, kaibigan lang sa kakaron. Basin pohon, dili na. Wow, literally short cute ang message mga Magnum friends. Kaibigan lang sa karon matud pa ni Walter. Pero ang basin pohon, dili na. Murag na gyud kay gipangandaman nga next chapter, Walter. To both of you, Walter and Leah, whatever that will be, all the best sa inyong pagkasilingan. Meantime, gusto lang na ako i-shout out si Sir Leo nga naminaw karon. Hinaot nga nakadiskanso na ka out from your busy work. I hope you will also enjoy the music right now on Magnum Songs of the Heart. Anyway, Leah, this one's for you from your neighbor, Walter. Kaibigan lang pala. Kini si Magnum Apple Pie on Magnum Songs of the Heart. Kauban sa gugma ug musika.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala na balita karong orasa. Padayon ang pagpahigayon sa Philippine Drug Enforcement Agencies, PDEA Region 10, silang anti-drug operation. Mato ni PDEA Region 10 Regional Director Alex Sablate, kakong dunay sa mga individual nga i-report kanila. Himo usab sila sa OGA investigation o validation.
4: Of course, first and foremost, continuous ang atong anti-drug operations. As far as mga reports is concerned, and we expect nga daghan na pud na ang ipang-endorse, and I believe the same with the PNP. All of those nga i-report sa ato will be subjected to validation and verification.
3: Ang pamahayag ni PDEA Regional Director Alex Sablate, samtang gibutag ni House Prosecutor Attorney Reynaldo Robles nga dili ordinary kun ordinaryo ang palisiya sa Senate Impeachment Court sa Saba Judicial Rule diin na sakop usab ang mga abogado nga dili lakip sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Robles nga kasagaran ang mga nalakip sa partido lang sa kaso ang sakop sa naisgutang balaod.
5: Opinion ko lang, no? Medyo mahigpit yung pagkaka-ng sub-judice rule kasi po parang in effect, hindi na, kumbaga, pati po yata yung ibang lawyers subject ng sub-judice rule. No? Yung kahit po yung legal consultant ng mga media companies na kagaya nyo, parang may restriction na rin. They can also cannot comment on the merit. Normally po kasi ang pinagbabawalan lang yung mga abogado ng parties at saka yung parties. No? The way I understood yung pagkaka-explain ng presiding officer si Senator Cheese Escudero, parang sinasabi niya, covered din ho yung ibang lawyers. No?
3: Ang pamahayag ni House Prosecutor Attorney Reynaldo Robles. O karon sa itong Magnum News Hunter. Atong dawaton karon si Magnum Hunter 24 Jane Luna, kaya na siya di karon sa free ride sa Mary Rose atong sa taon kung natapos na ba ang maong libreng sakay sa maong kuna sa diya sa may Mary Rose sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 24 Jane Luna.
2: Magnum News Hunter.
6: Kingpit na ang natapos ang free ride ni City Mayor Ducarix Uy alang po da sa tanahan din mismo sa Mary Rosa Carnival. Iyan kining naiskutan usab nga pa free ride magduma lani gilang kuban kini no sa pipila ka mga barangay by schedule diyan kitubukan ini nga ihap sa mga individual ang nahatagan og ticket na amatod pa sa 6,000 mga individual o gali kini magduma lani diyan nila nga hapka tapos.
3: Okay, Magdum Jane? Sa itong balikan si Magdum Hunter 24 Jane Luna ng kalabot na kagigabot. Tapos na ni mga igala. Karoon naman pwede matapos mga igala. Okay, Magdum Jane. Padayon, Magdum Jane?
6: Sa magdumala ni Nogali, karong adlaw yun kini matapos. Sugod ko lagi kay Uma, mga pida. Support ang muhimo no, sa pag-enjoy din po sa nisigutan nga carnival niya. Sundan po dayon sa mga senior citizens. So gali, no, di natin magtapos din ang pa-free ride. Pero karong ng gabi, para judi siya sa tanan. Open niya siya sa tanan. Uma lang yun, special para sa mga pida mo judi. Sa posunod adlaw, para sa mga senior citizens. Gali, no, gideklaro sa ito ang pulisan, gikan po sa Police Station 3 Agora, nga wala sila ya usabon sa ilapong istratehiya. Alang usab no, sa pagasiguro yun, nga luwas nga ito apong mga PWD sa mga senior citizen. Hindi po daw sila ang katapusan po na mag-enjoy, hindi pong naisgutan, nga free ride. Alang sa dungan detalye, ito po mga paminaw si Police Lieutenant Natalio Mata III, Investigation Section sa Police Station 3 Agora.
7: Kamuon yung katapusan adlaw nga pa-free ride para sa tanan. Unya, karon po na oras, sir. Wala namang gitpun mo yung mga gipa-apas pag yun, sir, no, nga manulod kay 11 p.m. naman yun dataman. Sir, kumusta man, sir, namin mga dagong insidente, mga nangitabo, mga bisan unsa, no, mga alarming po, no, mga insidente nga na-report sa inyo, dire.
8: May gabi, no, labi na sa among station commander na si Major Amateur Anaway, no, so far sa ato ang pag-monitoring na ito sa Mary Rose Carnival,
9: sa pinakaroon nga pinakalast day sa free ride no, sa mga kuano tanan gawas ugma na pa mga Japan ugma sa mga PWD so far sa atong observation during generally peaceful man wala man tayo na receive ng mga information labi na sa mga gagmay nga mga incidente labi na sa itong kawat wala tayo na receive pa rin so far.
10: Sir, og ma nag-insure no ang mga PWD sa po na ito ang maka-experience. Ina po ngayon sa inyong strategy, sir, considering po nga sila kaya sensitive o kailangan ka doon extra careful yun yung mga care po no. Kay lahi mong yun sila sa sama na mga inani po ng mga individual. So na po ngayon sa inyong mga strategy para po nga malikayan yun yung dahil mga dabong mga insidente nga mahita po din sa carnival.
9: Wala kaya po tayo kikwa no, assist kaya po na po ang security measures dili. Labi na sa ila, tagangin na po sila priority sa kabahinan nila no. Tutukan na po sila, labi na sa pag-ride sila o pag-sit po sila sa pag-ride.
10: Sir, may mga pahimang no, hindi mo nga ito po, sir, labi na nga. Taman, pisa 5 pa magiging itong pa-free ride, sir, no. So, ano ba itong mga advice nito sa katawan nga buwat, mga experience nila, labi na sa itong PWD, sa senior citizen.
9: Sa mga PWD, no, labi na sa mga senior citizen, since na kuhan, kailangan din sila o kaupa, no, para usap po maka-assist nila during the time sa pag-ride sila, kung gusto ko sila mo ride, at least nga na yung makakuyog nila, maka-assist nila. And then at the same time, kung may mo, di lang itong magdala o mga dagang gamit, no, at least 50 sa tao, umayos na nga itong pag-ride. Palingaw kita.
11: Sa pamahayag, si Police Lieutenant Natalio Mata III, the Chief Investigation Section sa Police Station 3 Agora, Samtang, giklaro usab ni Mr. Maynard Torres, ang team leader sa user team, o sa lamang ilang narespondihan, diin na kuya pa ng usika babae magduma lani, tugod po lagi kay Mr. Kay Matod pa sa top spin, gato nang ipatuyok-tuyok, di ka magduma lani no, padulong sa taas. Pagkari isutag yun no, nga kini, nahimong unconscious, na isigutan po at ni babae no, nalangayang kabalakaan po sa iyong sitwasyon, tawag ka na ano po siya sa tanpod no, sa tapong CDR. Opo yan, nakatabang po ganiya. Aron o sa mabalik po no, ang ihapong hapo lugar nga wisyo kay lagi ka ganina. Medyo wana ganda siya ga-response, pero may kali lang po no, kay nabawi. Ga naman po yung heartbeat gihapon nga nakita, gikan o sa baka niya. Samtang, giklaro o sa no, sa tapong user team. Kung panaglitan nga o sa ka PWD, mato na ugma magduma lani, siguraduhon yun na kondisyon ng ilahapong lawas o musakay lamang sa mga rides nga kaya po sa ilahapong lawas magduma lani no, kaya mukunay di lugar ang gilikayan po nila nga madisgrasya na noon magduma lani, ilabi na kung musakay sila sa mga rides nga dilihia o po sa ilahang kondisyon. Nanota ni Ine, giklaro usab si user po no, nga wala mga dako insidente sa hapong na na-respondihan, kaumanas ng kapulisan na ilabi na sila pong monitoring na gihimo diri sa pa-free ride si City Mayor Ducarek Suy alang sa tanan isbo sa may limkit ka. Igikan nila sa lokasyon sa may limkit ka, ikinis si Magdum 124. Jane Luna, subitaw, Sirbisyo, Magdum Radyo.
3: Dagang salamat Magdum 124, Jane Luna. Mga igalang nabati ang Magdum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdum 121, Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
12: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

second Magnum Songs of the Heart, still with me, Magnum Apple Pie. Inyong kauban sa gugma ug musika. Kamusta mga Magnum friends? We are now on our third and final hour. Hinaot nga hangtod sa katapusan sa atong programa, Kuyog Yapon ta. Syempre no, sa mga awit nga makapahinumdum, makapakilig, ug usahay makapahugot sa imong kasing-kasing. Speaking of kilig, by the way mga Magnum friends, heart tickles na. Kay dili natutugutan nga matulog ta karong gabi ino, nga naay mga aligut-gut, kasakit, ug mga pulong nga wala pa nato nasulti. Mga bugat nga mga pagbati nga naa sa atong kasing-kasing. Napoy uban karon nga maybe dinhi sa atong portion sa heart tickles mo kani makapatambal sa mga nagluya nga kasing-kasing. Ang paghilok sa kagabion ug makapakatawa gamay para mawala ang mga pagbati nga umay. Mga Magnum friends, sa mga naghunahuna karon og lawom no, kay nagkalawom na pud ang atong gabi eh. Kung para ba gyud siya sa imo, kung para gyud siya sa imo, Magnum friends, para gyud siya sa imo. Pero kung dili, ayaw pugsa. Basin para siya sa imong silingan. Sige, let's tickle your hearts. O gitry nato daw ni Bea, mga Magnum friends. Tickle your heart. Matud pa dili ikaw ang first person nga iyang na-meet. Pero ikaw ang person nga iyang gusto mahimong last. Gitika ko, heart Bea. Matud pa, there are millions of people in this world. But somehow, your heart keeps choosing that someone. Muna bitaw katong sa usa ka awit nga ang title, One in a Million, You're One in a Million. Tickle your heart. Ang tinuod daw nga gugma, Magnum friends, dili mangita og perfect, kundili mangita og tao nga kabalo lang sa simpleng reply. Gitika ko, heart Bea. And that's it for our heart tickles, mga Magnum friends. Kung medyo nakiliti ang inyong heart, ayaw kabalaka. Kay normal ra na siya. Heart tickles mang good, diba? Kay usahay ang gugma dili lang dapat paminawon, dapat ipakatawa pud gamay. And now gikan sa mga pahiyom og kilig, ato nang paminawon ang mga words from the heart, mga Magnum friends. Ug ginaot ha, okay pa mo karong orasa. In love gihapon, diba? Sige, words from the heart, mao ang mga mubo nga mga pulong. Pero basin, igo kaayo sa inyong kasing-kasing. Matud pa, dili tanan nga imong gihigugma, mahimong imo. Pero ang tinuod nga gugma, bisan dili nimo maangkon, magpabilin ka ng tinuod gihapon. There you go mga Magnum friends, daghang salamat sa inyong pagpabilin. This is Magnum Songs of the Heart, your music, your memories, your stories, and your heart. Padayon lang ta ha, sa pagpangga, pagpaminaw, ug pagkinabuhi. Kaysa gugma mga Magnum friends, walay rewind. Pero, perming na ay sunod nga awit, and that is on the way. Sige mga Magnum friends, dinhi na lang takutob karong gabi-i. This has been Magnum Apple Pie saying, have a good night, Magnum friends. Lights off, but let the love and the music live on.

historia, n'hai kilig, n'hai gugma, magnum epopae. Ang inyong kauban sa gugma, ug musika.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutag niya bagong RTAOIC head Doya Ramiro nga usa sa iyang tutukan ang trapiko sa syudad ug ang angayan nga himuon matud ni Ramiro nga ang tanan nini nga himuon ipaabot usab kon ipaabot usab niya sa kang Mayor Rolando Clarixoy ug gikinahanglan nila ang suporta usab sa katawhan. Atong paminawon karon ang pamahayag sa bagong RTAOIC head nga si Doya Ramiro.
3: Anong course na napod sa traffic approach na ito, Gidana, is asa mga intersections na congestion, unsay hinungdan, unsay angay traffic schemes, ibutang anini, unsay mga, so it's dili na nato mabutang siguro ani sa usa lang ka-interview anini. Kung mukhaan pahimuan na itong traffic plan, untag ito ito na nga mapresentar na. So in the meantime, kana lang sa itong buhaton, kay wala pa ganito mag-usakadlaw na dili ni solo flight. Of course, na atay mga meeting sa itong division head, napod tay RTA man po na atay mga consultants na maayo kayo, napod tay din, of course, ato pa nang i-bring up ng mayro Lando Clarixoy ang atong mga liho.
2: Ang pamahayag ni bagong RTAOIC head Doy Ramiro samtang gisiguro ni Department of Migrants Workers kon DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang imbestigasyon o pagpanubag sa shipping line kung dunay makita nga pagpasagad sa kamatayon sa duha ka tripulanteng Pinoy kinuman giatake sa ang oil tanker sa Strait of Hormuz sa Iran. Mato ni Kakdak nga nakiginabi na usab sila sa pamilya sa mga biktima.
4: Tagalog region at nakadaupalad po namin ang pamilya, ang nanay na nasawin tripulante natin at mga kapatid at meron siyang kasama na kinakasama na on the family way kaya meron na padating na baby. Kaya we assured them of course. Una, we conveyed our deepest sympathies in behalf of the President and the fullest assurances of support and pinahayag natin yung ating patuloy na pag-imbestiga sa sitwasyon, yung pangyayari at yung agarang pag-uwi ng ating dalawang mahal na tripulante kasama na doon yung kanilang kaanak.
2: Ang pamahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak. O karon sa itong Magnum Night Hunter, planong pagpanghawasulod sa balay, tambalanan, pakyas. Suspek nakakona nakaikyas, apan motor ni ini, nabiyaan sa balita o serbisyo. Anya si Magnum Night Hunter 22, Faith Velez.
1: Magnum Night Hunter.
5: Pakyas ang plano nga pagpangawat sunod sa isa ka balay tambalanan ning syudad. Gibutyag na sa punsa gwardiya ang planong pagpangawat sa usa ka wala mailing suspitsado sa usa ka balay tambalanan karong gabi yuna. Gituhan niya kini nga suspitsado mao ang balik-balik nga nangawat sunod sa maong balay tambalanan. Apan sa karon na sa punsa gwardiya ang maong suspitsado ug dali kini nilang gigukod. Apan nakadagan ang maong suspitsado samtang nabiyaan ang iyang motorsiklo. Hinungdan nga daling mitawag ang gwardiya sa Police Station Tukugon alang sa pag-responde o saktong pag-aksyon. Sa pagkakaroon, anaana ang maong kaso sa Police Station Tukugon samtang ang giingong motorsiklo nga gigamit sa kawatan, gidala na usab sa station na nakahold sa karong orasa para sa pagtuki o pag-imbestiga kay matuta posibleng sad nga gikawat na usab kini sa maong suspitsado. Sa pagkakaroon, padayon pa ang imbestigasyon sa maong kaso. Balita, gikan sa Police Station Tukugon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan. Mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila na mo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala na mo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Nagtuo si Kagawad Eric Sacedo, overseer sa RTA and chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho sa Siyudad, nga sa kuna ma-manage ang traffic sa siyudad dili man kini totally nga masulbad. Apan, matun sa Sacedo, nga mahinong danon karon nga ma-enforce kung unsa ang anaa sa balaod o sundon usab sa mga driver.
3: Dili yun na to totally nga masulbat, pero ako nakita nga ma-manage na to ang traffic. Kung imong tanawon manggod kung ang kasulbaran sa traffic, unang good na kining engineering daan, kining pag roadway dining, nagkadagan ang sakinan, wala po mo lapad ang atong dalan. Isama na. Muna nga, ang importante lang, ma-manage niya na to ang traffic, niya ma-enforce na to. Apil man sa kasulbaran, ang enforcement, enforce na to ang atong unsay na latid sa atong balaod.
2: Ang pamahayag ni Kagawad Eric Sacedo, overseer sa RTA o chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho sa Siyudad. Samtang gibutyag niya PNP spokesperson Police Colonel Allen Raico, nga bisan pa nga duna na release order ang sandiga na bayan aron ipagawas sa PNP General Hospital si Konhospital si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan, dili pa kini mahimo. Tungod mato ni ko nga kinahalan pa nga iberipika sa CIDG kung duna pa uban pa nga outstanding warrant ang kanhi kalihim sa ubang korte una hingpit nga ipapagawas.
4: So we have seen a copy of the order from the Sandigan Bayan and it's being processed right now by the CIDG po since sila po ang nasa custody nila, the ex-secretary Bunuan. And of course, makikita naman po natin sa order na yung last sentence doon is unless it's being detained for any other lawful reason. So ang atin pong CIDG will be doing their due diligence na itignan po natin kung meron pang ibang outstanding warrant against him or he is facing any other cases sa ibang division po.
2: Ang pamahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Con Allen Raico. Mga igaling nabati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutang ni Jun Tupag, lead convener o road safety advocate, nga ginahanglan suportahan sa mga personahe ang bagong RTA head. Mato ni Tupag nga kiniaron nga ang mga kahibalo ni ini mapuslan o maayo ang dagan usab sa RTA.
4: Ang iyang expertise, ang iyang kahibalo, ang iyang management style, whatever it is, no, kinahanglan, ubanan sa iyang mga kauban niya sa RTA, ang iyang mga division head, no, section head, mula magsuporta sa iya. Kaya kung wala support, wala mahimo ang top manager, ang management lugar, si Mr.
3: Ang pamahayag niya kon Jun Tupag, lead convener o road safety advocate. Samtang pabor si House Prosecutor Congressman Terry Ridon sa bagong impeachment trial schedule nga gihanay ni Senator Presiding Officer Chiz Escudero. Mato ni Ridon nga Gilao, Manila nga pinagi nini, mas mapadali na ang impeachment trial.
5: And hopefully matapos po talaga within that time frame, not just yung pong prosecution na presentation of evidence, but also po yung defense presentation of evidence. Kasi ano na po yan, talagang full day proceedings na po ito. At apat na araw nga ata yung binanggit, no, sa isang linggo. So tingin ko makakapagsalang po kami ng mga, I guess at the very best, mga 3 witnesses sa kada araw po na yan. Kung direct, cross, and yung pong mga questions po ng mga senator judges.
3: Ang pamahayag ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Matter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa Kadlawon. May gala ng balita. Karong orasa, gitabang ni City Health Office Head Dr. Rachel Dilia, ang katawan na binaniad tungod na as mga likayan unang pagawas. Sa ilang panimala ay mato ni Dilia kinitungod sa dili maayong hangin karon tungod sa haze.
4: So, ang aswa, magudili lang siya aswa. Dahil na ito, magdun ng mga fertilizer nga maapilana. So, muna nga, ang mga sorry, population nga vulnerable kay ani, ang mga asma at bakuan siya muna matigirgit.
3: Ang pamahayag ni City Health Office Head Dr. Rachel Dilia, samtang yang na ni Department of Interior and Local Government kon DILG Secretary Jen Vicrimulya, ang Department of Education kon DepEd nga tudluan ang mga estudyante nga mugamit sa emergency 911 kung dunay mga kagubot o hulga sa ilang kinabuhi. Mato ni DILG Secretary Jen Vicrimulya, nga kini aron dali nga maaksyonan og dili na musamot pa ang maong sitwasyon.
5: Kung may nangyari sa Tacloban, within 1 minute, tumawag ang teacher sa 911. Within 4 minutes, dumating ang BFP on-site. So, nakikita nyo, it's working. Turuan nun natin ang ating mga bata na gumamit ng 911. Nationwide na po yan. Nationwide. Dati po, 400 na numero ang tatawagan nyo basta may emergency. Ngayon, isang numero na lang, 911. Sasagutin kayo kung Tagalog kayo, Tagalog ang sagot. Kung Bisaya, Bisaya. Kung Tausug, Tausug. Kung nasaan ka man sa Pilipinas, kanong lingwahe mo, naka-adjust na ang PNP, ang BFP sa emergency response para alam namin kung anong gagawin. Trust the system.
3: Ang pamahayag ni DILG Secretary Jen Vic Rimulya. Mga igaling na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Ante 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Bulahang adlong Biyernes, kaninyong tanan mga igsuon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Gisaulog nato karong adlawa ang kapistahan ni San Agustin, Bishop ug Doktor sa Simbahan. Buksan natong hunahuna ug kasing-kasing sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Si Jesus miingon kanila,
2: ang gingharihan sa langit ikatandi sa napu ka mga dalaga nga nagda sa ilang mga suga ug milakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Lima kanila, danghag ug ang laing lima maalamon. Ang mga danghag nagda sa ilang mga suga apan wala magtagana ug lana nga igdudugang. Apan ang mga maalamon nagdaag lana nga igdudugang. Nalangan pag-abot ang pamanhunon. Busa nagduka sila ug nahikatog. Tungang gabi ina, sa dihang may singgit nga nabati.
3: Aniya na ang pamanhunon, dali ka mo og sugata siya.
2: Namangon ang mga dalaga, gidagkutan nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon ngadto sa mga maalamon.
1: Bahini kami og dutay sa inyong mga lana kay nag-aop na ang among mga suga.
2: Apan mitubag ang mga maalamon.
1: Dili na kini paigo alang kanamo og kaninyo. Lakaw hinuon kamo ngadto sa mga tindahan o pamalit kamo og lana alang kaninyo.
2: Samtang nang lakaw sila aron pagpalit, miabot ang pamunhunon. Busa nakakuyog sa pamunhunon ang mga dalagang andam sa pagsuod sa kumbira sa kasal. Ug unya gisirhan ang pultahan. Taod-taod, miabot ang mga daghag ug miingon.
1: Sir, sir, pasudla mi.
2: Apan mitubag ang pamanhunon.
4: Wala akong makaila kaninyo.
2: Busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw ni sa takna.

0: May buntag kanyo mga suking tigpaminaw ni Nimaong Istasyon. Kini si Father Jude Ribayla o sa kapari sa Society of the Divine Word or SVD mupaambit ni ining hamubuong pamalandong. Kabalo mo, usahay sa itong ginabuhi, maayo kaayo tamo andam, pero kanang importanteng butang ato ipagawas sa unya na. Sa Ebanghelyo karon, napulo ka berhen ang naghulat sa pamanhunon. Lima ang andam o adunay ekstra nga lana. Lima usab ang wala mangandam. Pagabot sa pamanhunon, ang nakapangandam na kasulod apan ang walay andam na hibilin. Mao kini ang pinumdum ni Jesus. Magbantay ka mo, kay wala ka mo masayod sa adlaw ni sa takna. O nindot kaayo kini i-connect sa kinabuhi ni San Agustin. Sa una, dugay siyang nakabalik sa Ginoo. Apan sa dihang iyang nasabtan ang grasya sa Dios, iyang gihatag ang tibuok niyang ginabuhi ngadto kaniya. Basing kita usab sige ingon, Lord, puhon ra. Pero ang pangutana, unsa kaha kung ang puhon dili na moabot? Ayaw hulata ang perfect time para mangayo o pasaylo, para magmahal, para mag-alagad, o para mubalik sa Ginoo. Kayang tinuod nga pagpangandam, dili lang sa pag-andam sa umaabot, kundili ang matinud-anong pagpuyo karon.
1: A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, I am the bread of life, He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul.
2: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. With contact number 0921-970-1089 or email us at fspcdo@paulines.ph.
3: We are the church and we are young. That's why within we know it can be done.
2: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi. Mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw ka ninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! O karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas! Magnum, buntag na Pilipinas!

0: Ahora hasta las 4:14. Good morning. Vámonos. Good morning na.
1: Buntag na, Pilipinas.
0: Buntag na, Pilipinas. Kay buntag naman. Bango na. Bango na kay buntag na. Good morning. Ano daw, may gala. Lain usap. Nga pari kay Sikay. Lain at daw, may gala. Nakita magigubang kay inyo, may gala. Gikan sa... Akarangura sa Hantos sa Alasay, si Midian Takras Buntag. Good morning. It's a Friday. Pinsa 4, may gala sa bulan sa... September 2026. Hala, good morning. Bango na kay Buntag na.
1: Buntag na, Pilipinas.
0: Ako na lang mga namina, may gala. Good morning. Pasabi na magbrasya na may gala. To kalimta, to mga pagpasalamat na sa itong labang ang makagagawang salamat ginong Yesu Cristo. Salamat Diyos sa mga nanak sa Espiritu Santo. Si magyata ka na mong laing adlaw. Si magkato ka na mong nining laing kabuntagong. Salamat ginong silang kinabuhi. Upasa mga minahal sa kinabuhi. Salamat ginong. Ngayon mo kaming giyabubuan sa klasa sa tagadlaw nga tanang kami magampo kanunay. Diha ka na imong anta, imong ibubo, dinay ka na mong imong grasya. Ilabi na sa mga naganto sa kalpilin na hamusap mga ina ka na imong ginong. Antay mo kami kanunay, panaliptan, iwas sa resgal sa katalagman, labi na sa mga pagtabo sa among palibot. Among isalig ang tanang ginong Isus, diha ka na imong ikaw ang tagyan din sa among kinabuhi. O grasayad sa mga umabot sa kami, diha magkasandig sa imong gahom, Lord Jesus Samahan. Kami sa mga pangay po sa ilo sa mga among sala nga nahimo ni kanimo. Ingoman kami na pasulong ato sa mga sala ka namo kinang tanam. Among ipangay pa kang Kristo imong bugtong anak po iligari hangtod sa kang turan. Amen.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!

0: Sa ato mga kaigsoon na pinasa ang Sinta Kaparangay, good morning, Ketran. Ilabi na may gala sa ato mga namina, may gala ka ng panahon na sa mga taxi driver, motorola, GMD driver. Sa ato mga tanang gwardiyas, palibot. Hala, good morning, Ketran. Bango na mo. Bango na, kay buntag na. Sa ato sa may gala, makaigsoon na nakaroon sa nagkinang kamerkadoan. Hala, good morning, Ketran. Bango na mo, bango na, katumang ato mga kamerkado. Panikaisikay na, kay buntag na. Yan ang langan may gala, nagunang mga luwa sa mga balita may gala sa balitang lokal. Sa atong police report may gala, gingon, gwardiya, piniklamo man, gitingunan, lugar mas, sayang kaoban. Uy, kuya awasan may gala, nagunay naman yung gwardiya, ha? Sa ang darugang balita may gala, magtiyo sa may tiyo. Magtiyo ano may gala. So magtiyayon, ang pasayro sa maraw magipang sa laba may galag bato. Samda may galag ingon, wala po yung laki na kigmita may gala sa iyang kachatmit. Ipang ita o ipang ita huma na bilin ang motor. Butot naman may gala. Sa ang darugang balita may gala, gingon, matod pa sa itong mga balitang lokal. Department of Health may gala, padayon nga nag-agat sa katawahan nga sa ilabinas publiko may gala nga mag-sulob yun og face mask. Sulob yun mo kay grabing aso may gala kasi Indonesia. In fact, karong panahon ng may gala, gingon, mas grabe pa may gala ang problema sa Indonesia. Samta may gala, gingon, El Nino may gala. So, daga ng mga kaumahan sa itong rayon, apektado na. Sa itong mga nagkupat na may gala, gingon, sa kaluang, gingon, may gala. Sa Hayes may gala, gingon, kapina 50,000 ka mga tao sa Indonesia, apektado may gala sa aso. Kaganan ng ospital may gala. Nadala sa ospital, tungkol may gala kahit katong mga medyo alang-alang ginawa. Dalagin siya. Samta may gala, United Nations. Nagpahimangno may gala sa mga nasod. Kaya mga andam, meaning strong il ninyo. Hadlo kay may gala, strong God, diba? So, hadlo.
1: Buntag na, Pilipinas!
0: Kanin, makaipikto sa mga nasod. Anto pa sa bulan, sa Pebrero, sunod tuig. Ina na maglangan at tunay nga ipahulagway Miguel at itong palibot sa nakbayan. Maglom kaya Villanosa, maglom kaya Guayn.
2: Sa magdamadrawin, no, alam to itong kapagulagway sa kong sabatong karong nga buntaga. Wala may ang kabalakaan, ganyan manulam kita po ng kasinati sa mga pagtatality. O di ba ka po, mga sinyalis po nga, posibleng nga mulan magdamadrawin. Ganyan man, kung itong makita itong kakawananganin nga oras sa Miguel. Minus sa tatbatayang ito ng mga bitoon nga gasilang magdamadrawin. Apan na visible ito ang bulan. Niini nga orasa po magdamadrawin. Samta ko yung sinan po ito ang sitwasyon sa palibot labi na sa mga dalan. Nga ito nga nangagian labi na diri sa Mayasim, Recto diri sa May, Lapasan diri sa May, Aswenya, uga diri karon sa itong lokasyon sa May Agura area magdamadrawin. Medyo mingo pa, uga pipila pa lamang po yung mga sakinan at tatbatayan nga gadagan karong nga mga orasa. Ito ito nga pagulagway sa kong sa panahon. Uga sitwasyon sa palibot ikan sa kosyon sa May Agura area ning atong siyudad. Para sa buntag na Pilipinas, kining si Magnuman Tadjola Triki Abilenosa sa balita og serbisyo
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat, Jirabante Miguel Pusongkaban, Magnum K. Abilenosa. Tichurenta Miguel Abudana sa mga Pusongkaban, Maikson sa Gawas. Sa ato makauban, Maikson. Oy, bango na mo, bango na, kay buntag na. Sige lang tayo inom tubig, may gala, payong tapirmi ha, rutita mainitan pagayo. Ito may gala sa mga Reposo Gaban, ato may gala Reposo Gaban, pinagi ni Magno Manjal Sano kay Oplan Rugby Boys. Ikasang may gala sa mga otoridad sa Nakbayan. Mauna na yung hangyong may gala sa itong mayor sa kapulisan. Nga pandakpon gini may gala kay Amaldito kayo. Pero sige lang pa kanapa pamarigla na staples dalan. Magno Manjal Sano, Magno Manji, Guayd, Magno Manji.
2: Nagdagi ang buti aga karon sa tuwa pa rin po nga kupo. Girubanan po sa itong abutan sa CSWD. Nga ilhanggi ka sa karon ang Oplan Rugby Boys. Tungod lagi sa mga nahita po po magdumadjowal. Nga doon na yung mga insidente na naglabigi sa mga rugby boys. Ilabi na niya ito po nilabay. Pagpanulis samtang o kanina pagpanlabdi sa usaka pasahero samtang sakay sa usaka jeepney. Dinis ato sa Dakban sa Cagayan de Oro. Mahinungdan nga sa gunsun po Magnum Joel nga doon na po yung mga nakakita po ng mga naghimo sa pagsingot-singot o rugby din sa kadalanan, din sa Medivisoria, din sa Medalang sa Imrecto. Uh-huh. Pero nga to, bigit pong po, o gatuwa pa rin po nga si SWD na ang kinabangahin aron nga ma-rescue ang mga individual nga naghimo po sa paglapas sa balaot. Mm-hmm. Na pinaniin po pagsingot-singot sa mga volatile substance. So naghimo sila, sila pa rin po nga kalihukan ni Adto nga kagapong adlaw aron naging nga mapahimos dyan ang kampanya batong hindi pong mga nagpahigayon sa pagsingot ni mga rugby. Rabi na kanil, itawag nila ang mga rugby boys o rugby girls. So gihimo nila ang hiniusa karon nga pag sinabangay sa itong mga kapulisan, sa itong mga pasinahigikan sa CSWD o GORPC, dahil yun po mga pasinahigikan po dahil sa RCD. So nagpahigay na silang mga pre-deployment briefing. Aron na pong panaglitan, aduna ilaha po rin pong mga operasyon, klaro na po magdama Joel, kung ito po nila ang mga simuon na aksyon na ito po mga individual ang ilahang masapun sa akto na naglambigit din po nga pagsingot-singot sa rugby. So, ihatagan o nga mga assignment, mga lugar, nga akayan nga bantayan o safety protocols po na ipahinumduman ng ato po mga otoridad alang sa hapsay o luwas sa pagpatuloy sa city-wide peace and order drive o plan rugby boys din isa to sa Cagayan na di oras. Doon magdumadyol na sa ilahang po din po nga pagpa sinusog po ni ini, nakitaan mga gilpod nga epektibo po maglumjowa kay ang mga tao na nalambigit kanya ito po na sa rugby. Yan po sa kanilanan, makita po, kaminos po kay lagi, makita lang presensya sa itong mga otoridad nga garubing o inubaran na siya sa mga pasiragikan sa CSWD o RTV. Sa pagkakaroon na nga ito po rin po mga otoridad, nag-hinaos po. Nga kanil po din po mga individual nga nalambigit ini, muundang na o ato po din po mga kabaranggayan mo, salmos po magdumadyol na sa pagpanghusog, batok nini nga Upland Rugby Boys ng ilang gikas sa karon din sa CDO. Balita na hipos gikan sa CSWD o RCB sa Uga Kokpo. Crystal 220 Angel Sado sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Alright, salamat din naman na Miguel Pusongkaban, Magnum Angel Sado. Nagagin may gala mga maldito ay mga rugby boys. Is na please dalan may gala, magsigi standby. Unya, matripan ka mga egzoon. Kilkilan ka, patiran pa ka. Kasalbay sila kayo ni. Madagkontra na ba rin sila? Delikado ka po ni mga egzoon o manunggab na ni. Huwag manulis. Mauna nga dapat tininayog pakgang ni mga tawhana. Ang uban ay mga minor pa. Muna ilagay sa anway po, sir. Minor ko sila, minor ko. Bawal dakpon. Na, sila na nagbuot mga egzoon. Ika sa report ni Magnum Angel Salo, dito ni Magnum Kia, Valenao sa Gwardia, miniklamo, man, gitiunan ka armas, yung kaoban, Magnum Kia, Gwad Kia.
2: Yes, Magnum Angel Salo, no? Nagpatala sa kapulisa sa Police Station 3 Agora, kini nga usag ka Gwardia, nga nailan sa pangalan nga si Rando, kung nga di kini residente usab sa bar, siya sa maya baungon kinon, sa taga giniklamo nini, nailan sa pangalan nga si alias SG Atis Magnum Angel, ikaingon nga, gitiunan matagpag ni siya sa iya nga kauban nga gwardya o gakatong ilapong nga isyon nga firearm po dog na majowel. Human matagpag nga iya kining iya lang kining nga gikoreksyonan sa insakto gitpod nga pag-turnover sa kaning nga mga documents sa bag na majowel sa kaning nga proper po nga preparation.
0: Preparation
2: sa pag-turnover.
0: Sige, para yun. Magnum Kia. Ed lang kami gala na wa mas mangkiya. Ilis
2: taga kaimanan Magdama Joel, no? So, sige. Gikaingon nga, ang kanya nga, isa kagura sa matod pa Magdama Joel, yan ang gignan nga, di rin maningan ang insakto nga pag turnover. Kaya maraga kanina yung kauban nga gura sa Magdama Joel, bago pa bitaw, unya maraga gatoon pa, unya na pa yung mga kinahanglan nga kaning yapan nga itudlo Magdama Joel ba. Pero, nakura to namang matod pa kanina nga gwardya nga si alias Rando Magdama Joel. Tungkol sa rason nga, inay nga kanina paminawon siya, at yung nga kauban nga gwardya nga si SG Atis Magdama Joel. Kaya matod pa kanina mikuha sa kanina nila nga issue the firearm po Magdama Joel. Lawagiti unan kanina isyon gitpon nga gwardya. Tungkol kay maraga wala po nga nakaangay nga nang gikoreksyonan sa Magdama Joel. Kaya matod pa sa iyan, nasayod naman po siya sa kanina trabahoon kuga kanina mga angay gitpon nga buhaton o mag-turn over o ga-duty Magdama Joel. Tungkol din wala na ingon pa nga mitumpang kanina si Arod ni Magdama Joel. Tungkol kaya di siya gusto nga mura ko pa o ga mo resulta sa na kung nga kagubot pa nga kanina itungkol gikoreksyonan lang siya, gikoreksyonan lang niya kanina nga kauban ni Gwardia Magdama Joel. Di noon, wala nang paningon nga ni-escalate na kung nga kagubot ang kanina naitabo po nga kanina panagalalis. Ani nga doha ka mga Gwardia, sabi na kayo na, medyo nahusay na po niya sila nga mga kauban. Pero tungkol na gikay, nahadlok po sa iya nga siguro kini nga nagreklamo po ni Gordo Magdumadjo, well, nakadesisyon kini siya nga ipatalang ato sa kapulisan po din sa mga police station 3 Agora. Ganiman, gitambaga ng maunga Gordo nga i-refer nga ito sa ilang management, anon po nga sila po i-settle, ingon man magkauli ay po kini sila sa mayong kapuputon, labi na kaya makita ay regya po kini sila sa Matagadlo o tungod kay sila magkauban ya sa ilang pagkatrabaho sa usang establishmento diri sa may barangay Gusa ning ato nga syudad. Balita nga ipos gikan sa Maya Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum 23 kay Abelinosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Alright, salamat din naman ito Miguel Pustong Gaban, Magnum Kea Villanosa. Samta Miguel, sa itong panagubas sa naman itong oras, alas 4.50, alas 4.54 na sa Kabundagon. Iga sa report, Miguel, pinagli Magnum Kea Villanosa rin ito, Miguel, at sa nabato ng dugang report. Balik na ni Magnum Adji Alzado. Balik na Miguel, kay Gingo, matod pa. 54 ka mga naglantaw o nga nagimulo sa rescue sa peace and order drive sa Kukpong JSWD. Kung sa'yo naglantaw, nakadakpan? Okay, klaruan na niya. Biyato na ba ito sa may galing puso kaban? Magnoma, Angel Sano, Magnoma G. Kuhayan, Magnoma G.
2: Walang jawal na umuabot sa 54 ka mga individual nga naglatagaw ang nag-rescue. Sa tumulong kasi nagigikan sa CSWD o sa tupong mga kabilisan sa Kukpo. Iniwan lagi niya kini sila po nahisi ng mga individual nag-himo Magnoma jawal sa pagsaraw-saraw din sa Dakbayan. Taliwala po man nga lang ng kagabihon niya di nagigod ang ngayon po dapat magawa sila. Kaya naman tayo ipatuman po niya for
0: peace. Aha.
2: Ugas niya sila. Di lang kuban po Magnoma jawal no sa mga minor de edad o mga hingkod ng mga panag-igon. Gawas po din eh. Aduna po yung mga nang limos. Mahinungan na tumapit sa nagigikan sa Cagayan de Oro City Police Office o Women, ilabi na sa Women and Children Protection Desk, inuban ang asap sa tumapit sa nahigikan na sa CSWD na kahimo sa pag-rescue na ining nahiskit ang mga individual. So, gikan sa 54 ka mga na-rescue nila, naghimo ni sila, magdumadyo, naglangkob ni sila sa 36 ka mga individual, ang mga minor de edad, 25 ka mga lalaki, 11 ka mga babay, diin na kini sila nakalapas na sa curfew hour o gamihimo mo po din sila magdumjol na sa pag daladala lagi o mga kaning plastic bottle nga doon na po yung mga volatile substance o mga nagsingot yapon po din sila o rugby dahil na doon na po yung mga badyaw mendicants. 14 ini ka mga individual ang lahat po nga na-rescue. Ito ang mga hingkod ng panuigon, duha ang mga kaning hingkod ng panuigon ng lalaki, pito, dahil na doon na po duha ka mga babay, o 50 ka minors, dahil na doon na po yung uban po, nga sasama yapon po pag dumjawal, no, na lahat po din pong na-rescue. Matod po sa tuwa po mga pasinagikan sa CSWD, makini sila kaning nga posible, nga pa, ang uban mong ani, dili man itaga Cagayan de Oro, ilang i-assist, aron po nga makapauli po nga to sa ilahat po mga probinsya, kaya din himang gudin sila magdumjawal, no, mihimo po sa paglaag-laag sa tuwa sa Dakbayan, aron man limos, o mahinungdan nga kini po magdumjawal ilaha pong hiatagag action sa ito pong mga personagikan sa CSWD diin ang mga social workers po karun po magdumjawal na no, naghimo sila sa ilaha po din pong action sama na lamang sa paghimo nining proseso po dahil nila di na release o integration process diin ang autoridad mag-issue notice of violation o mag-execute po sila o formal written agreement o kasabutan sa mga katong mga minor lugar kung doon na sila mga ginikanan at po sa mga ginikanan ini or mga legal guardians nga ma-insure kung unsa gyud po ya, dapat nilang pagatumanon kanin nga compliance sa protection po sa mga minor din dahil samtang katong mga hingkod na magdumjawal ang mga pangitaron na agit po sila ipapadlong po nga doon sa ilaha pero ang uban po magdumjawal nga kanagit kanin wala yung Pinoy Anan. So, under sila sa kanina temporary shelter sa ORPC holding area alaw sa safekeeping o specialized care. Pero ang uban yun, ani nga, kanina matumbok yun kung asa yun sila nagpuyo, posibleng i-assist sila magdumjol nga makapauli yun sila kung probinsya. O dili na din, magpabili ng status sa Cagayan de Oro nga dili po kaning sigurado po sila sa ilang po mga kahintang. So, ipanigurong po karon sa CSWD nga uban po po ng siyong makaranggapang limo sila sa kadalanan, mga po dahil ang pag-aaksyonan o ganing man giyagot ang mga tao nga dili mo hatag o limo nga to sa mga tao din sa kadalanan kaya mga po na posible nga hinungdan nga lanong managahan po na sila po ng siyong na nagtuon sila mag-i-consistent na to ang ilang po rin po ng kalihukan tungkod kay kanilagi nga itong pagpanghatag susama o nga naghatag po din sa ilang po kaya ginayon magdumjol na mag sa luwa po sa ilaha po din pong gihimo mapaglapa sa itong balaod kaya naman tayo balaod ni anti-medical so dili dapat manghatag ka sa ilaha o dili po magtunol-tunol maski gawa naman sa kanilang sa jeep o ka naman pang publikong transportasyon dili sila dapat tunulan kay maanat na lang sila so mugara po sila mong dumdiyo na sa pagpangayo ko ng kwarta ng atas katawan so mas maayo na limitahan ko na tuwan kaya gawas mo sa tuwa gawas sa atuwa po rin po mga kaninga tao posibleng makalapos balaod kita po mismo nahasas pwede po sa mga kasagaan o garing lang o makalito na hibos nga balita hagikan sa CSWDOYPC Kiniswaldo 120 at siya usado sa balita o serbisyo Mundo Radio
1: Buntag na Pilipinas.
0: Aramad, salamat sa labat na Miguel Pustong Kaban, Maglimanji, Alsado. So, katong mga mulagin na may gala, no, nga kinibang ang Ubandia, murag mga dagkog lawas, mga eksoon, pero mga tapulan, sige lang pangayog kwarta. Iman daw tan, may galang mutabang, pero kung muna lang mo pangita, nga di ka mangita yun, magsige lang kag atong-atong diya may galaw sa imuhatag ni mo, daw tan sa mga eksoon na.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Biblikal nga po na may gala nga dapat ang mga tao tuluan usahon pagpangita. Diba? Kaya sige lang pangayo may gala o kwarta rin daw tayo ng mga tag. Pero kung muna na lang imong pangita o hindi ka mangitag na yung pamagi, sige na lang kagpangilkil niya sa mga tao na muna idaw tayo mga eksoon.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
0: Ika sa report, Miguel and Magnum at Jalsano. Balik-balikan na Miguel po sa atong kaban, Magnum Kia Villanosa. Kaya doon ay lalaki may gala, gingon, nakikmeet up sa iyang kachatmate. Ipangita o man, nabili ang iyang motor kay ambana man niya ang nitunga sa ilang meeting place. Abi siguro nag-asawa. Siguro kato may gala nga nag-chat-chat niya ambana to. So, moto may gala nga pagkita nila, agay bana man nitunga. So, nakadagan may gala, lalaki may gala nga nakikmeet up may gala sa asawa niya itong ambana nga nitunga. May magnum, Kia Villanosa. Kia, go ahead, Kia.
2: Yes, magnama Joel, nananawagan ka ron ang kapulisan sa Police Station 3 Agora. So, nanagiyan, hindi nga, usa ka scooter type ng motosiklo magnama Joel. Nga kasamtangan ka ron, nagikustudiyan sa ilang buhatan magnama Joel. Tungkol sa rason ngayon, nabiyaan kini
0: Agoy.
2: Sa tagiya magnama Joel. Nga, usa ka lalaki, uman ka, nga ni sibat, nagdari-dari, uga sibat magnama Joel. Tungkol sa rason, nga kaning imbis nga kaning iyang kachat ang taiyang at pumunga kaning akitaon magnama Joel,
0: oh.
2: Ang bana ang nitunga sa kaning iyahang kachat. Kaya
0: di ay
2: kaning lalaki po magdama Joel. Katong itago na lang sa pangalan nga si Arias John.
0: Huwag
2: na naka-decide na ni siya nga makigakita aning iyahang po nga kachat nga sa kababae po magdama Joel. Pero tungod lagi sa rason nga muraga kaning kaning bana po aning nga kachat ni John magdama Joel. Medyo muraga na nagpagduda nga kaning nagid ni si Leia muraga lain nga plano, lain nga tinguha. So siya na nga nag-reply ka. Jan, dunot nini nga ila nga plano lagi nga pagkita ay. So sa diyan nga niyabot na ang adlaw lagi sa nang si Jan nga katong asawa.
0: Kita na, kita na.
2: Nagkita mag-meet up na sila magduma Joel.
0: Oh.
2: Kaya nga nagapaabot kini nga si Jan dito sila nga meet up place diri nga gyapon sa mga lapasan area magduma Joel. Ang gidakong kakurat ang gibati nini tungod kay yang bana di ay ang nito nga o gadili katong yang kahinaman gid pod nga ka-chatmate sulod sa pila na kabulan. So tungod dini muraga nagad ni Mikaretel ug dagan kini nga
0: siya
2: nga wala na sa naguna-una sa iya nga motor magduma Joel o gani si bat na lang pod ngadto sa wala pa nga mapiho nga direksyon so ang kani nga bana tungod kay wala man pod siya mo niya di pa nga muraga mabalaka pod siya gabiyaan ra pod niya nga motor labi na kay siya pod ang last git pod nga kakita
0: kani
2: si Jan naka-decide kini siya nga i-turn over na lang diri sa maya Police Station 3 Agora ang mao nga motorsiklo aron pod nga i-safekeeping o ga kung na naka-decide manggali si John magdama Joel nga kuwaon kini nga motor at least naara dire sa buhatan po sa maya Police Station 3 Agora at ang sarasan nga kani si John naadlo Joel kaya imbit nga baya nga una-una marag kini
0: ang iyang ba ang iyang asawa nga kiat nabantayan si nabantayan siguro nabantayan siguro sa bana nga uy lahi naman di ba so mo siguro to nga murag ni tumpag-tumpag siya ang bana na mo nag nakikchat at itong lalaki way hanaw ang lalaki kay ang iyang asawa nga kiat pur kayo nabantayan og na kwan siguro na bisto
2: nga na maraga na bad na kwan bitaw ni Joel nga sana isa na ang ga reply marag siya nga marag nakabantay bitaw siya nga uy marag lain naman gini lang at chat aning duha so siya na ang ni reply
0: amo na ang ipikto basta asawa nga kiat kayo di ba kanang mga oy nana nga klase wag wala ang bana so muduwa sab ang asawa
2: so ka kani nga, marasod nga kani nga si Jana, bilhin yung tao niya nga motor, kaya nakalimot siguro siya magdamajowel nga nasa yung motor, ni karitel na lang din siya ugaragan, so niya nga nakita niya nga bana di ay iya nga ka-meet up, inay nga kato iya nga ka-chatbot magdamajowel. So karoon, ang motor, may gitan over niya sa mga police station Dragora, gisi-skipping, samtang nga kani nga maunga kaso tungkol kaya, disinido po kani nga bana po niya mo file, imina mo, kani nga irikamo po niya ang asawa magdamajowel, i-refer o sa akin yung sinadya sa maya lupong sa pamaya pa sa barangay na pansada rin po nga. So na yan, pag kaning ayuhon, ilang bayo nga buot isip mag-iayon magdamajowel. Pero pag-iunatan pa karoon sa itong kapulisan nga, mubalik kini nga si John, ang nga kuwaon kini nga motor po magdamajowel.
0: O kuwaon na yung motor niya, kaya iya mo na siya.
2: Lagi kaya nga yung motor na bilindere o niya siya, muraga, siguro ka, medyo ka tago-tago pa ito magdamajowel, kaya muraga na-hadlock pa siguro, or muraga naulaw, or nagpabugnaw pa sa sitwasyon na prior po niya kuwaon niya nga motor. Pero at least, yung isang kayo ng gusto kapulisan, safe man o ganadiri karon ka sa tangan yung gusto niya ang iyang motor. Kahuman nga kanina nga pakyas ang iyang pakigamit up sa iyang chatmate diri sa mga barangay na pasan ning atong asyudad. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magdumaan 323 Kiabilino sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Alright, salamat din naman, Miguel po sa atong gaban. Magnum Kiabilino sa tanawa lagi na bisto, may gala. Bahan naman eh, Miguel, na king chat. So, mula ginaw sa akin yung mga asawa, may gala. Pag wala ganin bana, mudula yun. Ayaw lagi. Diba? So, nanayin yung mga bana, unya, mudula pa mo. Pagkasapon, huwag nito nga. Nakadagan ng lalaki, mga egzon.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Ika sa report, may gala ni Magnum, Gina, kung ni Magnum, Kia Villanosa, balik-balikan na si Magnum at Jalsado. Kay Gingon, may gala, matur pa. Doon ako nung may gala ay sana kining balor sinto 3,000 nawala kini sa online investment scam yagi salmutan sa usa ka babae sa bataon niyo eh kay Magnum Angel Sano Magnum Angel sana kuhaan Magnum Angel
2: yes Magnum Angel no usa ka babae gusto na lang down po sa pagdamoy niyo eh ngamitin mo sa pagdapakitabang sa kapabalisan sa police station na 7 Bulwa kuman na nausin ang iyong sa usa ka investment kapod lagi mag-follower na online. Matos na isitan nga bikimang babae na usa ka 33 anyos nga mulupyo din sa may barangay kung particular na sa kalaan ng barangay kanituan ng atong sudat na unang siya nga nakaila o usa ka babae din po sa kininga telegram. Mo kini yung unang may imo po sa pag-communicate nga to kaniya nung lagi kay tanya kini o ang higay unang sa nagsisitan sa mga bikimang siya mama Lindin nga makatapi siya po magdamajowal bukti po nang siyang gagmay po niya investment. So, gikaro sa nahisitan po niya kaming victim nga siya magdamajowal wag po siya kailani hindi po nahisitan niya sa sitado nga gila sa pangalan niya Isabella. Kani si Isabella gawas nga nagkontakin niya pinagi sa telegram na gahasag sa sinisya o ga-oportunidad nga tulog po siya maubong victim nga maka-enjoy o ko nga beneficio o dagko matipang return of investment kung panalita niya siya mo bundak po doon sa lapi po magdumjowal. Kini laha po nga di tanya pinaagi na di niini po nga platform nga block metric kung diin ang laha po din po nga pagabuhatan po niini po magdumjowal na mag-follow siya sa mga kaninga mga store online store sa Timo kaning Timo magdumjowal noon saman po siya ka platform Japan daghan din mga shop po din po din na saman niya sa Lazada, Shopee, gudan pa. So, di nga magdumjowal, maghimo siya sa pagka kaning sa nagkaniyang mga kaning tindahan, online store, o ba dito magdumjowal, na din po mabalik po sa iya ha, nga kaning Shopee. So, makakwarta siya, pinagi po sa mga task lugar, nga ihatag nga to sa Black Network, nga to kaniya. So, sa nalini, magpili nga pag-follow sa mga nagkaniyang nga online store na apod na sa Timo. So, una nga, ipa-invest siya magdumjowal, kalagi, kinang naman siya mo-invest, ayap. Good morning, good ang

0: 2,500 pesos. So, nang padalan sad ang nahisita niya biktima og 2,500 pesos sa tuong Agosto 19 sa iga. Wa pa gyud ma tagbaw ang
1: sige, Brian. Brian. Gadget lang kay Miguel, no? Kay na wala signal.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Oras, alas 4:41 na. Hoy, bango na kay buntag na.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Balik-balik kita sa Magnum Angel. Sano, Magnum Angel, Gwad?
3: Yes, Magnum Joel, no? Sa nakahatag na ang nahisgitan nga biktima, o una, Magnum Joel, no? Katong 3,500 pesos nga sa laping cash, dahil nasundan pa dahil po sa 2,500 pesos na po nga sa laping cash. Dayon, sa susama yapon nga account, kaning Alex Tabula, gipadala na po siya, gipadaon na po siya po Magnum Joel, o dugang pa nga 9,550 kalagi, kung magkadako na ko ng investment, magkadako po ng iha pong return po Magnum Joel, o iahang na kinansya. Samtang tulagi sa tingwa po niya Magnum Joel no, nga nagdubli-dubli naman daw ang iya daw kuno nga ginansya. So gipabundak na po siya o gabalor 28,440 pesos sa Agosto 19. So nagpadala na po siya Magnum Joel sa good time account. Dito po nahisgitan nga account aning usa ka Alex Tabula nga mo po'y gidiktar lugar. Nini pong iha po na ilang suspitsado nga unang nag-communicate kaniya nga kining si Mrs. O si Miss Isabella. So, gidungakan pa po niya Magnum Joel no, 33,000 ang iha po nilpong investment. Kaya lagi, gihaylo na po siya na dapat makompleto niya ang task o makahatag siya niini pong nahisgitan nga sa lapi. Kaya lagi, kung ma-reach niya Magnum Joel no, ang kapiga 100,000, mas mahimong doble na din po ng iha pong dawat. So, kadawat siya o
1: nakukuha
3: niya ihang ginansya. So, padala na po ang nahisgitan nga biktima o 33,000 na pesos. Gawas na Magnum Joel, gihaylo na po siya katong pagka-Agosto 30. Magpadala na po doga lain pa nga cash. So, ana na po sa 26,100 ang gipadala na ini pong nahisgitan nga biktima. So, ubay-ubay na gipod yung mga cash Magnum Joel ang nahanaw sa iyaha. Dihang ni siya po, nakabantay na nga nailad na siya na ini pong nahisgitan po nga babay o di ini pong account kay hanggi padadaan. Kaya sige ko siya pangayuan o kwarta. Kaya lagi, ang giyong Magnum Joel, hangtod nga di niya makompleto lugar, makadaon siya 100,000 DI, dili po niya makuha ang iya po din pong ginansya sa iya pong online investment. Iyang natin nakakompleto na Magnum Joel nung lapas na good sa 100,000 na iyang nahatag na nasa 103,000 na kapin. Yan ang i-communicate ang nahiskutan po nga mga number na ini pong iya
1: pong transaction. Wala na. Iyang
3: makontak ng mga panahon. Na mahinungdan, makinig nahiskutan nga biktima. Igo na lang yun in town Magnum Joel no, sa pag i-hop in town sa iya pong ginansya sa hangin. Tungkol kaya wa magit po siya na daw. Daw, gani man, ang nahiskutan nga biktima nga si Ma'am Linlin nga taga-kalaaran karituan ng atong syudad, mihimos padalikat man din sa PlayStation 7 kulwa. So siya, gi-refer po karon sa Cybercrime My Unit. Okay, kayo mang doon siya man din na musubli pa sa pag-engage lagi sa mga transaction online. Nga doon, akit po siya, lihitimo po Magnum Joel no, nga kasayuran kung kinsa ning iya pong katransaksyon. Kaya katumanggod, gi-aghat rin siya Magnum Joel no, o kaning ihatanyagan o kaniligi pong oportunidad nga makaginansya na kunog ako kung siya mohimo po sa pag-invest online, ini pong nahisgitan nga kaning transaction po niyang paghahimuan, tali ni nga si Miss Isabella nga mo po'y unang nag-communicate nga to kaniya. So sa pagkakaroon, di pa ganyan ma-identify kung kinsa kini si Miss Isabella ang iyahari kayo Magnum Joel no, kay katong Go Time account nga gipadala katong si Alex Magnum Joel o gamo kini yung mga pangalan nga pagkadaon dito po sa buhatan sa Raco Region 10 alang sa dugang nga investigasyon. Sa pagkakaroon na pa, imbagno na po sa itong otoridad nga di lagi magpa-ilat din po mga yunani nga transaction o mas maayo nga kumuhimot na sa pagtinguha nga makanegosyo ta or maghimot na sa pag-investment magtumadyo sa itong kwarta. Dilita mo diritso-diritso ilabi na kung wala git po yung mga kaning dokumento gikan sa SEC kung wala gi physical po no nga mga opisina.
1: Diyan klaro magdumanji kung naay mga sama nini para imong kwarta safe siya bangko gikapaingon unya mga kooperatiba nga klaro. Pero kanang mayo ka nga kanang mga murag pyramid ba na. Mura man pyramid ka scheme di ba? Kada to man. Dugay na makina nga classes pagpangilad nganong napamagi mailad karong panahon na. Ani mga sama ni ana.
3: Okay, umura mang good Magnum Joel no sa ila sa bahin kay easy money mang good siya kay kung mohimo ka sa pag-invest mahimo mang good pong paspas pa din po nang imuhalag yun daw nga ginansya pero di man din nila ihatag diretso ang ginansya sa imo Magnum Joel kay ipaon sa nila sa imuha para nga po invest po kang dugang para ilan po kang hailuon nga uy ni dako na

0: imuhang kuan o, imuhang ginansya ni ini, okay, nag times 2 na, imuha din po nga kwarta. So, hangtod nga, maka-invest na po kagdugang madumdiyon para matubo lugar to yung ginansya. So, mo niyang nitabo, nini pong nahisit ang victim, mga siyang victim niya taga-barangay kanituan, ni atong dak pa yan. Balita na hipos, kikas may police station 7, Bulwa, kinis mo 220 Angel Sado, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Mga salamat, salamat, Miguel po sa gaban, Magnum Radio Sado. Sus kaniga, klase may gala, para birig scheme may gala. Dugay naman kay ni, karahan naman kay ni niya, napatay ka po yung mga mailan karong panahon na, ngamingon nga, oh, alidinikib. Sus, kanina mong kwarta nga, pilan mong kwarta niya? O sige, sige, labutan lang ka kwarta, deposit lang ka kay, ang imong kwarta, mag times doon na, pag-abot sa kabulan. So, paspas ka yun, kay ang imong 100,000, may mo ng 200,000. Asa ko ka mangita na, bangko nga bangko may gala, gagmayar kag interes.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ang bangko may gala, butang kas kwarta niya, muna mga bangko, masapihan kin sila. Kaya ngayon kwarta mga eksoon, mo may mulag ni, ilang inigosyo. O niya, ang kita may gala, sa bahina ng kagamay sa mga kagalingong kwarta, pero at least, ang ngayon kwarta, safe may gala, naaragi niya. Diba? Pero ka namin ngayon nga, o oh, sige, butang pa, sige, dugangi pa, dugangi, kaya hapit na, o, oh, muraga ang imong 100, 200,000 na ni. Sulod sa sakabulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ngayon, pagkailan may gala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ikaw, Miguel, sa report, Miguel, ni Magnum, ni Magnum, Jalsaro, balik-balikan na, Miguel, reposto ka ba, Magnum, Kea Villanosa, kagingo, Miguel, doon ay matulpa, lalaki, alistado, magkini, makuan, o 100 grams, sang gituang shabu. Magnum, Kea Villanosa, Kea, go ahead, Kea.
3: Yes, sa magdamadyod, no? Arestado matutpa, kiringa usak, 35 anyos, nga ira sa paraan nga si Alias Akenken. Humangkin na pagayon ng drug bypass operation sa mga operatiba, gikan sa RPDE Region 10. Diha sa mayalapas, uno barangay lapasan ni nga itong siyudad, gigaingon ni ang kiringa si Alias Akenken matutpa, magdamadyod. Napalitaan sa usak, sa siya sa gituhang iligal nga droga, bugti isa usak karibo ka pesos nga drug bypass money, isa pang sa pag-arekisa sa mga gamit ni nakuhaan kinigadugang na lima ka mga sisay sa gitawang, ay minapit po ka mga sisay sa gitawang iligal nga droga nga mutimbang sa diri mo minus o sa kuna 100 grams o gakito na yung standard drug price kung mabot ka ito sa 680,000 na peso samtang nga kini nga si Kenken sa diya ang narakpan siya magdama Joel wala lang po kini siya ingon nga kani nga mirisis o misukol ka ito sa mga otoridad kaya kani nga aminado po siya nga gahimo po kini siya ani nga iligal nga kalihukan so nagakot na lang niya antos sa tapos ang kanyang pagpaygayon sa kanyang inventory o kanyang pagpaygayon sa drugbabas ang mga nakumpiskang kanyang mga gito ang iligal nga droga siya magdamadyawal gito lang ato sa regional forensic unit aron sa qualitative o quantitative examination ganyan man kanyang si Ken kanyang nga parauna balog karon niya sa may Maharlika custodial facility o gitaknang magatabang kini sa kaso nga paglapas sa balaod ng Republic Act ng 65 kung comprehensive dangerous drugs act of 2002 particular na section 5 o section 11 kung pagupot at pagpamaligya sa gituhang illegal nga droga. Balitagi ka sa RPDEU Region 10 para sa buntag na Pilipinas kini si Magdumante Tony Tricky Abilinosa sa balita o servisyo Magdum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat, salamat, Miguel Pusto nga ba? Miguel Pinagin ni Magnum, Kia Villanosa, oras alas 4.50 na. Oy, bango na, Tatay Dudong. Oh, City Tay, 8 anyos, Barangay City. Sini, CDO. So, CDO. You're still number one, Magnum Joel, forever. Matupan ni Alonso Ranyoa. Ika, Miguel, sa report, Pinagin ni Magnum, Kia Villanosa, dinita, Miguel, ni Magnum, Faith Velez. The IG10, bisuporta sa pag, parog, pabarog. Sa Civil Society Organization kung CSO Academy sa Upol Misamis Oriental Magnum Faith Villas Faith, go ahead, Faith.
4: Opisyal nang nagsugod ang pagtukod sa Civil Society Organization kung CSO Academy sa Upol Misamis Oriental. Kinihuman mi pirma ang Local Government Unit sa Upol o ang mga partner CSO, Local Resources Institution o guban pang stakeholder sa Memorandum of Understanding dito sa Apple Tree Resort and Hotel. Sumala sa DLGTEN ng CSO Academy, nagsilbi nga plataporma para sa padayon nga pagkat-on, pagpaambit o kahibalo, o pagpalig-on sa kapasidad sa mga organisasyon sa sibil. Gidugang pa nga pinaagi niining akademya mas mapalig-on ang partisipasyon sa mga CSO sa local governance o community development sa UPOL. Ang inisyatibo nagpakita sa pag-ila sa LGU sa UPOL sa mga CSO isip aktibo o importante nga kauban sa kalambuan sa lungsod. Balita na hipos gikan sa DILGTEN. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Beles sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Right, salamat sa labat na bigyan po sa ngaban Magnum Faith Beles. Oras alas sa 4:51 na may gala. Katulunan mga lakulola, panglaka na mo. O ay karong araw na may gala, doon na pa ay ating trabaho. Ting eskwela pa karong panahon na, usapang mata na mo, napitong sa'yo. Kaya biyernes pa karong adlaw.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Ikaw may gala sa report, pinagi ni Magnum Faith Beles. Balik-balik ka, report may gala, pinagi ni Magnum. Angel Sado, kaya doon ako noy balay, may gala, ipatrabaho, wag ko noong mahuman. Doon lang nag-dos milyones, may gala, ang nagasto. Yato sa ang arawato, may gala po sa kaban, Magnum Angel Sado, Magnum Angel, guide, Magnum Angel Sado. Sige, Magnum Angel Sado, guide, Magnum Angel.
1: Buntag na Pilipinas.
2: Ato balik-balik kami, guys, Magnum Angel Sado, mga Exxon. Eh, Magnum Angel, go ahead, Magnum Angel. At na may gala ito sa plastar, sige na sa mga kauban. Ngayon ka sa Erepa ni Magnum Angel, may gala, wala itong ipaplastar pa. Atong nilasabi kasi niya, balik-balikan ito, may gala, si Magnum Kea Villanosa, kay Gingon. Doon ako no, may gala, ay babae, nagpakitabang. Human, may gala, gisulayan, og bunal, og martilyo. Gisulayan, may gala, bunalan, og martilyo. Sayang kaipon, kulba pa kay Miguel Martilio, Miguel o kitalag silihig na, pero Martilio, delikado. Yan sa lawato, Miguel, po sa gaban. Balik-balik kata, Magnum, Kea, Valenosa, Kea, go ahead, Kea.
3: Yes, sa Magnum, Magdalena, no? Nagpatala sa kapulisan sa Police Station 3 Agora, kini nga, sa 49 anyos nga babae. Human, matutpang, gisulong, kini siya, sayang alibi na partner niya, siya nga trabawaan, giingon, ngang maunga reklamante na ilan sa pangalan niya si Alias Maria o residente sa may barangay Gusa sa tangang gireklamo nini kung iyang kalibin partner nga si Alias Jesse 44 anyos o residente gapo na diha sa may barangay Gusa giingon nga sa tangang nagtrabaho matutpa kini nga si Alias Maria Magdumadjowa dikalit matutpa og abot kini nga si Alias Jesse kung nga diin doon na kini nga bit-bit nga kini nga Martilio Magdumadjowa o nga kung wala paingon nga nakadagan kini nga si Maria gikan po sa nga lugar kung asa nagpadool kini nga si Jesse, lagmit kini siya nga mabunalan Magnuma Joel, kaya nihingat kini siya kini si Jesse uga bunan uga martilyo nga to kang Maria mo rason nga nagakimikaretel in taon og dagan ini naiskutan gitpod nga babae kay kung dili siya mudagan Magnuma Joel maigugit siya gidala-dala gitpod nga martilyo sa iyang alibi na partner. So diha nga nakasunod dapod kini sa iyang trabawaan pod Magdiba Joel. Ni si Batra pod gila yun kini nga si Jesse human sa maong pangitabo. Apan ang kani nga insidente nakadaraw ga grabe nga trauma o ga kadlok. Nga to ka nga Maria labi na kaya kung labi na kay kaning kung wala gisegon nga nakadari o ga kung na nakapaspas o ga dagat. Maigo gitun pa kaya siya kaya gitarget ni Jesse Magdiba Joel iya nga ulo. So, munta to ang maigo kung wala pa din taon siya nakadagan. So, diya nga nakadakaw na si Jesse. Nakauna-una, kini nga si Maria, o nakadesisyon kini siya nga i-report nga ni nga to sa kapulisan sa Police Station 3 Agora ang mga insidente. Labi na kaya, dili lang matutpa kini ang unang insidente nga maragaginadlo kini siya sa iyang alibi na partner. So, kini nga si Maria, itambagan sa magdamadjawal gikan diri sa WCPD section sa Police Station 3 Agora nga kung abot ba niya failan or kani nga ipasaka sa nga to sa lupong pamaya pa nga kaning ilang kaso sa iyang living partner. Dabit kita ay rigid gihapon ni sila Magnuma Joel tungod kay magkaipon pamangida sila. Apan na si Maria tungod kay nahadlock ito siya. Naka-design kini siya nga pasakaan o iyang living na partner o Republic Act 9262. Kaya para kaniya, nakadala kini o grabe nga trauma o kahadlock gumikan sa kaniya pagsunay yung punan o martilyo sa iyang living na partner. Hindi nga itong uragi, refer na among insidente. Sa WCPD section sa Maya Police Station 3 Agora, arun matagan, sa tukmang disposisyon. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter Donat Ricky Abelinosa sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Maraming salamat din naman, Miguel po, sa gaba, may pinagin ni Magnum Kea Villanosa. Uras, alas 4:55 na. O, ibang bangon na mo, bangon na. Sa ato ito ng mga opisyalis sa Dakbayan, good morning. Papangon na mo sa Misamis Central, bangon na, buntag na.
1: Buntag na, Pilipinas!
2: Balik-balikan na Miguel po, sa gaba, Bulyaran, Sipur, Migala, ni Magnum Angel Alzado. Luna ko na yung balay, may galang ipatrabaho. Wala mahuman, wala na 2 milyones, may gala ang gasto. Ito sa Rawato, Miguel Pusongaban, Maglumanji. Guwari, Maglumanji.
0: Yes, Maglumanji. Usap, pinuha lang ito lang paro Station 72. Huwag na matun pa. Kami, pag tumadyo sa ating nga matapang kwento'y atan. Sa karaglamante, kami nang upliya po ito pong isa. Kung lagi kaya siya po Maglumanji, huwag po no, may himo man na sa pagkaning pakyas sa iya pong asaad, nga matuman ang ipakando yung taon na pinuhaanan, ito pong reklamante nga si Mr. Brian, presidente din sa may Upper Banyua Street, Aluba, Maksandigdig, atong syudad. Mayang gireklamo ang usapod ka kaninga Christian nga mulupyo sa may barangay Lumbia ni ato nga Dakbayan nga mamatod pa yung gihatagan Maglumjowel no sa dulan nag 2 milyones sa pasos nga salapi aron nga mapatrabaho lagi ang ihapon din po nga property gan extension lang po ni Maglumjowel sa pinuyanan po nga ihapon nga unang napatukod uga mahinungdan nga ihapon ni gagi pasikaso din po Maglumjowel aron nga lagi mahimong na mahimong lapad ang ilahapon din po nga property uga kini aron po no sa ilahapon nga nagadiya po nga purposes nga mahinungdan nga ilagid po nga gidungagan ang ilahapon din pong kaninga Pinoyanan. So, na-extension nag-silbi Maglumajowal sa ilang main nga balay. Apan mo niya ang gika subo, din pong nahisit ang biktima mga taga-barangay Makasandig. Tungod lagi kayang iyahang kwarta na hanaw Maglumajowal apan ang iyahang nga balay, wapag yun niya ikita kung unsa may nahimong output ni pong nahisit ang lalaki nga si Mr. Christian. Ganiman ang maupo nga biktima sa iyahang istasyon, iyahang matod pa nga gika kaya iha pong giklaro nga ang ilang mga terms and conditions wa gid matod pa na subay kay do naman sila kontrata dinhi ni Maglumajowel o gagani man ang proyekto nga iha nga gipahimo giabandon naman di iPod ning nahisgitan nga iha gireklamo may nudan sa iyang kadismaya nag-abot siya dinhi sa Police Station 7 Bulua nga naging ilang mga transaction pud dinhi Maglumajowel na tigayon man po sa may barangay Bulua ning atong syudad dali wala pa man nga taga barangay Lumbia ang maong gireklamo samtang ang nagreklamo po taga barangay Makasandig so dinhi karon sa may Police Station 7 Bulua gi-refer po sila Maglumajowel sa barangay Lupon aron nga magtagbo po da sila dinhi pong iyahang pong gireklamo nga iyahang gikontrata nga mo po'y trabaho sa ilang nga Pinoyanan sa aron po nga mahatagan ug tukmang disposisyon ang nahita po po nga reklamo. Gawas po din po Magdum Jol na gitinguha po sa nahisitan po nga lalaki nga mabawi ang iyahang kwarta kung dili man matiwas ang ipatrabaho nga Pinoyanan din ha sa inahang po din po nga property. Mahinungdan nga karon ang mga insidente gisugyot po sa tumatagad nga kumpalitan gusto niya mag-file po ng kasong istafa pwede nga po Magdum Jol i-assist siya sa itong mga otoridad. Balita kinis kika sa Police Station 7 Bulua, kinis Magdum Hunter 20 and G. Alzado sa balita o serbisyo Magdum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Well, salamat din naman Miguel po sa gaban. Pinag-migilan ni Magnum Angel Alzado. Sa ato paragawan din sa ito ng Miguel at ng buntag na Pilipinas. Oras alas 4:58 na. Balik-balikan na may galang abulera sa Repulso Magkaban ni Magnum Kea Villanosa kay Kingon nga magtiayon nga nagkuyog may galang sa pagpumasayro sa Maran may galang magibato ni sila igogin sa dagkong bato may egzoon yan to sa nga nabato may galang Repulso Magkaban Magnum Kea Villanosa Kea, Guayt Kea Villanosa.
3: Yes, sa Magdamazor lo na kaangkod ang mga bunog ug mga ginagmay nga pangos kini nga magtiayo naman matud pa kining gipang labay og bato samtang na masayero sa mga motorela diha sa mayadalang Corrales Extension Magdamazor di kay kon nga ang mga mireklamo nila sa pangalan nga si Ma'am Ruby si Gudes at Anyos nga taga Barangay Lumbia ug gaya nga kauban ni ini nga bana samtang nagmaneho matud pa kini nga ang bana ug na siya sa tapat Magdamazor na kurat matud pa kini siya kay dunay mga nang lupad gi mga dagkong bato padulong sa ilang direksyon mura nga inay nga kanila giunta nga muuno nga muraga nagaparayon gyapon sila og gadagan pero nagaparayon ang kani nga pagapangbato sa ila Magdumajowel so diha nga mission ni subside na nga kani nga pagapanglabay ila nga gipangita akong kinsa tong responsable po sa pagpangalabay og bato pero tungod lagi kaya katupon ng labay og bato muraga moving po Magdumajowel dahil po nga nisibat diha sa maong area diha sa maya Corrales Extension so tungod din dali nga nga midalikyat diha sa maya NMMC kini nga magkiayon Magdumajowel og nasuta nga naka uga kani nga magkaayon tungod kaya kani nga iyang banan ni Ma'am Ruby na igo sa maya dugan nga bahin uga siya pod na igo sa maya ulo pod nga bahin Magdumajowel pero sa nga nakaangkon in taon uga kani nga mga pangus uga kani nga bun uga kani nga magkaayon pero inoon wala luwas naman sila, wala magiging sa ingon nga na ang kon, nga grabe nga mga injury, tali wala pa man nga, wala pa sila masayod. Kung nga kinsa, o gaon sa iyarason, itong mga namato sa ila, o gada kong bato, diya sila ang pagpumasayro sa mga dalang koralis extension ng atong asyudad. Dini nga itong ragi, refer na, nga ito sa botahan sa Traffic Enforcement Unit ang maunga insidente, aron na matagano ga pagtigad, o papagayon ng galayon, o gadugang investigasyon. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnuman 313 Kiabilin, o sa balita o serbisyo,
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Salamat din naman, Tabigay po sa gabaan. Magnum Kea Villanosa. Oras, alas 5 na sa buntag.
5: Oras, atod ka na to sa Jugs Commercial.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. The prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyag natabang na ko. Di na ko lose pad. I became more active. Healthy na kayo ko tanawin.
6: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusa, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pa-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, sir.
9: Daghan ang tanan nako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
10: Inom na og mighty C!
11: Mahig ko bala ang imo dugo?
12: DTX 500!
11: Masamit ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500!
11: Ang DTX 500!
12: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
12: DTX 500!
11: Masalrikan!
12: DTX 500!
11: DTX Coffee Mix!
13: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka mga butika.
2: DTX 500 mao itubag sa diabetes kundi na kini makapabus sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagindoro ug Misamis Oriental. Paimon si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Oras, alas 5:05.
15: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress adult diapers.
8: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas. Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Mga nabita sa parang kumando sa atong atron Miguel atong Buntag na Pilipinas. Soy bango na. Sa ato na mga namina Miguel karon, pambango na mo kay Buntag na. At ibantay lang kita may gala ha, kay kini may gala nga sa report may gala kagapo ni Magnum Larry Mercado sa pinato sa Balingwan Dito may gala, tanaw niya ang Gikas Balingwan, pero sa kamigin din na makita. In fact, din sa ato, Bugo may gala, mutanaw po ka, gikan sa Bugo, pengon sa Pantalan. Wala na, gabon-gabon may gala, kini, tungod sa aso may gala, nga gikan sa Indonesia. In fact, sa Indonesia, ni Samot may gala, problema nila ito karon. O, ni Samot may gala, gani, kapi na 50 mil ka mga tao ang nadalas balay tambalanan. Labi natin doon ay mga balatian, bitaw, nga doon ay mga hubakon, doon ay mga basta kato nga doon ay sakit sa kasing-kasing, o guban pa mga eksoon. Ay dito sa ila karon sa Indonesia, mahanggap gini mo may gala nga soon niya ang gingon may gala. Dito may eksoon, ang sunog may gala dito sa Kalimantan, Indonesia. Sa kalasangan may gala, padayon gapon nato karong panahon na. Mao na problema may gala ito karong sa ila.
1: Buntag na Pilipinas.
2: Ya kay niabot man dinhi. Diba so kun tanaw nimo may zone, diba patingala ka nga uy. Marabura baga gabon magkana aso na may gala. Mao na aso gikan sa Indonesia. Ilabi nato skuta na may zone, importante ni kayo kay ilabi nato nuna mga masakiton. Ilabi nato mga hubakon. Dita mong kumpiyasa kay kining aso may gala, gadala ni siya may gala o galabang hugaw nga, ito mo ni mo sagol sa hangin. So once mahanggap ni mo ni, niya alang-alang imong resistensya, pwede may gala makadaot siya mong lawas, kini may galang aso nga gikan sa Indonesia. Cool bag yun. Muna nga ang atong buwatan sa Department of Health, nagpahimang no may galag ni agad sa katawan, nga kung mahimo, firme kita mag-face mask, di kita mong kumpiyasa kay lugar kung imong pasagdal ang imong lawas na pinagpusulod sa imong ginawaan may gala kining dautan nga hangin mao ni may gala basin og makaepekto sa imong panglawas siya.
1: Buntag na Pilipinas.
2: Balik-balikan ang mga reposo nga pa may gala Magnum at Jalsado Magnum at Kevin Lenosa. Ibalik-balikan ang may gala itong mga kauban ito may gala ni Magnum at Kevin Lenosa kay Gingon matod pa dulag 6 milyones pesos kituwang smagol kisikarilyo. Nakonpiskal may gala sa mga otoridad. Kini may gala nga nasangpit nga
1: Buntag na Pilipinas.
2: Mga smuggle may gala nga sigarilyo. O so, pero standby Magnum Kevin Lenosa sa report. Dito may gala ni Magnum Angie Alzado kay Gingon. Doon ay tulisan sa Osaka Convenience Store sa Kasuagan. Parang ipagkita may gala umano sa convenience store may gala diya sa Kasuagan. Gitulis mga egzon. Biyatong balik-balikan mga report ng kaban. Magnum Angie Alzado. Magnum Angie, guide. Magnum Angie Alzado.
1: Buntag na Pilipinas.
2: Hey, Magnum Angie. Guay, Magnum Angie.
0: Yes, Magnum Angie. Napadaan ka rin hindi pangitaas sa itong otoridad ang usang katulisan niya mahimo sa pagpamikima dila sa Zone 5 Gram Convenience Store sa Phase 2 NHA. Barangay na uswagan ng atong syudad. Gibutiag nga ang nahisigitan matapang suspensado. Wapag ito identified in mga panahon na mahirundan. Nag-iingas din karoon sa itong mga otoridad sa Police Station 4 Carmen ang ilang pong hot pursuit operation aron ma-identify o ma-arresto ang nahisigitan ng mga kaninga tulisan. Gibutiag sa tuwa po din pong report nga nahipas pag naman Joel nga ang usa ka-duty cashier nga cashier na inipon niya nahisigitan ng establishmento nga si Polite o sa ka-25 anyos nga dalagang mulupyo sa Maya para upol Misamis Oriental. Matutpaya natin unan o mahimo matutpang biktima din po nga maunga insidente tungod kay usa kalalaki nga nagsuot matutpang helmet ang misulod sa nahisgitang convenience store o adunay dalang handheld bag. Ang maong suspensado magdumadjowal misulod din po sa cashier booth o nagpakita matod pa o short firearm o gamitiyon nga ito po sa nahisgitan nga biktima o nagdeklara nga tulis ang ihapong intensyon. Giingon nga mo lamay nakuha ni inipong suspensado ang 300 pesos nga cash kay baguhay po po magdumadjowal na wapag po kayo siya halin na itong mga panahon na. So nasa 300 pesos cash ang nadalaan inipong maong lalaki. Samtang nabitbit po ni inipong nahisgitan suspensado ang usa ka Redmi cellular phone kagi parang iyahad yapon po na sa maupo nga biktima. Kumansumong insidente ang maong suspensado gilayong sakay sa usa ka single nga motorsiklo nga dunay plaka nga 404 KVJ 404 KVJ ug aduna matud pa ihapong kauban ini magdumajuwal nga nagulat sa gawas nga mo puy nagmaneho ni pong maong motorsiklo. So gilayon po sila ang misibat sa so, wa pa mapiho nga direksyon ug gamay hinungdan nga tumo awtoridad nagpadayon karon sila po nga paghimo sa investigasyon aron masuta kung asa gyud po ni paingon na maong mga suspitsado o gaalang po sa posibleng identification ini nga duruha nga mihimo sa pagsibat human kini sila nanulis gani man tala wala nga gamay ra ang ilahapon nang kuhang kantidad magdumajuwal no kay 300 man nya kani pa po nga cellphone di gihapon kini pagalumaan po sa tuwa po mga otoridad sa Police Station 4 Carmen tungod lagi kay mando po din po sa tuwa po mga kaning kadaguan po din po magdumajuwal pinagi ni Police Major Mario Nalia Mantala Jr. nga paspasan ang paghihimo sa pag kaning dakop ni ini pong nahisgutan nga suspitsado kay lagi ang kaning rabo po nga maong incident magdumajuwal na arma po silang area of responsibility niya nag-request na bagit po no og police assistance po ang biktima nga tungod sa maupo nga area og ang nahisgutan nga suspitsado magdumajuwal tala wala pa man open sa ladakpan ipaniguro po nila nga sa di madugay sila magdumajuwal maaresto tungod kay gihingos din gyud po nila ang coordination po sa publiko og sa mga establishmento po nga nasa duol aron nga ma-trace no ang mga identity ni mga individual pinagi sa pagsuway po sa mga CCTV footages ngadto sa area. Balita na hipos ni Kandiri sa may Police Station 4 Carmen kini si Magdum Hunter 20 and si Alsado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
10: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Alright, salamat din naman tayo po sa kaban Magnum Angel Sado. Kika sa report pa kami Magnum Angel Sado. Balik-balikan tayo kala si Magnum Kaya Villanosa. Kaya gingo matulpad nulang 6 million pesos kituan may kala nga smuggle kika si Carillo. Takon piskal may kala sa mga otoridad samtang suspect na siko pang egzon. Ato nga nawato sa Miguel Puso Kaban Magnum Kaya. Kaya guad kaya.
3: Yes, ang magdaman sa wala mo abot ka doon aga 6 million yes ka peso sa gitawa ng mga kandidat sa gitawa ng smuggled niya si Carillo. Ano kung piska sa mga kapulisan niya gikan sa Misamis Oriental Maritime Police Station po na MAPSA o inabaran sa Upper Municipal Police Station o Bureau of Customs for the Fragana de Oro. Human sila nga gipaygan sa mga operasyon diha sa may Shahara Beach Barangay Abara Upol Misamis Oriental. Gingon niya mga operasyon na gihimo. Pihuman kini nga makadawat ang informasyon sa mga kapulisa na kalabot nini nga alleged na unloading o pagkari nga smuggled na sigaret balay gibaba na nga mga gituan nga smuggled po nga sigarilyo magdumadrawel. So sa diha nga kari nga gituan po kini sa mga otoridad na positibo nga doon ay mga nangakita nga kari nga gituan mga smuggled nga sigarilyo apan kato nga mga kani responsable sa pagpalusot nini nga mga illegal nga gituan na smuggled nga sigarilyo na kasibat gika na sa area o isa lang po ang nabilin magdumadrawel. Nga kani nga usa lang pod ka tao ang nadakpan sa tong san gani man ang kani mga nakupiska nga mga gituang smuggled nga sigarilyo magdumajowel dalon ngadto sa botahan sa Bureau of Customs alang sa insakto nga dokumentasyon ug ingon man sa lain pa mga proseso nga buhaton alang pod sa pag-dispose ni ini samtang ang katong na isinang ipod nga lalaki magatubag kini sa Republic Act 10863 kung nag-customs modernization ng tariff act o Republic Act 10643 kung nag-graphic health warning daw tungkol sa rason nga kaning iapod yung mga gipangadala ng mga sigarilyo wala insakto ng mga labeling o wala gid po insakto gid po nga pama wala po ni agi sa insakto ng proseso sa pagpalusot ni ini Denise sa Miami Samisa Oriental wala tanga na ipos gikan sa Misamis Central Maritime Police Station para sa Buntag na Pilipinas kini si Magdumante Dona Tricky Abelin o sa balita og serbisyo Magnum Radio.
10: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Right, salamat din naman Miguel po sa nga pa Miguel pinag Magnum Kia Villanosa. Yes, sir po Miguel Magnum Kia Villanosa Mike Zone. Ida ni Magnum Hunter 34 Gen Lona kay Gingon user magdugang kanoga personahe nga magmonitor na lang sa mga PWDs nga mosakay sa carnival kay ang libreng rides by gala nga gitanyag by gala sa pamilya ni Mayor Orlando Clark Soy uman naman pista pero siguro pang mas ko advance ni sa mga wat naon makasakay ang nangandoy sa musakay ng karnabal na ito diya sa nagkadang rides may gala pero mahal kayo sa entrance pa lang wala na kunya ka nasakay tayo tag 100 tayo tag 80 wala ay 50 kunya murag usa na katuyok na usa din ang murag tuyok ko na kausa humana wala grabe ka mahal kayo so kanang uban wagi tayo ka-afford may gala so naka maka-avail may gala nilang libre mga eksoon nga ride sa karnabal hantol pa ni Ugma ha? Karon og Ugma may gala pwede pa kaya limakanda mo ni pizza 1 nga tos pizza 5 kining libre may gala nga rides may gala sa karnabal diya may gala sa Limkitkay wato sa Magnum Gelona Magnum Jane quiet Magnum Gelona
14: Gibutsag sa user. Nga ila pang padagharon ang ilang mga personahe nga i-deploy karong adlawa alang sa free rides sa mga PWDs kay gitanyag ni City Mayor Orlando Clarix Uy. Matod ni Maynard Torres, ang team leader sa user. Nga importante nga masiguro ang kaluwasan sa mga PWDs ug siguruhon lamang nila nga aduna sila kauban parahon sa pagdalikya sa Mary Rose Carnival ug siguruhon ang haom nga rides alang kanila.
16: Among yung giplanuhan no, nga magdugang siguro may og personahe sa sulod nga magmonitor kay lagi special kini and then wala pa ni sukad ni tabo, wala pa ni sukad ni tabo nga nagpa free rides sa mga PWDs. So amo lagi po di alarma ang atong uban mga responders nga magkanunay gyud magmaigmat o magbantay kanunay sa pagmonitor sa atong mga PWDs nga nisakay sa sulod sa atong karnival.
14: Tipik sa pamahayag ni Maynard Torres, ang team leader sa USAR. Kini si Magdumhari 24, Jane Luna, sabay taong Sirbusyo, Magdubradyo.
17: Buntag na Pilipinas!
2: Salamat, salamat, Miguel Pusangkaban, Magnum, Jane Luna. So, katong mga PWD, Miguel, ha, inyaring adlaw karon, ha? Sumintang mga PWD, mga igsoon, katulunan may kapansanan. So, karong adlaw, inyo ni, walagi makasingit, ha, ni mga igsoon, walang makasingit.
17: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: So, kumintang PWD, ayun ang buta, pwede ka pong buta, di ba? Pero kinalag yun yung mga hawid lang kay katong nai, sa to, na yung mga rides, Miguel, ha, di nga. Kilala ka itong mga dili alang-alang o ginawa kay Sos Ginoko. Alang-alang ka ginawa, may gala. Naay mga rides siya, may gala. Katanaon na ito nga, murag. Na panglusyapan, may gala, mga batanon. Pero batanon man, ay kaya, kayo. Pero mga medyo idarana, doon na pa yung mga balatian, ay gidmog, paluma-luma.
17: Buntag na Pilipinas!
2: Doon na may uban ito, may gala. Doon ito nakita, murag. Siguro, medyo, kung ano, kinibang, idaran na siguro to, pero pasigdagwere idaran, may gala, kaya pa mangkay niya. Oh, so, kani may gala ang mga PWD, siyempre, katong may kapansanan, katong mga disabled may exon, diba? So, katong mga naibuta, buta pwede gapon, hawid lang yun, panghikti lang ginaglawa sila diya, kaya kasi manlagpot na. O niya, buta, pwede buta diya, no? So, patungo ba, basta ka PWD, pwede may gala diya mo, karong inyong adlaw karon. May musin yun eh, katalag sa rani, no? Kung hugto na mo ng ride siya, may gala, libo may kapo siguro, abot ka po, siguro 1,000 may gala ang imong gastoon kung dili libre. So, 1,000 may gala ang imong gastoon kung dili libre, mga eksoon.
17: Buntag na Pilipinas!
2: May naman lang ni may gala, kalipay gamay skapos ba, di ba? Kalipay skapos, may gala, gamay kalipay, at least na ah. Kaysa na uban na gadaho, may gala, maghandom nga magkasakay. Pero tungod kay medyo minus ang patulunan mo ng apike yun. Amo na may gala nga karon, paimusin ninyo na kanyang kahigyanan.
17: Buntag na Pilipinas!
2: Balik-balikan na may gala mga balera sa report sa mga kaoban. Ika sa may gala sa report sa itong kaoban, pinagin ni Magnum Kea, dinitala Magnum Angel Sado. Kaya gingo may gala matod pa. Doon na may gala, lima ka mga nagtapok. Na nagsimot may gala ka rugby, nasikop. Ang mode mga rugby boy, may gala din niyo sa kaasa makita ni mo. Murag wala naging kahadlok. Kaya sa balik-balik ka, may gala mga alpursong gaban, bulera sa atong gaban. Magnum, Angel Sado, Magnum Angel, go ahead.
18: Magnum Angel, no, on lima kinig ka mga individual nga nagtapok matod pa at sa my area of responsibility sa police station for Carmen, ang nasa pungid nila sa akto nga mihimo di ay niinipo nga pagpahigayon sa ilang illegal nga kalihukan matod sa itong otoridad nga una sa nakarawa itong gatako nga doon ay mga batanon din is may isalina bridge ni atong nga syudad kung Magnum Angel nga nagtapok-tapok o gagibot ya gagini sila nahisit ang mga batanon na pungidaron sa 19 hangtod sa 20 anyas mga hingko nagyapon po ng ilapong panagkakonsideraon nga nagpahigay magupon sila sila pong nga pag-roving din sa may isalina bridge yung atong syudad nga nahimutan ko lang sa zone 5 barangay Carmen o gailang ang nasa punta akto kining usa ka na siya 19 anyas nga taga zone 10 kining usa ka dyan na 20 anyas nga malupiog gihapon po da din sa tindakmayan pero kani siya taga barangay Lapasan naabot lang din sa barangay Carmen dahil usa ka adult 20 anyas ulitaw nga malupiog sa may makanhan usa ka babae nga gila sa pangalan nga si Stephanie 19 anyas nga malupiog sa nay kamamanan. So kini silang lima, nagbubuan ni sila magdong jowal, o naghimo matod pa, sila po pagsingot-singot, hindi po nga plastic bottle, nga doon na po yung sulod nga rugby, nga doon na po yung kanyang mga pakete po, sa Bustic Rugby, nga nakuha, gyapon po silang posisyon. Kaya lagi, kini sila magdong jowal noon, mga po po ilhapong nga pag, relax-relax, lugar din na sa may Salina Bridge, gyapon po sila po naghimo po na po, sila pagsingot-singot po, hindi po nga mga volatile substance. Sa kapon magipo sila sa akto, mahinungdan nga giya, kumpiska gilayon po sa mga otoridad, ang mga ebidensya nga ilapong nga gipang kuptan, ug sila gilayon, gipang arrest. So sa pagkakaroon, naalas ko rin nga nahisot ang mga individual sa mga Maharlika Detention Cell, samtang nga mga kasong nga ipasaka nga ito kanila, kung mo kanyang Presidential Decree 1619, kung kanyang lahat pong atubang hon, tungkol lagi sa paggamit, hindi pong illegal. Mga kanyang volatile substance o ganiman o ilang illegal nga kalihukan. Ganiman, ang nakumpiska yun sa ila, magandiyaw na tulog ka mga plastic sa C2 bottle o gano'n na pa ay duha ka plastic sa 500 ml mineral bottle o gano'n sila puro sa aduna yung sulod yung mga rugby o gano'n na din po yung usakapak sa 20 ml nga Bostic rugby na mamatupay lang ginasulod po magandiyaw dito sa mga butilya sa plastic bottle ngayon lang pong ginasingot. So kanyang silang lima, nag-upload yun po dahil sila o gano'n mga plastic bottle magandiyaw ang ilang gigamit sa illegal nga kalihukan. Kini nga nahisod ang mga ebidensya na nakaroon sa Regional Forensic Unit alam sa ipahigayon ng laboratory testing o kinipod sila pagkatasakaan yung mga kaso tungkol sa lahat pong naghimo nga sa laot. Dali wala po man mag-jowal na naghimo rin sila sa pagsingot ng rugby pero doon na mingin sila ibalaot. Manginundan yung sila magatubang gihapon po sa silot ngayon lahat pong nahimo sa paglapas sa balaot. Makalikan nahipo sa balita gisa sa mga police station na 4 Carmen. Kini sa mag-120 Angel Salis. Walit ako sa Bisho Magnum Radio.
19: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Alright, salamat din naman. Tumigyan po siyang kapa. Miguel, pinagin ni Magnum. Pinagin ni Magnum Angel Sado. Kika sa report, Miguel, ni Magnum Angel Sado. Dito na Miguel, sa report ka rin. Pinagin ni Magnum. Kaya, Villanosa, kay Gingon, matod pa. Doon na ako no'y truck driver. Kipangkita, umang kipangahuyan. Ang iyang gimaniho ng sakyanan. Amo na'y problema. Kaya to sa ngarawa, tumigyan po siyang kapa. Magnum, Kaya Villanosa, Kia, go ahead, Kia.
20: Yes, sa magdaman sa winog, ipangita karoon sa itong nga kapulisan sa Police Station 3 Agora, kini nga usa ka driver, wan matutpang ang ipangahuyan ni ini. Pagi maneho nga unit, magdaman sa winog, agi abando na lang diha sa maya coastal road. Barangay Lapasan Ning atong nga syudad, giingon nga ang maong truck magdaman Joel. So diha nga kini nga gikuha po gini sa kaning kumpanya nga na nag-iya sa maong nga truck na bantayan. Nga nga maong nga truck na ilisan na ang katong mga bag-o nga mga truck, gipangakuha ang magdaman Joel ang mga ligid ni ini o gagipulihan ani nga mga guba. Ganiman, yung kanipo nga usaka Paris nga headlight sa maong nga truck magdaman Joel, gikuha po o kaning gikuha po, may nagikuha po, kung nagihurot o gakuha ang kaning krudo na nasunod sa maong truck magnuma Joel o
2: gisuyopan, gisuyop
20: gisuyopan asa yung gigawatan o mga gipangauyan magnuma Joel ang katong truck gisuyopan pagido ga krudo o gagibyaan ra nga nakaparada diya sa maya coastal road barangay Gusaning atong nga syudad o gagituhan nga ang kaninga naiskutan gitpod niya sa suspensado sa maong pagpangahoy o pagkawat o krudo ani nga truck is katong nga drive nga nagmaneho ato nga unit pag dumacho well tungod sa rason nga dili na makontak sa kaninga naiskot ang itpon nga kumpanya ang katunga driver labi na kasi ang mga kauban dali wala pa man nga grabe nila nga balik-balik uga pagpanawag apan na dili na gyud intawon nga makontak ang katunga driver so ang gihimo na lang ani nga kumpanya pag dumacho Joel, ikuha na lang ang katunga usa ka Hyundai truck nga color yellow blue uga ginala ka to sa ilang buhatan samtang nga igo na lang po din gipatala sa kapulisan sa Police Station 3 Agora ang mga pangitabo aron nga maaksyonan gilayon kini sa mga operatiba mga pangita gilayon katong truck driver nga responsable sa pagpangawat o mga piyesa nilingan na ito ng truck nagip na nga pagpangawat o krudo sa maong truck po magduma Joel.
2: Grabe rin pangawi ginaya no? So mo na yung sakit na ng uban ng mga bantay-bantay po sa kinindo na yung mga trucking mga sakinan diyan nga lugar negosyo. Bantay gid mo kay di man tala no pero naay mga driver gyud nga mga buang-buang di ba kawatan ka na suyupan unya biyaan dayos da plane sidalan
20: gibiyaan ra magduma Joel no kaya murag na tingana magud ang kaning kumpanya nga wala na bitaw ingon nga naka feedback or nakahatag uga kaning marag update ang katong driver. So diha nga marag pila ka oras sa pod or pila ka kuan na pod pila ka hugna na pod nga pilim na gitawagan magduma Joel kaning driver nagduda na sila kay kung mingon ka uga driver magud syempre mag-update magina ko sa ilang location
2: so ana gina
20: o asa na sila dapat magnama Joel. So doon ay marga naka-report po sa ilaha nga giabandonan na dito ilang nga truck, gipangahuyan o gagikawat pa gid nga krudo, giurot gid magnama Joel ang krudo sa katong nga truck nga usa ka Hyundai truck nga color yellow ug kaninga driver dili na pud makontak nini nga panahon na tawala pa man gibalik-balikan pud kini pagatawag sa iha po nga management pud magnama Joel. So karon ang truck
2: so, importante gid maglumkiya na kana mga flight driver kuha nagbayadita sila para maila asa sila tag-asa di ba ilang whereabout sila may bawaan dayon kung maginangal dali na kayo sa makuhan matultulan o gasa siya nga pwede saan i-file sa kaso o labi na kung magbinuang na siya sa kumpanya Magnum Kia.
20: Kaning para po mabala nilang sa background ani magnama Joel. Naama na ikaning marag mga character reference. So, syempre, makontakto nila kung saan magiging kalaki ng driver. Kung si Rock ba ni siya o naama ni siya i-record ka ni Adto sa iya hapong nagitrabahoan. So, at least ka na ginabaka tracking po sa itong, I mean, ang mga kapulisan po magnama Joel. Ngayon naman sa katong management sa maong tracking. Kaya para sa ila, doon wala gikawat ang track. Pero katong nga pagkawat sa piyesa, uga kaning pagkuha, uga paghurot sa pagasuyo pa ni
2: Kana wala kawat ta ginang sigurado.
20: Oh. Kay para sa ila imbis gidawat nila og insakto ilang gisildoan og insakto magduma Joel. Pero na imo pag ihapon kini nga krimen nga pagpangawat ngadto sa ilaha pong nga kompanya. So ang driver karon missing uga padayon pa nga ipangita. Human nga sa game mo pud nini nga kani nga kalapasan sa iya pong nga trabahoan. Ato na ipos gyud balita gikan sa Maya Police Station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magduma Antor 23 kay Abilen o sa balita og serbisyo.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Alright, salamat. Salamat na Miguel Pusongaba, Miguel Pinang de Magnum, Kea Villanosa. Atong oras, Miguel, ang alas 5.26 sa Miguel, ha? Sa ato paraguban, din sa atong tulumanon. Atos ang iskutan, Miguel, no? Kaling pila ka minuto lang, kinibang may tungod sa ang atong United Nation. Nagpaimangno, Miguel, karon ang United Nation. Nini, Miguel, ang very strong in linyo. Hanto sa bulan sa Pebrero. Now, ang money may gala tungod kay sa nakita may gala karon sa World Meteorological Organization kung WMO sa United Nations ilang nakita may gala ang epekto may gala nining kabigyod kainit.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mauna nga ang United Nations nagpaimangno may gala sa mga nasod nga sa lain-lain nga nasun sa kalibutan nga mo kanabang din agian aning El Nino.
4: Now,
2: ustahan na din ang Pilipinas nga kinanlan, mangandam yun siya. Kaya kini may gala matutpat, ako kay ipikto gini siya. Ang ilang nga forecast ani sa kinibang WMO may gala sa World Meteorological Organization nga under may gala sa United Nation hantot pa sa bulan sa Pebrero. Sus kinoko Pebrero may gala.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kinigani karon murag di pa kaigid may gala murag alingasan na ta, di ba? Di na ka atong tingog may gala di ka undang ang pagaw kay imbes may gala nga mawala siya paggawas nimo ang imong sanina basa. Siyempre kay init ito kay paggawasan nimo da init. Unya pag balik nimo, sabi na sa mo si Bian, bugnaw. Oh, so wagid may gala, di gid mahuman imong pagaw ana may
4: zone kay buntag na Pilipinas.
2: Panuhot man siya, di ba? So panuhot di man imo malikay kay lisod man sa og isa ka musulod sa imong istasyonan kay bugnaw. Ug mugawas pug ka init. So mo na imo lawas anaron sa nimo kay haron may gala nga maka survive. Inana may gala dagang karon panahon na.
4: Now, buntag na Pilipinas.
2: Una itong tanawan, may gala, nag-ingon sa United Nations nga kini, nakog epekto may gala, labi na sa atong ekonomiya, agrikultura, o sa panglawas. In fact, may gala, kini sa Indonesia, muna na epekto sa El Nino.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: O kini sa Indonesia, niya, tanawan sa rin tapos Indonesia, di ba, sunog. Ang ilang lasang, may gala, dito nga sunog, hantog karon, magbula na may gala, sige pagkalayo, surrender na may gala mga fireman dito.
4: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Tama na nga, tungod ani, maunay may gala ang ipikto karon. O sumuning ipikto may gala, natuwa sa Indonesia ang sunog, ni abot ng problema sa Pilipinas. In fact, sa Indonesia, problema sila may gala kada kana kanang ospital, mga tinunan, mga kabataan, katunay mga balatian. Basta 50 na kapin ka mga tao, nadala sa balay tamalana ka nagliso na ginhawa mga igsoon.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sumo na nga karon ang United Nations nag-kwanggiyot, medyo nabalaka sila. Namo na ni may ganatong gingon nga atong binuhatan, ibalik sa ato. Kini atong paghugaw-hugaw sa atong kinayahan. So, but pasabot, doon na tayo climate change. Doon ay climate change may gala. Now, kini may gala nga sitwasyon, delikado ni may gala sa ato din. No? Karong nga September, October, November, December, kaya ang ulan may gala din na. Tingala sa Magnujuel, nga nung ulan man nga El Nino man ka. Dili ni ulan nga natural, kundili bagyo mga igsoon kay tungod sa kainit sa panahon, ang dito ang Pacific Ocean may gala, init sa absumotong mamangbugna may gala, kusa kadako kay nga dago may gala, ug mo ni mahimong bagyo, mao ni ang ibubo may gala din sa ato.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Tingala ka may igsoon nga El Nino makao niya, nga nung naman eh. Diba? So, muna may gala ang usang bantayan gid may gala karong panahon na.
5: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Nadinisato sa Pilipinas, ang buwatan may gala sa DUH, mauna na ilang kanunay giyot pahibalo. May paminaw gina ito itong karbe, paminaw na ito, atong na pamangno sa diya sa City Health Office. Kalabot na ng Hayes may gala, asong lugar gika sa Indonesia, nga delikado may gala nga tumahanggab. Paminaw na ito ang mga pamangno karong panahon na, kaya importante ni sa kay lugar, di pamalimahuman eh, ultimo ang Indonesia, murag, wala surindi na sila dito.
5: Magnum! Buntag na
2: surrender sila mga kamo surrender mga igsoon nga sa ila dito may gala grabe yung pinatayas kalayo di gid may gala ma wala gyud di gid may gala murag ano edno gusto ang pagkontrol nila kini may gala ang nasangpit nga kuan kini nga nasangpit may gala ang problema pay manunta.
21: Ang Hayes, nagikan kini sa sunog sa kapukiran ug kayutan nga adunay sagol nga abog, aso ug uban pang mga gagmay nga particles nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Makairita kini sa atong mata, ilong ug tutunlan, lakip na ang pag-ubo, sipon ug pag-atake sa asma. Mahimo sa mga musamot ang problema sa kasing-kasing ug baga, ilabi na sa dugay nga exposure. Aniya ang paimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
22: Mabalaan naman ni mo nga ang aso kay imo mang makita, no? Meaning, kung makita na ni mo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration, no? Sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban mga gases. Patang later, klaro na ni mo ang aso, ayaw na gaat kay makadaot na ang sa imo, no? Ang effect, no? Pero kung di pa ni mo maklaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas. You just wear a face mask, well-fitted face mask. Sakto yun din mong gamiton, kapag yung N95. So, that's the best na kuhan niya mong i-wear. Although, sakit na siya kung madugay na, no? Muna nga, atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong ganun. Although, tuluman na siya ka sa layer, kasat na lang din sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminus-minus ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na or kanang sensitive, for example si kanang mga asthmatic or allergy nga kung ano kanang mga sa asthma allergy mga mo trigger, so mo na nga magbigay gyud sila nga kung may mo dinha lang sila sulod sa ilang nilay close na nito ilang mga bintana mga aron nga dipikay sulod ang mga
21: mag-ambing, magpabiling alerto ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini, usa ka may nung danong painumdum. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Alright, may gila baitas para guban din sa atong atulaman. May gila atong buntag na Pilipinas. Medyo apikin sa oras, may gila para guban din sa atong atulamanon. Atong buntag na Pilipinas, may gila. Nasa yung mga asam-asam na pipila ka mga kwan din, no? Na mga greetings, may gsoon. So niya din good morning, Magnum Joel. Matod pa rin, meron nito hilig. Oso, kabusog. Niya po din, matod pa, good morning, Magnum Joel. Matod pa ni Vinny Asinas. Kumusta namang uluan ni Maygala itong higala? Upaw naman.
5: Magnum, buntag na
6: Pilipinas.
2: Good morning, Magdumi Jack. Patuman ni Earl Trias. Sana good morning, mag to all. At ba ni Julie, Detox. Iyan po din ni Maygala Matulpa. Mayong buntag, Magnum Jujak. Shout out ko sa tanan ng mga baluran worldwide, particular na din sa Kasuagan, Davao, o sa South Cotabato. Amo ba? Iyan po din ni good morning, Magnum Jewel. God bless us all. Mato ba ni Bibo at Ihano. Iyan po din ni good morning, Magnum Jewel. Sige ko, Gagi. Diyan si Visoria, kanabuntag. Manghigla na sila, daplin ang mga kawatan o guhaban pa diha, agoy.
6: Buntag na Pilipinas!
2: Sige, Rogi, may gala, mga rugby boys. Anyway, sa Paraguay, dinisato, tulong may gala, itong buntag na Pilipinas, medyo apikin sa oras, sa ato Paraguay, may gala, dinisato, nga tulong manon, inyong alagas kainan, Magnum Jolacobo, sa Balitaog, Serbisyo, Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas! Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Oras alas 5:36.
21: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ang inundan ngano daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay di maayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Ang nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune booster Mighty C.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
9: Ikaw pala ang may diabetes.
23: DTX 500.
9: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo
23: kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
9: Asal rika
23: epektibo.
9: DTX 500.
23: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
23: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
25: Bugas-bugas sanaw nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value. Pang kontra sa epekto sa sun resistion, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays. Gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na, apilang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika, din sa Cagindoro o Misamis Oriental. Paimun si usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
21: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Logo.
26: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
27: Same ba yata, Besh? Nabala ka po ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
28: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining istasyon.
29: Life Extension Vitamin D3.
30: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
29: Life Extension Vitamin D3.
31: Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
29: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
32: Nangita,

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Oras, alas 5.38.
2: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, ania ang inyong Magnum Newscasters.
1: Alas 5.40, igala kumusta may buntag na karoon ng uluhan sa itong Magnum Morning News. Oras paglublukali, Petit Speaker, Congressman Bambi Imano. May buntiag na palabang na sa katulong pagbasa ang sugyot palaod noon na tingwang isibog ang BSKA sa Nobyembre 2028. Sa itong Magnum National, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, walay plano na mahimong sunod ng Chief Justice sa Supreme Court. Sa itong Magnum International, halos 800 individual ang nagsakit sa magkanalaing engineering sa food poisoning sa Indonesia. Sa atong Magnum Business, paguyang sa piso batong sa Lulyaro Gipikto nini palayang solusyonan sa Marcos Administration. Sa atong Magnum Entertainment, Sharon Cuneta, subling ipamugos nga walay planong musulod sa politika. O sa atong Magnum Sports, mga

0: 43, Iningadawa, napirmahan o gipatuman diri sa nasud ang Japanese-sponsored 1943 Constitution kini pinagi sa gipigayan ng General Assembly nga mulungtad o milungtad sa duha ka adlaw nga gitambungan sa 117 ka mga membro sa kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas kon Kalibapi kaysa na ginusarang political organization nga gitugutan sa panahon sapon si Jose P. Laurel ang natudlo nga presidente sa kaduha nga Republika sa Pilipinas diin nanumpa niyatong Oktubre 14, 1943.
1: Magnum Radio
2: History Today.
0: O kung may kailan sa ato ng Magnum Lokal, ibutag karon ni Deputy Speaker o kasikanan si Congressman Bambi Imano nga napalabang na sa kamara sa katulong pagbasa ang sugyot balaod nun nga nagtingwa nga isibog ang barangay kiska eleksyon gikan sa Nobyembre 2026 ngadto sa Nobyembre 2028 dungan sa paglugway sa termino sa mga opisyal ngadto sa lima ka tuig. Mato pa ni Congressman Imano nga ubos sa bersyon sa kamara buot nila nga pigayon ang piliay sa ikaduhang semana sa Nobyembre 2028 samtang sa Senado na palabang na usab ang balaod noon sa ikaduhang pagbasa.
3: If ever kaning atong version may masunod sa House of Representatives, gitak na nga atong i-reset November 2nd week sa 2028. Wala lang ko i-kapti-kapten nga kalendaryo nga ay 2028, pero tanaw ni mo na November 2nd week, usually Lunes na November 2nd week sa 2028. Para 5 years na ang term dahil sa atong mga halangdon barangay captains o kapilang konseyo, kapilang SK. Baguhay lang kagahapon nakalabang na sa third reading din sa Kongreso. So yulatan na lang po, murag, kung di ko masayop na nasa second reading po sa Senado. Kung mauman sila sa third reading, mag-bycam na din na para sa disagreeing provision. Ihimplo, ang amo gusto namo second week sa November 2028. Wala pa namo na iba. Ako kabasinog na na, pero ako kabasa pa. Tungod na sa kabisi sa budget hearing, kung unsa po ang version sa Senado. And kung na yung mga disagreeing, gandili magkasinabot, bycam, then hopefully, pag-abot sa presidente, iyang mapirmahan.
0: Ang payag ni Deputy Speaker sa Misamis Oriental, Congressman Bambi Mano. So, Magnum Kia, sigurado na. Mm-hmm. Kay third reading, kanang third reading, as kwanda na, murag final na siya sa Kongreso niya. Sa Senado, second reading na siya. So, ang pagtabuhan ni, sigurado na ni. Mm-hmm. Nga kay nanamaling ang balaod, final reading naman ni siya. Third and final reading, meaning sa plenary nila, mm-hmm, i-approve ni. Nga kay ang Senado, wala may problema sila, kay okay man po sila. So kato mga nangambisyon nga mudagan karong 2020 karong sa November, mm-hmm, ayaw na mo pagunahuna. Ayaw na pagunahuna. Now, ang ayaya ni kato mga inconvent na napakaroon o nga labi na itong ubang problema asa tayo pagkakwarta.
4: Pundo para eleksyon. Pundo.
0: Mm-hmm. Siyempre, ang ato mga official sa ito nga siyempre, mga ayaw man nagayaw na sila mga mm-hmm kwan at sa mayor, gobernur. Diba nga, inana, so relax ang atong katong ilang kapangayuan, makatigom sila sa 2028. Diba, so muna ang usakaron nga lugar katong mga nagplano, pangandam lang mo, pero sigurado na ni siya nga ma-postpone gin siya. Mm-hmm. Kini nga pamayag ni Congressman Bambi, ma-postpone gin siya sa 2020, second week Manila, 2028. Mm-hmm. Ang election after sa election sa lokal, sa Mayo, mm-hmm, sa 2028. So, at least may gano'n doon na extinction. 5 years na siya. Pero kato mga last term, like for example, mudagang kakaroon, sa karong nga November supposed to be, lugar, magdagan ni mo, lugar, last term na ni mo, kaya pwede pa ka one term. Kaya last term na ni mo, dabi ka na extend ban. Di na siya may mo makadagan, dito mo na itong gusto klarohon. Mm. Kaya di na siya may mo makadagan sa 2028. Meaning, kanang extension, murag last term na kaya po niya na. Mm. So kato mga first termer pa pwede makadagan tong last termer karon nga pwede tang makadagan pa katapusan termino na sa 20 karong ang election sa bulan sa Nobyembre pagabot sa 2028 dili na sila pwedeng mudagan. Hmm. Kay kini nagsilbi niya ang last term niya gyapon ni. So muna tong gusto iklaro kay daghan ang utana ana. Kini nga nasangpit nga balaod nga di na lugar na palabang na sa third and final reading sa Kongreso.
4: Dugang Magnum Lokal, anong pa na si Atty. Carisma Eden N. Canios o Yangorin, isip Regional Director sa NTC Region 10, Administrator ni NTC Commissioner Ella Blanca Lopez sa NTC Central Law Office, bato ni Engineer Vexter Abaday sa NTC Region 10 nga home si Atty. Canios o Yangorin sa iyang

0: posisyon nila pinangataas nga panahon o kasitian sa pagserbisyo sa mga buhatan na nini suportado sa mga kawani ang pag-umlidirato sa NTC Region 10.
1: Even since before nag-assume siya ang office as OIC, regional leader, so iya lang padayon nun on sa mantong kuan iyang mga nasugdan na sa Region 10. Kaya even before po nag-assume siya as OIC regional director, karon director na yun. Siya man ang atong former nga chief administrative officer and prior na siya po ang atong legal officer. So very much familiar it siya on sa may mga programa sa NTC 10 and kabalugit sa unsa po'y kanang pamaagi. So iya lang isa mapadayon kung unsa man tong mga gipangbuhat na sa una sa NTC 10. So iya lang ipadayon. Yung maingon yun na ito nga si Kuan Gyud, si Rose from the ranks daw. So bihagi siya kasugod sa iyang Kuan na journey as atong legal officer, naging admin officer, o karoon na ingpit ng atong regional director na siya, full-fledged na regional director. So tanan empleyado isa and sakop, full support sa iya.
0: Ang pamayag ni Engineer Vexter Abaday sa NTC Region 10.
2: Alas sa 5:46 ang naglaman karon sa grupo sa Cagandero First Taxi Alliance kon kapitada ang bagong liderato sa RTA ang agresibong pagpatuman sa balaod sa trapiko. Matuman ni Mr. Bernie Hamaka, presidente sa kapitada, nidako ang ilang pagsalig sa presasyon ni Mr. Benedicto Adroy Ramiro sa maayong serbisyo sa RTA, labi na ang hugot ng enforcement sa trapiko sa Dakbayan.
3: Ngamong stand aning pagpuli sa liderato sa RTA karon. We are looking forward to a more aggressive na kanapagpatuman sa atong balaod trapiko. We are looking forward for a better o kanang mura kanang may kahisog ba na pagpatuman sa balaod trapiko. Sabi mo ko si Senator Ramiro, si medyo to sa itong performance, hoping na mas improve pa nila ang operation kay muraga sobra kabutan si Kuya Nitz. We don't need ma'am. We don't need medyo akalang nipis nga palad. Gusto na ito sa enforcement ka nila binaling traffic. Kinang lang ito sa ngipon ganyan, ma'am. Katong ngipon nga bakal ba? Umaakit ba? And we look forward sa mas maayong akalang servisyo sa RTA.
2: Ang payag ni Mr. Bernie Amaka, presidente sa Cagandero First Taxi Alliance kon kapitada.
0: Naghatag ang Agricultural Productivity Operations Office kuna APO o agricultural inputs para sa mag-uuma aning bulana o sa Oktubre para makatanong paghihapon bisan pa man sa nasitiang hulaw. Matod ni Engineer Bernie Daba, head sa APO, nga kita magan-usab nila ang mga mag-uuma nga dili na magtanong kung apektado na sa tumang kainit aron dili masayang ang ilang kahago.
4: And rest assured ka itong mga pwede ma-develop for prevention, no, for preventive measurements, nga kami ipanghatag ng mga inputs within the month of September and October para lang po magamit nila for the development para makatanom pa sila. Pero katong mga dili na gid angay magtanom based among assessment po, this lang dili lang gid na to ganun ta magpabadlong po nga magtanom lag kalit. It's because dili gid na mahimo nga ato po nang i-refer diretso sa kanang insured kay narabay qualification ng insurance po. Sumuon nang ang ako nga ngayon nga ang advice na gali nga dili na magtanom, ayaw na gid pagtanom gid total nagpaba ng gobyerno nagpabaya kaya where in fact na i-budget nga na-approve for non-agricultural activity nga ihatag sa ato ang mga farmers diri sa Kabukiran sa Cagayan de Oro.
0: Ang pamayag ni Engineer Bernie Daba, head sa Agricultural Productivity Operations Office kun APO.
2: Alas sa 5:59 tungod na may ginato na ang arawato ng mga bid report sa mga kaoban na nantamay galang itong kaoban Magnuman Gelsado kay Gingon matod pang RACO 10 may pasalig nga aksyonan ang gingong orchestrated cyber crime attacks bato kang Mayor Clarick Soyog sa tibuok probinsya. Ato ang adawato report sa kaban Magnuman Gelsado, Magnuman G. Quiet, Magnuman G.
5: Yes, Magnuman G. Nagi pasalig ko rin sa Batan sa RACO Region 10 nga lang aksyonan ang nahitabo matod ba ang mga sunod-sunod po nga mga bagong atake din sa kaning online sa tubo nga mayor sa Dakon sa Cagandero o sa tibuok po bureaucracia. Kaya kung itang bureaucracia Magnuman Jowel na din ang gipon si Mayor Orlando Clarick Soyog apa lakip na ay po pagdumala din po sa tuwa sa Dakon sa Cagandero. Matod din sa tuwa po rin pong mayor nga sila po Magnuman Jowel po dani PNP Cyber Crime, kung PNP RACO Region 10 Cyber Crime Unit Chief nga si Police Captain Al Kaiser Ibrahim nga sila naghinabi na tungod kay lagi may bisita man pud no si kaning police lieutenant colonel Ibrahim kun police captain Ibrahim sa iya pud magnamajawal din sa city hall og mahinungdan na sila pud nagka istorya may kalamigitan lagi ni pud nga mga pagpakatag o mga tips na impormasyon din po sa social media. O para matutukan o matagal o aksyon ng mga online attacks batok sa mayor o sa Cebu City Hall, iyang-iyang yung magdamjawal nga pa, hinihingos din pa ang ilapin po nga lakang alang po na nini po nga maunga katuyuan. Kaya lagi, nag-resulta kini sa pagkalingla po sa uban o pagdawat po sa uban sa mga tips na impormasyon, may inundan nga sila po na kailan. So sa paginabi ni Mayor Orlando Clark, so yung Police Captain Ibrahim, ipasalig si Ibrahim, nga hinihingos din nilang koordinasyon tari sa PNP o sa City Hall aron matrace yun o mapapanubag ang mga responsable sa orchestrated nga cybercrime attack bato kang Mayor Lado Clark suyog sa tibog bureaucracia niini na merisulta kalibog, kagubot o kabalaka po dahil sa katawan nakipasal sa paan ng ginabi ni nila na si City Information Officer Jay Dadicero, CMO Public Relations Head Alicia Bulisig, aron mas mapalagdan ang koordinasyon tali sa PNP o City Hall batok sa mga cybercrime attacks. Sa pagkakaroon, padayon nga gina-monitor sa PNP o City Hall ang mga IP address, fake profiles, o fake pages na gigamit sa pagpangatake batok sa City Hall. Giingon nga ang paglapas sa Anti-Cybercrime Act mahimong magresulta o gamulta na dili mo minus sa 200,000 pesos hangtod sa 1,000,000 ka pesos o mahimong sab nga silutan o pagkabilanggo sulod sa pipila ka bulan o tuig depende sa nahimong paglapas o kung mapungutudan nga guilty. Tungod dili giawag po sa publiko na i-report ang mga pages po din na po magnamadyaw na giawag sa City Hall ang publiko nga kapalitan. Sa pag-serve din na sa social media makita na nga dun ang mga fake news na din kini-share apa na kini-report aron matamtang na kinidinhan ni Meta o aron po nga di na po dagan ang mga mabiktima po sa fake news din sa social media. Balita gikan si CIO kinis Magdumhan 320 Angel Sado sa balita o serbisyo Magdum Radio.
2: Salamat na ginabate ang atong bit report pinagin Magdum Angel Sado pero gingon Magdum Kia atong gingon ni Mr. John Actob mabutas 30 kapin pagkong sa 60 ka mga kini mga trolls ba ang mga kaning mga trolls nga nagpakatag og fake news dito gid focus sa City Hall. So kun kanang gingon 30 pero sa sinta daghang kay na. So muna ang i-trace sila kinsa ning grupo. Alas sa 5:53 na samtang diya sa Brody 10 nagpasidaan batok sa piki nga ayuda. Adto ra to report sa Laban Magnum Jane Luna, Magnum Jane White, Magnum Jane Luna.
6: Nagpasidaan ang Department of Social Welfare and Development Field Office kung DSWD Region 10 batok sa mga scammer na nagamit sa ngalan sa ahensya aron makapangilad o makakuha og personal nga impormasyon o kwarta. Gipahinungduman sa DSWD ang mga beneficiaryo o publiko nga magmatngon sa mga mensahe, tawag o social media posts nga nagpakaroon ignon nga gikan sa ahensya, ilabi na kadtong ingon nga adunay mga ayuda apan nangayo og bayad personal nga datos o impormasyon sa bank account. Gidasig usabang publiko nga dili basta-basta nga mutuo sa mga link og account nga walay opisyal nga giila sa DSWD. Matud sa ahensya, ang publiko ay kinanglan nga mususi una sa impormasyon pinaagi sa opisyal nga mga channel sa DSWD Region 10 aron malikayan ang pagpangilad. Gipahinumduman sa DSWD ang tanan nga dili magpadala sa mga scammer o i-report nila yon kanila kung adunay mga kaduda-duda ng mga transaksyon o mensahe ngadto sa hustong otoridad. Balita gikan sa DSWD Region 10. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radyo.
2: Alas sa 5:55 na gikan sa report na pinagi ni Magnum Jane Luna. Balik-balik kita sa Magnum Angel Sado. Kay gingon LTFRB makikitagbo sa mga Hell Motors o Kapitada alang sa EV taxi rollout o reflecting sa lokal nga taxi diri sa Torreon. Magnum Angel Sado, kwaid pagdimansi.
5: Madam Joel, nag-iingat din karapod sa itong abotan sa LTFRB ang pagpasabot nga ito sa bandang mga transfer sector dito sa ito sa Docklands Corridor. O ilabi na sa Timog Northern Mindanao kung malagiging kami ay kimupod na sa pagsugod sa operasyon ang mga electronic vehicles sa tuwa sa amin sa Oriental o dito sa Cagayan na di Oro. Tungod din eh, naghahimo sa panagtagbo ang ato makaraguan gikan na sa LTFRB region dahil inubanan na sa puwersa po magdumajawag gikan po na sa tuwa po ng mga taxi operators din sa tuwa sa region, din sa tuwa sa Dakbayan susama na lamang sa kapitada o ganun po mga Hell Motor Food Magnum Majowa na nagtanya yapon po na sa susamang servisyo nga pwede ka makababook sa ilaha dyan ikaw ilaha po rin pong sundon nga pasahero. Iingon nga si LTFRB Region 10 Regional Director Aljo Bendejo na gahibugit po sa pakikinabi din po mga representante gikan sa Hell Motors o kapitada aron isgutan ang mga plano o oportunidad kalabot sa pag-rollout sa electronic vehicle o EV taxis din sa to sa riyon. Uso sa mga nauna matupag-isgutan mo ang re-fleeting sa kasamtang taxi units sa mga lokal na taxi operators o cooperatives pinaagi sa paggamit ng EVs. Itan ang sa panag-isgut kung sa unsang pamaagi ang pagbalhin nga doon sa electric taxis na makatabang sa ito pa rin pong lokal na transport stakeholders sa pag-modernize sila mga units samtang pa rin silang makaservisyo gihapon sa nagkasamtangan ng merkado o makapil sa pagbalhin sa riyon nga doon sa mas limpyo nga pampublikong transportasyon. So, susama magdamsyon nga alam-anam na kita nga mo transition gikan sa gasolina o gikan sa krudo nga doon sa electronic vehicles. Nag-iisutan na sa abang pagtukod ng EV charging stations o gugantang support infrastructures nga gikinahanglan aron masuportahan ang padayon o ga-efficienting operasyon sa mga electronic o electric taxis. Ang pagpalapad usab sa charging facilities, mahimong bukas, mahimong usab nga pagbukas, no? O mga oportunidad alang sa lokal nga investments, partnerships, support services o gubantang negosyo may kalambigitan sa pagbusuan sa EV ecosystem din sa ito sa Northern Mindanao. Ipasiunda ko ni R.D. Bendejo ang importansya sa pag-apil sa kasamtangang lokal ng mga taxi operators o cooperatives sa transition na ito sa electric mobility sa andang gisiguro gihapon nga bisan nga ang bisan unsang rollout musunod yun sa mga LTFRB policies, regulatory requirements o government issuance. So, kana po nang ipasalig po ni R.D. Bendejo nga tupod na sa topo din po ng mga taxi operators. Gidugang pa ni ini na padayon ang LTFRB Region 10 sa pakig-engage kayo sa transport stakeholders o industry partners aron mapalambo ang mas simple yung transportasyon o masuportahan ang modernisasyon sa mga lokal nga operators o matubag ang nag-usap-usap yun nga panginahanglan sa transportasyon din sa Northern Mindanao. Isa rin nga gihingos kayong kinimong inisyatiba karon sa LTFRB Region 10 tungkol sila pong nga pagsanong o kapagsuporta sa bagong Pilipinas agenda o sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. o sa sagiya ni DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez at pinagi sa pagpadayon po niya determinasyon sa LTFRB leadership nga mapalambo ang luwas, sustainable o responsive nga pampublikong transportasyon din sa tuwasan na suwantal. Wala pa man nga doon na po yung mga kanina nagkadaiyang sentimento karon ang uban po ng mga operators at drivers po magdumdjoy din po existing no, nga GSM taxi din sa tuwasan sa Cagliuro at nag-hinawag po ang LTFRB nga mag-silbiga po no, nga bukas lang atuwa po nga katawan sa kanipong posibilidad nga mahimo na gyud puhon nga ma-transition kita sa electric vehicles o di natamo salig dili po nga krudo o gasolina nga mga sakyanan. Mo kana sa ipos nga balita gikan sa LTFRB Region 10 kini sa 120 Angel sa balita og serbisyo Bug Radio.
2: Alas sa 5:59 na para sa mga balita may kalag karon sa itong Magnum Operation Tabang.
7: Magnum Operation Tabang.
2: Mapasalamat doon sila si Anita Kluma sa barangay Kanituan ng Sudado, Garona, Baak sa barangay Lapasan ng Sudad. Uman matabangan sa kilusan ng Magno Operation Tabang. Nadawat nila ni Kluma o Baak ang taga 1,000 ka peso sa financial assistance. Din na si Kluma, kiniaron na ilang si Kluma para ipalit o tambal. Ngamintinan sila sa iyang partner samtang si Baak alang sa hospital bill sa iyang anak na admin sa COMC. Humagi rin na banggaan sa mga nag-drug race.
8: Daghan salamat sa nagtabang nako sa akong mga tambal. Daghan kayong salamat.
9: Salamat yung kaayo sa inyong grasya nga gihatag. Salamat yung kaayo.
2: Ang pasalamat nila ni Nida Kloma o Garuna Baag. Dog doon nini. Amo sa pagpasalamat sa regular nga benefactor nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous o Anonymous of Adila, Subdivision Kaumanan.
7: Magnum Operation Tambang.
2: O kung may kalas itong barangay news update. Ibigayin ang Grand Coronation sa Mutya ng Bunbun, 2026 September, karong September 7, ning Tuiga. Sigon na sugdan ang kaliukan sa alas 7 sa kabi sa Barangay Bunbun Gymnasium. Ang kaliukan mao ang usa ka-highlight sa pagsaulog sa kapistahan sa barangay sa patron sa San Nicolas de Tolentino, karong September 10, Tuiga. Yung dili lamang ang titulo nga mutya ang iyang dalon apan lakip na ang pitik o pitik sa kasing-kasing sa usa ka komunidad nga abunda sa kasaysayan o kabakong kabilin. Samtang nagkalayang kaliwkan sa habang nakanay sa Barangay Punton alang sa 66 Barangay Punto Charter Day o gabistaan sa Patron San Nicolas de Tolentino kung arin ipigayan karong gabi ang Fraternity and Brotherhood Night sa North City Central School alas 6 sa gabi. So Barangay Bunbuni o Puntod,
10: Puntod
2: ang adlungan magfiesta. Alas 6, uno na.
11: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galison o paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa, tumar o Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ipalik ang kalagsik mag Mighty C aron kanunayng uptake. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes sa Market City Aguna Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: reklamo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pagid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasiman ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
10: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
11: Magnum Opinion. Si Congressman Antonio Tinio sa iyang mensahe o opinion.
12: Ito na naman po tayo. May motion na naman para sa parliamentary courtesy para sa Office of the President. Ibig sabihin, hindi na daw magtatanong ang Kongreso tungkol sa budget na ipinepresent ng Office of the President. Alam niyo po, katulad ng sinabi natin last year, dapat ibasura na ang Kongresong ito ang parliamentary courtesy, lalo na sa usapin ng budget. Ang gusto ng taong bayan ay transparency. Kailangan ang patas. Dapat patas ang Kongresong ito sa application ng prinsipyo ng transparency. Lakas ba ka-demand ng Kongresong ito ng transparency para sa Office of the Vice President? Dapat ganun din para sa Office of the President. Lalo pa ngayon dahil ang taong bayan gustong marinig ang paliwanag ng Office of the President sa pagkakasangkot ng Presidente at ng mga cabinet officials niya mismo hinggil sa issue ng flood control. Kailangang magpaliwanag ang Office of the President kung bakit halos kalahati ng kanyang budget ay confidential and intelligence funds.
11: Magnum Morning News.
13: Alas 6:06 para sa mga balita karon sa atong lakaw sa panahon.
11: Magnum Weather Alert.
13: Unang tabagyara karon si Christian Emmanuel ang atong pag-asa weather forecaster. Sir Christian, good morning nimo.
14: Ay buntag sir, gusto sa atong mga sukintag paminaw para sa atong latest weather forecast karong buntag. Ang tibok tapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdagom. Ito na sa mga panganuron nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga pagulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Posible ang pagbaha pagdaili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Hinay nga sa kasarangan ng hangin ang magagikan sa habagatan nga sa habagatan ng kasabtan direksyon o ang kadagatan sa hinay nga sa kasarangan ang pagbalo. Atong temperatura posibleng nag-range ng 26 to 36 degrees Celsius. Atong adlaw ay subang ng alas 5.33 sa buntag atong adlaw ay salop ng alas 5.49 sa hapon. Philippine Standard Time alas 6.07 sa buntag. Ito na subatan sa pagkasa sa UST Mulugan, El Salvador City. Ito si Christian Emmanuel Daghang Salamat.
11: Magnum Weather Alert.
13: Alas 6:07 na. O karumigala sa atong market news. Sa alas atong mga ginikanan, mga mamag, papa, tatay, nanay, uncle, auntie. Yan ang atong mga presyo sa atong mga panlalitong Espirikaros Kogon. Ready niyo mga listahan. Atong nabato ni Pusong Gaban. Magnum Adjal Saro, Magnum Anji, go ahead. Magnum Adjal Saro, go ahead, Magnum Anji. Sa market news. Magnum Anji.
15: Yes, Magnum Adjal Saro, Magnum Anji. Magnum Adjal Saro, Magnum Anji. kami sa Maayakog Good Public Market din kas mabrasyo sa itong budas tag Borgayo sa Braso sa Matagilo sa Plantos Rice tag Tingo na Dres Braso sa Matagilo sa Jasmine Rice sa Yachow versus Bea o alas tag Tingo na Dres gihapon din karon sa nangisitang merkado pero magdepende ka po na sa tindahan tay kani nga itong iba sa karon momling entrance din sa Maaya paosman niya nga dalag dayon din po tayo sa so, obat po mga tindahan po magandiyo lahim po ng presyo ang Mangaloy tag Tingo na Dres Braso sa Matagilo ang Sinanduming Tingo na Dres pesos ang matagagkilo dahil ang display po na karon nga kaning sa lulat ang 50 pesos sa matagkilo ang amigo 55 pesos ang 50 pesos sa matagkilo din po sa ilahan ang 56 pesos ang matagkilo sa Yangshaw versus Bea Uga head dress ang 55 pesos japon ang matagkilo ang 7 toner ang 54 pesos ang matagkilo ang golden manok 54 pesos ang matagkilo ang japan dress 55 pesos ang matagkilo ang grace lucar ang 53 pesos ang matagkilo ang jasmine ala 55 pesos ang matagkilo ang valencia rice 54 pesos ang matagkilo dahil hindi po dahil sa mga karne po magumjawan ay mga panahon awa matagay tagko dito nung ako sabat so labi po mga gipa maligyan kami hindi kaniya hindi tama dun dyan sa ato po mga karne na ayabon po dahil sa kaning regular na mga presyo ang ilapit po mabaligyan po din kaya lagi wala mo po sa sabat po dahil para sa mas mahal hindi po sa ito po din po ng mga imported na karne nga baboy din ikaroon yung ibaligya sa merkado sa kuguning atong syudad. So, karon minta 300 lower ang presyo kapin sa kanipong lokal. Ang imported na sa tag 200 gihapon na 220 po gihapon po. Ako si po talang sa 30 gugi at ang magdamidol na palabot po din. Puta sa ihapon no sa presyo karon sa itong mga karne. Sir, ilan po sir ganit sir?
16: 300 ya po ma'am.
15: Wala yung mga kausapan sir.
16: Wala.
15: Ang supply.
16: Ang
15: supply. So, wala wag nyo yung sitwasyon karon din eh sa mga lokal. Sa baboy, yung baligya karon din eh sa merkado. Dahil buwental sa kaming imported na sa 220, so 100 ang diferensya kung may yung kanta karne sa baboy nga lokal o sa karne po magmamajoy na imported. Dahil din po sa kaming manok, nasa 150 to 170 pesos ang matagkilo. Dahil din po lenta sa tuwa po ng mga isda. Ang isda karon sa ito pong nakita karon daghan kayo magdumdol na ako nagbaligyan din yung dalunggong. Ang dalunggong na nasa taga 180, 200 o 220. Daghan kayo karon magdumdol din sa mga merkado, medyo daghan sa supply. Ang kanilang pong demand ano na yung product po niya, masin managan kung magdumdol na kung gusto ko mga mukhaan naging dalunggong, dalami mag-ipunod niya. So, muna yung mga nangabot pero yung mga banira medyo mga mga dalunggong. Dahil hindi yung punta sa tilapia, ato na mapalit na 150 to 180 pesos sa matagkilo. Dahil sa bangon, natin mapalit na 150, 180, 200, 220, nakit na 240. Magdepende mong gusto sa iso. So, ang pinakagagmay mo itong 150, magdumadyawal. Doon na po yung mga pinikas na 150, pero gagawin niya po ang mga size. Yan din isa sa kaning Lion, nasa tag 180 to 200 pesos ang matagkilo. Dahil ang display port magdumadyawal ng kay mga budisa na nasa 140 ang pinakamarato, 180 ang mga dagdag ko, 200 po ang pinakamahal ng mga dagdag ko yung port magdumadyawal. Dahil sa kanina po akong pasaya na nasa 300 to 380 pesos ang matagkilo din ikaroon sa nangisitang merkado. Kung may supunta sa itong kahilo magdumdawal, kamulo karoon ang ato po mga sa standard system din sa may J.R. Borja na entrance na gahimo na sa paghakot mga basura. Dahil din ipod karoon sa itong lokasyon sa may Eslonia po magdumdawal, kamulo po din ipanghipot po na karoon ipangpala po ng mga basura. Dahil na doon na po yung mga nakita po na ito nga kapanilhin po niya po magdumdawal ng mga personal gikan sa CPSO na gi-designate po na din ipod sa tuwa sa City Hall na po matiman sa palibot sa merkado o gagani man dili naman po ni dini dili man ni tahakit po dati si PSO ang kahit po na sa kalinga sa sabda pero apil niya po po sila magdumdol na ilan na pong ilukop pero wala pa man ang ilahang karag yung kaming atbang lang yung magdumdol no kaya nga kahit man po okay. Dini sa sabda ang sabda yun ang magatiman po ni ini so kung yung tagdagan traffic po makaya lahos sa manang nagkaring klase sa mga sakinan dili ka rin particular na kung dili ka sa mga Romania, Korea, Yakapin isang kumanya nga dun ay kamulo nga nag-akot pero o nang alsa pa dali sila sila mga pariging ilahang lamisa kadagko kayo kamulo sila sa pagpangal sa pagkaroon ng dyan alas ay stress na nalapas na sa oras na kita niya dito ato nga LGUs, pero at least manong siya na nag-initiative naman po siya sa pagdahin na kalaginag. Sita naman po siya ila ha. Ah, mapasirahin na ito, gikan sa Sada. Live, gikan din ni Karon, nasa my corner na ta. Sini sa mga yayakapin. O, din ito ay sa nga-shooting atong siya sa atubahan sa Kugun Public Market. Kinis mag 120 Angel, sa disbalita o serpisyo, Magnum Radio.
13: Salamat, Jirabate Miguel ang Market News. Pinaginibag ng Magi Alzado, oras, alas 6.12.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Rosario Arisa, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ning gawas. Maumi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nagantos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa mong balatian. Arumaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
19: Let's go!
20: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
22: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcore.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
24: Magnum Morning News.
13: Alas 6:15 na. Para sa mga balita, karoon sa itong Magnum National. Wala sa plano karoon ni Ombudsman Isusa Crispin Rebulla nga magdusos aplikasyon para sa sunod Chief Justice sa Supreme Court. Kinalayon sa formal nga pagbukas sa Judicial and Bar Council kung GBC sa nominasyon para sa pinakataas ka posisyon sa judikatura niadto nga Agosto 29 ning tuiga. Itagda nga makabakante ang pwesto sa November 6 sa pagretiro ni Chief Justice Alexander Rajes Mundo. Matod pa ni Remulla, inay nga konsiderahon ang iya kagalayon isip usa ka kandidato. Ipamugusa ni Remulla nga ang iyang halapad nga kasinatian magsilbi nga igong basihan isip abogado o opisyal sa gobyerno.
25: I think my experience as a lawyer and as a government official, as an advocate, I think receives a look at it, speaks for itself. I think that's something that everybody knows, but somebody has to say. I'm okay. It's something that I have to do. I have to do for the country. At least tell people what I believe to be true. And I believe can be done for the country.
26: Saban ko ng mga nagpupuntuhan yung pangalan nyo as a possible nominee or name for the Chief Justice dahil magre-retire si Chief Justice Mundo. What do you think of that speculation?
25: I'm not applying.
13: Ang payag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
27: G
0: Gi pamugos si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga mas agresibo ang ahensya siyang liderato sa pagpahigayon sa mga imbestigasyon o pagpalit sa mga impormasyon sa mga kasong ilang gitutukan. Kinimang gi-question ni Senate Finance Committee Chairperson J.V. Ehers ito kung anong kinangalan sa Ombudsman sa 54 milyones ng confidential funds kung din usa ka milyon ka pesos lang kining itong panahon ni kanhi Ombudsman Samuel Martires. Samtang gibutyag ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III nga mas ubos kini ng confidential funds sa Ombudsman kung itandi sa gimong trabaho sa ahensya nagpadungdungo pa si Soto nga dunay usa ka ahensya sa gobyerno nga nagbaton sa 125 milyones pesos sa lima ka tuig.
1: Bakit kailangan ng Ombudsman na 54 million na confidential funds nung kay panahon ni Martires under 2024-2025 1 million lang daw pero pinapare-align in other items, no? So ito from the media lang.
2: I think we're more aggressive in pursuing investigations, Your Honor, and purchasing information and other things needed that requires confidential funds to be utilized, Your Honor.
3: Mr. Chairman, that's even a drop in the bucket kung tutusin for what the work of the Ombudsman is doing. As a matter of fact, there was one office of government that had 125 million five times, di ba, for confidential funds.
0: Ang pamayag ni Senate Finance Committee Chairperson G.V. Ejercito, Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, o Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III.
13: Alas 6:19 na samtang siguro karon ni Senate Finance Committee Chairperson G.V. Ejercito nga mga law enforcement o investigative agencies man o ingon man ang mga isa nga kolektado sa national security lamang ang matagan sa confidential funds sa 2027 national budget. Matupan ni Ejercito nga nalakip nini ang Ombudsman para sa ilang investigasyon sa korupsyon sa nasud.
1: And definitely, as we mentioned, no, in this budget hearings, we will confine confidential and confidential funds only to law enforcement agencies, investigative agencies, and those connected with the national security. And of course, the Office of the Ombudsman, in its drive against corruption, will be one of them. No, and I think 54 million will be very much justified. No, mababa na ayon compared to 1 million. Kaya sabi ko nga, hindi ko alam kung nagtatrabaho noon.
13: Ang payag ng Senate Finance Committee Chairperson Senator J.V. Ejercito.
0: Gibutyag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga mas mayong haunta sa iyo ang filing sa Certificate of Candidacy para sa 2028 elections o kung makaya sa Hulyo. Mato ni Garcia nga tumong nini nga dunay mas taas ka panahon ang COMELEC para masulbad ang nuisance o disqualification cases ilabi na nga pwedeng mabot ang pipila ka issue sa Korte Suprema.
4: Alam niyo po, talagang dapat mas maaga ang filing ng candidacy kung kakayanin nga sana ng July. Kung kaya lang, madami rin kasing mga kandidato o kakandidato na incumbent appointee officials and therefore once na nag-file sila ng kanilang kandidatura, deem resign sila sa kanilang mga posisyon. Hindi po katulad ng mga elective officials na pag nag-file sila, tuloy-tuloy lang na ang kanilang pamamahala. Bakit po mas maaga? Kasi po gusto natin, mas maaga tayong makapag-resolve ng mga disqualification cases, presidential and vice presidential po ang ating pong 2028 election. Meron po sa inyong pagpumasid lagi pagka nasa COMELEC kayo. Nagpapail ang candidacy for president, 60, minsan 70. Okay. Siyempre po magre-resolve kami ng mga nuisance cases at pagkatapos, yan ay may proseso at pagkatapos meron pang pupunta sa Korte Suprema. Mahirap po yung na ma-re-resolve namin late na tapos pupunta sa Korte Suprema tapos mag-i-imprinta kami ng mga balota tapos ma-re-restrain kami ng Korte Suprema po halimbawa.
0: Samtang gibutyag ni Garcia nga pinaagi ni inidili na malakip sa pagprenta sa balota ang pangalan sa mga kandidato nga disqualified, canceled, or nuisance, labi na nga automated election ng 2028.
4: So ang gusto po namin mangyari, i-resolve namin na maaga ang lahat ng mga kaso ng nuisance, disqualification cases sapagkat ito po ay automated election ng 2028. Ini-imprenta po natin yung mga pangalan ng mga kandidato sa balota, hindi po ba mas magandang yung mismong excluded o disqualified, canceled or nuisance ay hindi na natin isasama sa balota upang hindi masyadong humaba ang balota at hindi makalito sa ating mga kababayan.
0: Ang mga pamayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
13: Alas 6:29 sa Darangante Carono nagbahad si Department of Agrarian Reform Kondar Sekretary Kondar Rosario III galangkaton sa pwesto ang mga opisyal o empleyado sa insya nga nagpasagad sa ilang trabaho. Kini ang gisiguro sa kalihim sa interpelasyon ni Kamanggagawa Party Congressman Eli San Fernando Kalabot sa reklamo nga dunay mga official sa DAR nga wa gitagar og pagtagan ang mga mag-uma nga binangob sa ilang buhatan. Gihangyo ni Estrella ang mga pangalan sa mga padlungon nga makawan ni aron kini matagag aksyon.
5: Akin naman ho bilang katulad rin niya na nakikipaglaban para sa kapakanan ng ating mga agrarian reform beneficiaries, isumbong ninyo sa akin kung sino yung nagsasabi na pabalik-balik, yung nagsasawalang bahala, yung hindi tumutupad sa kanilang tungkulin, sabihin nyo sa akin, aalisin ko ho kung sino yung mga yon. At hindi ho namin gusto na nangyayari ang mga yan. Ang paglilinis ho kasi ng ahensya, hindi ko naman ho magagawa yan ng overnight lang. Ngunit ipagtanong ho ninyo, marami na ho kaming pinagbakasyon dahil sa mga kalokohan ginagawa nila. Yan ho ang akin namang commitment sa inyo.
13: Ang payag ni Dar. Secretary Conrado Estrella III, alas 6:24 na karon sa atong Magnum Health Alert. Mabot sa 414 ka mga tao sa Bayabas Elementary School ang nagpamulo sa libreng servisyos panglawas pinagi sa Suroy-Suroy sa Eskwelahan Program sa Kagamanang Lokal sa Cagendoro. Pinagi rin sa City Health Insurance Department o PhilHealth to Yakap, Yaman ng Kalusugan Program sa Local Health Insurance Office. Lakip sa servisyong kitanyag sa mga tinunan, magtutudlo, mga empleyado sa Bayabas sa ang libreng check-up, libreng tambal, PhilHealth membership, Yakap registration o guban pa. Ang programa ng Suroy-Suroy sa eskwelahan usaka hiniusang paningkamot sa buwatan sa CHIO, City Health Office, ang LHIO, Jarbora General Hospital o Department of Education, Cagendar Division sa Tingua, nga mahatud sa tugkaran ang mga nag-unang serbisyo sa panglawas ganto sa katawhan. O karon sa Magnum International sa Indonesia, halos 800 ka-individual sa Indonesia ang nagsakit sa naglaing insidente sa food poisoning nga gilampigit sa programa sa gobyerno para sa libreng pagkaon. Mato pa ni Charles Honores, usaka magbalaod nga membro sa parliamentary commission nga nagdumala sa panglawas lakip sa mga nagsakit ang 512 ka mga tinunan sa si Dario S. Java. Samtang na doon ay 49 kakaso usab ang sa Agam West, Sumatra, ginugang pa sa Ugalaon nga dili isolated cases ang mga insidente o gitawag niya kining indikasyon sa problema sa sistema. Suspensyon sa kung gisuspensyon usab sa National Nutrition Agency ang kitchen facility nga gituang tinubdan sa insidente sa nasangpit nga food poisoning.
0: Samtang sa Ukraine, naigaw sa bagong air attack sa military sa Russia ang usa ka taas nga residential building sa Black Sea Port City sa Odessa, Ukraine. Matod ni Sergey Lysak, ang leader sa military administration sa lugar, kapabot sa 8 ka mga tao ang natalang samdan og nakaangkon sa Ukraine nga samad sa kalawasan tungod sa sangpit nga pag-atake. Gipay balon ni Lysak. Ang report pinagi sa Telegram messaging app samtang gisusi pa ang kadaot sa pagbusikan ngadto sa mga istruktura sa palibot samtang usa ka saksi ang mitaw nga nakadungog og kusog nga pagbato sa Kiev, ang kapital sa Ukraine, sa walay hunong nga sunod-sunod nga airstrike sa Russia sa maong rehiyon.
13: Alas 6:27 na karon na sa ato nga Magnum Business. Ugot ang nakikudirar sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Economic Team, kreado matubag ang inflationary effect sa paghuyang sa peso batok sa dolyar. Kiliuman na tala ang record low sa kapig sa 62 pesos nga pagbililoy sa peso batok sa dolyar. Matod pa ni Palace Press Office Attorney Claire Castro nga paningkamuta sa gobyerno nga maminusan ang epekto sa paghuyang sa peso sa presyo sa mga panlito na labina sa pagkaon og bisan sa mga negosyo.
6: Lahat ng pwedeng gawing paraan upang mas tumaas ang ekonomiya, lumago ang ekonomiya, nagkataon lamang po siguro na naapektuhan po talaga tayo ng krisis sa Middle East. At hanggang sa ngayon po ay nandiyan pa rin po ang issue patungkol dito. At alam din po natin na dependent tayo sa pagguha ng supply ng krudo mula sa Middle East. At definitely isa ito sa nakaka-apekto. So, pero hindi po natatapos ang pagtatrabaho ng gobyerno dahil nandiyan pa rin po yung uplift kung saan binubosisi kung paano pa maiibsan ang mga nadadanas ng ating mga kababayan, lalo-lalo na sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. So, nakaagapay pa rin po ang gobyerno, nandiyan pa rin.
13: Ang payag ni Palace Press Office Attorney Claire Castro sa Anderson Forks Street, ang usa ka US dollar, valor na karon sa 62 pesos og 61 centavos. Canadian dollar, 45 pesos, 23 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos, og 28 centavos. Australian dollar, 44 pesos, og 89 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, og 97 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 70 pesos, og 56 centavos.
0: Samtang sa giyera sa Iran tungkol sa nagpadayong kagubot sa tunga-tunga silakan, ang kasamtangang presyo sa Dubai Crude Oil ana sa 88.75 US dollar per barrel. Kini misaka og 0.3% kung itandi sa dani ni nga presyo nga ana sa 88.73 US dollar per barrel. Ug karon sa tong Magnum Entertainment. I will consider running away from politics. Tatakbo ako palayo. Kiniyang payag ni megastar Sharon Cuneta, human sublingi pangutana kung doon ay plano nga musulod sa politika. Gawas sa iyang pagsalig sa banang si Senator Kiko Pangilinan para sa natad sa politika. Mata di Sharon nga malipayon siya sa iyang kinabuhi nga makahataglingaw sa mga tao, pinaagi siyang talento sa singing o pag-arte o ipamugos nga wala siya'y plano sa politika. Samtang gitawag usab sa megastar, nga horror story ang politika.
7: I would consider running away from politics. Tatakbo ako, palayo. Yan. Ang sarap ng buhay ko. I love my life. I love that I'm able to make people happy thousands at a time in concerts, TV shows, movies. You know, it's a gift. I take care of it. I love the work that I have. I love singing. I love acting. I love working with actors new and, you know, people I've worked with before, new directors. I become family on the set with everybody I'm working with. It's special to me, so I wouldn't trade it for a life in politics. No, it's a horror story.
8: Oh, no, and you've always said no.
7: No, my husband is more well-equipped for that job.
8: What is it about politics na ayaw mo?
7: Yung gulo. Oh. You may have kasi the best intentions.
8: Anong pagkakaiba ng gulo sa politika at saka sa showbiz?
7: Sa showbiz, it's so understandable na iba-ibang taste ng tao. Yung iba, Sharonian, yung iba, hindi. Hindi mo, okay lang, di ba, kahit naman tayo, ganun. Walang mga serious na threats na pag meron kaming pagkakamali, hindi naapektuhan ng buong bayan. Pag ang politiko nagkamali, may maapektuhan usually 100,000,000. And that's a very big responsibility. And I may have...
0: Ang pabayag ni megastar Sharon Cuneta.
13: Dalas ay sa 29 na karoon sa itong Magnum Sports, posibleng dili maka... O makasuan, ubus sa anti-hazing aka sila si Kani Antonio de Manila University Men's Basketball Team Head Coach na si Tab Baldwin o galaing walo ka mga respondent sa galambigis pagkamatay sa duwa ka Antonian o Antonio student. Atlets ka sila si Rene Baterbonya o Divine Edili. Matupad ng Justice Undersecretary Ayan Norman na bagong dato walay nakitang igong pasyan. Ang DOJ aron ipadayon ang investigasyon sa reklamong hazing kinisubay sa DOJ Department Circular No. 20 on kay Y prima facie evidence with the suitable certainty of conviction batok sa mga respondent. Magatubang sila si Baldwin o guban pang respondent sa reckless imprudence resulting to inhumicide inay hazing. Isugdan na ang preliminary investigation sa nasangpit ng reklamo kung ariin hatagan ang respondent sa gayon nga magluso sa ilang kadro filabit hangtod September 15 ning tuiga.
9: It cannot be described or characterized as dismissed because nothing was docketed. But yung nakapasa sa standards doon sa ebidensya na present ng PNP is reckless imprudence.
13: Ang payag ni Justice Undersecretary Ayan Norman Dato. Mga eksonyo, nabati ato kompleto detalye sa ato Magnum Morning News sa Lagunong Laod na karong Pienes, September 4, tuwing kusbil by design. So karong sa itong headline review. Sa ato Magnum Lokal, Deputy Speaker Congressman Bambi Imano, may butiaga na palabang na sa katulong pagbasa ang sugyot balaod nun na nagtinguha nga isibog ang BSKA sa November 2028 sa ato Magnum National Ombudsman Jesus Crispin Rebulla walay plano nga mahimong sunod nga Chief Justice sa Supreme Court sa ato Magnum International. Halos 800 ka mga individual ang nagasakit sa managlaing insidente sa food poisoning sa Indonesia. Sa atong Magnum beses paghuyang sa preso batok sa dolyar o gipikto nini paraing solusyonan sa Marcos Administration. Sa atong Magnum Entertainment Sharon Cuneta, subling imamugos nga walay planong musulod sa politika. Og sa sports, mga dalambigin sa pagkamatay sa student athletes kasi sila si Rene Patribunya o Gadify Ili din ang makasuan ubo sa Anti-Hazing Act. Mga eksyon, di ba lang sa agwaso ng katilingban, katawan ng labing kamhanan, malaglay mga atong barugano kum sa katawan ng matuman, hangtunog ba kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
0: O Magnum Kia Abelianosa.
13: O ba sa mga newswriters, Chingin Tirina Enriquez, Lani Delgado, Chris Tiri, o news manager, Aylina Curin, din lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
24: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
13: Oras alas 6:33.
24: Oras atud kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o TTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
3: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former three-term City Councilor George Guking, garbo mipadala og labing daghan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress sa Yogyakarta, Indonesia. Kinigisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Daghang salamat sa kanunay nga pagsalig ug suporta, Cagayanons. Mabuhay Cagayan de Oro.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay na. Dito buhita ako, awan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako'y problema. Huwag na resita-resita, palit lang mong diretso. Hindi na kinanggano kung minum ka may banggamot.
4: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
7: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Ako di ay si Regita yun ha. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na nami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong giinom, Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Mapadit sa mga butika. Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlaw, ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer ug unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siya colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health naibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels. Naaray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong girecommend yun ni namo sa inyo ha, nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
10: Daghan na kaayong natabangan.
4: Ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsama ng naay mga sakit. Erlinda Caruana.
8: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyo, di ko kagwanta sa kasakit. Sugi ilisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
7: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan
4: tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, daghan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o mas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
6: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili in ako ang Life Extension Vitamin D3. Kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga naay-linibo nga mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
14: Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3 nga naay-tatak LE. Sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
15: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
13: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Pre, na ako'y Project Kroon. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o mini-dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
17: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
16: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
17: Wise jud ka, Marie.
16: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
17: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
18: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Subdivision, Consolacion.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
2: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, kailangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former three-term City Councilor George Guking, garbong mipadala og labing dagan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress. Sa Yogyakarta, Indonesia, kinikisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Dagang salamat sa kanunay nga pagsalig ug suporta, Cagayanons. Mabuhay Cagayan de Oro!
8: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
9: Taas ba ang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
10: Mabalik sa pinakadulong butik sa iyong lugar.
11: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
14: DTX 500, mo'y tubag sa diabetes. Kundiin, kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mapalig-on sa mga ugat sa lawas. Ang DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkagawa sa imong mga kidneys, o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud sa usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market

0: City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor, at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
7: Oras alas 6:46.
8: Oras hatud kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
9: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
7: Anong uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinud nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local Clindro, nagagat sa katawan nga di mugamas ug sa balay magpabilin lamang kay nagpabilin pang unhealthy kundi luwas sa panglawas ang hangin karon sa atong kawanangan. Deep and Kagenduro, gingong may daghan pa silang himoon sa pipila katunghaan sa rakbayan bisan pa sa National Simultaneous School Safety Drill nga bago panglaman. Samtang Act Region 10 namugos nga mga drill wipolos ogi kinahanglang tunan una ang kaepektibo nini ingon man ang epekto nini ngadto sa mga estudyante. Sa ato Magnum National Congressman Edgar Eresi Nabalaka, sa utawang nga usab sa gobyerno aron makabot ang sugyot nga 7.2 trillion pesos nga national budget alang sa tuig 2027. Sa ato Magnum International Kuwait, naka-high alert karong panahuna human sa sunod-sunod nga missiles o drone strikes sa Iran. Sa Magnum Business DOE, nagtingwa karon nga mosaka sa 10% ang geothermal energy sa kinatibuk ang supply sa kuryente sa Pilipinas. Sa Magnum Sports, Pinoy Paul Volter, AJ Obiana Miangkon, nga gibati kinog kakapoy sa sunod-sunod niyang gisalbutang kompetisyon.
9: Magnum 45.
7: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa balita opinion, sa budget hearing sa Senado, gipangutana ni Senate Finance Committee Chairman Senator J.B. Ercito si Ombudsman Crispin Remulla kung nganong ang iyang gipangayong budget apil ang confidential funds pirting dakuha. Mayroon si Remulla nga ginasunan usab ni Senator Tito Soto ug Senator Ercito na convince ra.
10: Bakit kailangan ng Ombudsman ng 54 million na confidential funds nung kay panahon ni Martires under 2024-2025, 1 million lang daw pero pinapare-align in other items, no? So, ito from the media lang.
11: I think we're more aggressive in pursuing investigations, Your Honor, and purchasing information and other things needed that requires confidential funds to be utilized, Your Honor.
12: Mr. Chairman, that's even a drop in the bucket kung tutusin for what the work of the Ombudsman is doing. As a matter of fact, there was one office, office of government that had 125 million five times, diba, for confidential funds.
10: In these budget hearings, we will confine confidential and confidential funds only to law enforcement agencies, investigative agencies, and those connected with the national security. And of course, the Office of the Ombudsman in its drive against corruption will be one of them. No, and I think 54 million will be very much justified. No, mababa na ayon compared to 1 million noon. Kaya sabi ko nga, hindi ko alam kung nagtatrabaho noon.
7: Sa mga gapong budget hearing, ipangutana usab ni Senator Ercito si Ombudsman Remulla kung sa nagbahang korupsyon sa nasod ang mga mastermind o utok na pangkasuhan o mga kasuhan na ba matuwag sab ang ombudsman nga may daghan na silang nakasuhan o may mas daghan pa silang pagkakasuhan.
10: Flooding is very right now. We all know for a fact that the biggest scandal, biggest corruption scandal in history happened last year. Probably ang inaantay kasi na taong bayan dito kung mapanagot, matukoy, mapanagot na yung mga utak talaga at nakinabang sa scam na ito. So do we expect any development this year? Kasi alam naman natin that yung galit ng taong bayan gusto lang mabilis. Pero I know that we have to follow the process. No? Hindi naman pwede yung basta-basta na lang magkakaso tayo at hindi airtight. So just for the record, probably can we hear from the ombudsman kung ano po ang any development now for the do sa mga masterminds, no, that yung matagal nang inaantay ng ating mga kababayan.
11: There are now, Your Honor, there are now 35 cases before the courts in the Sandigan Bayan and in the RTC, and 31 of them in the Sandigan Bayan and four in the RTCs. We are now conducting 166 cases for preliminary investigation, which of course will lead filing, most of which will be filed in the courts, and 107 lifestyle checks. But we are still refining our method in the lifestyle checks. I think that we can do a great deal here, because when we are able more effective in conducting the lifestyle checks, we can go for more forfeiture cases, Your Honor.
7: Wala may direktang tubagda kung may mastermind o may mga mastermind na bang nakasuhan o hapit na nila pagkakasuhan. Wala sa palap nga pangutana, gikan sa nangutana, nga murag sa pagpangutana, dun ay panagana. Igsunti o pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion, kung ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:54. Mga igsun, kumusta mang buntag? Kini si Magnum June Albino.
0: Og Magnum, Eileen, ako rin.
7: Karong adlaw ang adlong Biyernes, September 4, 2026.
9: Magnum, Red Alert, alerto sa balita, alerto sa serbisyo.
7: Di lang ta alerto sa balita, kinalerto sabta sa panahon nga labiang inita. Karong nga panahon, Magnum Eileen, kagahapon sus... Bigawas ko sa kinan, balik ko diretso. Mamatay na magkakuhani. Ano ba doon? Balik ko diretso. Di ikin magwanta ang kainit. Magdawin ang kaghapon daw ako nabantay yan. Doon kundin na speakers din niya, ang Pag-asa Weather Forecaster. Medyo nasuki na nato si Pag-asa Weather Forecaster, AJ Zuniega. AJ, may buntag.
13: Yes, sir. May buntag. May buntag sa ating mga sakintag kami na para sa ating bitas for the update kang atawa. Aday na tagibantayan na duwa ka weather system sa gawas sa atong Philippine Air of Responsibility. Sa pagkakaroon, naghinay na si Tropical Depression Obed o naging low pressure area na lang siya samtang ikatawa ang gibantayan na bagyo sa gawas sa atong PR sa ng Tropical Depression o nasa gilayong 1,600 kilometers east o doos kadagatan sa Central Luzon. Kini mga low pressure systems walay epekto diri sa ato sa Mindanao sa mga localized thunderstorms ako sa labi karong adlaw. Ekspekto na magpadayon kining medyo mainit og igang na kahimtang sa panahon. Dili chance lang sa mga patak-patak kapag ulan sila og padalugtog. Tapos sa mga localized thunderstorms labi na sa hapon ug sa gabi. Aduna yung hinyang gato sa kasarangan ng hangin, higan sa habagatan, gato sa habagatan sa pang-direksyon, patang atong kadagatan, hapsayin, gato sa kasarangan ang pag-balon. At sa temperature ng adlaw na kainita ng posibleng maabot sa 26 to 36 degrees Celsius. At ang heat index category, posibleng maabot sa 41 to 42 degrees Celsius. At sa danger category, paglikay ka sa paggawas-gawas, ilapin na sa kunto o sa hapon. At para sa atong Philippines sa third time, sir, ma'am, alas 6:56 sa buntag, o gikan ng sabuatan sa Dios si Pag-asa, Mulugal sa Salvador City, kini si EJ Suniga, dagang salamat.
7: AJ, karon sa nakuha, ang temperatura na ito karon expected nga between 26 pa yun sa 36 degrees Celsius, tama
13: yes,
7: ba?
13: Yes, sir. Yes, sir. Mauni ang temperature, sir. Pero sa heat index, sir, maabot sa 41 to 42 degrees Celsius, sir.
7: Paki-explain ko noon sa difference sa temperatura o sa heat index, palihog. Kining AJ?
13: Yes, sir. Ang temperatura, sir, mauni ang temperatura sa hangin, sir. Atong nakitian sa hangin. Samtang, sir, ang heat index, sir, mauni ang kuan heat index, sir, mauni ang temperatura sa atong kalawasan, sir, ba more or less in layman's terms kung ano na kung ang unsay na feel ta na sa atong kalawasan, sir, mao niyang heat index.
7: Samtang siguro kini nga pangutan dito na sab sa EMB o DNR, magdamahilin. Pero considering kay mo sige nga hangad-hangad sa langit ba? Murag walang oras tingnan ning di mo hangad sa langit ito. Kining kining AJ namatik na naabay namatik na dinyo nga medyo may minus na ang kabaga sa aso gikan mismo sa Indonesia nga naka pa, hingawa sab sa concern kayo sa atong panglawas, AJ.
13: Ay, base sa among pagbana man sa observations sa bakay, murag nagpadayon pa sir mga wildfires ba di or dito sa kuan sir Indonesia. So as long sir as magpadayon kining mga wildfires sir, expected na mag continuous kining hazy conditions sir diri sa not only sa Cagayan de Oro sir pero halos daghan kabahin sa Mindanao sir.
7: Lagi kay kon magsigi mo hadang sa langit bisan pag magmonitor mo sa inyong satellite daw sa inyong mga ginagamit kay kaimanan, basi mag-zero visibility sa ba, magmain. Dili na maklaro ang kawanangan datoon kay baga ang aso, so maging zero visibility sa mo niya sa inyong pananaw dito sa kawanangan, kini Sir AJ, mapiktan ba gyapon?
13: Yes sir, gani sir, medyo lower ang visibility sir, pero lahi siya sa zero visibility ba sir, kaya ang zero visibility is ko answer. Ay, wala makita wala yun, sir. Within 1 meter, sir. Within 1 meter siya.
7: Oh, ang imong ginalakbitan ka itong lower ang visibility. Lower. Ubos-ubos.
13: Lower lang, sir. Yes, sir. More or less. Lower lang ang visibility.
7: Oh, okay. So, pero makas-klaro pa mo kasikas gapon sa itong kawarangan, kalangitan na ito. Bisa pag lower ang visibility. Or yes, kanang imong yung lower visibility sa naked eye lang sa tao. Dili sa inyong kaimanan. AJ.
13: Yes sir, more or less sir, operational command kami diri sir kay tanaw pa man ng mga kaulapan for example sir, pero kanang lower visibility lang sir, functional pa man siya, especially maski sa labi na sa mga airport sir, kay pwede pa man kini for ano ba for forecasting o sa paglanding sa mga aeroplano sir.
7: Oo, kanang sa airport to magdumaan din na kay si Bakudi na makaklaro ang kuan ba piloto. Ibis nga mo paingon, diris kayo na mo paing takluban. Ano ba, simpa ko lang. So, munang importante kayo na. Mahimo, o maginta pa, antiparang mas tinaw pag-ayo ang piloto. Magnumanin, dugangan pa antipara para matataw niyang bayo. Pero kamo mismo, gagamit man mo sa inyong mga, sa tawa ninyo, satellite. Kanang mga, saan pa ilaing gamit nila gani?
0: Kanang
13: satellite,
7: yes, satellite di ba?
13: Functional pa karon sir.
7: Di kinahanglan nga magkuan mo mag antipara mo para gyud nga manugangan ang kahit sa inyong pananaw. Di pa kinahanglan AJ.
13: Gani sir, pero so far kaya pa man sir, kaya pa man.
7: Kaya pa.
13: Magtanaw to na. Yes sir.
7: Okay. AJ, salamat kayo ug basig dunay kay bilin nga pemangno sa atong magkaigsoonan.
13: Yes sir, no problem sir. Magamping lang sa pinami, labi na sa grabe ka init, labi na sa auto o sa hapag sir. May butag sa tanan.
7: Salamat EJ Obiena, ang pag-asa weather.
0: EJ Zuniega.
7: I'm sorry. EJ Zuniega, ang pag-asa weather forecaster. Labi na kaya itong headline sa sports na ito, EJ Obiena eh. Samot na noon, bisga amping ko, masumpay rin yung Japon. Mga igsoon, inyo nabati, ang itong si Magno, si EJ Zuniega, ang pag-asa weather forecaster. Alin ito ta permi, of course, sa balita. Alin ito sabta permi sa panahon.
9: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
7: Sa atong pagparayon clean room nagagat sa katawhan, nga di mo gawas ug sa balay magpabilin lamang kung dili gikinahanglan o wala kinahanglan ang paggawas kay di man pagmahimog di ka mo gawas magdumain labing panginabuhi ang toyo. Oh, pero kung dili kinahanglan, dili importante, ay na sa paggawas, pabilin na sa balay. Kaya nagpabilin pang unhealthy kung dili luwas sa panglawas ang hangin karon sa atong kawanangan. Mauna nga, nakunan ko mag-face mask na sabi ko magdumainin kay lahit ng mga tiguwag na, dalira ni maapiktahan, kung doon ay dili masimutan nga di mayo. So, importante nga, kanabang kung may mo, bisan ganig na akara sa palibot, dili kaya gud expose ka sa kagrabe sa kinibang haze o aso nga gigkan sa Indonesia. Kailan gyud nga nakanunay ang paggamit? Muna ako gabalon-balon ng permanente face mask magbalin. Dili tiyon kay na heisa. Kani ato pa ni permanente na nasa akong handbag, nasa akong shoulder bag. Kaya naman ko handbag na shoulder bag, no? Ano no, nasa ako mismong sometimes ibutang ko sa akong jacket nga ginagamit para gyud nga protektado ta kay lain gining nagpangamay ng wati. Dali na mabikil. Niya na speakers linya ang atong clean room manager, si Ma'am Bing Mabilin. Ma'am Bing, may buntag.
14: Morning. Good morning, Ma'am. Morning, Ma'am. Morning, Ma'am. Morning. May buntag sa tanan.
7: Ma'am, sorry, pagkumangota na may tungod sa kining atong gikabalakan nga kuan ba haze or aso gikan mismo sa Indonesia. Nadugang na imong tao karon ba? Kay si Engineer Nicho Clavit, marag na na-assign karon sa clean room. Tama ba?
14: Yes, yes, Magnum June. Ano siya sa Clenro.
7: Okay. Unsa ba iyang specific ng assignment doon?
14: Gipatutukan ni Mayor Clarex ang atong anti-smoke belching campaign. No, this is monitoring sa atong mobile source sa pollution.
7: Okay. Kana ako nisgutan niyang duty of responsibilities, Magnum Island. No? But ang position, iyang giuptan ka nun. May position ba siya or... di man ato matawag nga floating, kanang floating maran nas mga police eh. Sabi nito, ano do? Unsa ba yung position diha karon?
14: Same raman yung position, Magnum John, transfer lang an siya sa station siya sa Clenro.
7: Same ang yung position, unsa man yung position na RTA manager gyapon?
14: Or department head man na yung position?
7: Department head, but what department? Ang yung gipanghidan?
14: I think sa Road and Traffic Administration.
7: Okay, so siya gyapon ang Roads and Traffic Administration Manager, but na-assign lang sa Clenro? Mao ba na, Ma'am Bing?
14: Oo, kay ang memo is station at Clenro raman with specific task nga gibutang sa gihatag ni Mayor. But the position nga iyang gigunitan, holder man siya sa item, no, sa as department head, so napagyapon na sa iya.
7: So, unsa na duha na ka manager karon sa RTA?
0: Murag ang iyaha lang Magnum June ang katurang posisyon pero dili gid ang actual nga naa dito sa department.
7: Okay, yes, actually and physically dili siya mismo ang gagunit, gapadagan sa RTA pero ang posisyon nagpamilit sa iya.
0: Oo, ug wa ko masayop murag same murag gihapon Ma'am Bing katong kang Engineer Armin Cuenca.
7: Nga tuan na sa administrator's office
0: unya dayon. Pero iya gihapon nga posisyon.
7: Ang so, sa may chance nga maging regular nga, regular na baka nga manager karon sa Clenro Map or acting OIC
14: parang yun? Acting. Okay, ang holder sa department head nga position si Engineer Cuenca pag-iapon.
7: Oo. Usun siya usti siya anak nga ito sa kipagbalhin. RTA manager, kung mupalpak ang RTA, apil siya sa mapiktuan, di ba? Kay RTA manager man siya magdumailin. Di ba? May gani kay sa Clenro, klaro nga medyo wala mo palpak. Di ba? O in fact, nag-improve pa og dugang. In fairness to Ma'am Bing.
14: Bisag thank you, acting. Thank you, Magnum John.
7: Napa siya sa acting capacity. But ang atong kay Ngawa ba, wa para bumasulay si Doy Ramiro, nga mao'y bago karon og I think acting or OIC, RTE manager karon nga panahuna. Kwan pa na? Matod pa ni Kuya John Tupag, good luck na lang. Good luck na lang kung nga ito kay Doy Ramiro. Anyway, dirita sa ating gutanan, Ma'am Bing. Magbangin nga tama mo unhealthy, paki-expound ko no palihog, in English na ba? Paki-pasabot ko no, pamintag unhealthy, ako nasaptan, dili luwas sa panglawas sa tao. Pero paki-detalye ko naman, palihog.
14: Actually, kana siya nga... namagoy monitoring station karon no, pasalamat ta sa Environmental Management Bureau Region 10 kay nabutangan na gyud og kanang monitoring station gyud 24 hours diri sa Cagayan de Oro kay sa previous months manggod o previous years naa lang sa Iligan and Tugaluan. So last August 13 na launch tong ilang monitoring station, so dito punta no, pasalamat ta sa regional director RD Celestial. So Cagayan de Oro na gyud ang data nga gi-monitor, so medyo increasing since pagpagawa sa haze alert atong September 1. So,
7: increasing
14: na nakakaroon sa 100 to 150 nga range sa data.
7: Okay.
14: So, pasabot, anak Magnum June, para mas masabtan bitaw sa tao, so nay color coding anak. So, nanata sa orange na color, and then ang pasabot ana sensitive or unhealthy na siya for sensitive groups. So pasabot katong medyo nay mga asthmatic na person or nay mga kakulian sa lawas, medyo sensitive na siya ana nga air quality nato. So munang medyo ang pahimang no ana is limit the exposure sa outdoor activities or pagpagawas, or kung mahi kumugawas man galing, kinahanglan ka na kay prevention magwear ka face mask. So ingon ana ang data nga gi-translate into color, and para masabtan sa tawo kung unsa nay level sa atong air quality.
7: Okay. Ayo mo gilakbitan nga unhealthiness mao ang increasing ang unhealthiness, ang pagkadili healthy sa hangin karon sa atong kawarangan. Ma'am, mao increasing.
14: Yes, yes, Magdum John. So, unhealthy for sensitive group na siya.
7: For sensitive groups. Mm. Okay. Ang iyang pagka-unhealthy ba, is it only because of that haze nga gikan sa Indonesia? Or it's because naanay daan pang medyo pollution sa hangin sa ato mismong dakbayan? Kining,
14: actually, sa mga previous monitoring, narata sa fair
7: okay,
14: good to fair nga air quality.
7: Uh-huh.
14: No, gisaka lang yun siya pagkatong nanay haze alert. So kana may bantay yun nun nga unta din na tamo musaka pa, kaya medyo on the general group na dayon ang medyo apektado. Kay ang gi-monitor magud ana Magnum June is the particulate matter.
7: Uh-huh.
14: So the particulate matter 2.5, so kana siya kung ma-inhale na nato is a mixture of kanang substances and droplets mangod na siya nga nasa atong atmosphere, no, nasa atong hangin. So mixture siya sa solid particles and liquid droplets. So kung kanang 2.5, kung ma-inhale na nato siya, so pwede na siya maadto sa atong mga blood stream, no. So makadaot na siya compared to makadaot man gihapon ang 10, pero mas coarse to siya nga particles. Kaning 2.5 medyo fine na gyud nga pwede dalon na sa dugo nga mo circulate sa atong lawas.
7: Uh-huh.
14: So imagine nato nga atong hair gali is nata sa pila ni ka microns, 50 to 70 microns. Unya ang atong ma-inhale is 2.5 microns. So unsa na siya kagamay? So wala na na, di na na makita sa microscope na ang pwede mo tan-aw ana. So yun ana ka gamay ang pwede ma-inhale, and then maka-apekto gyud kay dalon naman siya sa atong dugo. So yun ana, naka fine particles ang gi-monitor nato karon.
7: Okay, ma'am, nakalakbit ka increasing. Do we expect nga ning musunod pa nga mga adlaw still mag-increase gyapon, or ma-maintain or maubos na?
14: Hopefully, kung dili na taapiktado sa katong haze from the forest fire dito sa Indonesia, mumubo na siya. So, hopefully, na-address na to siya ng forest fire. Kaya medyo kanyod ka ng kinahanglan ta magpasiguro ganyan kung natay mga outdoor na activities.
7: Uh-huh.
14: We need also to kinahanglan ta mag face mask or limit yun the exposure sa outdoor.
7: Okay. Sa inyong mga kanunay nga pagkinghinabi, baka sa EMB, kay paningkabot may makahinabig taga DNR, EMB medyo man o negatibo, kay kinahanglan pa nga doon ay go signal, gikan sa ilang uluhan, bato nga buhatan, and then medyo naanan na pagminga sa DOH, masulaton sa ka, no? Iko, kamalo mo punta mo sulat ta. Oo, kay aron nga atong maprosigir gyud, kay bisan pag naanang yun nga right to information sa katawhan di las mga sakop sa media magdumailin, but naamay mga requisitos di atong pagkasundon. Kay tanawon ta ugun sa sab sila ka transparent diha mismo sa ilang pagpangtudanan, labi na kay ang katawhan gusto sab masayod ug angay gani magiyahan gyud magani ulipay tang mahinabi na to nawan den ay nabi nato kagapon lo dunay pipila related gapon sa his karon sab si Mambing Mabilin. Now sa inyong paghinabi ma'am sa taga EMBD NR appeal na sa kinibang appeal na sa Department of Health o kasa City Health kung dunay kusog na pagbundak sa ulan makatabang ba man para muubos ang level sa unhealthiness sa kawanangan. Kunisgutan nato kining usatong sa hangin. Kunisgutan nato kining haze gagikan sa Indonesia, ma'am.
14: Yes, Magnum Juno, kay hangin maguning gadala sa kaning haze karon. So kung may medyo ulan, medyo ano gamay, pero kung mawala na sang ulan, mabalik na sad ang pag ano sa haze from the forest fire, so ano ra gihapon. So hopefully lang gid ma-address na tong forest fire sa Indonesia. Kana gid ang pinaka ano unta nato nga galantawon kay para dili na ta apektado no sa to ang air quality.
7: But maka-sure ta nga ang kagandoro still healthy pa ang ato mismong hangin, tolerable pa ang level di angay kabalakan except nini karon nga medyo na aggravate or nadugangan ang kata ang level magmitaas tuod aning nesgutan nga asugikan sa Indonesia, Mabing.
14: Yes, Magnum June. So kana balik-balik pa himang no ang atong City Information Office, ang atong City Health Office no nga sa kaninga level sa ato ang as of yesterday September 3 na ata sa unhealthy for sensitive group or 130 plus ang ato ang ambient air, kinahanglan yun nga magmatkon, no? Labi na katong mga nay mga kakulian sa lawas. So kinahanglan yun ta aware sa or inform sa level sa atong ambient air. So munang kami sa city government, no? Munang close coordination good me with the Environmental Management Bureau region kay naamang good sa ila ang data sa 24 hours na monitoring and initially mag-work mi ana with sa City Information Office unsaon nato na pagpakalap sa information no real time sa results sa atong air quality monitoring station diha sa region sa DNR compound.
7: Okay. Mambing, salamat kayo. Thank you, ma'am.
14: Dagang salamat, Magnum June, Magnum Aileen. Dagang salamat.
7: Inyo nabati mga insurance manager sa Clendro, Mambing Mabilin. Gapaning kamot lagi may maghinabi o taga-EMB, pero katong kanabi sa'yo na ito mahinabi kinato si Director Digamon. May retire naman, di ba? Retired na. Oh. Ang director mo gigapon, si Karimot.
0: Director Celestial.
7: Bago na karon.
0: Yes, Magnum June.
7: Sa EMB or
0: EMB.
7: Sa
0: EMB.
7: Ang director kay Regional Executive Director mana kanang sa DNR mismo.
0: Oh.
7: Ang director kay sa EMB mo na nagipulihan ni Sebastian.
0: Oo.
7: Digamo ang nag-retire kana to. Kanong
0: dali to may labi. Si Sir Digamo gipulihan siya ni Sir Celestial.
7: Now sa ngalan sa EMB, ako lang basaw nilang gi-post sa social media EMB Northern Mindanao post matud pa. Nga nagkarayon asa ra ba to haze mato padre napangutan na what is haze sa Binisaya pa aso may pinagkakubon nga pulong pero it's more than mas labaw ni sa ordinaryo lamang nga aso ha kaya na ipataban ba particles o particulate mga delikado logis pang labaw po sa tao haze of course when tiny particles in English managini manang buot na muminabi yung taga DNR imbi kay aron nga binisaya kita haze of course when tiny particles from smoke dust and pollutants build up in the air reducing visibility and affecting air quality. So Nod, where does it come from? Na mga tubag diri it comes from forest and land fires onya carried by the southwest monsoon habagat sa Tagalog Binisaya pa onya polluted air spreads across the region and affects our air quality ang mga hanap nagpananaw digid ganan mo basa ani kay gigmay kayo pero ako kay bisag hanap nagpananaw ka paningkamot ka ganti para man sab ko dayon health impacts daw nagkanayon can cause eye, nose and throat irritation, may trigger cough, colds and asthma, and then can worsen heart and lung conditions, and prolonged exposure may affect overall health. Hindi na itong advisory nga ni Gilbert. Kopya, palihog. Hindi palihog. No? Katong kang giproduce ni Magnum Gilbert. Sunod, wear mask the right way. Sulob kuno og maskara sa hustong pamagi. Nagkanoon diri, first layer, ordinary or standard masks. Unya na ay sign nga plus. Plus, second layer, another masks equals more protection. But pasabot, pagsulob mong duha. Ka-face mask, magdumahin. 1 + 1 = 2, more protection daw. Tama man sab, kuno surang usara ka mask, dugangin mo another mask, mas protektado pa ka sa doon ka mga mas. Sabaw na nga more protection matod pa sa EMB. Watch out for these signs. Seek medical help if you experience these symptoms. Nagkanayon. Manibantayan ko doon ng mga sinyalis. Difficulty in breathing. Difficulty in breathing. May kauban na batang nadala in town sa ospital. Karong, panahon na. Huwag tako pa magkagawas. Kamarang naglisod sa bato sa pagginawa. Ay dunog epekto man sa haze pero murag wa matter haze to panahon na ano no
15: ano man ano ano magdum jun
7: okay kanu yon difficulty in breathing sa herba pagisug ko paginawa magdumali na bigo saka og second floor gapon saka ko pa third floor pa sa rooftop pauwa sa gusto ka tunga oo kay gaabot ang ginawa sunod persistent cough and wheezing dayon dizziness or confusion. Nabatikdan ko, wak man ko kagapong, nimbarag lang ko gamay, kaya kinilaging tiguang na. Pero murag, wak man ko malipong. Dayon, chest pain, sakit sa dughan, physically, murag wala man, kung nabantayan. Emotionally, murag wak man sa Japan, dayon, severe headache, grabing sakit sa ulo. Labat sa ulo, sakit sa ulo. Wa man sab kumakasi nati. Bluish lips or face. Ah, si Magnum Aileen pula permanente ang iya mismo mga ngabil. Pula ga. So wala problema. So kining nga mga sinyalis Magnum Aileen murag wa ka tay na bantayan sa tabi galing.
15: Wala
7: so far, no. Nalang tay kauban sa akong kamot jag mga duha tulo ka adlaw nang na admit in sa ospital. Mm-hmm. Kay initially akong nahibaluan, murag difficulty in breathing. Pero wa pa magi final finding po nga na butyag. Mm-hmm. Akong nahibaluan sa nasgutan nga hita mo. Sunod, in behalf of EMB ha, DNR, kaila maning post.
15: Oh.
7: What can you do? What can you do? Okay. Taas-taas din na. What can you do? What can you do? Niyadiri, nagkabutang. Where? A fitted N95. Kanang imo magdumari na N95 ba na?
15: Dili. Katuning murag mga surgical ang bitawong mask.
7: Katong N95 mao batong mga puti.
15: Puti, yes, nga katong.
7: Yang huot gyud pagayo.
15: Dari sa kilid mo apin mo huot gyud kay siya.
7: Oh, nya og inigtangtang nimo labing duga-duga nimo gamit.
15: Magmark.
7: Pula-pula ang aping.
15: Oo.
7: Tungod kay na marka og kirang pula-pula nga maros mo aping magdumari nga manggaon kaayo. Dayon, nakabatan di, wear a fitted N95 or KN95. Muna nakagamit ko ani. KN95 masks when going outside. Sunod, stay indoors as much as possible. Keep windows and doors closed. Dayon, drink plenty of water. Sunod, use an air purifier if available, unya clean filters regularly. Sunod, use the wet hanky or cloth method. With a clean cloth, squeeze and place over nose and mouth as an additional barrier. Sunod, avoid outdoor activities, especially for children, the elderly. Pagbitag the elderly, mga pila ko anak. And those with health conditions. Dayon, check on vulnerable groups. When in doubt, stay safe. So money, gibasa na ko tanan sa ngalan, in behalf sa EMB, DNR-EMB, ang ila mismong advisory, ang ila mga paimangno, para kanato, kamusap nga nagpaminaw, apil na mi. Mga gani nga kami, nag-producer na ini, pero di lang manitaliyo og maayo, tungkol sa kataas mo kung manitaliyo og maayo. Mo nang samtang na ani nga paimangno, produced by Magnum Radio, ga salig sabta, ga dipindi sabta, ga pangaliyo po sabta sa mga hingtundain sa atong gobyerno nga lihok sab mo, para nga matagagi ang katawhan. Paminawon ta.
16: Ang Haze, nagikan kini sa sunog sa kabukiran o kayutan, nga dunay sagol nga abog, aso, o uban pang mga gagmay nga particles, nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas, nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar, makairita kini sa atong mata, ilong, o tutunlan, lakip ng pag-ubo, sipon, o pag-atake sa asma, may musab nga musamot ang problema sa kasing-kasing o baga, ilabi na sa dugay nga exposure. Ani ang paimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
17: Mabalaan naman ni mo nga ang aso kay imo mang makita no. Meaning kung makita na ni mo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration no sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban pang mga gases. Pateng later mo na ni mo ang aso, ayaw na gaat kay makadaot na ang sa imo no, ang effect no. Pero og dili pa ni mo maklaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas. You just wear a face mask, well-fitted face mask. Sakto yun din mong gamiton, kasi yung N95. So, that's the best na kuhan niya mong i-wear. Although, sakit na siya, pumadugay na, no? Muna nga, atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gagamiton. Although, tuluman na siya ka, saka layer, kasi nagagit sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminus-minus ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na daano or kanang sensitive. For example, si kanang mga asthmatic or allergy. Nga kung sakalan mo sa asthma, allergy, magandang mo trigger. So, muna nga, magbikargan sila. Nga, kung may mo, dinat lang sila sulot sa ilang nilay. Close na nito ilang mga diktana, mga aron na din kaya sulot ang mga
16: mag-ambing, magpabiling alerto ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magdumra.

0: Extra Fizz.
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? DN Cityo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribbed, simmer roof, steel bath, span flex, sandwich insulated panels, and more. Para sa ligon nga to, tawag na 0918-964-4524.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na Isitiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: Mga eksoondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: made right.
1: Oh, yeah.
2: BBB Bernie Busugbat CM Recto Branch is now open. Dool sa Nazareno Church, Kilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busugbat.
3: Wow!
4: Bawat!
3: Bawat! Busog!
5: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa MotorMate na derecho. Available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kay naapod ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa equipo.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
12: DTX 500 mapalit sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Oras alas 7:29.
3: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Magnum 45.
2: Maitig paminaw ta, matod pa niya ako dito lagi sa Maduna Hospital kay giatake sa asma. Kabisag ga-face mask dutlan Japon. Super effective medicines girisita. Pasak ako karon kamerya, grabe ang smog. Halos dili makita bukid. Mani ang yang feedback samtang ka BFN Sklaveria na minaw pinag sa sakinan. Next speakers linya si Mr. Jade Adicer, atong City Information Officer, Sir Jade Maymuntag.
5: Maying buntag Magnum June, Magnum Aileen, maying buntag, and sa mga naminaw karon sa Magnum Radio, maayong buntag sa ato ang tanan.
2: Unsay pamaagi ninyo karon Sir Jade, sa nga mahibawan o magyan ang katawhan, mahibalo o magyan ang katawhan, batok nining, of course, sa kagrabi kainit sa panahon, dugangan pa nining haze or aso nga nagikan sa Indonesia, samot nga delikado ang panglawas sa katawhan. Sir Jade, unsay mga pamaagi himo sa City Information Office?
5: Well, atong Wednesday, Magnum June, adlong Merkules, gipatawag ni Mayor Clarex si Dr. Adilia, ang atong City Health Officer, and ang ato ang Klenro Officer no si Ma'am Bing Mabilin, arong hisgutan kung unsay angay buhaton, and klaro ang iyahang kamanduan, Magnum June, nga kung unsa manggali ang ilahang desisyon o advice para sa public, mag-coordinate sa ato ang City Information Office. And dali dayon, atong adlawa, nagpagawas ta og mga pahimagno, Magnum June, mga advisory gikan mismo sa ato ang City Health Officer. And ikaduha na, ingon po si Ma'am Bing Mabilin nga kada adlaw maghatag sila amua og updates sa ato ang air quality diri mismo sa Cagayan de Oro para ato ang ma-info disseminate, matabangan ato og pahibalo sa atong publiko kung unsay angay buhaton o unsay angay likayan labi na karong panahon na nga naka-experience sa aning haze due to the forest fires nga kakaitabo sa Indonesia.
2: May mga advisory mo gina-post bitaw sa Sir Jed sa malugan sa EMB. Po sila English, ano pa yung mga terminology, di kayo magkasabtan. Gabi ka EQI, what's my EQI? Air Index, Air Quality Index di ay. Nag-search na lang ta, para masabtan to, Air Quality Index. Ano, no? So, na yung mga terminology, hindi ganyan magkasabdan. Naapa mo hinupas binisaya niya ng mga paimang. No, sama ka na ito sa, katong sa to COVID, ka na ito maglumayon, mga naay, ginabinisaya yun. Kinato na ay pagbisayon ng mga paimang, no, bisan ka ito sa dengue. Mulat pa mata nga mag-outbreak sa, sama sa pangito mo kanina ito maglumayon, ga-outbreak sa dengue, ay hapalugan po gaso mga mag-paimang, no. So, naapa mo yung mga hinupad yun ng mga paimang no sa Binisaya, di kay post na mo nga post nga English pa yun, di mas magkakasabtan sa mga kumun tao. Apila gani ko, di kayo kakasabot kay in English yun, magnumailin. May mong itong Binisaya kay tanan yun makasabot, kining Sir Jade.
5: Yes, Magnum June, kanang gagamit o AQI na anak sa ato ang EMB. But kita sa City Information Office, in-edit ato daw mag-English ta, standard na nato, but katog yung pinaka-basic ato nang gipahimagnuan ato mga kauban nga basic terms lang, basic terminologies lang ato ang gamiton. And gani, ato ang post gahapon, kanay lang, City Health Office Issues Advisory on Haze. Ana lang yun, Magnum June. So, isa kabasahan, kaptan diretso din, nag-focus ta sa infographics, Magnum June, kanabitaw mga layout kay majority sa ato ang mga netizens, diha nagatanaw sa layout. So, makita na to diha nga, na limit outdoor time, na i-protect vulnerable groups, then wear face mask. Ngayon lang yun, Magnum June. Mura ro siya, nakabulit, arong isa katanawan, masabta na diritso. Then if mutanaw sila sa caption, basic lang ang atong terms na ginagamit. But inote na mo na, Magnum June, nga magpagawas po taog katog yung Bisaya, arong makasabot yun ang kadaghanan.
2: Okay, na may mga tao nga di gid makasabot maayo sa English. Apil na ko gani, minus kayo gani ko kasabot English gani. On sa pagkanguban nga, ano no? Ano, da yun, example gani karon no. Nagipagawa sa EMB ko no, Environmental Management Bureau, Northern Mindanao. Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations. Data as of Friday, September 4, 2026 at 7:22 a.m. Mining karong adlaw. Sa word palang ambient lisod na sabton. Nagkabot andiri, Taguluan Station, acutely unhealthy. 216 PM 2.5 AQI. Sunod, Iligan City Station, acutely unhealthy, 234 PM 2.5 AQI. Nyadayon, CDO, DNR Region 10 Station, unhealthy for sensitive groups, 110 PM 2.5 AQI. Nasabtan na nato ning AQI kay Air Quality Index man. Gilagpitan ko na kaganina. What about this PM? Amin mo oras tao, PM hapon. AM buntag. So, what's up so, Sir Jade, PM.
5: Yeah. Ang PM, Magnum June, is particulate matter.
2: Kabalo mo kay particulate matter eh. Sa word pa lang particulate, dapat pasabot mo sa particulate. Okay, so...
5: yun din nato na gina-adapt gyud kanang iya na PM 2.5 spell out gyud na nato labi na sa ato ang City Information Office but chada to imo gyud isaya gyud mo na tong buhaton karong adlaw.
2: Oo, kanang may main minugbo ra gyud magdumaili no. Mo nang kami gapaningkamot sa mig contact sa the, sa City Health, contact sa uban pang mga lugar mga tinubdan, apilang IMB di na di man sila magpa-interview pa kay maghulat pa og go signal ba kuno sa dito sa kauluhan. Adi nag maumuin na lang may pagbasa-basa ni ilang mismo mga advisory, apil na ng gilagbitan ko karon nga, kinutanoy ko saan, yung PM, particulate matter. Pagmintag particulate matter, ang imong explanation about ani, Sir Jade, mag-matter sab, karong panahon na. Sabot pa sabot sa particulate matter.
5: Well, dili, kiko highly technical,
2: na,
5: wala, kiko delvin, highly technical, yun no, sa labi na sa ingana. But asa ko ang pagsabot na Magnum June is, hello?
2: Yes, sir, parang sir. Para yun.
5: Yes. Ang akong pagsabot ana gyud Magnum June is kana bitawng mga sabay para masabtan ni.
2: Kana mga particles.
5: Kaning mga substance nga nakasagol sa hangin.
2: Sagol. Okay.
5: Mo na siya particulate. Sagol na sa abog.
2: Kana okay.
5: So kana lugar and daily na ginamonitor sa ato ang EMB ang iyang quality. Naa sila yung mga sabay maayo term. Naa sila yung mga standard no or kanang breakpoints, example 0 to 50, good pa na ka ang status, ana. And karon na naman ta sa 200 kapin, so na ta sa acutely unhealthy. So, kana, ginamonitor na perminti sa ito ang EMB, and ang ito pinakaduol nga air monitoring system dere is naa sa Taguluan. So, di lugar kakuha o data ang Cagayan de Oro. So, sa pagkakaroon Magnum June, medyo taas-taas yun ang ito ang particulate matter dere sa ito ang syudad. That's why kadadlaw ta gapay Magno and kadadlaw pod gamonitor si Mayor Clarex si Padumdum sa atong City Health Officer and sa atong Clenro na maghatag og update sa iya and mag-advise kung unsay angay buhaton para mas makalikay
2: maayo
5: ang publiko sa mga kuan no health hazards nga cause ani nga to ang kuan air quality index, high air quality index.
2: Okay, Sir Jade, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mga panahon. Now and then, pasensya nga mo, kalit may disturbo sa imo, para gyan nga, na mga butang nga dapat patinaw kay gasalig naman sa ang mga tigpaminaw sa mga mga persons in authority sa mga lugar kaninyo, kay kami, pingis-pingis naman yung amo, managing bihiko man lang kami sa mga persons in authority nga mapabati nga to sa katawan para nga ang katawan masayod o magiyahan. Kining Sir Jane. Salamat kay sir.
5: Yes, daghan kayong salamat po, Magnum June. Rest assured no nga ang City Government of Cagayan de Oro timely and day-to-day update para sa pagpahibalo o pahimagno para sa to ang general public para makalikay aning mga health hazards nga maoy resulta sa kaning ato ang haze nga gag-experience. So daghang salamat Magnum June, Magnum Aileen, mayong buntag.
2: Sir, kana tong day-to-day, may tagog kanang day-to-day lang kay day-to-day posting, no? Day-to-day posting. Kung may munta, day-to-day, nga naog yung older man, pareko na ito sa kantong COVID magdumaili, no? But ako magpasabot nga, mahimo na sa'y, kung ba, kanamit tayo i-expound na ito, ipasabot na ito, di lang kay post nga, post lang, day-to-day posting, yun na, yung wala nagkasamtis tao ba, Nga mo nang sa akong kamutyag nga kami sa Magnum Radio, kapaning kamot, nga while ay ginapost ninyo, ginalakbita na mo, ginabasa na mo, ginapabati on the air, but na mga butang nga mahimong ugangayan yun tatawon po nga to sa Automatic Paminaw. Salamat yan ang inyong day-to-day ng mga lugar, lihok, Sir Jade, para gid nga magyan ang katawan. Thank you, sir.
5: Yes, agang salamat, Magnum Jun, mayong buntag.
2: Inyo na bati mga action at City Information Officer, Mr. Jade Adiser. Oras, alas 7:41, parenta sa atong mga balita. Na ako'y ginadungawan ganina nga. Sama-sabing akong galiri nga muhang man ni Magmailin. Tabangin ako. Sama na akong galiri sa silp, galiri sa silp, muhang ba? Di man ma-open na ako'y gustong balikan ba? Araw ba ito? Related ka po nun ta sa kinibang Hayes nga itong gika balakan karong parahon na. Sa ato pag

0: si Mr. Romeo Aklo ang Schools Division, City Schools Division spokesman. Mr. Aklo, siya may buntag.
1: May buntag, pag-usama, magdung June, o gatong kanang pigpaminaw. Salamat na usap sa imong invitasyon aron atong mapaabot ang atong mga gipanghimo o ang atong mga adjustments, no, and other activities sa atong departamento.
0: Sir, unsay inyong initial nga assessment sa national simultaneous school safety drill nga gipahigayon? Positibo ba ang assessment ninyo?
1: Yes, salamat pa nga san unsa ka busy, no, sa nag dungan nga mga activities ang atong mga partners, atong mga stakeholders ni suporta gyud, no, kay kini atong mang adubangon nga challenge sa atong komunidad. Kita nato dito nga naapagyoy mga areas nga atong ipang improve, especially, no, sa atong mga physical nga security nga mga mga doors nato, dili pa gyud ginana ka safe ang uban nato nga mga doors magdumjun. Although ang atong protocol dito sa standards, no, sa atong simultaneous shooters nga kuan prevention nga drill, so naay mga atong nakita nga dapat improve, but we believe that out of these drills, no, ang atong mga muscle memory, ang atong mga action sa mga bata at sa padulong, ang means of communication, ang atong mga interagency nga cooperation actions, importante kayo. So nakita na to nga because of these drills, nakita na to ang areas of improvement. Gikan gani dyan, magdumdyon, nakita na to nga even dito kining atong mga alarm system. Ang atong naandan dito raman sa ato ang kining mga naturally induced nga mga calamities, no, like kining mga earthquakes, sunog. Pero no, that ay standards, no? So far, kay dili man siya naandan nga threat ng human-induced, no? Kining sa atong mga eskwilahan. So, naa dito, salamat nun. Dito sa kagahapon, di ay magdumdiyon, nag-observe kita dito sa City Central, no? So, isa sa nasabutan after the activity na tayo post-assessment, PNP, we are thankful sa PNP na dito ilang observers o ang kasisource nila na po ng atong Bureau of Fire, CRR. And DILG, no, nata dito, and we really collaborate on how to really respond in a way that dili po siya mahimong damaging sa mental health sa mga bata nga maugi tugon sa atong secretary, no, mo nang nausab. Andan magnumjon bitaw nga magdala og mga mura nag mga salida sa pelikula nga nagdalag armas. Ay nagbuto-buto, wala na siya karon magnumjon. So these are the adjustments. Taking into consideration ang mga suggestions sa ato mga medical experts, psychology experts, no, these are part of the adjustments. And nakita na to is essential. As we go along, making sure that our children are safe. So mahimo gyud tang responsive and proactive sa atong paghimungan ng mga
0: tao. Sumurag doon ay giplanong mag-adapt og alarm system. Nga doon ay mo tingog yun, nga mauni, pagpahibalo sa mga tinunan o sa tanan sa eskulahan, nga mauni ang sitwasyon, yes, Mr. Aklo?
1: Yes, magdumtiyon kay basig na si Piata kay kung ang atong baandan manggod, katubit ang sa
0: recess. Tulo. Recess.
1: Oo.
0: Kanan siya ni Grisha.
1: May favorite na itong alarm, magdumtiyon kanyan to.
0: Muna,
1: so, listen bang kayo, maglumba, mantagdagan. So,
0: correct. Di naman namilit, maestra. Gawas na diretso. Di ba?
1: Dayon ang may tabo niya, imbis kay mutago ang mga bata, manglak, tungod sa alarm system ng gawas naman hinoon. Nakaingon o grises or nakaingon na tunog. So, lahi, yun, dapat ang atong alarm system. Isa na sa nakita dito kay bago man siya. So, ang atong gadap ka naman sa naanda na to, sa fire alarm, sa earthquake alarm. So, nakita dito, ang gigamit magdumdun, nagmayo ang gihimo sa City Central, kaya nag-adapt sila ang kagalingon. Kaya nabitong murag na ay ipagawas sa missile silo nga ng alarm. So, nag-ihimo sila ilang kagalingon. So, lahi, na...
0: Murag missile?
1: Mag-missile. But it is just an initiative, no? So, bantay-tana nga lahi siya. But siguro magyod nga na ay national standard para nasabtan gud sa tanan, but so far, no, nakita nato to siya nga nasabtan man pud sa mga nag-appeal niya nung panahon na naapoy nahimo nang atong mga school DRR

0: you're happy nga makita po sa itong matutudlo at the same time coordinator sa DRR. Kinangan maghimog initiative. At unang nakita dito, magnum June, nalipay po natin ang DILG, PNPO, fire, kaya na ay na-determinato sa mga pamaagi. Part of the drill nga nakita na to because of the need, no? Nga, ito pa nga itong mga bata pamaagi, nakakita og isa lang na sa pamaagi. Inaot nga ma-tairan no? Sa itong sinalangang pagamhanan nga tunan o makahimog itag mga kabaguhan sa minghani nga mga sitwasyon.
1: Pero kanang sa sunog gani magamay pag makabatita medyo ma-alarma ta. Murag mahingawa ta basig ang sunog nara sa atong gipuy-an, nara sa atong nibutangan. Ano ba no? Yes, pagkabati na to. Unya dayon kini kay missile naman kining Mr. Acto di ba murag mas makapa, basig maka-apiktar sa kuan ba sa una-una sa bata. Psychological nga epekto ba? Negatibo nga psychological nga epekto sa atong nga kabataan. Sama to yung nga, di ba nag-ingon ka nga marag, katong nga, bit, armas, wala na to, marag, wala na to. Kamurag makapa-shock sa bata ba? Na binagwagin maanad. Pero, kanang yung gilakbitan nga kanang sa City Central, pagmintag, murag na ay gipalupan nga misa, boom. Di ba ginawa na bang tingog na bati ba ni buto? Hindi bang ipaminaw? Mr. Aklo, sir?
0: Pagkita na ako ka ng sa silo kita nga tut, but that is only the a product of their own initiative, no? Pero nakita na ito nga naghimog yun sila initiative. Kaya wala pa manjoy kagaling ng standard. That's why it's essential nga naging tayo nationally adapted nga standard. If human induced ang lagi, ato ang mga pangitabo.
1: Nga dili magkapa dili makapabalaka og maayo sa bata. Medyo makamureact siya, but at least dili siya mahabalaka, mahadlok. Nga kung talandugo na daan niyang panguna-una, magnumailin, basin og masamutan ba? O tama nang doon ay concern ng deep end, may tungod sa unsa may epekto sa bata, kung panlitan ka na, sige na lang tag, sana, simultaneous safety drill ba? Ingo na, unsa na gini ka grabe. Basta may kaming bata ba nga, unsa nag-giday ka grabe ang atong school teacher, nga atong school campus teacher, nga sige naman lang tag school drill. Ano ba, no? So, basig, musulod na sa utok sa bata nga maging negatibo na unya ang epekto kining Mr. Aklo, nga to kanila.
0: Sakto ka na magnum June, no? In fact, mga kanang nga naay mga adjustments nga ginahimo atong Department of Education, naay consultation sa atong pang-departamento kay lahi-lahi man lagi ang atong mga training, atong gitawag na itong point of view sa mga panghitabo o ang atong response. Pero ang maayo nga, doon na gintay isa ka pamaagi nga nationally adapted. Ang atong DepEd na ito ay gihimo na framework kining atong DepEd order, DepEd memo number 412 na di ang atong framework sa response. But we need really that kaning nationally adapted nga ang tanan nga mga ahensya like atong alarm system hinggingon, which is possibly nga sakto na ang epekto ka ha sa ka ang mahitabo. Pero tungod sa wala manggod kay mahadlok po nga basig manggawas na inoon mo padulong dito sa active shooter mas daghan ang nadisgrasya. So ang mausad siguro itong nahunaunaan sa initiative no sa eskwelahan, but we really need to come up with something no nga siguro ang atong Office of Civil Defense ba kay mo man siya sa mga disasters kamugna nga mo igamito no imo na lang instruction para sa panang mga opisina that okay, because I am afraid that this would not be limited only to schools no in the future. Daghan tayong mga opisina, daghan tayong, even ang mga opisina sa media, matakabalo sa anay mga previous nga mga incidents. So, unsa man yun ang atong adapted nga alarm systems kung human-induced ang mga sitwasyon. So, salamat kayo sa mga feedback kay sibling nga ang uban, even ang ubang parents, okay sila ito nga itong pamagi or ang mga bata. Pero sa unsa gidi ay sa mga eksperto sa human psychology, ang mas kining appropriate para sa atong paghimo sa mga alarm system and other responses like kining mga debriefing after sa simulation naman na siya
1: yes,
0: sa framework magdumjun nga dili lang siya drill. So after sa drill na siya ay debriefing kabuhaton sa atong mga teachers o sa atong mga bata. And usually ani ang mahitabo magdunjon dito gyapon ni kung kulang tag personalize sa teachers nga mao'y mga debrief sa inang mga bata. So ni come up with dito og isa sa mga nalantaw na to kagahapon, which is very good ang drill. Nakita na to ang CSWD, DSWD, kanang atong mga experts sa mental health. So makahimo sa mga protocol, no? So day ang unang iistorya after naghimo og drill og naay panghitabo, so day ang mga keywords, no? Ang mga maayong proseso para dili kayo dako ang epekto dito sa atong kabataan sama nini mga drill magdungjon.
1: Oh, bisan ganing paggamit ang terminology nga alarm og alert magdumaylin, mas medyo dili kayo hait ang alert kun itandi sa alarm. Kuno imo tandio na sa ako paminaw lang, mas arang-arang paminawon ang word alert kaysa alarm. Kay malagi na kana bang ang epekto ana sa imong pagsabot pag nga alarm gani, ha, murag ikaw sa magkakalarma na noon, pero og magamit kag alert, mag-alerto ka but not necessarily nga na-alarma ka magamaylin. Anyway, so tama to, at least nalakbitan ug ako tagani pangutana kang Mr. Akdo kung kutubra ba diya sa drill-drill. What by mura og katungyan nga debriefing or maybe lecture nga tong sa mga kabataan nga katong inyo nakita dito nga nanahama o mo kana no? Oo, mo ni anyong pagbuhaton basig katong nabati ninyo dito ko ana recess kundi kwanto manutibot pasabot nga mo safety na mo aron nga di mo mabutang sa delikado. Anyway, so sayon ko nga paningkabot sa bang deep end magdumain nga lugar ang kalawasan sa kabataan matagaan gyud og importansya di kay ma kutob lamang sa mga baba sa ato mga lideres, baba sa ato mga politiko, labi na kon naunay mga pangutana ang gato nila may tungod sa ilang unsa ilang gyud panghimo aron gyud nga tinuoreg gyud nga masiguro ang kaluwasan sa kabataan diha sa matungaan. Sir Romeo Aklo, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mong panahon.
0: Salamat kayo, Magnum Jun. O, ato siguro ipabot sa atong mga katawan sa Cagayan de Oro o Cebu, Pindanao. Ngang ato ang Department of Education, no, maghimo sa kining atong National Teachers Month, Magnum Jun, nga launching diri sa Cagayan de Oro. The whole of Mindanao ni siya Magnum Jun, mani ang atong sekretary. And we are thankful to our mayor, Mayor Clarix Uy, kay nag-sponsor po siya para pag-welcome sa atong mga bisita unyang gabi o uban pa nga mga suporta, no? National ang activity pero ang atong mga bisita nga cluster the whole of Mindanao Magnum Jun na asalimkit kayo mga dawala sa utso, no? Para na paghatag og tribute sa atong mga magtutudlo. So it's very essential siguro Magnum Jun akong last siguro nga ipaabot nga hindi lang siguro na to tanawon dito sa drill sa eskwelahan. Kaya ang pinakauna nga problema wala nagsugod man ang pag-awit sa mga hinigiban wala magsugod sa eskwelahan. Siguro ang atong tibuok katawhan magtinabangay whole of society approach kay kini nagsugod yun sa atong huna-huna mga mental health sa kabataan. Ano nakahuna na sila nga ng mga pamaagi nga ng mga desisyon. Siguro importante is to really make sure that our children are safe mentally, physically, and morally. So special kayo nga magtinibagay ang tanan dito sa panimalay o komunidad aron safety ang atong eskwelahan.
1: Salamat, sir. Inyo na bati mga eksyon si Mr. Romeo Aklo, ang Cagayan de Oro City Schools Division spokesman. Diaspikas linya ang coordinator sa ARC Teachers sa Northern Mindanao, si Mr. Orlan Cruz. Mr. Cruz, may buntag.
2: Yes, may buntag, Magdum John, and Magdum Aileen, sa tanang Pigpaminaw. May buntag.
1: Sa tanaw ninyo, mapuslan ang kining gitawag o National Simultaneous Safety School Safety Drill. Basta lamang matunan o ma-plaster o maayo, Mr. Cruz.
2: Yes, kining gipahigayon Magnum Jun, no, nga kanang nationwide shooter drill, no. Well, usa pud ni siya, no, makatabang ni sa mga preparedness, no, sa ato mga teachers o kanang mga estudyante. Pero ang ato nakita Magnum Jun, Magnum Aileen, nga bisa pag adlaw-adlaw ang maong shooter drill kung ang kahimtang sa atong eskwelahan unang-una, walay gate, no, ang kasagara, no, sa atong eskwelahan. Walay kural, no, o perimeter fence para sa atong eskwelahan, para pag-secure sa atong mga kabataan. Kanya, walay security guard para nga mag-utingkay, mag-check, no, sa mga bag nga musulod diha sa eskwelahan. Maunang, dili gyapon kayo epektibo ang maong shooter drill tungod kay nakita man nato, no, ang kahimtang, no, sa atong eskwelahan nga aduna siya kanabang kakulangon ilabi na diha sa pag-secure, no, sa maong area o sa pag-secure po sa atong kabataan o pag pag kanabang monitor sa atong kabataan diha sulod, no, sa atong pulungan. Maunang ang kining gihimo pud nga shooter drill Magnum John, dili pud siya panahon, no, wrong timing sa tungod kay karong mga panahon na ang atong mga teachers na naka end of term, no, unya daghan ang iyahang buhaton, no, unsa man gid yang i-priority kining shooter drill or kining pagbuhat sa grado tungod kay kuha naman siya in of term naman or unsa ba iyang buhaton, unahon ba niya ang pag-compute sa grade, unahon ba niya ang remedial, unahon ba niya ang aral program, unahon ba niya ang pag-attend sa seminars, unahon ba niya ang pag-attend sa kanang mga sports training o the SPC. So mao nang wrong timing kayo sa Magnum June nga kining gipahigayon nga shooter drill tun kay ang ato mga teacher naglibog daghan sa gunahunaon kung unsa iyang i-priority. Ano itabo, Magnum John, ang maong shooter drill, nahimo na naman siyang mechanical, no? Compliant na lang, no, sa matag school para po nga na sila ika-report. Kung seryoso yun, ang atong Department of Education, ang atong government, unang-una, pinaka-basic, seryosohon nila, no, ang maong problema sa school violence. Pinaagi diha sa pag-pundo alang, no, sa atong Department of Education. Kung imong tanahon, aduna may mga kakulangon, no, diha sa atong departamento. Unya kini mapakgang lamang or maubos lamang ang mga school violence kung ang atong ahensya aduna enough nga budget para sa pag-hire sa security personnel, sa mga psychometrician, o guban pa ang panginahanglan para nga mahimong safety ang atong mga kabataan. Unang-una, nga ang violence nagsugod dili sa object kundi dili sa motivation and intention sa usa ka person diha sa pagbuhat sa maong act of violence. Mao nang nagatuumi sa Alliance of Concerned Teachers nga ang among panawagan nga unang-una punduhan, seryosohon ug maayo sa atong ahensya nga para kining mga problema nga pinaka nga nagbalik-balik o nadugangan ng mga problema masulbat pinagi sa pagbubo sa dakong pundo ang Magnum John.
1: Mr. Roland Cross, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mga panahon.
2: Oh, salamat usan kayo, Magnum John.
1: Ang inyo nabati, mga Agson, mao ang coordinator sa ACT Teachers Northern Mindanao, Mr. Roland Cross. Oras, alas 7:59, sa mga pagbalik, kaman sa mga dumdug ang mga balita, pero sa dipa, lagbitan siya ako kay dunay sige naging taon siya ganyo. Balik-balik in town. Usa ka runda tanod. Matod pa niya. Mayong hapon diya Magnum June. Ang amo honorarium sa oro tanod. Wala pamahatag sa city. Gikan sinero hangtod sa Agosto 2026. Dagang salamat, Sir June. Sige gina siya panawag. Parang kanabulan na. Agosto. Ah, September na ron. Sa Agosto pa rin. Naanan eh. Pero September na sab. But pasabot, gataas ang panahon, ganugang ang bulan, ganuwa mahatay ilang mismo honorarium, padayon sab, magkada bulan sa mga countdown ba? Kining ba ang hero na tanon? So, sabi itong gamitong pulong, huy, abtik siguro. Huy! No? Abtik siguro ta. Pag pangitang pamagi nga ma-sulbanding problema, nga ipanangat po sa runda tanon, matod pa niya, ang among honorarium sa oro tanod wala pamahatag sa city gikan sa Enero hangtod sa Agosto 2026. Dagang salamat, Sir John. Sige lang, igsoon kung runa tanod niya kato maning lakbitan on the air. Karang yung mga concern parangat ninyo na kato ng lakbitan sa bisag paglakbit lang anas kanginan nagtuo ko nga na kuan ba mudulot pagid gapon labi na gamito na itong huy abdik abdik niya, ikaw kung sa mayor ka, vice mayor ka, kunsyal ka, o kinsa kang department head, kung